0: Ito po ay kwento ni Genaro Gojo Cruz at guhit naman ni Pepot Atienza at published by Lampara Books.
1: Nay, may pasok po ba bukas?
2: Hindi ko pa alam. Hihintayin pa natin ang anunsyo sa radyo bukas ng umaga.
1: Paano kung hindi tumigil ang ulan hanggang mamayang gabi?
2: Kung di man baha sa ating lalakaran, ihahatid kita sa paaralan.
1: Naku, ang bait ng nanay niya, no? Dahil ihahatid pa rin siya sa paaralan kahit umuulan na ng malakas.
3: Paano naman po kung hindi tumigil ang ulan hanggang mamayang umaga?
2: Isusuot mo ang iyong bagong bota at kapote. Papayungan kita para hindi ka mabasa papasok sa paaralan.
1: Naku, gumagawa talaga ng paraan ng nanay niya para makapasok siya sa paaralan.
3: Paano naman po kapag tumaas ang baha sa ating lalakaran?
2: Pwede tayong sumakay sa pedicab ni Mang Ruben para ihatid tayo sa paaralan.
1: Naku, sasakay daw pala sila sa pedicab ni Mang Ruben. Hindi talaga siya makakatakas, makakapasok talaga siya.
3: Paano naman po kapag lubog na ang pedicab dahil sa taas ng baha?
2: Pwede tayong sumakay sa jeep patungong paaralan.
1: Naku, may paraan talaga yung nanay niya para makapasok siya sa paaralan.
3: Paano naman po kung lubog na ang jeep dahil sa taas ng baha?
2: Pwede tayong sumakay ng bangka ni Mang Noel hanggang sa labasan.
1: Naku, from pedicab to jeep. Tapos sasakay naman sila ng bangka para makapasok sa paaralan.
3: Paano naman po kung di tayo kasya sa bangka dahil sa dami ng sakay?
2: Pwede nating hintayin bumaba ang baha bago kita ihatid sa paaralan.
3: Paano naman po kung di na bumaba ang baha?
2: Tiyak na wala na kayong pasok sa paaralan, anak.
1: Naku, yan yung gustong-gusto ng mga estudyante, yung wala nang pasok dahil sa sobrang lakas ng ulan.
3: Pero ano kayang pwede nilang gawin sa bahay kung wala nang pasok?
1: Tingnan natin.
3: Nay, paano kung may pasok bukas kasi wala namang baha sa paaralan?
2: Maaga kung bubuksan ng radyo bukas ng umaga para hintayin ang anunsyo.
1: Naku, gigising si nanay ng maaga para malaman kung meron ba silang pasok bukas.
3: Paano kung nakapasok na ako sa kasinabing wala nang pasok? Tapos, tumaas ang baha.
1: Naku, napakaraming tanong ng batang ito, ano?
2: Aba, pagdadala kita ng tuyong damit, aarkilahin ko ang pedicab ni Mang Ruben o ang jeep, ang bangka ni Mang Noel para sunduin kita sa paaralan.
1: Naku, napakabait naman ng nanay niya. No? Kahit anong mangyari, susunduin pa rin siya sa paaralan.
3: Sabi niya, talaga, Nay?
2: Oo, anak.
3: Ano naman ang gagawin mo bukas kung walang pasok?
2: Iguguhit ko ang baha, ang pedicab na salbabida ang gulong, ang jeep na may pangalawang palapag para makasakay ang maraming tao, at ang malaking bangka na may malaking payong.
1: Nako, nagguhit nga siya, oh, tingnan nyo.
3: Ikaw, Inay, ano naman po ang gagawin mo bukas kung walang pasok?
1: Ipagluluto kita ng masarap na champurado.
3: No, thank you, Nanay. Paboritong-paborito ko po yung luto niyo pong champurado.
1: Nako, kayo din ba? Paborito niyo din ba ang champurado? O paborito niyo ang sopas? Nako, mamili kayo, ha?
3: Eh, paano kung may pasok bukas?
2: Edi, ipagbabaon kita sa paaralan.
3: ilalagay ko sa iyong bagong baonan.
1: Salamat, Nanay! Sana may pasok po kami bukas!
3: At dyan po, nagtatapos ang aking kwento.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
3: is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
15: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
14: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
15: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
14: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
15: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
14: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
15: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
16: Radyo Pilipinas.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, party list Solon iginiit na dapat ilagay sa program budget ang malalaking proyekto para maiwasan ang pagbabayad ng commitment fees. Para sa detalye, pakinggan natin si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Umapila si Akbayan Portilis Representative Dada Kiram Ismula sa mga kasamahang mambabatas na ilagay sa program the appropriations ang mga prioridad na proyekto sa 2027 budget upang matiyak ang maayos na pagpapatupad naman ito at maiwasang masayang ang binabayarang commitment fees. Ito'y matapos kumpirmahin ng Department of Budget and Management at Department of Finance na gumagamit ang pamahalaan ng pondo para sa commitment fees ng mga proyekto kabilang yung mga nasa unprogrammed appropriations. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, umabot na sa 3.4 billion pesos ang commitment fees na naipon ng pamahalaan mula 2022. Gitis mula hindi biro yung halagang ito dahil halos katumbas na anya ng buong Cancer Assistance Fund na nakapaloob sa panukalang budget para sa susunod na taon ng halaga. Kabilang doon sa mga proyektong tinukoy niya ay yung Cebu Bus Rapid Transit, Metro Manila Subway at yung Dumaguete International Airport na anya ay paulit-ulit na napupunta sa unprogrammed appropriations. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, 26 electric co-ops minomonitor ng National Electrification Administration dahil sa epekto ng habagat. Maiulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Patuloy na minomonitor ng National Electrification Administration o NEA ang nasa 26 na electric cooperative sa 14 na probinsya dahil sa epekto ng malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, 3 electric cooperatives ang nakararanas ng partial power interruption. Kabilang dito ang Batelec 2 sa Batangas, Beneco sa Benguet at Pelco 2 sa Pampanga. Samantala na ibalik ng supply ng kuryente sa lahat ng 200 at 43 apektadong munisipalidad habang nagpapatuloy ang restoration efforts para naman sa natitirang 1,000 consumer connections na wala pa rin kuryente. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.

0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Korte Suprema kinatigan ng isang buyer na hindi nakakuha ng contract to sell mula sa isang developer. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Inatasan ng Supreme Court o SC ang Empire East Land Holdings Incorporated na ibalik ang 130,000 pesos na ibinayad ng isang buyer matapos mabigong ibigay ang ipinangakong contract to sell. Sa desisyong isinulat ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh, nilinaw ng SC na hindi may tuturing na advertisement sa ilalim ng Presidential Decree No. 957 ang pangako ng sales agent sa isang individual na buyer. Gayunman, sinabi ng Korte na maaari pa rin managot ang developer kapag hindi nito tinupad ang obligasyong sa napagkasunduan. Nagbayad si John Edrem Bautista ng 20,000 pesos reservation fee at karagdagang 110,000 pesos matapos umanong pangakuan na bibigyan ng contract to sell, ngunit mahigit isang taon itong hindi naibigay. Dahil dito, pinagtibay ng SC ang karapatan ni Bautista na kanselahin ang kasunduan at mabawi ang kanyang mga ibinayad. Inatasan din ng Empire East na magbayad ng karagdagang 260,000 pesos exemplary damages dahil umabot sa halos 16 na taon ang kaso bago tuluyang marisolba. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, 11 ng sektor ng agrikultura sa Region 1 pinarangalan sa 51st Regional Gawad Saka. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Kinilala ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang 11 natatangay individual, pamilya at pamalang lokal sa ginanap na 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony. Pinanguna ng 3 national winners ang hanay na mapinarangalan ngayong taon na si Lopeme Hannah Bautista, Outstanding Young Farmer, Rocopor Family, Outstanding Farm Family at pamalang lungsod ng Lawag bilang Outstanding Local Government Unit. Nagsilbing keynote speaker si Baknotan Mayor Divina Fontanilla kung saan bigyan din nito na ang Gawad Saka ay isang mahalagang instrumento upang mapag-isa ang tao sa inobasyon at pakikipagtulungan para sa mas matatag na komunidad. Binigyan din ni DARFO1 Director Fidel Libawa ang patuloy na pakikipagtuwang ng direksyon sa mga LGU, sibil na lipunan at akademya upang mas mapaganda ang service sa mga magsasaka at mangisag Ilocano. Bukod sa 3 national winners, pinarangalan din ang 8 iba pa na sina Jocelyn Estolas bilang Outstanding Rural Women, Edison Olpindo, Outstanding LGU Agriculture Extension Worker, William Valdez, Outstanding Fisher Folk Aquaculture, Provincial Government of Ilocos Sur, Outstanding Kadiwan ng Pangulo LGU Implementer, Mario Garcia, Outstanding SBC Farmer, Inger Sheila Marie Opelak, Outstanding Agriculture Extension Manager, at Lawag City Sea Farm C, Outstanding Sea Farm C. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, before 10, Northern Mindanao, pinalawig ang deadline ng pagsusumite ng entries para sa Before Malinis at Masaganang Katubigan 2.0 Jingle Making Contest 2026. Mula naman po sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Pinalawig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 10 Northern Mindanao ang deadline ng pagsumite ng entries para sa Malinis at Masaganang Katubigan o MMK 2.0 Jingle Making Contest 2026 hanggang Agosto 20, 2026. Bukas sa mga interesadong individual, rehestradong grupo at organisasyon ng mga mangingisda maliban kung empleyado, may kaugnayan, kadugo o kamag-anak na empleyado ng ahensya. Sumunod sa mga itinakdang panuntunan, unang-una dapat orihinal ang pagkakasulat o pagkakagawa ng jingle o maikling kanta. Dapat nakaangkla sa advokasya ng MMK, itinataguyod ang proteksyon, konserbasyon at sustainable pangangalaga ng ating yamang tubig. Isumite ang mga entry sa pamamagitan ng electronic mail sa BFAR Regional Office. Kumpletuhin ang mga requirement. Dadaan muna sa regional level ang evaluation ng mga entries bago pa man ito iangat o magkwalipika sa national level. Para sa karagdagang impormasyon at gabay tulad ng mga criteria at naghihintay ng mga papremyo, mangyaring bumisita sa official website, SOCMED platforms o official Facebook page ng mga regional office ng BFAR. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas. Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 9 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
7: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
8: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, it's 9:12 in the morning. At ngayon nga po, ano, ay araw na ng Thursday. Huwebes na mga mare, mga pare. It's August 20, 2026. Napakabilis ng panahon ng araw, mga mare, mga pare. In just a few days nga, ano, few days na lang, ano, ay Burr month na nga po. Ayan, nalalapit na naman, ano, ang Undas. At kasunod nga po nito ang Pasko and then bagong taon. Grabe, ang bilis ng panahon mga mare, mga pare, ano, dahil Agosto na nga po at in just a few days magtatapos na rin po ang buwan na ito. At sa kabila po nito, syempre patuloy pa rin po ang paanyaya natin sa lahat, ano, na magdala po ng mga pananggalang sa ulan tulad ng payong, kapote at iba pang pwede nating gamitin dahil madalas pa rin po, ano, mga pagulan na nararanasan even pagbaha, ano, ng marami sa mga lugar, ano, dito sa ating bansa. But of course, mga mare, mga pare, ano, ay patuloy rin tayong umantabay sa ating mga credible sources, ano, when it comes to bagyo updates, ano, and syempre kung ano na ba yung ganap sa LGU ninyo. So as much as possible, i-check natin ang Pag-asa, DOST Pag-asa, or if not, pwede rin, diba, sa mga balita, sa TV, sa radyo, and so on and so forth. And syempre, mga mare, mga pare, para sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, like at follow ang aming social media pages, i-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung di sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po sa pamagitan ng ating email address na Radyo Magazine at gmail.com. At syempre, bukod nga po dyan, mga mare, mga pare, ano, ay tuloy-tuloy nyo rin po kaming masusubaybayan sa pamagitan po nitong ating mobile app na PBS Receiver. Again, ito pong PBS Receiver ay isang application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And of course, ito po, ano, ay downloadable, ano, and available for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS users. Once again, mga mare, mga pare, download nyo na po itong PBS Receiver app dahil bukod sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayo napapakinggan dito sa mobile application na ito. And at the same time, syempre, napapanood sa ating Facebook and the YouTube live streaming. And last but not least, mga mare, mga pare, syempre gusto ko rin po kayo anyayahan, ano, na bisitahin ang ating website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. So lahat po ng mga artikulo, mga feature stories na isinulat, ano, hindi lamang po ng inyong lingkod, gayon din ng mga kasamahan natin sa Radyo Magazine ay mababasa po, matatagpuan dito, ano, dahil tayo nga ang the general information station. So lahat po ay makikita dito ng mga trending viral stories, ano, ay pwedeng-pwede po ninyong basahin, eh, mag-scroll lang po kayo, ano, lalong-lalo na nga po sa mga mahilig magbasa dyan. Kaya once again, mga mare, mga pare, bisitahin na po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
5: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: World class na tanawin. Explore na natin.
8: Love the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
13: Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
14: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liham ng ating komunidad, ano, ng mga kumare at kumpare natin. And with that, ano, hindi ko na nga po patatagalin pa dahil babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Ako si Jennifer Laurel, tawagin mo na lamang po akong Jenny. 32 years old, mula sa Marikina City. Mare, gusto ko sanang itanong kung tama ba ang ginagawa naming pamilya pagdating sa pagtatapon ng basura. Sa bahay, sinusubukan naming mag-segregate. Halimbawa, ang mga nabubulok, recyclable at iba pang basura. Pero aminado ako may mga pagkakataon na nalilito ako o nalilito kami kung saan ba dapat ilagay ang tamang o ang ibang bagay. Lalo na yung mga plastic packaging, pinagkainan, used tissues at iba pang basurang hindi namin alam kung recyclable pa ba o hindi. Kamakailan habang napapanood ko ang mga balita tungkol sa mga basurang naipon sa ilog, estero at iba pang waterways matapos sa mga pag-uulan at pagbabaha, napaisip ako. Saan nga ba napupunta ang basura natin pagkatapos natin itong itapon? Minsan kasi iniisip natin na basta mailagay lang sa basurahan, tapos na ang responsibilidad natin. Pero kung hindi pala tama ang pagkakahiwalay o pagtatapon natin, maaari pa rin itong mapunta sa maling lugar at maging problema ng buong komunidad. Kaya Mare, gusto ko lang matutunan kung paano ba talaga ang tamang solid waste management at ano ang mga simpleng paraan na pwedeng simulan ng bawat pamilya sa bahay. Hindi man natin kayang linisin ang buong komunidad na mag-isa, baka naman pwede tayo magsimula sa ating sariling basurahan. Yun lamang, Mare. Maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Jenny Laurel.

0: At ayan mga mare, mga pare, napakinggan nga po natin ano ang liham sa atin ni Maring Jenny. And very timely I guess ano, dahil nga po nitong mga nakaraang araw kaliwat kanan, 'di ba, yung mga news regarding nga po sa mga basurang naipon matapos nga po ang mga pagulan at mga pagbaha, particularly 'di ba if nakita niyo lahat ay sa Paranaque area po 'di ba ay naipon nga po lahat ng mga dumi, basura, plastic ano at iba pang bagay na hindi naman na mapapakinabangan pa. But of course nandito tayo para nga po magbigay ng tips and advice sa mga kumare at kumpare nating somehow, ano, namang problema. Meron po tayo mga ilang mare tips ano, para nga po sa tama o proper solid waste management. I think napakahalagang malaman natin itong lahat mga mare, mga pare, dahil nga po may mga pagkakataon, di ba, na halimbawa ikaw lang. So I guess you have to know kung ito bang mga tips or mga batas na malalaman natin ay makatutulong hindi lang para sa sarili natin kundi para sa kalikasan. I think yun yung pinakamahalaga sa lahat mga mare, mga pare, kasi 'di ba? Sobrang totoo nung kasabihan na pagka nagtapon ka ng basura ay babalik sa'yo. Diba, imagine ito nga po yung mga nakikita natin sa social media. Literal na bumalik sa atin yung mga basurang itinapon natin. So of course, with that, di ko na nga po patatagalin pa mga mare, mga pare, for tip, mare tip number one. Mag-segregate mula sa bahay. Ito po mga mare, mga pare, ano? Huwag na po nating hintayin pa yung mga garbage collector bago paghiwa-hiwalayin ang ating mga basura. Sa ilalim po kasi ng Republic Act number 9003, ibig sabihin dapat paghiwalayin ang basura. Ano, ibig sabihin ito po ay mandatory segregation at source ano sa mismong pinanggagalingan nito. Kabilang po rito yung mga tahanan. So, I guess hindi lahat ay aware na may ganito palang mandato or meron palang ganitong RA, ano, Republic Act 9003. So, mga mare, mga pare, bilang mga individual, ano, ay kailangan natin sumunod sa mga batas na tulad nito. Huwag naman na sanang umabot sa puntong mahuhuli or makukulong tayo, diba? So, hanggat maaga, pwede namang sundin, diba? Kasi itong mga tip naman na ito ay hindi lang siya ginawa kasi for the sake of tip. Ginawa po ito para syempre sundin natin, malaman natin kung ano ba yung tama o nasa ilalim ng batas. And of course, mare tip number 2, alamin ang apat na pangunahing kategorya. Ito mga mare, mga pare, ano? We have the basic ano, household segregation. Ito po yung paghihiwalayin mo yung biodegradable or compostable, recyclable, residual, at special waste. So, wag po bastang ipagsama ang lahat ng ito sa iisang basurahan. Alam nyo mga mare, mga pare, I think isa ito talaga sa mga dilema nating mga Pilipino, eh, diba? Ang hirap kasi pag tipong pagtatapon pa lang ng basura, nasa iisang lagayan na lahat, diba? And kawawa naman ho, kawawa naman talaga yung mga garbage collector natin kasi minsan hindi nga nila namamalayan, may mga matatalim pala sa loob, may mga basa pala sa loob, 'di ba? So may mga ganyang cases kaya sana mga mare, mga pare, malaman natin ano kung ano ba itong iba't ibang klase ng segregation base nga po sa kanilang kategorya. And of course, kung maaari, mga mare, mga pare, ano, mare tip number 3, bawasan po muna ano, itong mga kailangan bawasan bago itapon. Kasi hindi lang ang pagtatapon ng solid waste management. Kasama po rito, tandaan po natin mga mare, mga pare, ang waste reduction, reuse, recycling, at composting. Kaya bago po bumili o gumamit ng isang bagay, isipin din kung gaano karaming basura ang maiiwanan nito. And of course, for our next tip, mga mare, mga pare, alamin po natin kung saan dinadala ang ating segregated waste. So, ito po mga mare, mga pare, pwede natin tanungin eh, diba? Kung minsan may tropa na nga tayong garbage collector, kuya, dito pala kayo, ano, pakolek po ng basura namin sa linggo, diba? Minsan may mga ganyan. Pero yun po. So, kung possible, alamin natin saan ba napupunta at or dinadala yung mga segregated waste natin, ano? Kasi po, yung halimbawa, collection ng mga non-recyclable materials at special waste ay usually responsibilidad po ito ng mga municipalities. Kaya kung iisipin nyo or natatandaan ninyo mga mare, mga pare, specifically dito sa QC, ano, sa Quezon City, napakarami po ng mga mandato nila na ukol nga po sa residual waste talaga or sa mga basura, especially ano, sa plastic. And of course, for Mare Tip number 5, mga mare, mga pare, alamin kung nasaan ang inyong MRF. So ano ba itong MRF? Sa ilalim po ng Republic Act 9003, dapat pong magkaroon ng Materials Recovery Facility. So yan po yung tinatawag nating MRF, ano, sa ilalim or sa bawat barangay o cluster of barangays. So ito po, ano, kumbaga may mga pinaka-leader talaga. So kung halimbawa man, ano, kayo ay magsesegregate ng basura, meron pa rin mamumuno or mamamahala sa atin. Ano? Kasi again, yun po, hindi lang siya basta recyclable, hindi lang basta recycling, kasama po dito yung composting at iba pang waste recovery activities. And as for the next tip, mga mare, mga pare, ano, wag po natin isama ang special waste sa ordinaryong basura. Later on, I will further discuss ano ba itong tinatawag natin na halimbawa po, ano, yung mga special wastes. Kaya nga po special kasi special sila. Pero paano ba sila naging special, ano? Mamaya-maya po ay i-discuss din natin yan. But of course, ano, ay example na po rito yung mga baterya, diba? Yung mga fluorescent lamps, electronic waste, at iba pang household chemicals na hindi po dapat, ano, isama sa regular household waste. Alamin po natin ang collection or drop-off system ng inyong LGU or organized or authorized facility. And para po sa kasunod na tip, huwag gawing basurahan ang kanal, estero, at waterways. Mga mare, mga pare, ito pa ulit-ulit na nating sinasabi sa lahat na huwag nga ni magtapon ano, ng basura kung saan-saan. Pero problema po natin ito hanggang magpahanggang ngayon. Diba? Yung tubig po sa mga kanal or estero or waterways, sobrang dumudumi na. Dahil nga po, tinatapunan natin ng kung ano-ano, sobrang contaminated na po. So, ito pong reminder na ito, simple pero napakahalaga. Diba? Kasi po, ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig ay maaari pong makabara sa mga drainage. Ayan. At makadagdag sa environmental at flooding risks. Kaya po, ang tamang pagtatapon ay hindi lang tungkol sa kalinisan, ano, ng bahay dahil may epekto rin po ito sa buong komunidad. And last but not least, mga mare, mga pare, for our mare tip number 8, tandaan po itong tinatawag na reduce, reuse, at recover. Hindi po kailangan na maging perfect kagad, ano? Pwede magsimula ka sa maliliit na bagay, and of course, gumamit ka ng reusable containers, and syempre, ano pa bang pwedeng gawin, diba? Iiwa-wash mo, or halimbawa man po, iwasan natin, ano, yung unnecessary single use of items. Yun yung mga tinatawag na single use plastics, diba? Pagka halimbawa bumili ka ng item and then isang beses mo lang magagamit. So yun nga po kaya tinatawag na single use items, ano? So kung pwede i-wash, pwede nga hugasan, basically yun naman na yung ginagawa sa ibang plastic para ma-reuse mo pa, diba? Magamit mo pa sa ibang pagkakataon. And of course, ihiwalay po yung mga materials na pwede pang ma-recover. And ito mga mare, mga pare, ano, hindi na lang talaga reduce, reuse, recycle eh. Specifically, if we're talking about plastics, dito pa lang po eh, sa LGU ng Quezon City, meron ng additional R on top of those. Meron po tinatawag na refuse. So, ibig sabihin, we need to refuse plastics at all. So, hindi na basta-basta reduce lang, hindi na basta-basta recycle lang o reuse lang. Kasi kung isipin natin mga mare, mga pare, yung plastic, isa sa pinakamalaking problema talaga ng bansa natin. Diba? So, instead na mag-recycle, instead na mag-reuse, which I think, ano, hindi naman talaga lahat, reality speaking, ay kaya nang i-reduce at i-recycle natin, mas maganda kung umpisa pa lang, i-refuse na natin. So, huwag tayong gumamit kung kaya naman. Kaya tandaan natin lahat mga mare, mga pare na itong garbage or solid waste management, hindi lang po ito trabaho ano ng mga kumpare at kumare nating mga garbage collector or ng mga barangay. Nagsisimula po ito sa mismong bahay natin, 'di ba? Once and for all. And syempre may mga batas din po na nag-aatas ng segregation at source, kaya po bago natin ilabas ang ating mga basura, 'di ba? Siguraduhin po nating tama mo na yung pagkakahiwa-hiwalay nila. At dahil po ano, ang basurang maayos nating pinamamahalaan sa bahay ay mas maliit ang responsibilidad na maging problema sa buong komunidad. Actually, may natutunan ako mga mare, mga pare. I would share it with you also, ano, kay Manuelito. Ano, sa ating kasamahan sa kwentuhang Green Minds. At he mentioned na yung pag nagsisegregate tayo ng mga basura, mas maganda raw rin sana yung mga hindi nabubuhay bulok ay ilagay natin sa plastic na siguro, or yung mga nabubulok na lang, or maybe may mga sharp objects, mas maganda raw if ilagay natin sa plastic na transparent or translucent. Kasi usually, di ba, yung mga garbage bag na nabibili natin, itim, di ba? Itim talaga yung kulay nila. Pero, sabi niya nga, ano, kung nasa transparent bag kasi yun, ay maiiwasan natin na masugatan, ano, dahil sa matalim yun, ano, and of course, kung halimbawa nga po na yung basura natin ay properly segregated, di ba? Yung mga collector, ano, sila mismo ay safe. And at the same time, kung may mga mapapakinabangan pa, pwede pa nilang makuha. So, ito po, ano yung mga binanggit natin, ilan lamang po ito sa mga legal basis na meron tayo. Halimbawa nga po, itong Republic Act 9003, ano, or ayon po sa DNR, ito po yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. And of course, ayan, syempre babalikan natin yung concern ano ni maring ating madring letter sender, ano? Kasi nga po she was asking si maring Jenny. Ayan, Jenny Laurel. She was asking actually kung ito daw ba po ay yung ginagawa nila ay tama daw ano sa pagsesegregate ng basura. I think marami sa atin ang confused din talaga. Kung isipin natin, may mga pagkakataon na ano ba 'to, nabubulok ba 'to? Ito ba ay recyclable? Diba? Minsan may ganyan eh. Kaya we're questioning ourselves. May mga question marks sa utak natin. So, siguro, ito lang. May simple guide lang tayo, ano, base sa category na mayroon yung mga basura. Unang-una po, pag biodegradable or compostable. Ano ba itong biodegradable o compostable? Ito po yung mga basurang organic na nabubulok at maaring gawing compost. So yung compost mga mare, mga pare, if natatandaan ninyo, ito po yung sa mga halaman, 'di ba? Yung instead na gumamit ka ng fertilizer, ito yung pinaka magiging pataba natin. So that's why ito po ano, yung mga biodegradable ay maaring gamiting alternative for fertilizer. So, ano ba yung mga halimbawa nito? Una-una, yung mga tirang pagkain. Ayan po, ano? Ayan. And of course, yung mga balat ng prutas, gulay, dahon, damo, at mga maliliit na sanga. Basically, ito po yung mga samples, ano, ilan sa mga samples sa mga biodegradable or compostable. Again, biodegradable po ay yung mga nabubulok. And our second category, ito nga pong mga recyclable materials. Ano ba pag sinabing recyclable? Ano? Ito po yung mga materials na maaari pang ma-recover at gawing bagong produkto. Basta po, malinis at hindi contaminated. So, halimbawa po dito, yung mga papel, karton, bote, lata, at ilang uri ng mga plastic containers. And ito mga maaari mga pare, gusto ko lang share sa inyo kasi you all know, di ba, that I am one of the Terra Asia cohorts. So, isa sa mga topic ko rin talaga is mainly focusing on plastics. And isa sa mga nakapanayam ko po is, ito po, advocacy nila, bukod sa business, may advocacy talaga sila na pagdating sa plastic, yun yung gagamitin nila. Kasi ang business nila is, yun nga po, paggawa ng mga chair, ng mga tables, out of plastic. Pero ito po sila, ano, itong organization o yung company na ito, ang ginagamit nila is yung mga plastic waste, di ba? Nakakatuwa. Although they can produce their own, di ba? Pero since it's their part of their CSR, or maybe yun nga, may mas malalim na debosyon talaga, or pagmamahal sa kalikasan, ang gusto lang, ano, na nilang hingin talaga sa mga mamamayang Pilipino is when we throw bottles, might as well i-remove na natin, ano, yung labeling, yung packaging, itira natin yung bottle itself. Kasi po, sabi nila, ang mga bottles daw, diba, kung halimbawa man, pwede silang, depende pa rin sa kung anong klase ng plastic, pero pwede silang tunawin and then gawing another product or panibagong product. So I guess yun eh, kumbaga, ang pinaka thought process dito mga mare, mga pare, for example, ininuman natin yung bottle, and then instead na i-throw away natin right away, diba, linisin muna natin, tingnan natin kung halimbawa juice man yung ininom mo, banlawan man lang sana natin, diba, na ay parang may laman-laman pa ng juice ito, diba. So pero yun po ang concern kasi is para nga po mas madali para sa ating lahat, kasi imagine, diba, they are getting plastics from us, so hindi lang siya out of business kundi out of their initiatives, ano, na makatulong nga po para sa ating kalikasan. And of course, ito po para naman sa mga non-recyclable or residual. So, ito po yung mga basurang hindi na practical o maari pang i-recycle, compost sa kasalukuyang sistema. Ito po, dito papasok, ano, yung sinabi sa atin ng ating letter sender. Si Maring Jenny, niisip niya, yung tissue ba? Saan ba yung categorize? Ano? So, yung tissue po, example ito nitong non-recyclable or residual waste, ano, yung used tissue. Ganyan din yung diapers, sanitary waste, heavily soiled packaging. Kasi imagine mo, diba, kung ginamit na yun na ibang tao, hindi mo naman na magagamit pa. So I guess it's still a separate issue, ano, hindi siya biodegradable, but at the same time, hindi rin siya recyclable. So basically, these are residual waste, ano. And panghuli po, ayan, ito namang tinatawag na special waste. So ito po yung mga basurang nangangailangan ng hiwalay na handling. Dahil maaring hazardous o bulky. Ito po yung sinasabi natin kanina na pagka nagtapon ng basura, might as well ilagay natin sa somewhere transparent para nga pag dinampot ng garbage collector, alam nila na, uy, bawal itong hawakang part na to kasi baka masugatan, ano, or maybe baka dahil ma-surprise ka na lang, di ba, di mo alam kung anong chemicals ang mayroon inside. So, yun po, basically, ang special waste, ito po yung mga basurang nangangailangan ng hiwalay na handling dahil maaring household hazard ito, ano, or maaring hazardous ito para sa atin. And syempre, ito po, ano, yung mga sample din ng special waste na tinatawag. Number one, baterya. Second po ay fluorescent lamps, ganyan din yung mga pintura, thinner, spray cans, electronic waste, at yung mga used oil. So ito po mga mare, mga pare, ilan lamang sa mga examples, ano, na pwede nating malaman or alamin para nga po maiwasan natin itong sobra-sobrang plastic waste, ano, na kinakaharap talaga ng marami sa atin. Music. So, ilan pa po sa mga halimbawa, ano, papahapiyawan lang natin. Banana peel, ayan na, yung balat ng saging. Alam nyo ba kung alam, ano ito mga mare, mga pare? Of course, these are biodegradable or compostable. So, ibig sabihin, pwede po itong gamitin bilang pataba sa mga lupain. Ngayon din, yung malinis na pet bottle, ano, syempre, this will be under recyclable. And, ganyan din, ito nga pong malinis na lata ng sardinas at malinis na karton. Ito po lahat ay magpa-fall under ng recyclable. Used tissue, ayan, yung mga used tissue, mga mare, mga pare, ano. No, ito naman po mga non-recyclable or residual. Kasi nga, imaginein mo, di ba, yung tissue na gamit mo na, pasintabi, nasigahan mo na, for example, alang namang ibalik mo para i-reuse o gamitin. That's why residual waste na sila. Kumbaga, taponable na. Taponable! Pwede na itapon, ano. Ganyan din, yun nga po, yung mga used battery and mga silang cellphone or laptop. Pasok po ito sa tinatawag na special waste o e-waste kung naalala ninyo mga mare, mga pare. We've also discussed that, ano? Ito po yung electronic waste. Alright, it's 9:41 in the morning at sa atin nga pong pagbabalik later on, alamin na po natin ang resulta ng ating poll question of the day. Huwag po kayo nga alis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!

0: at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Samang impormasyon.
8: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
9: Aliw na kwentuhan.
10: Kabataan, kasama sa usapan.
11: RG.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
14: Wow, updated yan!
0: Musta ka, Mare?
15: Sa Radyo Magazine 1278.

And we're back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar, ako yung aka Maring Jolie. Ang oras po natin, 47 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At sa pagkakataon pong ito, syempre dadako na rin po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, nagsesegregate ka ba ng basura sa bahay? Ayan, ninalam natin ano, sa mga kumare at kumpare natin na kung sila ba ay nagsesegregate ng buzzer, sabi nga nila buzzer, ano, ng mga basura sa kanilang bahay. So, itong mga nakaraang araw, mga mare, mga pare, dahil nga, di ba, ay malakas yung mga pag-ulan, ay muli pong naging kapansin-pansin talaga yung dami ng basurang naipon sa ilang waterways matapos po ano, yung mga matinding pagbaha at pag-ulan. Nakakalungkot po makita, to be honest, ano, na ganito yung amount of plastic na or mga basura. Hindi lang plastic, pero mostly talaga, 'di ba? Malaking porsyento plastic yung problema natin, 'di ba? Pero it's sad na makita yung mga basurang ito. Kumbaga parang reminder ito for everyone, for each of us na hello Pilipinas, ano, gumising na mga mamamayan sa Pilipinas, mga Pilipino, gumising na tayo, ano, at mas maging caring, mas magkaroon tayo ng pake at pangalagaan ng ating kalikasan. Pero yun nga po, the question is, saan nga ba napupunta itong mga

0: plastic, yung mga basura, after po natin sila nga itapon, ano? So, nagsisegregate pa tayo sa bahay, alam ba natin ng kung ano yung recyclable sa hindi recyclable, sa biodegradable, sa non-biodegradable, yung mga residual at special waste na tinatawag, diba? At paano tayo nakatutulong or paano po nakatutulong ang tamang segregation at pagtatapon para maiwasan po mapunta ang mga basura sa mga kanal, estero at iba pang waterways tulad po ng ilog. So, meron po tayong mga pagpipilian dito, ang heart react para sa oo palagi, ang wow react para sa minsan lang, ang wow react ang like po para sa minsan lang, ang wow react naman para sa hindi ako sure kung paano, and yung sad react para sa hindi pa, and care react naman para sa iba pa. So base po sa nakikita kong resulta ng ating poll, ang may pinakamababang boto is ito pong sad react, ano, or yung hindi pa. Samantala, actually, ano, merong pantay-pantay na number of votes para po sa like, care, at yung heart. Nakakatuwa naman, ano, kasi yung like po natin ay minsan lang, yung care naman, ano, para sa iba pa, and yung heart react para sa oo palagi. So ibig sabihin, may mga kumare at kumpare tayo na nagsisegregate din talaga ng kanilang mga basura, ano, and I think that's the normal thing to do. That's the least we can do, ano, para nga po mapangalagaan ang ating kalikasan. So yun po ang ating poll question. Syempre, meron din pong sagot ang ating kumparing Sean dito po sa tanong natin. Ang sabi niya, in short, yes, but the most or the worst part is when the people and leaders in our community don't really don't take responsibility for solving the garbage problem which contributes to flooding during typhoons. Too many complaints won't solve the issue. We need to take action right away before it's too late. Totoo, napakaganda na sinabi ni parang Sean, ano? Na kumbaga, isolve na natin yung issue ngayon pa lang. Huwag na natin patagalin pa. Huwag na natin na paabutin sa puntong hindi na makahinga si Mother Nature dahil sa atin. Ano? So, yan po ang opinion sa atin ni Paring Sean. Napakaganda, Paring Sean. Ano? And speaking of, gusto ko lang din siyang batiin dahil siya po, ano, ay nakasubaybay rin dito sa atin nga pong Facebook live streaming. Ayan, ano, sabi ni Paring Sean, Sean Kyle Flores, currently studying Associate in Computer Technology. First year at City College of Angeles, and watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. So hello, good morning, parang Sean, ano? Ganyan din syempre si Mama Maria Lourdes, happy Thursday, Maring Jones and Radyo Magazine. And si parang Romel Livid, sabi niya po, blessed morning pong muli sa lahat, Maring Jolie. Ayan, good morning din, parang Sean, ano? Or parang Romel, and of course, si Mama Maria Lourdes. At sa iba pang mga kumare at kumpare natin na nakatutok at nakikinig po ngayong umagang ito. And siguro, bilang panguli, mga mare, mga pare, ano, sana naging eye-opener ito, itong usapan natin, ano, para nga po mas maging caring, mas magkaroon tayo ng pake, ano, sa atin pong kapaligiran, kasi napakahirap, diba? Imagine niyo sa atin din talaga yung balik. Although, there are other factors kung bakit nangyayari ito, pero malaking porsyento rin kasi talaga na tayo, marami sa atin, diba, ang hindi properly nagtatapon ng mga basura. Although, again, maraming factors, ano, kung ba tayo binabaha, kung ba tayo tumataas yung tubig, ano, konting ulan, baha, maraming reasons, ano, and one of the reasons is ito nga po, ano, na hindi tayo maayos na nagtatapon ng ating mga basura. So hopefully, mga mare, mga pare, na this time nga po matutunan na natin, ano, kung paano ba i-separate or ihiwala yung mga basura nga itinatapon natin. Alright, ayan po, 6 na minuto na lamang bago mag-alas G's ng umaga. Kaya po, ano, pansamantala na rin po ako magpapaalam. Thank you so much po sa lahat ng mga nakinig, nanood at sumubaybay sa ating programa. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na Sanamaring Mersho, Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguera. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
12: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo
13: Magazine,
14: 1278 AM.
13: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
22: Sa dumulog dito nila. Kasi maniling
18: ragaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
23: Dati-dati sa bahay lang siya.
9: Ngayon, nakumikita na siya.
12: At
9: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa.
12: Sino nagturo
21: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
12: Sa DOST rin.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your General Information Station.
32: Radyo Magazine 1278 AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
0: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
35: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. i-inspeksyonin ang isa sa sinasabing pinakamalaking pumping station sa Metro Manila ngayong umaga. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Alas 10 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Back 3 Drive, Barangay 190 sa Lungsod ng Pasay. Ito yung inspeksyonin ang Tripa de Galina Pumping Station na isa umano sa pinakamalaking pumping station sa Metro Manila batay sa drainage at catchment area. Sinasabing may 8 main drainage pumps ang pumping station na isinailalim sa improvement modernization sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project. Bawat isang drainage pump ay may kapasidad na humigit kumulang 7 cubic meters per second, kaya ang kabuuang pumping capacity ay nasa 57 cubic meters per second. Makakasama ng Pangulo sa inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at mga lokal na opisyal ng Lungsod ng Pasay. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
0: report. Samantala, para sa iba pang balita, Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas, sapat para matugunan ang national spending ng bansa. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Nanatiling sapat ang pondo at dollar reserves ng bansa upang matugunan ang mga pambansang gastusin sa kabila ng kaunting pagbaba nito noong Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa $103.3 billion ang Gross International Reserves o GIR o ang reserbang pondo ng bansa sa pagtatapos ng Hulyo 2026. Mas mababa ito kumpara sa $104.7 billion na naitala noong Hunyo 2026. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng pondo ay ang loan payments ng gobyerno, mababang palitan ng piso kontra dolyar, pagbaba ng halaga ng ilang mga assets ng BSP na nakabase sa foreign rate. Ayon sa BSP, bagamat bumaba ang reserba, bahagya itong naibsan ng kita ng mga investment ng BSP sa abroad at ang pagtaas ng halaga ng ginto sa pandaigdaigdigang merkado na hawak ng Bangko Sentral. Tiniyak ng BSP na sapat pa rin ang $103.3 billion upang pondohan ang hanggang 6.7 na buwan na pag-aangkat o imports ng mga produkto at serbisyo ng bansa at kayang bayaran ang pambansang utang ng hanggang 3.7 na beses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, prosekusyon sumang-ayon sa panawagan ni Vice President Duterte na bilisan ang impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
4: Tulad ni Vice President Sara Duterte, nais din ng House Prosecution Panel na mapabilis ang paglilitis sa impeachment case sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, sisikapin ng prosekusyon na agad maiharap ang lahat ng kanilang ebidensya at mga testigo upang makapagsimula na rin ang depensa sa kanilang presentasyon at sa huli ay makapaglabas na ng hatol ang impeachment court. Si isang panayam kasi sa Vice Presidente, kanyang sinabi na mahalagang mapabilis ang paglilitis dahil nakaantabay din ang taong bayan. Samantalang nagpahayag naman ng pagkabahala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert East Barbers sa mga pag-aantala sa paglilitis dahil sa masamang panahon. Ayon kay Barbers, nakakaantala ito sa proseso at sa pagpapalabas ng katotohanan, kaya umaasa siyang bibilis ang mga susunod na paglilitis. Pagbibigay din pa ni Barbers na justice delayed ay justice denied. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguerra.
5: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
9: Pasyal Pinas.
10: Pasyal.
9: Pasyal Pinas.
10: Pasyal Pinas.
9: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
11: Are you ready to dive in?
9: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
8: Love the Philippines.
9: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Webes, August 20, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga Sound Engineers, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Camille Umali at ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede lang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At good news, dahil libre po yan ha, i-download nyo na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more! Dahil ang lahat po ng aming mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming programa ay maaari nyo rin pong mabasa sa aming official website. It's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Webes, mga beshies? Naku, medyo mataas ang energy natin. Why? Kasi medyo sumisilip na ho. Sinong sumilip? Yung haring araw. Oh, may araw na kanina ha. And perfect yan dahil long weekend ng mga beshi ko. At for sure, meron ho kayong mga pasyal na maaari ng matuloy. Dahil gumaganda na ang panahon. But hopefully, ito po'y magtuloy-tuloy over the weekend hanggang sa mga susunod pang mga araw para naman makausad tayo, no? Dahil laging work from home yung schedule ng trabaho ng government workers. And then, wala hong pasok ang mga estudyante. So, maraming napupurnada, no, ng mga event at mga kaganapan. Sana po ay maganda na ang panahon today at sa mga susunod pang mga araw. Pero alam nyo mga beshies, dito sa ating programa, kahit medyo masungit ang panahon, mababait kami dito. Oo, lalo na yung mga panauhin natin this morning at sa huling episode po ng Filtoa and Pasyal Pinas collaboration featuring Manila Beyond the Usual Heritage and Halal Trails. Ngayong umaga pong ito, we are taking one more meaningful journey beyond the usual tourist spots of Manila. And ngayong umaga nga mga beshies, we are very grateful dahil nasa linya po ng ating komunikasyon sina Yusef Mayra Paz Valderosa Abubakar, isa po siyang advocate for halal tourism and Muslim concerns at siya rin po ay former DOT Undersecretary. Good morning, Yusek Mayra. Welcome po sa programang Pasyal Pinas.
2: Ay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga, Hazel, and magandang umaga sa Pasyal Pinas na show ninyo today.
0: Hi, ma'am. Nako, we are very excited na makakwentuhan ko po kayo this morning. Pero sa kabilang linya rin po ay kasama rin natin, of course, ang OIC Regional Director naman ng Department of Tourism National Capital Region. Walang iba kundi si RD Catherine C. Agustin. Good morning, RD, and welcome din po sa programang Pasyal Pinas.
3: Good morning, magandang umaga Hazel at magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
0: Nako, magiging very fruitful ang ating conversation today with these two ladies, ano, at we are very excited na matuto pa kung ano pa nga ba yung pwede nating ma-explore dito po sa Metro Manila. Unahin na natin, of course, si Yusek Myra na nakasama po natin nung nakaraang linggo. Ito po ay kasamay nung lakbayanihan tour ng PhilTOA with its members at isa po sa mga pinuntahan natin ay yung mga Muslim-friendly destination dito po sa Metro Manila. Yusek Myra, let's start po with the basics. Gaano nga ba kahalaga ang halal tourism? Kasi lagi natin yan naririnig eh. Pero gaano nga po ba ito kahalaga? At ano po bang ibig sabihin kapag sinabing Muslim-friendly destination?
2: Yeah, thank you very much, Hazel. And unang-una no, nais kong pasalamatan ng PhilTOA because nagkaroon tayo ng oportunidad na sumama sa kanila during the Muslim-friendly tour natin sa Quiapo kasama din ng ating DOT-NCR ng mga representatives. So unang-una, nais ko din pong pasalamatan ang Department of Tourism, National Capital Region, dahil very, very active po sila sa pinupush po natin noon nung time na Undersecretary pa po ako sa DOT handling halal tourism. So when we talk about halal tourism and Muslim-friendly tourism, what we actually mean is napakalaki po ng market natin when we talk about Muslim travelers coming from other countries, notwithstanding the fact that in the Philippines alone, meron tayong 15 million Filipinos already. So pag sinama pa natin yung ating mga international Muslim travelers, ibig sabihin, mas malaki yung opportunity natin to be able to market ang ating Muslim-friendly tourism and halal tourism. And when we say halal tourism, dapat alam natin kung ano yung mga requirements and ating mga standards and guidelines na susundin para mas lalong maiganyo ang ating mga Muslim visitors to come and visit the Philippines.
0: Mm-hmm. At yan po yung isa sa mga isinusulong po ninyo ano, nung kayo po ay bahagi pa ng DOT and up until now, Yusek Myra, diba? In your own capacity, personal capacity, talagang patuloy po ninyong isinusulong ang halal tourism dito sa ating bansa. Pero ma'am, before, ano-ano po yung mga key programs and initiative na inyo pong sinuportahan at binuo para po mas mapalakas pa ang halal tourism sa ating bansa? I know very, very marami mga beshies, baka kulang yung isang kulang yung isang oras, pero ano po yung mga key programs lamang po?
2: Yeah, one of the top na ginawa namin during the time na nasa Department of Tourism pa ako, and I am sure naman na ipapagpatuloy no ng ating DOT, whoever is going to represent ang ating Muslim friendly tourism and halal tourism sa DOT. One is yung ating Memorandum Circular 2024-003. This is recognizing no ang ating mga accommodation establishments throughout the country, Luzon, Visayas and Mindanao, na maging Muslim friendly. What do we mean with this? Yung sa memorandum circular natin, we have actually 6 guidelines. Mm-hmm. Kung paano yung sa front desk when they see a Muslim visitor coming in, then yung mga guest room natin merong mga kibla, the directional sticker where the Muslims face when they pray, tapos yung mga food na pwede nating i-provide for them. Just in case na walang halal kitchen, walang halal certified kitchen ng accommodation establishment, then the accommodation establishment should at least have a list no sa front desk, mm-hmm, kung saan pwedeng kumain ng ating mga bisita kung hindi tayo maka-provide ng pagkain for them. And then meron ding guideline on the kitchen facilities as well as yung transport service natin, like when a Muslim guest would like to go to the masjid or the mosque to pray yung Friday prayers, mm-hmm, pwede silang ihatid ng hotel transportation natin. And tinuruan din natin ang ating mga staff sa mga different accommodation establishments on how to deal and how to greet our Muslim visitors. As of date, nung pagkaalam ko nung June, We already have 70 accommodation establishments throughout the country na talagang Muslim-friendly recognized na siya.
0: Mm-hmm. At napakahalaga po niyan, Music Myra, no, para inclusive yung ating mga tourism establishments, di ba? Yung pakikitungo at kung paano nga ba dapat nating itrato ang bawat isa with respect, di ba? Sa ating relihiyon or sa ating mga paniniwala. Pero marami pa rin pong misconceptions, Music Myra, pagdating po sa halal tourism. Ano po itong misconceptions, common misconceptions about halal tourism na gusto ho ninyong maitama at mas maipaliwanag pa sa ating mga Filipino tourism stakeholders? I know napakaganda na po nung guidelines na inyong ginawa dito sa MC na ito, pero ano-ano pa po yung mga misconceptions na gusto po nating ituwid?
2: Yeah, actually, meron tayong module, no, na ginawa din noon on understanding the Muslim traveler as well as understanding the Muslim guest. Mm-hmm. Ang una-unang misconception talaga na nais nating tanggalin is ang mga, sabihin na natin, no, ang mga Muslim nakakatakot daw. Mm-hmm. Of which hindi naman yan totoo. They are also people, pare-parehas lang tayong lahat. Yun yung isang number one na misconception na meron tayo. And then especially because Mindanao is a Muslim-dominated area, no? Ang sinasabi naman nila about Mindanao is nakakatakot puntahan ng Mindanao. That it is not safe and na hindi siya safe and nakakatakot siya. And then second, na halal food, ang halal food is only for Muslims. Which is hindi naman. Halal food is actually for everybody. Kahit sino, non-Muslim or Muslim, pwedeng kainin naman ang halal certified food natin. So these are some of the misconceptions na meron tayo, Hazel.
0: Mm-hmm. In fact, nung bumisita tayo, Yusek Myra, doon sa Muslim town sa Quiapo, sarap na sarap kami doon sa mga pagkain. Nagbaon pa nga kami. Nag-sharon pa nga kami ng mga pagkain. Dahil
2: tama,
0: ganun.
2: Tama. And hindi lang yan sa Quiapo. Actually, we have several areas na in Manila alone, no, that serve halal certified food. Even our accommodation establishments din dyan sa Manila. I'm sure RD Cathy will be able to discuss about it more. Meron na ding mga halal certified kitchens ang ating mga hotels dyan.
0: Exactly. At ito po yung pagpupursige ng Department of Tourism para isulong ang halal tourism. Ay yan po ay nagbubunga dahil if I'm not mistaken, Music Myra, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng pagkilala, no, bilang isang Muslim-friendly destination ang Pilipinas.
2: Yeah, actually, just recently, no, nung second week of June, pumunta tayo sa Singapore. We were given the opportunity. Wala na ako sa Department of Tourism noon. Kaso lang, nabigyan ng award ang Pilipinas as number 5 na tayo as a top-ranking destination. From 2024, we were number 12. Then 2025, umangat tayo, naging number 8. But this year, naging number 5 na tayo as top-ranking Muslim-friendly destination for non-Islamic country. And then aside from that, si Palm Grill was given the Halal Chain Restaurant of the Year Award then. And then ang Mindanao also as a Muslim-friendly destination. These awards were given by Crescent Rating. Sila yung, ano, sila yung in charge talaga based in Singapore na nagbibigay ng awards for mga Muslim-related destinations and tourism-related events naman natin.
0: Ayan, very good news para sa turismo ng Pilipinas and of course para sa ating mga Muslim travelers ano, na gustong bumisita rin ng Pilipinas. Pero Yusek Myra, we talk more about halal tourism and even halal food. But when we are talking about Muslim-friendly tourism, hindi naman lang po ito tungkol sa halal food. Nabanggit nyo na po kanina yung mga guidelines na inyong ibinigay ano, para doon sa mga tourism establishments. Ano pa po yung mga facilities, services, and considerations na dapat pong mayroon ang isang destination para mas maging welcoming sa ating mga kababayang Muslim?
2: Yeah, gaya nga ng sabi ko, no, for our Muslim travelers naman, konti lang din naman ang mga requirements na kailangan nating i-comply. Especially, it will be very nice kung meron tayong masjid or mosque in a nearby area. Kung wala naman ang ating mga kapatid naman na Muslim, can actually pray anywhere. Pag binigyan mo lang sila ng magandang area at malinis na area, like sa isang accommodation establishment, actually ang isa sa mga requirements natin is a prayer facility, which is isang room lang naman with a nearby bathroom kung saan sila makapag-wudu or ablution before they pray. So yun yon. And then aside from that, at kung wala naman talagang halal food na available, basta Muslim friendly food is fine for some, no, for some Muslim travelers naman, but not for all, kasi alam naman natin yung mga taga ibang bansa, sometimes they really require halal certified food, of which naman we can actually provide to them. Now meron na tayong mga ganyan. And then yung ating mga Muslim-friendly destinations naman, which is very common. Any destination in the Philippines can actually be a Muslim-friendly destination.
0: Ayan. At yan po, maya-maya pag-uusapan natin with RD Kath, ano, kung ano-ano nga ba yung mga Muslim destinations or Muslim-friendly destinations na maaari pong puntahan ng ating mga turista. Ano. And also, ma'am, let's talk about Quiapo. Kasi isa to sa mga ikinagulat ko bilang turista na din, ano? At nakatira matagal na dito sa Metro Manila, hindi ko alam na meron pala tayong tinatawag na Muslim town. Ano nga ba ang significance nito, Yusek, sa history, sa kultura, and sa Muslim community ng Manila?
2: Yeah, actually, yung sinasabi nga nila, no, before pa, years ago, 15th century, Muslim, andito na talaga ang Muslim sa Pilipinas. And I am very happy na meron tayong Muslim town. Actually, si Mayor Isko, no, of the City of Manila came up with an idea na magkaroon talaga ng halal town in the Quiapo area. Mm-hmm. Which is, natutuwa tayo because there will be more chances for Muslim visitors to actually see, no, kung ano yung ma-offer natin. We have two identified areas now in Manila. One would be the one in Taguig, no, yung ating Blue Mosque naman doon, and the other one yung pinuntahan naman natin, which is yung Golden Mosque sa Quiapo area. Then meron doon sa area na yun, nakita naman natin, Hazel, that there are already restaurants na that can provide a Muslim-friendly food, halal food, pati yung shopping nga na pwede nating iuwi sa mga bahay-bahay natin na pangpasalubong, andoon na din, including yung ating mga Muslim outfits and the hijab na pwede ding ipangbenta natin sa ating mga Muslim guests. And even non-Muslim guests actually can buy also from that area in Quiapo.
0: Mm-hmm. Very immersive, Yusek Mayra, no? Yung naging experience. Parang ako isa yun sa mga paborito kong ginawa natin that day, kasi talagang na-open yung mind ko eh, na meron palang ganito, ito pala yung ibig sabihin bakit tayo nagsusuot ng hijab, at iba't iba pa pong mga impormasyon patungkol dito po sa mga kaibigan nating Muslim. Pero ma'am, ano, how can tourism help promote not only yung mga Muslim-friendly destinations natin, but yung greater cultural understanding, ika nga na tinatawag natin, and appreciation sa pagitan po ng Muslim and non-Muslim communities?
2: Yeah, I am sure, no, si RD Cathy just came from Cotabato. Andun ang ating bangsa, Autonomous Region of Muslim Mindanao Government, as well as yung Cotabato. We're in, no, in different areas throughout the country, especially in Mindanao. We have several, sa isang taon, meron tayong mga okasyon wherein kung may mga festival and mga fiesta sa Luzon area naman, dito naman sa Mindanao, meron tayong Kamahardikaan, meron tayong Bangsa Sug Day, so meron din tayo sa Cotabato Sharif Kabunsuan na celebration. These are all Muslim celebrations that also we would like to encourage our Muslim travelers to witness para makita naman nila yung ibang kultura na meron din dito sa Pilipinas, especially the ones that we celebrate in Mindanao. Just recently, I know just last week, si RD Cathy was in Cotabato, and I am sure na-open din yung eyes ng ating mga bisita doon sa Cotabato about the Muslim culture that we have in the Philippines.
0: Ayan. Na very important, ano po, Yusek Mayra, na yung ating mga leaders, sila mismo on the ground, ay kabahagi, ano, nitong mga immersion na ito para na ikikwento nila, na ibabahagi nila, and nakakatulong dun sa mga policy making na inyo pong ginagawa bilang mga leaders po ng Department of Tourism? Finally, Yusik Myra, I know kayo ay busy at we are very grateful na nasamahan niyo ho kami dito sa Pasyal Pinas. Saan niyo po nakikita yung future ng halal and Muslim-friendly tourism sa Pilipinas? And ano po yung mensahe natin dun sa mga tourism stakeholders natin, yung mga PhilTOA members natin, na patuloy pong nagdadala ano, ng mga Muslim travelers dito po sa ating bansa?
2: Yeah, again, no, alhamdulillah, dahil nakikilala na, no, ang buong Pilipinas as a Muslim-friendly destination. And this will not be possible, no, hindi ito posible lahat kung hindi tayo magtutulong-tulungan. And I am very happy, no, specifically dahil inumpisahan ng ating mga tour operators, ng ating mga travel agencies, and one of them actually is PhilTOA na nag-umpisa na ng ating Quiapo tour. There are other organizations na paminsan iniimbita din ako na who is really promoting ang ating ano, ang ating mga Muslim-friendly destinations in the Philippines. As a matter of fact, nung third week nung June pala, we had the Salam Halal Trade and Tourism and Trade Expo in mm-hmm. Gateway. That was actually na for the third year na we're in, inimbita natin yung ating mga tourism stakeholders, yung ating mga halal certifying bodies, as well as ating mga suppliers of halal ano, of halal certified food. And hopefully, no, this will be continued in the years to come so that mas ma-appreciate not only Muslims, ma-appreciate ng general public kung ano talaga meron ang Pilipinas at kung ano talaga yung pwede nating ibigay sa ating mga bisita.
0: Ayan. Gusto ko yung sinabi ni Yusek na ma-appreciate nating lahat ano, ng general public, hindi lang ng mga Muslim travelers, yung kultura at tradisyon that we have dito po sa ating bansa. And in behalf of the Filipino people, Yusek Myra, maraming salamat po sa lahat ng hard work na inyo pong ginawa at sa lahat po ng tulong na inyo pong ibinigay dito po sa ating bansa para patuloy na isulong ang halal tourism. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat din.
0: Nakasama po natin si Ms. Myra Paz Valderosa Abubakar, isa pong advocate for halal tourism and Muslim concerns at dati po natin kasama sa Department of Tourism. Thank you again, Yusek, at mabuhay po kayo.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: World class na tanawin.
14: Explore na natin.
15: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influence na yan.
18: Radyo Magazine
4: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Naku, maraming salamat kay Yusek Myra sa kanyang oras na ibinigay sa ating programa para pag-usapan ang halal tourism sa ating bansa. Pero bukod kay Yusek Myra, ang Department of Tourism National Capital Region, napakalaki po ng kanilang papel ano, sa pagsulong ng turismo sa Metro Manila. At para po pagkwentuhan yan, we are very grateful kasi kasama rin po natin sa linya ng komunikasyon ang OIC Regional Director ng DOTNCR. Walang iba kundi si RD Catherine C. Agustin. Good morning po muli, RD, at welcome po sa programang Pasyal Pinas.
3: Good morning, Hazel.
0: Naku, ma'am. Very exciting din po itong kwentuhan na ito dahil nilibot ho namin nung nakaraang linggo ang Metro Manila. At napakarami palang pwedeng bagong ma-experience sa Metro Manila. Akala natin pag sinabing tour sa Metro Manila, Intramuros lang. Pero ang dami po pala. At napakalaki ho ng papel ng DOTNCR sa pagtulong po sa ating mga local communities, even doon po sa ating mga tourism stakeholders na lang makapag-offer pa ng iba't ibang tourism experience sa ating mga travelers. Pero ma'am, paano po kayo tumutulong sa ating mga tour operators para mas maging engaging, ika nga po, and accessible para dun sa younger generation yung heritage tourism ng Metro Manila?
3: Yes, tama, Hazel. Cultural and heritage tourism remains one of Metro Manila's key tourism strengths. At dahil nga ang cultural at heritage tourism ay matatawag nating strength ng Metro Manila, nagbibigay tayo ng mga training programs sa ating mga tour guides, museum guides, at dito sa mga trainings na ito, tinuturo ang tamang delivery nung pagkukwento ng ating kasaysayan para naman maging engaging, no, lalo na sa mga kabataan.
0: Yes, at yan po ay very important, RD Kath, no, kasi yung ngayon vinivideo na ng mga kabataan yung mga sinasabi, yes, ng ating mga tour guide. So napakahalaga pong promotion una, and at the same time pagbibigay awareness din para dun sa mga hindi personal na nakita at narinig yung sinasabi ng ating mga tour guides. Pero isa rin po sa mga highlights, ika nga, ng Manila ay nabanggit nyo na po yung rich and diverse cultural heritage nito. Paano nyo po isinusulong yung tourism programs, ika nga, na nagkoconnect sa iba't ibang aspeto kagaya ng history, culture, arts, food, and local experiences para yung mga kabataan natin at iba't iba pa pong henerasyon lumalim yung kanilang appreciation sa Manila?
3: Ang Metro Manila ay napakayaman sa kasaysayan, Hazel. Intramuros is the oldest district in the National Capital Region. At nandiyan sa loob ng Intramuros ang San Agustin Church na isang UNESCO World Heritage Site sa Metro Manila. Meron din tayong Binondo. Binondo is the oldest Chinatown in the world. May mga tours ang ating mga tour operators, ng food tour, pati ang eskolta para ipakita ang mga colonial na arkitektura sa lugar. So, naipapakita rin natin ang ating kultura sa pamamagitan ng ating pagkain. Okay. And food continues to be one of Metro Manila's most compelling tourism experiences. Nagsishift na ang preferences ng ating mga travelers at mga bisita to experiential travel. Kaya marami na ngayon sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila ang may tinatawag na food strip. Isa yan sa ginagawa ng DOTNCR. We identify and validate key food streets. Gumagawa rin ang DOTNCR ng food maps and promotional materials for culinary tourism circuits.
0: Nako, ang ganda noon, RD Kath, no? Food streets. Tayo mga Pilipino, ang hilig ho nating kumain. Ang hilig natin sa iba't ibang uri ng pagkain. At kapag nakaka-discover tayo ng bagong kainan dun lang sa kalye natin o katabing bayan, 'di ba? Talagang dinarayo ho yan ng mga Pilipino. At yan din po yung naging dahilan para mag-drive ng more tourist sa isang lugar. Ma'am, we have Binondo food crawl, mga ganyan. Meron din po tayo sa Poblacion. Ano pa po yung mga lugar na nakikita nating ang possible na magkaroon ng food street dito o food crawl tour dito?
3: Sa Munting Lupa, Hazel, meron na yung Molito. Maginhawa.
0: Yes.
3: Meron na rin tayo sa Quezon City, Maginhawa. So marami na talaga bukod sa Binondo. Malabon, meron na rin tayong food street dyan. At meron na rin tayong food map na ginawa.
0: Nako, exciting ho tayo. Hopefully, ma'am, ano, sa mga susunod pang episodes ng Pasyal Pinas, pag-usapan ho natin yung food maps na yan. Na baka yan yung interest kasi ng mga ano ngayon ng mga Gen Zs ngayon, di ba? Mahilig ho silang mag-explore ng mga pagkain. At napakahalaga ho ng pagkain sa kultura nating mga Pilipino. At yan ang very exciting na ganap para sa mga Gen Zs. Kagaya natin, di ba? Kagaya. Yes. Oh, pero kanina po, pinag-uusapan po natin with you, Sek Myra, no, yung emergence, ika nga po, ng halal and Muslim-friendly tourism po dito sa ating bansa. At nakakagulat, medyo nahiyang ako ng konti kasi RD, ngayon ko lang nalaman na meron pala tayong Muslim town dito po sa Maynila. Ano po yung hakbangin ng DOT-NCR para mas maging welcoming pa po ang Manila sa ating mga Muslim travelers?
3: Well, the Department of Tourism is encouraging our hotels, restaurants, and tourism establishments to expand the Muslim-friendly services, katulad ng paglalagay ng halal restaurants at prayer room para ma-accommodate ang ating mga Muslim international visitors. The DOT is also doing accreditation of halal and Muslim-friendly tourism enterprises. Dumadaan sa inspection ang mga gustong magpa-accredit sa Department of Tourism. And so far, Metro Manila has the largest number of DOT-accredited halal and Muslim-friendly tourism enterprises in the country. Bukod dyan, meron ding ibinibigay tayong mga capacity building programs sa mga hotels and restaurants para sa paghahanda sa ating mga Muslim travelers.
0: Mm-hmm. At yan po ay napakasarap marinig, RD Kath, kasi pagka inisip mo kung ano yung mga accredited na tourism establishments na Muslim friendly, ang ine-expect mo na sa Mindanao siya eh, di ba? Pero ang Metro Manila po pala ang may pinakamarami na mga accredited Muslim friendly tourism establishment. At paano po ninyo mas pararamihin pa itong mga ganitong uri po ng establishments para mas maging welcoming pa sa ating mga Muslim travelers?
3: Katulad po ng nabanggit po natin na nagbibigay tayo ng mga seminar awareness about Muslim-friendly halal tourism. Sa ngayon, i-share ko rin din, Hazel, meron na tayong 19 Muslim-friendly accommodation establishments sa Metro Manila. So marami na talaga. At ang goal natin ay madagdagan pa itong mga Muslim-friendly accommodation establishments sa mga susunod na taon.
0: Wow, that's very nice po. And usually, RD Kath, no, yung mga travelers natin, dadaan muna ng Metro Manila yan eh, bago pumunta ng iba pang mga destination. And we will stay here for 2-3 days. So napakahalaga po na may mga tourism establishments po tayo na Muslim-friendly bago pa sila pumunta dun sa kanila talagang mga destination. Pero RD, beyond attracting tourists, mahalaga rin po yung benepisyo ng turismo sa ating mga lokal na komunidad. Kasi lagi pong sinasabi, ang turismo ay nagbibigay trabaho para sa ating local communities. Paano nyo po sinisiguro yung livelihood opportunities para sa kanila para mag-benefit din sa ating ekonomiya?
3: Alam mo, Hazel, sa bawat tourism at travel fairs, sinisiguro ng Department of Tourism na may makakasama kami na local entrepreneurs. Mm-hmm. Ang DOT-NCR halimbawa ay ipinapakita sa mga travel fair consumers ang mga gawang marikina na sapatos,
0: yes,
3: at mga pagkain sa Malabon at Navotas. Bukod sa pagbibigay natin ng training program sa ating mga hotels at restaurants, yung mga tourism workforce sa communities ay binibigyan din natin ng pagkakataong lumawak ang kanilang kaalaman. At kabilang na dyan sa ating mga nabigyan ng training programs ay ang mga kutsero sa Intramuros, photographers sa Luneta, at mga vendors sa Pasig River Esplanade. Yan ang mga ilan lang sa ginagawa ng DOT-NCR sa ating community para naman madagdagan ang kanilang mga livelihood sa kanilang komunidad.
0: Mm-hmm. Ako, magandang marinig po yan, RD Kath, no? Kasi pag iniisip natin ang turismo, akala ng mga beshies natin, mga hotels lang yan, airlines lang yan. Pero ang ating mga vendors, ang ating mga kutsero, at nabanggit din ni RD Kath, ang ating mga photographers, ika nga, ay bahagi po ng turismo. So talagang sila po ay isa sa mga nakikinabang kapag maraming mga turista ang bumibisita dito po sa Metro Manila. And ma'am, meron din hong programa sa Maynila, ano, na yung mga senior citizens natin, ginawang mga tour guides, di ba ma'am? Kahit sila po,
3: yes,
0: ay...
3: Yes, Nabigyan sila ng mga training program,
0: right,
3: sa ang ating mga senior citizens. So ang iba dyan, nandun na sa Intramuros, At yung iba naman ay naka-assign sa mga sa Fort Santiago, sa museum. So nagagamit na po ang mga kaalaman ng ating mga senior citizen tour guides.
0: Mm-hmm. At ang nakakatuwa dyan, RD Kath, ay yan po ay ina-adapt ng ibang mga lugar. Kasi may mga lugar po sa Northern Luzon, ang ginagawa na rin po yung pagtitrain sa ating mga senior citizens as tour guides. Kasi marami pong alam ang ating mga senior citizens at sila po ay maraming naibabahagi ano, sa ating mga turista. Ma'am, marami pong hidden gems pala ang Metro Manila. Paano nyo po hihikayatin yung mga travelers natin ano, na puntahan yung mga lesser known na mga destinations dito po sa Metro? And gaano po natin to ginagawang accessible for them, for the tourists to visit?
3: Sa ngayon, Hazel, malaki ang naitutulong ng social media platforms para ang mga hidden gems at mga activities sa iba't ibang lungsod ay malaman ng mga travelers natin. Ang Department of Tourism ay meron ding website kung saan ang mga offerings ng iba't ibang rehiyon ay makikita. Yan po yung www.tourism.gov.ph. Ito ay alinsunod na rin sa ating Love the Philippines campaign at Discover More to Love.
0: Yan, I agree. Nako, thank you for mentioning that, RD Kath, no? Mga beshies, lagi natin pinagkukwentuhan dito sa Pasyal Pinas, yung website na yan. Old website, pero may bagong mukha, sabi nga nila. At ito po yung bahagi ng Discover More to Love campaign ng Department of Tourism, www.tourism.gov.ph. Ilagay mo dyan, Metro Manila. Lalabas na yung mga yung mga tours, di ba, RD? Yung mga hotel.
3: Yes,
0: lahat, lalabas. Dyan. So, location lang ang kailangan, mga beshies, at ididirect ho kayo niyan doon sa mga lehitimo na mga tour operators o kaya mga airlines. At yan po, RD, yung isa sa mga pinipigilan natin, di ba po? Ang dami po kasing nasa scam ngayon online eh, na mga tour-tour.
3: Yes, uh-huh. Mm-hmm.
0: Kaya mahalaga, mga beshies, na legitimate yung mga tour operators po na ating kausap. Nako, ma'am, I know kayo ho rin na ay very busy, especially marami hong mga kaganapan. Kaya para po sa mga viewers and listeners natin today, imbitahan po natin sila na mag-stop talaga, talagang mag-stay for a while sa Metro Manila at hindi lang po ito gawing gateway patungo sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Go ahead po, ma'am.
3: Para sa ating mga tagapakinig, Hazel, I'm enjoining everyone to discover Metro Manila or the National Capital Region, NCR. NCR is a region with a rich past and a vibrant lifestyle. Metro Manila has everything. Nandito na po ang lahat, from the historical places to the entertainment venues, variety of cuisines, and also Metro Manila is a shopper's paradise. Meron din tayong mga attractions sa Metro Manila at kasama na dyan sa na kasama sa UNESCO World Heritage Site at yan ang ating San Agustin Church sa Intramuros. Bisitahin po ninyo ang Intramuros. Intramuros has bagged several awards over the years, including Asia's leading tourist attraction. So Metro Manila is one of the greatest cities in terms of sites, history, sounds, level of entertainment, quality of cuisines, and more importantly, a strong reputation of Filipino hospitality and top-notch service. Marami pong mga tour packages ang ating mga tour operators from PhilTOA. Piliin po ang mga DOT accredited travel agencies at tour operators at sila po ang tutulong sa inyo sa mga lugar na nais nyong marating. So, discover the history of Metro Manila, taste the diverse cuisines, experience the nightlife, and shop till you drop. Enjoy Metro Manila and love the Philippines.
0: Gusto
3: thank
0: ko
3: you,
0: yung,
3: Hazel.
0: Gusto ko yung shop till you drop. Yan.
3: Yeah, exactly. Yan ang mga gusto natin.
0: At yan din po ang gusto ng mga turista ngayon. Bukod sa immersion, ano, bukod sa experiential na tour, ay yung pag-shopping. Maganda po na nabanggit ho nyo yan dahil napakarami yung mga shopping areas dito sa Metro Manila. Thank you po again, RD Kath, sa inyo pong panahon at oras na ibigay.

0: musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: World class na tanawin.
13: Explore na natin.
14: Love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Influx na yan.
17: Radyo Magazine
18: 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Nesguera. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin earlier, sa ating mga kaibigan mula po sa Department of Tourism, gayon din po sa PhilTOA, of course, dahil today po ang last day ng ating PhilTOA and Pasyal Pinas collaboration featuring Metro Manila. At abangan po ninyo ang mga susunod pa nating pupuntahan at itatampok dito sa ating programa sa pakikipagtulungan po sa Philippine Tour Operators Association. Saang probinsya kaya ang sunod na i-feature sa Pasyal Pinas? And don't worry mga beshies, dahil lahat ho ng yan ay ibabalita namin sa inyo. At of course, isasama ho namin kayo sa maaming mga pamamasyal. And sa punto pong ito mga beshies, bigyang daan din po muna natin ang mga balitang turismong hatid ng ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide. Museo Dibinalona na binuksan sa publiko bilang bagong lugar ng kasaysayan at pamana. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
22: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
23: Formal lang binuksan sa publiko ang Museo de Binalonan, isang bagong pasilidad na naglalayong pangalagaan at ipakita sa mga susunod na henerasyon ng

0: kasaysayan, kultura at mga ambag ng mga taga Binalonan, Pangasinan. Dumalo sa pagbubuka si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na nagpahayag ng paghanga sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Ayon kay Arroyo, bahagi ng mas malawak na vision para sa pag-unlad ng Binalonan ang mga proyektong nakatuon sa turismo, kultura at infrastruktura, kabilang ang pagpapalakas ng transportasyon at plano para sa airport sa Pangasinan. Tampok din sa museo ang buhay at kontribusyon ni Carlos Bulosan, tanyag na manunulat na nagmula sa Binalonan at naging mahalagang bahagi ng panitikang Filipino-American. Para kay Arroyo, mahalaga ang museo bilang isang place of memory. Hindi lamang imbaka ng mga lumang bagay, kundi lugar na mag-uugnay sa kabataan sa kanilang pinagmulan at kasaysayan. Ayon naman kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, mahalagang pagkilala sa nakaraan upang makamit ang mas magandang kinabukasan. Kinilala rin niya ang Banaan Museum na isa sa mga inisyatibang kanyang unang isinulong. Bukas ang Museo de Binalonan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: Maraming salamat po sa ating mga kaibigan mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Samantala, mga nanalong diver sa I'll Dive Camiguin 2026, inilabas na ang kanilang mga nakamamanghang entering kuha ng underwater cameras sa kailalimang dagat ng Camiguin. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Isang malakasang pagbati at papuri sa mga nagwagi sa ginanap ng I'll Dive Camiguin 2026. Matagumpay na naidao sa nakamamanghang isla ng Camiguin, inilabas ng Department of Tourism 10 Northern Mindanao. Kuha ng waterproof underwater cameras ng mahuhusan na diver ang mga entry, kuha mismo mula sa kailalimang dagat ng Camiguin. Narito ang mga nanalo sa compact class competition. Nanalo sa bonfire category si Gerald Daidai. Marine Life Behavior Category na panalunan ni Aiko Jane Atuel. Nudie Branch Category na kuha ni Freda Liza Thompson. Macro Category na kuha ni Justin Daidai. At Wide Range Category na sungkit ni Freda Liza Thompson. Sa Open Class Competition, Bonfire Category na panalunan ni Marivic Maramot. Marine Life Category na sungkit ni Dindo Nueva. Nudie Branch Category na panalunan ni PJ Arestorenas. Macro Category si PJ Arestorenas. At Wide Range Category nanalo si Jeru Kahapin. Best Portfolio nakuha ni PJ Arestorenas. At sa Mobile Category Winners, first placer pa rin si PJ Arestorenas, second si Aiko Jane Atuel, at third si Dixon Cojal. Suportado ng DOT Northern Mindanao ang natura aktibidad, paniguradong pasok sa mga nakamamanghang adventure at destinasyon ng Northern Mindanao para sa mga lokal at dayuhang turista. Ang isla ng Camiguin. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide sa atin nilang balitang turismo ngayong araw na ito ng Huwebes. At sa pamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin for today. Kina Yusek Mayra Paz Valderosa Abubakar ay isang advocate for halal tourism and Muslim concerns at dati pong DOT Undersecretary. Gayun din po kay RD Catherine Agustin ng DOT National Capital Region. Thank you din sa ating mga friends from Filtowa. Special shout out kay Miss Jovi Caldehon na ating kasama today sa ating pakikipag-coordinate with our resource person. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy, happy Thursday!
4: Pasyal Pinas! Pasyal, Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawi, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines.
4: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
15: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
14: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
15: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
14: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
15: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
16: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
15: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine, 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
25: O sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Sa bawat ani may dahon.
0: balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
1: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 6:00 PM, makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Short, medium at long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtukoy sa 30 sites na pwedeng gawing flood detention basins, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
4: DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Higit 210 milyong pisong halaga ng agricultural inputs inihanda na ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng kalamidad.
0: Headlines.
4: Mga ahensya ng pamahalaan, inatasa ng Pangulong Marcos Jr. na magsagawa ng 24 oras na monitoring ng mga pangunahing dam sa Luzon.
0: Headlines.
3: Tropical Depression Neneng bumilis habang kumikilos sa karagatan ng silangang Taiwan ayon sa PAGASA.
0: Headlines.
4: At Department of Social Welfare and Development nagbigay na ng psychological first aid sa mga estudyante na naapektuhan ng insidente ng pamamaril ng Ateneo de Zamboanga University.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, August 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, short, medium at long-term solutions para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Igandiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat gawin kung pag-uusapan ay problema sa baha. Bagamat may positibong epekto na anyang nakita sa pagsisikap ng pamahalaan para maibsan ang pagbaha sa ilang lugar, ay marami pang dapat atupagin, hindi anya sapat. Ang nakaraang 6-7 buwan na pagsisika para makabawas ng pagbaha sa ilang mga lugar, sabi ng Pangulo, kaya magiging tuloy-tuloy lang ang pagresolba sa flood problems. Pagtiyak ng punong ekutibo, hindi lang sila nakatuon sa short-term solution. Focus din niya ang gobyerno sa medium at pangmatagalang solusyon para makamit ang long-term remedy sa paulit-ulit na lang na pagbaha na labis na nagpapahirap sa mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: This is the effect of the work of the last 6-7 months. Nakita natin na nakabawas kaagad. Kaya pagpatuloy natin ito. We have solutions for the very short term. We have solutions for the medium term. And eventually we will have solutions for the long term.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ibinida mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na totoong nagbunga na ang mga isinagawang flood mitigation efforts ng pamahalaan na nasubok ngayong walang patid ang nararanasang pag-uulan. Matapos ang isinagawang situation briefing sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, binigyan din ng Pangulo na sa kabila ng insidente ng pagbaha sa ilang lugar kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nabawasan na ito kumpara sa pagbaha noon na umaabot sa 2 palapag ng mga kabahayan. Anya, mas mabilis na rin humupa ang tubig kumpara sa dating 2 o 3 araw na paghihintay para tuluyang mawala ang baha. Giit ng Pangulong Marcos na malaking bagay dito ang mga isinagawang dredging at pagpapalaki ng mga drainage para sa mabilis na paghupa ng tubig, maging ang paggamit ng mga pumping station at mobile pumping equipment.
7: Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, Yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan. Yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa, ay pinalitan natin yung maliliit na concrete na tubo, ay pinalitan na natin yung mga na mas malaki and na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig.
3: Samantala, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na 30 sites na ang natukoy na maaaring gawing flood detention basin. Ayon sa punong ehekutibo, matatapos ngayong buwan ang detailed engineering na susundan ng gagawing paghukay. Oras na matapos ang flood detention basin ay ibabalik naman sa dati ang itsura ng mga huhukaying lugar para magamit pa rin ito.
7: We have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahong dala ng habagat, pumalo na sa 29. Mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ayon sa NDRRMC. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umakyat pa nga sa 29 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa binagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at gain ng habagat. Batay ito sa pinakauling datos ng NDR, National Disaster Resilience Management Council, kung saan nakapagtala rin sila ng 19 na bilang ng nasugatan mula sa dating 17, habang 3 na ang nawawala at mula sa dating 1. Batay sa ulat ng NDRRMC, pumalo na sa mahigit 6 at kalahating milyon ang bilang ng mga individual na apektado sa 11 milyon sa bansa o katumbas ng 2 milyong pamilya. Sa naturang bilang, 47,000 ang nananatili pin sa mga evacuation center. Tinataya nga abot sa 4.6 billion halaga naman na naitalapinsala sa infrastruktura, habang nasa 1.4 billion naman ang naitanang pinsala sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng lungsod ng Marikina para mas mapaganda pa ang sitwasyon ng lungsod pagdating sa usapin ng pagbaha. Ito po ang binigyang diin ni Marikina Representative Marcy Chodoro kasunod ng matinding pagtutok ngayon ng pamahalaan sa mga programa at proyekto kontra baha, lalo't patuloy ang nararamdamang pangulan. Isa sa mga ibinida ni Chodoro ay ang paglaki ng water carrying capacity ng Marikina River dahil sa patuloy na dredging operations dito. Ayon kay Chodoro, taong 2022 pa nang umpisahan ang puspusang dredging operation sa Marikina River na ngayon ay makikita naman na ang resulta. May sarili na ring dredger ang Marikina, kaya naman mas natututukan nila ito at nagagamit ang nahuhukay na lupa bilang pantambak sa mga lugar na dapat isaayos.
9: Ang punayang bundok, kaya kailangan dapat taniman talaga ng mga puno. Kaya yung bandek, yung putek, bumababa dito. Kaya bumababaw yung puno. Pero kung bumabaw man, dahil may sariling dredger ang Marikina at may administration, nagsanay din tayo ng mga taong pwede mag-operate ng dredging machine. Kaya hindi naman ganun kalaki yung nagiging gastos. At yung mga nahahakot na putik o bandik o yung buhangin sa ilog ay ginagamit naman natin pantambak sa mga ibang lugar na kailangan matambakan at kailangan mayayos.
3: Si Marikina Representative Marcy Chodoro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo at pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng mahigit 928 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya, kabilang na ang family food packs at iba pang relief items. Inilalapit na rin ang ahensya ang food assistance sa mga komunidad na nahihirapan pa rin lumabas ng kanilang tahanan dahil sa baha. Kaugnay nito, may ilang pamilya na rin ang inabutan ng DSWD ng financial assistance, partikular ang mga may totally damaged houses na tumanggap ng 10,000 pisong financial aid, habang 5,000 naman ang naipabot sa ilang pamilyang may partially damaged houses. Katuwa ang mga lokal na pamahalaan, patuloy na tinutukoy ng DSWD ang mga pamilyang nangangailangan ng kalagdagang suporta para matugunan ang kanilang pangailangan sa gitna ng epekto ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananawagan po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang mga volunteer para mas mapabilis pa ang produksyon ng family food packs na kinakailangan ngayong panahon ng kalamidad. Sa panayam ng Juan Trabajo kay DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna, sinabi nitong papalo sa 217 na volunteers ang kinakailangan nila kada araw para sa mga disaster resource center ng DSWD mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga requirement ay kailangang 15 gulang pataas ang volunteer at physically at mentally fit ang mga ito. Pagdating sa edad at estado ay wala rin silang diskriminasyon dahil kahit pa senior citizen o may kapansanan basta't kayang mag-repack ng family food packs ay welcome sa DSWD. Ayon pa kay Cabaluna, nananawagan sila ng dagdag na volunteer para mapataas pa ang kasalukuyang stockpile ng family food packs na ngayon ay ginagamit sa mga isinasagawang relief operations.
11: Kasalukuyo, may 270 po kaming na requirement or at least na need ng mga volunteers every day. So yung mga qualifications po nito, requirements is dapat po ay at least 15 years old and above. Hindi po kami nag-discriminate kahit na senior citizen or PWD as long as kaya po yung mga activities po ng ating pag-repack po ating family food packs. And then also yun nga yung dapat physically fit and mentally fit. Ito, fast pace po yung ating warehouses, yung ating production. So mas maaga po na mas mabilis din po yung kilos natin para mas mabilis din po yung maaga po na ating mga relief na mga initiatives and activities.
3: Si DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Umabot na sa 210.93 million pesos ang halaga ng agricultural inputs ang inihanda ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang agricultural inputs mula sa mga regional field office ng kagawaran. Bukod dito, may 3,631 na bags ng palay, milled rice ring na ilaan ang National Food Authority o NFA para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos din ang indemnification na nakalaan para sa 5,005 insured farmers at fisher folks sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field office para sa logistical support kabilang ang paggamit ng kadiwa trucks sa mga apektadong rehiyon. Patuloy din ang pagbabantay sa presyo at daloy ng mga pangunahing agricultural commodities. Batay naman sa assessment ng DA, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala at production losses sa sektor ng agrikultura kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha kung saan naapektuhan ng mahigit 50,000 magasaka.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng 24/7 monitoring sa Magat Dam sa Isabela, ganoon din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, Nagbaba ng direktiba ang Pangulo para maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas. Base umano sa datos ng NIA, walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naitalang spillway discharge. Wala rin aniyang malawak ang pinsala sa mga taniman ng gulay o ng palay sa kabila ng patuloy na pag-ulan.
12: Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawak ang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilhad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka.
3: Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nadadagan pa mga dam sa Luzon na nakabukas ang gates at nagpapakawala ng tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng PAGASA Hydro Meteorology Division kaninang alas 8 ng umaga. Kabilang sa mga dam na may bukas na control gates ang Ipo, ang Buklaw at Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas ang isang gate na nagpapalabas ng 34.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Ambuklaw Dam habang umakyat din sa tatlong gates. Ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy naman binabantayan ng PAGASA ang water level ng mga pangunahing dam lalo na sa inuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumaba na ang level na nasa 79.86 meters.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, walang patid ang isinasagawang monitoring ng National Irrigation Administration o NIA pagdating sa level ng tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinangangasiwaan ng NIA base na rin sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malayo pa naman sa flood season critical level ang tubig sa dalawang dam. Sa Magat Dam, nasa 10 metro aniya ang nalalabi bago ito umabot sa critical level, habang 30 metro pa ang kailangan bago maabot ng Pantabangan Dam ang danger level pagdating sa spilling capacity nito. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Guillen na bagamat may dalang pinsala ang mga serye ng bagyo at matinding ulan na dala ng habagat, ay naging napakalaking tulong naman ito para maibsan ang aalalahanin ng mga magsasaka sa patubig. Partikular na nagpasalamat ang mga magsasaka ng palay dahil naiwasan ang pagkasira at pagkatuyo ng kanilang mga ani.
13: Yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, nalalang nyo naman, planting season mo ngayon. Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. Yung mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa masira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
3: Yan ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinalakas pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na nakatalaga sa iba't ibang panig ng bansa mga police unit upang tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Binigyan din ni Nartates na prioridad nila na dalhin ang mga tauhan at resources sa mga lugar kung saan sila higit na kailangan. Partikular sa mga ikinasa ng PNP ay ang rescue at evacuation operations, pagtiyak ng seguridad sa mga evacuation center, clearing operations sa mga kalsadang may bara ng gumuhong lupa at iba pa. Sa kasulukuyan, naabot sa 180 na individual ang nasagip ng PNP sa kanilang mga ikinasang rescue operation at nakatulong din sa 164 relief operations sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Habang nasa 689 na mga pulis ang minobolisa para magkasa ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Libo-libong individual inailigtas ng Philippine Coast Guard sa pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maigit sa 10,000 residente ang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG Dahil sa malakas na pag-ulan, dulot ng habagat sa Luzon at sa Mindanao, umabot sa 10,177 ang mga individual ang nailikas ito base sa pinakahuling tala ng Coast Guard. Pinakamarami ang naitala sa Coast Guard District National Capital Region, Central Luzon, kung saan 9,564 na katao ang inilikas sa mga binahang lugar sa Pampanga. Nagsagawa rin ang PCG ng rescue operations, libreng sakay at pamahagi ng relief goods, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa Batangas naman, 411 individual ang inilikas. Sa Lian, habang 222 ang tinulungan sa Zamboanga del Sur, na kapag pakilos naman ang PCG ng 829 na deployable response group teams na binubuo ng mahigit 5,000 na mga responders sa iba't ibang lugar na apektado ng habagat. Natili namang naka-heightened alert ang mga response team ng PCG para sa posibleng karagdagang operasyon dahil sa pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ibinahagi ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Anggara na may binabalangkas na bagong executive order ang kagawaran kaugnay ng frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang walang bagyo. Ito anya ay bahagi ng learning continuing measures ng kagawaran kung saan mas localized na ang suspension ng klase at para sa mga lugar na talagang walang bagyo, pwede na kaagad mag-resume ng klase sa mga eskwelahan. Nilinaw din ang kalihim na may hiwalay na rules ang DepEd para sa mga pribadong paaralan.
15: Meron kaming dinedraft na executive order na dun sa frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang wala namang bagyo, pwede mag-resume kaagad yung mga eskwelahan. At may separate rules tayo for private schools dahil sila, yung iba may sasakyan yung mga bata, at kahit konting ulan, kaya nilang tisin yun.
4: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sani Anggara.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suportado ng Malacanang ang panukalan ng Department of Education o DepEd na gawing mas flexible ang suspensyon ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspensyon sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila niyan, dapat pa rin makipag-ugnayan ang mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin aniyang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
12: Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Anggara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
3: Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa lagay ng panahon, bumili si Tropical Depression Neneng habang kumikilos sa karagatan ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, habang nasa bansa si Neneng ay patuloy na magpapaulan at magadala ng malakas na hangin sa bansa ng habagat. Ganito anila ang inaasahang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Huling naispatan si Neneng sa 390 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes. Kumikilos anila ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglayan nila ni Neneng ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 55 kilometro bawat oras.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, maghahain ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong Huwebes ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kalakip nito ang sinumpaang salaysay ng mga dating driver at security aide ni dating Congressman Elizalde Co. Ayon sa tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Ade Fajardo, isasama rito ang napabalitang pagbaligtad ni Orly Gutesa. Ayon pa kay Fajardo, walang nangyaring anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng pamahalaan. Wala rin anilang malinaw na ebidensya laban sa kongresista.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ombudsman, iginiit na hindi nakasalalay sa iisang testigo lang ang investigasyon sa mga kaso laban kay former House Speaker Martin Romualde. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binigyang diin ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi lang umiikot sa iisa o ilang testigo ang kanilang investigasyon sa mga hawak na kaso na may kaugnayan sa flood control mess. Naglabas ng pahayag ang ombudsman kasunod ng pagbawi ng dating sundalong si Orly Goteza sa naunlang niyang testimonyo na nag-deliver umano siya ng malemaretang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi na bago ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases at tinawag itong isang classic pressure tactic. Gayet nito, magpapatuloy ang paghahanap nila ng katotohanan sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng ilang testigo. Katunayan, meron pa umano silang 23 testigo na nakahandang magbigay ng direktang impormasyon kaugnay ng mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Nagbabala naman ang ombudsman na pananagutin sa ilalim ng batas ang sinumang magtatangkang humadlang o manggulo sa proceedings ng ahensya. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ipa-uubaya na sa Ombudsman ang pagbabago ng testimonya ni Orly Goteza. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Ipapaubaya na nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development na pagkikant ang pagbawi ng testimonya ni Orly Goteza. Matatandaan si Goteza ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa noon ni Senator Ping Lacson at kinalaan dating umanong bagmen ni dating Congressman Zaldico at nagahatiid ng mga flood control kickback sa ilang politiko. Ayon kay Tulfo, bahala na ang ombudsman sa pagbabago ng affidavit ni Goteza. Ipinapasa na anya nila sa ombudsman ang lahat ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Paliwanag ng Blue Ribbon Committee Chairman, hindi lang kasi investigasyon ang habol nila, kundi accountability. At ang pinakamabilis na paraan anya para makamit ang accountability at may mapanagot sa issue ay ang ipaubayan na sa ombudsman ng investigasyon. Kung dadaan pa kasi anya sa Blue Ribbon Committee, ay aabutin pa ng 1 hanggang 2 buwan ang mga pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
16: Papasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? Eh mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung...
10: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
18: Si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:36 ng umaga ng ating oras sa iba nating balita maliban sa pagsasagawa ng active shooter drill at iba pang security arrangements, mahalaga rin ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na bantayan ang psychological at socio-emotional learning ng mga mag-aaral. Pang matagalang suliran ni Naania itong dapat bantayan dahil hindi kontrolado kung anuman ang tumatakbo sa isip ng mga bata. Mahalaga niya na mag-usap ang iba't ibang mga ahensya para tugunan ito lalo na sa banta ng mga online groomer gaya ng 764 Network.
19: It's only pag-external security. Tatingnan natin, hindi lang yung backup, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung social-emotional learning tawag dyan. Talagang kailangan bantayan. Talagang core problem. So, hindi natin nakokontrol yung isipan ng mga bata kung ano na lang kung puso. May groomers tayo, may 764 Network. Yun, talagang kailangan mag-usap-usap ang lahat ng mga ahensya dito.
4: Samantala, hinihikayat din ni Secretary Angara ang publiko na iwasang maglabas ng mga pahayag o espekulasyon kung sino ang target ng menor de edad na gunman dahil hindi pa ito tukoy at hindi pa malinaw ang mga ebidensya. Nananatili pa rin misteryoso ayon sa kalihim ang motibo dahil hindi anya totoo ang mga kumakalat na impormasyon na biktima ng pambubuli o depressed ang bata. Hindi rin anya isinasantabi na posibleng may groomer ito online na naglason sa isipan ng bata kung kaya patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad.
19: Hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So huwag muna siguro mas maganda kung muna tayong magbigay ng conclusive remarks dahil kung hindi pa talaga klaro yung evidensya. Hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya ay depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. Yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit. Ano yung nag-trigger dito? Maaring, di ba sabi nga nung isang official dito, huwag natin i-rule out yung make rumor sa online. Hindi natin, hindi rin natin alam na kung totoo yun. Ipa-conclusive yun. So, pari, puti ako. But we don't know this thing.
4: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Nihilistic extremism sa likod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga hindi isinasandabi ng Department of Education. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Hindi isinasantabi ng Department of Education ang anggolong naiimpluwensya ng nihilistic extremist groups ang mga nasa likod ng malagim na pamamaril sa ilang paaralan kabilang na ang pinakahuli sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, target kasi ng groomers na samantalahin na tinatawag na disenchanted youth para galitin ang mga kabataan na magre-resulta naman sa malagim na hakbang. Panahonaan niyang bantayan ng mga magulang o guardian ang mga nakakausap ng mga bata online sa parehong paraan na ayaw nilang may masamang maimpluwensyahan na o may masamang impluwensyang lumapit sa mga bata sa pampublikong lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
19: Hindi natin ma-rule out 'yun kasi bahagi 'yun eh. Minsan 'yun yung naglalagay, 'yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan yung sino kausap nila online, eh, di ba? Nakita ng mga groomer na galit 'to, disenchanted youth 'to. Ito, maano natin 'to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups. Eh. Talagang, so dapat malaman din ang mga magulang na yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak. At kung hindi natin papayagan yan sa parke o kaya sa sari-sari store na yun ang kakausapin ng mga anak natin, huwag rin natin payagan na yun ang kakausapin ng mga anak natin online.
20: Yan ang tinig ni Education Secretary Sonny Angara. Tugma ito sa impormasyong inilabas ni Interior and Local Government Secretary John Wick Limulya na na-impluwensya ng mga kalaro sa Roblox ang grade 8 student na shooter sa Zamboanga. Paglilinaw ng kalihim, hindi ang laro kundi ang mga nakakausap dito ng mga bata ang siyang nag-uudyok sa mga ito na gumawa ng karumaldumal na mga gawain. Kaya naman una nang ipinanawagan ni Angara ang sa mga magulang na pakatutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Samantala, John at Ted, pahingi lang ako ng isang flash report.
0: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
20: Kinapitin ng dating Congressman Mikey Romero na nagbitiwa at nagretiro na ito bilang reservist ng Philippine Air Force. Sa ipinadalang pahayag nitong kampo ni Romero sa Kapo Aguinaldo, of relinquishment of duties and retirement sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagbitiw si Romero sa gitna na rin ng mga batikos na kanyang natanggap, dulot ng mga medalya at badges sa kanyang naging larawan kasama ang AFP Chief of Staff. Nabatid na si Romero ay may ranggong Brigadier General at Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Nagpasalamat naman si Romero sa AFP dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapagserbisyo. Epektibo ang retirement ni Romero sa AFP Reserve Force nitong Agosto 19 kahapon yan. Wala pang pahayag at reaksyon dito ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Bureau of Investigation.

0: Presidente. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa pambansang pulisya na nag-iimbestiga na rin sa naturang insidente. Muli naman siniguro, Chad, ng Bureau na magbibigay sila ng pahayag kapag nagkaroon na kaagad ng resulta ang kanilang isasagawang investigasyon. Chet, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, nagbigay na SWD ng Psychological First Aid o PFA sa mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University na naapektuhan ng insidente noong Martes. 8 estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological intervention mula sa mental health professionals ng DSWD Field Office 9 itong Miyerkules. Layo ng intervention na mabigyan ang mga estudyante ng ligtas na espasyo para maproseso ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang trauma na dulot ng insidente. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services, kabilang ang enhanced trauma-informed care, tulong medikal at parent effectiveness sessions para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Panel Chair, ikinalugod ang paglalabas ng 9.75 billion pesos para sa libreng kolehiyo ng 108 state universities and colleges. Ang report mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang paglalabas ng 9.7 billion pesos ng Department of Budget and Management. Ang naturang pondo ay para sa funding deficiencies ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng Free Higher Education Program. Ayon kay Asidre, hakbang na ito ay malaking tulong upang mabawasan ang kakulangang pinansyal ng mga pampublikong pamantasan sa nakalipas pas na 3 taon. Binigyan din ni Asidre na upang mapanatili ang libre edukasyon sa kolehiyo, kailangan itong suportahan ng pamahalaan, hindi lamang ng ang mga mag-aaral, kundi paging ang mga institusyon nagpapatupad nito. Nagpaabot din ng pasasalamat ang kinatawan ng Tingog Party List, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Commissioner on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis, at Unifies OIC Executive Director Attorney Septon De La Cruz sa mabilis na pag-aksyon sa mga kinakailangang pondo. Umapila si Asidre na may pararating agad ang pondo sa mga kaugnay na SUCs upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang mga campus. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Representative Chel Jokno nanawagan ng budget reprioritization para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nanawagod si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na repasuhing mabuti ang panukalan ng 7.2 trillion 2027 national budget, partikular ang bawas pondo sa edukasyon, kalusugan at social protection. Sa budget hearing, binanggit ni Jokno na bababa ang pondo ng DepEd mula 961.3 billion patungo sa 916.7 billion.

0: mga kababayan lalo na mga manggagawa at middle class. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Women hindi na maglalaro sa PBL Invitational Conference. Mula Sports Region 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Hindi na matutuloy ang paglahok ng Alas Pilipinas Women sa darating na Premier Volleyball League Invitational Conference dahil sa ilang alituntunin mula sa International Volleyball Federation. Ito ang naging kumpirmasyon ni PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo. Para makapaglaro sa isang commercial tournament, dapat na ideklarang club team ang isang national team at alisin ang mga manlalaro mula rito. Batay pa sa FIVB 2026 Regulation Chapter 2.7.1.3, maaari lamang makipaglaro ang isang national team sa isa pang national team. Samantala, mag-uumpisa ang PVL Invitational sa August 31, tampok ang top 4 teams sa nakalipas na All-Filipina Conference. Ang Creamline, PLDT, Farmfresh at NextLed kasama ang dalawang foreign teams. Ang mga manlalaro mula sa local teams na ipinahiram sa Alas Pilipinas ay hindi rin makakasali dahil patuloy na naghahanda ang bansa para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, 13 job seekers sa Mountain Province na hired on the spot sa ginanap na job fair. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinayag ni Technical Education and Skills Development Authority Seaside Vocational Administrator 2 Proserpina Pacquiao na may bilang na 13 mga hard on the spot na job seekers sa katatapos lang na job fair sa 32nd anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang mga ito ay 5 aplikante na hard on the spot sa Rose Ann Looms and Art Gallery Incorporated. Sa Northland Technical Institute naman ay may isa naman sa Glam Beauty Loans and Aesthetic Incorporated, 2 naman sa Salt and Pepper Agricultural Learning Institute, at 4 naman sa Lipanto Consolidated Mining Corporation. Ayon naman sa mga nakuha, laking pasasalamat nila sa job fair na ito na tinaguriang World Cafe of Opportunity dahil sila ay may mapasukang trabaho simula ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulo Paraan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas sa GOO, Philippine Coconut Authority, na bahagi ng agricultural grade salt fertilizer sa mga coconut farmers sa Basca, Aringay at La Union. Sa detalye, mula kay Antoinette Lingsit.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Patagumpay na ipinamahagi ng Philippine Coconut Authority ang 100 agricultural grade salt fertilizer para sa mga magsasaka ng nyog sa Barangay Basca, Bayan ng Aringay, La Union. Bahagi ito ng Coconut Fertilization Program ng PCA kung saan patuloy ang paghahatid nila ng serbisyo sa mga coconut farmers upang makatulong na mapalakas ang kanilang productivity, mas mapatatag ang kabuhayan at mas mapagtibay ang kapakanan ng kanilang komunidad. Magugunitang kabilang ang coconut industry sa top priority ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan binigyang diin niya na dapat matulungan ang mga coconut farmers. Samantala, maliban sa pamamahagi ng AGSF ay ipinagkaloob ang 4 assistive devices sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyo para sa mga magsasaka ng nyog at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan naghanda ng 10,000 relief goods para sa mga biktima ng kalamidad. Magbabalita si Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy na nagsasagawa ng bayanihan at nagtutulungan ang makawani ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pagre-repack ng 10,000 relief goods na nakatakdang ipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad ng nagdaang bagyo at ng habagat sa lalawigan. Bahagi ito na relief assistance program ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon B. Gico III bilang paghahanda upang matiyak na agad na may pagkakaloob ang kinakailangang ayuda sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna. Ang Katia Flores, ang head ng Emergency Operation Center ng PDRMO Pangasinan, sa ngayon ay nasa 584 families o 2,088 individuals ang nanatiling nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ang mga bakwit ay nagmula sa bayan ng Bani, Aguilar, Binmali, Bugalyon, Mangatarem, Bautista, Calasiao, Malasiki at Alcala, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, 1.85 na milyong pisong halaga ng farm support sa dalawang grupo na magsasaka sa EB Magalona, Negros Occidental, ipinamahagi ng DAR. Si JP Erbas sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Namahagi ang Department of Agrara Reform o DAR Negros Occidental 1 North ng 1.85 milyon pesos na halaga ng suporta sa pagsasaka sa dalawang Agrara Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga kagamitang pangsaka tulad ng floating tillers, hand tractors, mechanical rice threshers, knapsack sprayer at rice reapers. Tumanggap din ang mga magsaka ng 300 sako ng organic fertilizer. Kasama rin sa proyekto mga pagsasanay at agricultural extension services tungkol sa climate smart agriculture, integrated pest at water management, business planning para sa rice trading, climate change at food production. Ayon sa DAR, layunin ng proyekto na mapahusay ang paggamit ng makinarya sa paghanda ng lupa at pagpapalakas ng ani sa kabila ng epekto ng pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Mindanao, 18 makinang pandagat ipinamahagi sa mga mangingisda sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Ibinigay sa mga listadong mga mangingisda sa Medina Misamis Oriental ang 18 branyong makinang pandagat sa panguna ng LGU Medina at sa Municipal Agriculture Office. Malaking tulong ang inisiyatiba para mapalakas ang hanap buhay ng mga mangingisda at mapaunlad ang kanilang kapasidad sa pangingisda. Nalaman ang naturang makina ay Chris Marine Engine na mayroong 15 horsepower at kumplito sa mga underwater fittings. Layunin sa naturang proyekto ang pagtutulungan para sa kabutihan ng pamilyang Midihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, Lano del Norte, pinag-iibayo ang paghahanda para sa mga bagong proyektong pambahay. Sa ulat mula kay Alwidad Bashir.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Tinitignan ng pamahalaang panlalawigan ng Lano del Norte ang mga posibleng programa at suporta para sa pabahay ng mga residente at empleyado ng buong lalawigan. Nakipagpulong kamakailan lamang si Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro kasama ang kanyang kapatid na si 2nd District Representative Siti Amina di Dimapuro sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development ng Region 10. Pinangungunahan ni Regional Director Paris Raymond Gabalo ang orientation hinggil sa mga available na housing programs ng pamahalaan. Kabilang sa tinilakay ang mga modelong ng bahay na maaring gamitin sa mga susunod na proyekto katulad na lamang ng GAA-funded housing programs, ang 4PH program, ang mga posibleng housing development kasama na ang Pag-ibig Fund. Nagbigay rin ng gabay ang mga ahensya para sa planong Employees Village, kabilang ang mga housing model, financing options at government assistance. Ayon kay Governor Dimapuro, makakatulong ang mga pinaiting na koordinasyon sa mga national housing agencies at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maisulong ang disente, abot-kaya at accessible na pabahay para sa mga taga-Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang-bayang. Mahal. News nationwide.
5: Balita ang pangbansa.
8: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
12: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
12: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan.
8: Sa sambayanan.
12: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
14: Magkaisa.
15: Pagtulungan.
14: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
16: Ang boses ng Pangulo.
12: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
17: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
23: Ang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Webes, August 20, 2026, diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
24: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
23: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon.
24: Labing tatlong bagong pumping station sa Metro Manila asahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas nasa ang magre-report. Alvin. Alvin? Alvin? Babalikan natin si Alvin mamaya at mukhang iniipon niya pa kung ilan yung bilang ng mga pumping stations na gagawin talaga.
23: Yes, nagkakaroon tayo ng bagyang problema sa linya. Samantala, sa harap pa rin ang banta ng habagat at mga bagyo sa loob at labas ng bansa, pinaplano na ng pamahalaan at ng isang engineering company mula sa The Netherlands ang pagbuo ng nature-based solution projects para tugunan ang problema sa baha. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kaliwat kanan na rin ang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng sama ng panahon. Ang detalye mula kay Kenneth Pasyente.
25: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ang situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas-anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ang pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
26: May nakita natin, may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ang baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na.
25: Resulta-anya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha. Gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
26: We have 73 pumping stations that are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yun. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
25: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang.
26: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
25: Oras-anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad-anya ito para agad na makita ang epekto.
26: We are already at the present time looking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
25: Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangunguna ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero, habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Naka-alerto na rin ang Health Department.
1: Nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong centers for health development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan.
25: Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga damang irigasyon ng ulan.
1: Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino.
25: Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad.
1: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
25: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
24: Samantala, balikan natin si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas hinggil sa 13 bagong pumping station sa Metro Manila na inaasahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar sa report.
3: Ayon sa main section ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 3 pa-bigalina pumping station sa Pacific na isa umaroon sa pinakamalaking sa Metro Manila batay sa drainage at catchment area. Sa tingin naman ng Pangulo ay sinasabi ng matrato na gagawin pagdaragdag na mga bagong pumping station sa Kalakang Maynila. Sabi ng Pangulo, labing tatlong pumping station sa isa kayo sa iba't ibang lakasin sa Metro Manila. Nakapit na ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. So, ngayon ito ibinigyan din ng Pangulo na kahit na maganda ang pumping station at malakas, ang mga pambomba ay mababaliwala pa rin kung mababara ng mga ito ng basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos.
4: And those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already.
3: Para sa Tagalog State Media, Alvin Baltasar, ng Radyo Pilipinas.
24: Alright, maraming salamat, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Bayan, huwag kayong bibitiyong maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Masiyahin at positibo.
6: Audio ka lang. Pilipino ako.
5: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, sitwasyon ng mga irigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo. At habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration, Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Sir, magandang tanghali po, na yung pagkamalan.
0: Irrigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo. At habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration, Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Sir, magandang tanghali po, na yung pagkamalam.
0: Admin, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pangunahing dam sa bansa matapos po ang sunod-sunod na pag-ulan?
1: Well, ito pong una po, itong Pantabangan at itong Magatdam natin ay malaki po ang itinaas ng tubig siya, no? So, lampas na tayo doon sa critical level at sabi ko nga, marami nang mapapatubigan ito, sabi ko doon sa mga tao ko. But anyway, yung Pantabangan Dam may around 30 meters pa po na hindi mapuno, no? At itong Magat, around 10 meters pa. So, kailangan pa natin ng additional po na ulan para mapuno yung mga dam natin.
2: Engineer, may kumakalat po ng mga posts at videos sa social media na nagsasabing posibleng mag-collapse o masira yung ilang dam dahil sa patuloy na pag-ulan. Gaano po ito katotoo at ang inyong mensahe sa publiko tungkol sa ganitong mga impormasyon?
1: Hindi po. Kasi alam nyo naman, marami pa pong mas malalakas na ulan, na pag-ulan ang pinagdaanan ng ating mga dams. Ano? In fact, itong Magat at Pantabangan, mahigit 50 years na po. At awa naman ang Diyos, maayos naman po. At regular naman po yung aming monitoring sa ating mga dams, yung maintenance and operations natin. So,
0: and maintenance operations, sa technical point of view, ano pa po yung mga safety measures na ginagawa na NIA para matiyak na ligtas at stable ang mga dam habang patuloy nga ang pag-uulan at pagtaas ng water level?
1: Well, alam niyo, may mga kinakabit po tayo mga gadget dito sa ating mga dams. Ano, tinitingnan natin kung nasa-saturate ba ng tubig yung ating mga dams. At pagka lumilindol, ano, may mga measurement po tayo dyan kung ano po yung nangyayari sa ating mga dams. At again, ulitin ko po, yung malalaking dams natin na under niya ay very safe po yung mga yan.
2: So sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, pwede niyo po bang ipaliwanag ang tunay na purpose ng isang dam at hanggang saan ito nagsisilbing imbakan o basin ng tubig ulan at paano nito kinokontrol yung pag-release ng tubig?
1: Well, alam niyo po kasi itong mga tributaries, itong mga ilog po downstream ng ating mga dam, pwede na ho nating lagyan yung mga yan ng tinatawag na diversion dam. Ano po? Kaya lang, alam naman natin kapag masyadong marami yung patubigan, ay kinakapos po yung tubig dyan sa ating mga diversion dam, lalo na po pagkatag-araw. So, kailangan po nating magtayo ng mga impounding dam, upstream po ng mga ilog, para po makaipon tayo ng tubig, ano? Dahil para pagkatag-araw na, pwede po tayo mag-release ng tubig dyan. Ano? Halimbawa po, itong Magat Dam natin, kung wala po yung Magat Dam natin, ay siguro around nasa 20,000, ganun lamang po yung hectares ang ating mapatubigan. Pero dahil nandyan po yung dam natin, umaabot po tayo ng around 100,000 hectares ang ating napapatubigan. Ano po? Ganyan din po yung ating Pantabangan Dam. Kung wala po yung Pantabangan Dam, siguro around 40,000 hectares lang ang kaya nating patubigan. Pero dahil nandyan na po, umaabot po siya ng 140,000 hectares ang mapatubigan natin. So, malaking tulong po ito. Bukod sa irrigation po kasi, ay power, para rin po ito sa power generation. Ano po? Ngayon, yung ibang dams natin, katulad daw sa Halaor, pwede na rin ng bulk water doon. So, again, malaking tulong po ang ating mga high dams.
0: Pakipaliwanag din po, Admin, para po mas maintindihan natin mga kababayan kung paano nagiging oportunidad itong malalakas na pag-ulan para mapuno ng water reserves ng ating mga dam at gaano po ito kahalaga para sa mga susunod na buwan.
1: Alam niyo po, ang ating mga sa dam system, may ginagamit po ang NIA ngayon, yung artificial intelligence sa weather forecasting. Ano po. So, two weeks prior po na bumagsak yung ulan, Alam na po ng NIA, may estimate na po ang NIA kung ilan ang babagsak doon sa ating catchment area. At kung susobra yung tubig, nagre-release na ho tayo ng pre-release ng tubig. Ano? Kaya ho, malaking tulong talaga ito sa mga sa flood control. But again, ang isipin po ninyo, ang major river basins natin sa buong Pilipinas, nasa 18 po yan eh. 18 major river basins. So, ang ginagawa ho ng ating Pangulo ngayon, ay nagbigay po siya ng pondo sa NIA para po ma-address natin yung ibang mga concerns. Halimbawa po yung Balog-Balog Dam, yung para sa Inisaip, yung Halaor Dam po sa Iloilo, ano po, nagbigay na po siya ng para sa completion noon, Panay River Basin. Doon po sa Mindanao, marami po tayong tinatayo mga dams po doon. Eh. So, overall, may mga pondo po ang NIA para po rito sa sa mga lalaking dams na ito para po mas resilient po tayo sa ating climate change, ano? Mas makakapag-adapt ang ating mga partners.
2: Engineer, para naman po sa ating mga magsasakano na kasalukuyang nasa cropping season, paano po nakatutulong ang mataas o sapat na water storage sa dam sa patuloy na irrigation operations?
1: Bibigyan ko kaya ng direct na halimbawa, no? Halimbawa, dito po sa Isabela, na itong bago po magtag-ulan, siyempre, mababa na po yung tubig ng dam natin. Hindi na ho umaabot doon sa elevation na kaya natin makapagpatubig. So, ang nangyari po, nagsakripisyo yung mga farmers natin, ano? Gumamit sila ng diesel pump para makapagpatubig. At malaking gastos po talaga kapag hindi ho gravity fed ang ating irrigasyon, ano po. Kaya naman din, ang NIA, hindi lang ho gravity dam ang ginagawa natin. Kung hindi pati po itong solar pump irrigation projects, para ho talagang makatulong po tayo sa ating mga farmers. Yan po ang bili ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ano po, ang sabi niya sa NIA, gawan ng lahat ng paraan, ano? I-maximize yung pundo na ibibigay sa NIA para makatulong po sa ating mga magsasaka. So yan po yung ginagawa ng ayansya natin.
0: Alright, and Alvin, kung sapat ang tubig sa mga dam, maaari po ba nito mabawasan ang pressure din sa paggamit ng ibang water resources para sa irrigation?
1: Again, yung sa under po ng NIA ay priority po natin talaga yung irrigation, sir. Ano po? But may mga dams kasi na ibang dams na hindi under ng NIA. So, halimbawa, ito pong Angat Dam. Of course, priority dyan yung inuming tubig po para sa Metro Manila. Yung San Roque Dam naman doon po sa Pangasinan, of course, ang priority naman nila is yung power generation. Dahil ho, private dams yung mga yan. Eh. But again, yung pinapakawalan po nilang tubig ay malaking tulong po sa atin dahil direct na po ito na nasasalo po ng NIA at na-i-deliver po natin sa ating mga magsasaka. Ang maganda ho sanang sistema, yung kagaya dyan sa San Roque, ano po, alam niyo po, yung San Roque, meron pang dalawang dam sa taas niyan, eh, yung Ambuklaw at saka yung Binga. Kaya pag nagpapakawala yung dalawang dam na yan, andyan pa rin ang San Roque para sumalo doon sa mga tubig na pinapakawala ng mas maliliit na dam. So, mas maganda po yung pagkagamit or ma-maximize natin yung gamit ng tubig kasi isipin nyo yung tatlong beses nilang magamit yun for power generation. Ano? At saka sa dulo, nandyan na yung ating irigasyon. So, ganun po ang sinasabi, ang plano ng ating Pangulo para po makatulong sa ating mga magsasaka. In fact, dito po sa Central Luzon, sir, marami po kaming propose diyan eh na pinunduhan niya, no? Katulad ng Bayabas Dam diyan sa may Bulacan, ano? So ang laman noon 54 million cubic meters, no? So pag natapos ang nang niya yon, malaking kabawasan din po ng tubig na nagkukus po ng baha dito sa Bulacan. Again, dito naman po sa Pampanga area, Central Luzon area, napunduhan na rin yung Cabyao impounding dam natin, no? So malaking bagay din po 'yon para makatulong po at maibsan ang baha dito sa Pampanga.
2: Sir, paano naman po binabalanse ng NIA yung pag-iimbak ng sapat na tubig para sa irrigation at ang ligtas ng pag-release naman ng tubig kapag kinakailangan dahil sa patuloy na pag-ulan? Hindi po ba parang katulad dati na sinasabi na kaya bumaba sa Bulacan dahil nagre-release ng tubig ang Ipo at ang Angat Dam?
1: Well, alam niyo po ang okay, sasagutin ko po ang problema diyan po kasi sa may Bulacan. Itong Angat Dam ay hindi pa po nagre-release ng tubig yan eh. Nagre-release lamang siya ng tubig para sa kanyang power generation ano po. Pero ang Angat Dam po kasi ay bumabagsak siya sa mga Ipo, Ipo River. Eh may Ipo Dam tayo, pero ang purpose lamang ng Ipo Dam is para i-divert lamang yung tubig papunta dito sa Lamesa Dam, ano po, para sa katubig natin. So, pagka gusto natin maipsan sana ang pagbaha dyan, eh itong upstream ng Ipo River ang lalagyan ng dam. Dahil apat po yung ilog na bumabagsak dyan po sa Bulacan eh. Yung itong Norsagaray, nandyan na yung Angats, wala nang problema, no? Yung Ipo, dapat malagyan ng dam. Yung Bayabas Dam, Bayabas River naman, nilalagyan na po ng NEA ng dam yan. Yung isa, yung Maniktik, maliit lang naman po yun. So, again, ang kailangan dyan siguro, para po lalo pang maibsan ang pagbaha sa Bulacan, is maglagay ng isang malaking dam sa may Ipo River.
0: Alright, panghuli na naman po, Admin. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka na nakatutok sa atin ngayon.
1: Well, alam niyo po ang you know, kayo lagi po ang iniisip ng ating Pangulong BBM ano po, kaya matindi po ang utos niya, lagi po kaming binibilinan ng ating pangulo kasama po ang Department of Agriculture at iba pang national government agencies kagaya po ng DSWD at DOLE na magsama-sama po kami at para po mas malaki ang maibigay po na tulong sa inyo. Again, ang priority po ng ating presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Kaya nakikiusap po ko kami na you know, magtulungan po tayo at sama-sama po natin malampasan itong ganitong mga pagbaha. No? Magtulungan lamang po tayo at ulitin ko po yung nakaraan po na pangapag-ulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura. Opo.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator Engineer Ed Galien. Thank you, sir.
0: Thank you, Admin. Baya manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahad ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
4: We have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region.

0: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivia at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyan kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds?
6: Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer.
5: Wala hindi po ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nag-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
6: Hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Provisional understanding ng Pilipinas sa China sa Bajo de Masinloc. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusik Lopez, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Yusik?
1: Hello?
0: Yes. Magandang tanghali po. Thanks for joining us. Yusik, una po sa lahat, para po maunawaan ang ating mga kababayan, pakipaliwanag po, ano po itong provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas sa Bajo de Masinloc? Ito po ba ay nakadokumentong agreement ng dalawang bansa?
1: Unang-una, salamat sa Joshua, Director Joshua, and Supreme for this opportunity na maipaliwanag sa ating mga mamamayan ang usapin tungkol sa provisional understanding. Alinsunod ito no, sa nabanggit ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hello?
0: Go ahead, Yusik.
1: Hello?
0: Yes, Yusik. Naririnig po namin kayo. Pagpatuloy
1: niyo po. Naririnig niyo po?
0: Yes po, Yusik.
1: Okay. Ituloy ko lang. No?
0: Yes, Yusik.
1: Gusto lang linawin yung provisional understanding. Okay? Pangula, itong provisional understanding ay isang set of principles and practical information operational mechanism o approaches. Ang purpose nito ay to facilitate yung lawful and peaceful resupply mission sa BRT Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Hindi ito isang formal na kasunduan, no? Kundi isang informal o panandaliang pagkakaintindihan ng China at Pilipinas upang maiwasan ang misunderstanding, tension, at miscalculation habang nagsasagawa tayo ng rotation and resupply mission. Hindi rin ito permit o permiso mula sa China upang maisagawa natin ang RORE. At hindi rin ito kinikilala ang anumang Chinese jurisdiction sa Ayungin Shoal o sa kabuuan ng Philippine Waters. Kaya binigyan din ng ating Pangulo at inulit ng DFA na hindi ito kailanman i-compromise ang ating sovereignty and sovereign rights sa pagbuo ng mekanismo nito, Joshua.
2: Okay. Sir, may mga nagsasabi na kailangan ng pahintulot ng China para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal dahil nasa loob ito ng Philippine Economic Zone. Ano po yung pananaw ng NMC sa argumentong ito?
1: Well, sa punto ngayon, actually tama yun, no, na hindi tayo kailangan magbigay ng permiso. Malinaw ang ating posisyon, hindi kailangan ng Pilipinas ang permiso ng China para magsagawa tayo ng local law regulation sa Ayungin. Ang provisional understanding tulad ni nabanggit ko kanina ay para maiwasan ang misunderstanding at miscalculation sa Ayungin Shoal and not to give China the authority over Philippine activities. Babanggitin ko at ibibigin ko. No? Ang Ayungin Shoal ay nasa loob, way inside the Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Tayo lang o ang Pilipinas lang ang may tanging karapatan sa lugar na yon. May legal at layang gawin ang anumang dapat o kailangan gawin sa, na ayon sa international law. Kasama na dito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award.
0: Sir, sa pananaw po ng NMC, sapat na po ba itong 15 successful RORE missions na pahayag ng DFA bilang indikasyon na epektibo at ligtas ang kasalukuyang mekanismo?
1: Well, maganda or positive na indication ang successful missions ng mga nakaraang RORE missions. Pero hindi ito sapat, no, para sabihing permanently safe or effective na ang practical na operational mechanisms na ginagawa natin. Ang success kasi ng mga nakaraang resupply missions ay proof o patunay na gumagana ang diplomatic channels natin para maiwasan ang mga miscalculation o even yung mga marahas na insidente sa dagat. Sa bawat RORE mission na ginagawa natin, meron din kaming ginagawa ng mga assessments. Tinitignan ang safety ng personnel, freedom of movement, compliance ng both sides, at kung napoprotektahan ba ang Philippine interest. Kung ano man ang makita natin na dapat baguhin ay ipinapaabot natin sa China.
2: Yusek, binanggit ng DFA na pinag-aaralan na rin ang mga alternatibong paraan ng resupply gaya ng airdrops, drones at fast boats. Ano po yung naging assessment ng NMC sa operational feasibility at syempre yung risk ng mga alternatibong ito?
1: Yeah, actually nabanggit at naimungkahi din yan ito ni Justice Carlo kung kumakailan. No? May mga operational values sa mga nabanggit na options si Kweng. Ang position natin dito ay walang one-size-fits-all solution. We allow the armed forces through the WESCOM to decide kung ano ang most appropriate, safest, and fastest means ng pag-resupply. Ito ay batay sa prevailing operation conditions tulad ng weather and sea conditions, pati na din yung mga umiiral na behavior of China, especially during the past resupply event. Nagawa na natin noon actually ang airdrop Again, dahil sa prevailing operational conditions noon at walang reason na hindi tayo gagawa ng ibang pamamaraan upang makonduct natin ang Royal Nation sa human shield.
0: At kung magpapatuloy o kung ang pagpapatuloy po ng RORE arrangement ay nakadepende sa assessment ng security agencies, ano-ano naman po ang pangunahing security at maritime considerations na dapat pagbatayan bago po magdesisyon kung ipagpapatuloy o babaguhin ng arrangement?
1: Well, ang mga pangunahing tinitignan natin, una, safety and welfare ng ating personnel at yung mga sasakyan pandagat na ginagamit natin o gagamitin. Pangalawa, operational freedom at ability natin ng Pilipinas na mag-resupply. Ano ba ang mga ginagalaw ng China sa lugar? Tinitignan natin ito. No? Ikatlo, protection ng ating sovereign rights at national interests. Ito yung pinakamahalaga dito actually. Kasama rin dito ang behavior at compliance ng China, yung tinatawag nating escalation risks at consistency sa international law at yung mga ibang bagay na dapat natin tinitignan. At ikaapat, ano ba ang operational cost kung gagawin natin ito? Ito ba ay mayroong panama ba ito sa may stability ng ating region? So these are the things actually that we look into, Josh.
0: Okay.
2: Sir, kung sakaling magkaroon ulit ng pagtutol o pagharang mula sa China sa isang RORE mission, ano po yung magiging protocol ng Philippine government at ano yung papel ng NMC sa pagtugon sa ganitong sitwasyon?
1: Well, ang unang priority na banggit ko kanina no, ay ang kaligtasan ng ating personnel at ating mga sasakyan pandagat at de-escalation. Ito yung alinsunod sa utos ng ating Pangulo. Habang patuloy naman natin ipinaglalaban ang ating legal rights. Malinaw, no? Malinaw na malinaw ang marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iiwasan natin ang confrontation, iiwasan natin ang conflict. At kung meron man, ito ay idadaan natin sa mapayapang solusyon through appropriate diplomatic channels and mechanisms.
0: Alright, panghuli na naman po, Yusek. Bensahin niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
1: So, again, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ang mensahe lang natin siguro ay simple, no? Na protektado ang ating national interest at hindi natin isasantabi ang ating karapatan. Kasabay nito, ginagawa natin ang lahat para maiwasan ang unnecessary escalation at mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. So, at hindi man natin kailanman tatalikuran ang ating, o ito ang hindi magpapahina sa ating soberanya, sa ating karapatan. Pero, bukas naman tayo sa dialogue o pakikipag-usap. Ang mahalaga, ang bawat akbang na ginagawa o gagawin ay para sa seguridad ng ating mga kababayan, sa kapayapaan at sa interes ng Pilipinas. At ang ating mga hakbang, no, lalo na sa West Philippine Sea, magiging ito man ay isang hapag, sa hapag ng diplomasya o sa mismong karagatan, ay nakatutok lamang sa isang layunin, ang ipaglaban kung anuman ang akin, tiyakin ng kaligtasan ng ating mga sundalo at mangingisda, at panatilihin ng kapayapaan sa rehiyon. Again, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Maraming salamat si Kweng and Josh at mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Salamat, Yusek.
2: samantala nanawagan ng Presidential Communications Office sa lahat ng media organizations na pairali ng pinakamataas na pag-iingat sa pag-uulat ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, hindi pinagbabawalan ng media na magbalita ng ganitong sitwasyon, pero dapat lalo manong mag-ingat at may responsibilidad sa naturang pangyayari. Hinikayat din ng PCO ang media na iwasang ibalita ang mga detalyeng makokompromiso ang dignidad, kaligtasan at pagiging pribado ng mga kabataan at kanilang pamilya. Nanawagan din ng PCO na iwasang iulat ang mga impormasyong makakaapekto sa kasalukuyang aksyon at investigasyon sa insidente.
0: Sa puntong ito, alamin naman natin kung paano ang tamang pagpapahayag ng mga balitang kinasasangkutan ng mga minor de edad. Kasama si Council for the Welfare of Children Executive Director, Undersecretary Kuya Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Isang makabatang tanghali po, Kuya Josh, Ate Asekweng. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Yusek, thanks for joining us. Sa tuwing may trahedyang kinasasangkutan po ng mga minor de edad, ano po ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga mamamahayag bago po maglabas ng impormasyon tungkol sa isang bata?
3: Ha, Kuya Josh, tama po. Very timely ang question na yan. Ano? Siguro, in not so many words, ang gusto mong sabihin ng Council for the Welfare of Children dyan, child first, story second. Ano? May tungkulin ng media na talagang ipaalam sa publiko ang nangyayari, pero at the same time, kapag ang sangkot po talaga dyan ay bata, kailangan natin itanong sa sarili natin, not just the traditional media, no? Pati yung mga content creators din natin, yung mga nasa yung media, no? Kailangan natin itanong, kailangan ba talaga ilabas ang detaling ito? Kasama na dyan yung mga mukha ng bata, yung mga personal identification nila, no? Makakatulong ba ito sa publiko? At higit sa lahat, maaari ba itong makapinsala doon sa bata? Ano? So, yan yung mga basic questions na kailangan po nating itanong. Because, yun nga, no, ang Council for the Welfare of Children be released a revised guidelines for media practitioners, no, for the reporting and coverage of children. So talagang yan ay naka-angkla dun sa konsepto ng best interest of the child. No? So talagang nakikiusap kami, lalong-lalo na yung nangyari po recently dun sa Zamboanga. Let us not, let us not share and click and repost yung gruesome video po na yan.
2: Yusek, gaano po kahalaga yung pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isang minor de edad, lalo na kung siya ay biktima o nakaligtas sa isang trahedya, krimen o iba pang sensitibong insidente? Sabihin na natin na ang traditional media ay hindi talaga nagbabanggit, hindi sila nagpapakita ng mukha o yung mga pangalan, hindi sinasabi. Pero sa social media, naka-graphics pa yung itsura ng estudyante na nabaril at syempre pati na rin yung namaril.
3: Asequent, very very good question po yan. Napakahalaga po nito. No? Hindi lamang talaga yung pangalan or identity yung pinoprotektahan natin sa bata. No? Kahit pa po hindi labanggitin yung pangalan ng bata, maaari pa rin kasi siyang makilala. No? There are the other identifying circumstances. Ano? Kunyari, hindi kita ang mukha ng bata, naka-blur yan, pero kita naman sa likod kung saan siya nakatira, saan ang paaralan niya, ano ang pangalan ng magulang niya, anong itsura ng uniform niya kunyari, ano, or yung kapaligiran niya. Ano. Ito ay lalo ng relevant sa mga victim survivors ng mga bata at syempre kailangan nating isipin yung long-term effect kung ito ay

0: mga dapat gawin ng media bago gamitin o i-share ang footage na nagpapakita ng isang batang biktima?
1: Opo, doon sa mga nasa media, yung mga professional journalists natin, eh, baka alam naman nila to. Pero yung mga nasa new media, tayo, yung mga amateur lalo, yung mga content creators na katulad natin, siguro ang basic lang na tanongin is kailangan ba talaga itong ipakita? O ano ba yung video o picture na gusto nilang ilatala? Ano? Hindi kasi dahil Kuya Diyos available online yan, ang video man or picture, eh automatic na dapat natin o nararapat i-rebroadcast, i-repost, or i-click o distribute po natin. Ano? Kung ang isang video o picture ay graphic, distressing, at may pagkakakilalan ng bata, kailangan pag-isipan kung dapat ba natin i-blur, i-crop, o gumamit ng teknolohiya, still image, o pamamaraan para po hindi maipakita yung mga pribadong aspeto ng video man or ano, no, ng picture. Tandaan po natin, yung pagre-repost ay panibagong publication po kasi yan. Ano? So, sa pamamagitan po ng pagre-repost natin, kahit yan naman ay hindi natin ginagawa dahil may masama tayong intention, tayo ay pine-perpetuate natin yung buhay ng isang material online. Ano? At of course, pinapalawak natin yung audience at pinapahaba natin yung staying power ng isang material. Ano? So yan po ay dapat po nating pag-isipan. Hindi ko mo viral po ang video, ay ethical po yung i-share. No? So talagang pag-isipan po natin ng mabuti, lalong-lalo na po kung concerned po ang mga bata.
2: USEC sa CWC Guide for Media Practitioners, binibigyan din yung best interest of the child. Sa practical na paraan, paano po malalaman kung isang detalye o larawan ay talagang para sa kapakanan ng bata o maaari lamang itong magdulot ng karagdagang pinsala?
1: Siguro as a kwen, ang basic, ano, para madali maintindihan ng mga kababayan natin, ano, may simple tayong test. Siguro ito pwede po i-share. No? Una, tanungin natin ang sarili natin, ano, kailangan ba itong yung ipopost natin o i-share natin, ano? Kailangan ba ito para maintindihan ng publiko yung balita o istorya? Pangalawa, meron bang ibang mas ligtas na pamamaraan sa pag-share nito, no, na hindi mapapahamak ang bata? At siyempre, pangatlo, no, ano yung magiging epekto nito sa bata kung ito man ay i-share natin, ano? So kung ang sagot natin dyan sa mga tanong na yan ay talagang ligtas naman ang bata, pwede natin i-share. Kung medyo may problema, merong panganib, yan po ay dapat magbigay sa atin ng dalawang isip, ano, para hindi na po natin i-share. Kung pwedeng maihatid po ang katotohanan at ang balita without revealing the identity, kunyari, or violating the privacy of children, or kung merong less harmful means of sharing, yan po ang lagi nating pilitin. Ano? Ang essence po talaga ng aming guidelines ay yung best interest of the child. Ano? So lagi po nating pag-isipan ang dalawa, tatlong beses po.
2: Yusek, kasi di ba kami sa TV, ang aming training, ano, we write to video. So yung aming nare-report ay kung ano yung nakikita sa TV. Pero siguro sa ganitong pagkakataon, hindi naman kailangan na kung ano yung eksaktong nakikita, yun yung ikukwento mo. Kasi nga napaka-sensitibo nung mga ganyang video. Pero bago pa nakarating sa TV, naipalabas na sa social media.
1: Opo, sequence, very complicated to, no? I know yung mga journalists, mga media practitioners natin, kayo mga nasa TV, talagang very strict ang inyong mga pamantayan, ano? If there are ways to really report the news, to inform the public of what's going on, and kumbaga allowing people to prepare, lalo na yung mga nangyayari po sa eskwelahan natin, kung yan ay maibabalita without showing, kunyari, the face of the perpetrator, the bloody faces of the victims po, yan po talaga ang ginagawa natin. Ano? Pero yun nga, tama ka, Asikwen, ano? Bago pa natin na maibalita sa tamang pamamaraan, yan po ay kumalat na sa social media. In fact, yan po ay pinag-uusapan doon sa Senate hearing kanina. Ano? Ano ba yung pinakamabilis na pamamaraan para ma-take down yan? Ano? So I think our national government agency, starting with the CICC, will be coordinating with social media platforms and other platforms. So, para yung turnaround time, yung take down, kasi it will have staying power like 20, 30 minutes or even an hour po na kumakalat yan sa social media and other platforms. Marami pong makaka-download at makakakita po niyan. At yan po dapat ay hindi natin pinapayagan. Ako po mismo ay naka-receive ng isang unedited na yung live, ni-live na video po na yan. At pinagpaalam agad natin sa Makabata Helpline 1383 for takedown po.
0: Check, para mabigyan linaw at mabigyan diin din po, ano po ba yung mga karagdagang pinsala na maaaring idulot kapag ka nire-repost yung mga ganitong mga masasayang balita nang hindi sumusunod sa journalism ethics, lalo na po ng publiko? Ano po yung mga pwedeng

0: karagdagang pinsala o yung masamang epekto nito, hindi lang doon sa biktima o maging doon sa mga nakasurvive ng mga bata?
1: Ako, Kuya Joshua, no, ang tingin po ng Council for the Welfare of Children dyan is yung possibility of retraumatization ay napakalaki. No? Siyempre, para doon sa mga naging biktima, no question yan, ano, maaring isa buhay po nila o maisa-isip huli nila yung pinagdaanan nila. Para naman doon sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit doon sa malaking na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila, no, nung mga maaring na experience nila. No? That's why we commend the Department of Social Welfare and Development, no, for really leading the provision.

Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang iba pang mga solusyon kontra baha. Matapos ang sunod-sunod na malakas na ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern. Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan, ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls. Ipinag-utos din ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng pamahalaan, umaabot sa 201.7 millimeters o halos 50,000 Olympic-sized swimming pools ang naipong tubig noong mga nakaraang araw, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan, ilang buwan matapos itong masimulan ngayong taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan, gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain. Nasiyahan din ang Pangulo sa mabilis na aksyon at pagresponde ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Kasama sa ginawang situation briefing, ang DPWH, DILG, DOH, DepEd, DOST, OCD, Office of the Executive Secretary, MMDA, PCO, PAGASA, DSWD, DOLE, DNR at ang DND. Kasama din sa situation briefing ang iba pang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagtugon sa sakuna. Pero sa likod nito, binigyan diin din ng Pangulo na dapat magtuloy-tuloy ang kontrabaha program at siguruhing ligtas ang bawat Pilipino sa oras ng sakuna.

0: Ilang oras matapos na makitang barado ang Talayan Creek sa Quezon City, agad na inaksyonan ito ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dison. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing agad na malinis ang mga estero, creek, kanal at ilog bilang isa sa mga solusyon kontra baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos ang clearing operations upang alisin ang mga nakabarang basura sa waterway na siya namang nagpapalala sa matinding pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nag-deploy na rin ng mga mobile pumps sa 7 lugar sa Metro Manila kasabay ng declogging at clearing operations sa mga drainage at waterway sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay City. Inalis na rin ng MMDA ang mga basura at debris na maaaring makabara sa drainage at makasira sa pumping at equipment. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay bahagi sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabilis na tugunan ang problema dulot ng baha.
1: 78 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
18: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Alam mo ba ang mga patakarang pang wika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pang wika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa official na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 20th episode ng Season 1 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Maraming salamat sa mga kawika na sumubaybay sa 19th na episode kasama ang mga kawani ng KWF na namamahala sa proyektong pagbuo ng ortografiya ng mga wika ng Pilipinas na sina Ginoong Christian D.S. Niles, Ginoong Mark Rolien M. Balisi at linguistic specialist na si Dr. Jose E.V.G. Duclay. Sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr. ay lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama po ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Marisol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera, Rona Geneva P. Alcantara at Jem Nadine R. De Jesus. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:07 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 20 ng Agosto taong 2026. Mga kawika, narito ang balitang wikang handog ng KWF ngayong Huwebes ng Agosto.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarampang wika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: KWF pinangunahan ang pagtataas ng watawat sa Palasyo ng Malacanang bilang pagbubukas ng buwan ng wikang pambansa 2026. Mga kawika, bilang hudyat sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa 2026 ay pinangunahan ng KWF ang pagtataas ng watawat sa Palasyo ng Malacanang Mabini Lobby noong ikatlo ng Agosto 2026. Dinuluhan po ito ng mga puno ng sangay at kinatawan mula sa KWF at mga opisyal na kawani ng tanggap ng Pangulo ng Pilipinas o OP proper. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng KWF at ng Office of the President, Human Resources Management Office o OPHRMO bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa pagtatuguyod ng wikang pambansa. Nagbigay ng mensahe si Yusek Georgina Ann Hernandez Yang ng tanggapan ng kalihim tagapagpaganap at binigyang diin niya ang mahalagang papel ng wika sa epektibong pamamahala at pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mamamayan. Anya, at kung wika ang nagbubuklod sa atin bilang isang bayan, sa pamamagitan din ng wika, tayo dapat akayin ng pamahalaan sa malinaw na pagpapaliwanag ng ating mga hamon, sa pagtukoy sa landas na dapat tahakin at sa pag-anyaya sa bawat mamamayan na makibahagi sa ating pagkilos. Dagdag pa niya ay ang hamon ng pamahalaan ay hindi lamang makapaghatid ng impormasyon kundi ang makabuo ng mas malalim na ugnayan sa mamamayan. Ika niya ay, pardon my French, but this is the challenge for government today, to connect and not merely communicate, to inspire and not merely inform, to move people and not merely deliver a message. Samantala, ibinahagi naman ni Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr. ng KWF ang rasyonal ng tema ng buwan ng wikang pambansa na wikang Filipino at AI kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ipinaliwanag niyang mahalagang yakapin ang mga makabagong teknolohiya upang higit na mapalawak ang paggamit ng wikang Filipino sa pananaliksik at pamamahala ng kaalaman. Ayon kay Commissioner Mendillo, Hindi dapat tratuhin ang teknolohiya bilang banta sa ating kultura, bagkus dapat tingnan itong kasangkapan bilang pantulong sa pananaliksik at sistematikong pagsisinop ng mga nakalap na dokumento sa mabilis na pagpoproseso. Sa parehong oras at pet sa mga kawika, nakiisa rin po ang KWF sa ginanap na Stop and Salute a Flag Raising Ceremony para sa pagbubukas ng buwan ng wikang pambansa, Buwan ng Kasaysayan at National Breastfeeding Awareness Month sa The Gallery Rizal Park, Luneta. Mga kawika, sabay-sabay nating tunghayan ng handog na wika alaman ng KWF.
1: Tara na sa wika alaman! Pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko!
2: Wika alaman, sari-sari sa ating kasarian. Sa Filipino, pwede natin gamitin ang sumusunod para pumatungkol sa spektrum ng ating kasarian. Tagapangulo, mambabatas, mangingisda, magsasaka, mananahi, guro, pulis. Ilan lamang ito sa ginagamit nating termino para sa katungkulan at hanap buhay na hindi nagtatakda ng kasarian. Pwede pa nating ipalaganap ang paggamit ng manananggol sa halip na abogado o abogada, punong lalawigan sa halip na gobernador o gobernadora, at manggagamot o dok na lang sa halip na doktor o doktora. Sa ganitong paraan, nag-aambag tayo sa paglinang sa mga gawain natin para sa kasarian o mas kilala nating gender and development o GAD. Ganito rin sa paggamit natin ng mga panghalip. Walang pagtatakda kung babae o lalaki ang pinatutungkulan. Siya, di tulad ng she o he at him o her ng Ingles. O diba, inklusibo ang ating wikang pambansa. Tinatanggap ang sari-sari nating identidad dahil pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, kapag may serbisyong kailangan, saan tayo lumalapit? Kapag may batas o patakarang kailangang ipaliwanag, paano natin ito mauunawaan? At kapag ang pamahalaan ay may mensaheng nais ihatid sa bawat mamamayan, anong wika ang dapat gamitin? Dahil ang serbisyo publiko ay hindi lamang tungkol sa mga programa, patakaran at proseso, hinggit sa lahat, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa tao. At paano magiging tunay na bukas at inklusibo ang pamahalaan kung hindi malinaw at hindi nauunawaan ng mamamayan ang wikang ginagamit nito? Dito pumapasok ang Filipino, hindi lamang bilang wikang pambansa, kundi bilang wika ng malinaw na impormasyon, pakikilahok at paglilingkod. Sa mga tanggapan ng pamahalan at maging sa mga komunidad, ang wika ay nagsisilbing tulay upang mailapit ang serbisyo ng mga taong higit na nangangailangan nito. Pero paano o gaano nga ba kahalaga ang Filipino sa aktual na paghahatid ng serbisyo publiko? Paano nito napalalakas ang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan? At ano ang papel ng mga institusyong nangunguna sa mabuting pamamahala at maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga pamayanan? Ngayong araw, mga kawika, makakasama natin ang mga panauhing may mahalagang pananaw mula mismo sa larangan ng pamamahala at serbisyo publiko. Abangan natin, mga kawika, ang kanilang mga kwento, karanasan at pananaw sa isang tanong na dapat nating pag-isipan. kung ang serbisyo ay para sa bayan, hindi ba't dapat ang wika nito ay wikang nauunawaan ng mamamayan? Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preservasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, kasama natin ng live ngayong hapon ang ating mga panauhin mula sa Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal o DILG ang nagkamit ng antas tatlo sa KWF Selyo ng Kausayan sa Serbisyo Publiko noong 2024. Ang ating unang panauhing pandangal, mga kawika, ay isang matino, mahusay at maaasahang leader sa paglilingkod bayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno na itaguyod ang mga makabagong programa tulad ng Governance Exemplars for Meaningful Service o GEMS para sa sangguniang kabataan at mga kawani ng DILG Rehiyon 12, Civil Society Organizations, Academy of Soksarjen, Gender and Development Seal at Drug-Free Workplace Seal. Sa kanyang pamumuno, nakamit din ang mahalagang pagkilala tulad ng Philippine Quality Award at Prime HRM Bronze Award. Kinilala rin siya sa pamamagitan ng 2022 Cup Dev Ace Tatag ng Agila Award ng Local Government Academy at 2023 Outstanding GAD Champion Award ng Philippine Commission on Women at 2024 Matalunggaring Award mula sa kanyang sariling pinagmulan, ang Bayan ng Bayambang Pangasinan. Sa kasalukuyan, mga kawika, patuloy niyang iniaalay ang kanyang paglilingkod bilang kawaksing kalihim para sa pagpapaunlad ng yamang pantao ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal o DILG, ASEC Josephine F. Cabrido Leysa. Magandang hapon po, ASEC Leysa, at bumati po muna kayo sa ating mga taga-subaybay.
3: Magandang hapon po, Ma'am Ange. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa ngayong hapon. Binabati din po namin ang lahat ng opisyal ng Kagawaran ng Department of Interior and Local Government sa pinamumunuan ng aming kalihim, Secretary Juanito Victor Remulla, lahat po ng mga opisyal at kawani sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Siyempre, babatiin din po namin yung aming mga kababayan at pamilya dyan sa Coronadal City, South Cotabato. Magkasama po kay tagarong kami pareho ni Lervy. Maraming salamat po sa pag-imbita, Ma'am Ange.
0: Maraming salamat din po, ASEC Jo, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Mga kawika, kasama rin natin ng live sa studio ang isang masigasig na lingkod bayan at tunay na nagmamahal sa ating bansa. Siya ay isang licensed environmental planner at kabilang sa mga kinilala bilang General Santos City Youth Achiever Awardee dahil sa kanyang aktibo at voluntaryong paglilingkod sa pamayanan. Mula nang sumapi sa sentral na tanggapan ng DILG noong 2018, ay patuloy niyang isinusulong ang pag-unlad ng mga kawani sa pamamagitan ng Learning and Development Program o TUON, Thriving and Unleashing Capabilities for Organizational Nurturing. Kinilala rin siya bilang PRACE, Going the Extra Mile Awardee ng DILG dahil sa kanyang dedikasyon sa pagsusulong ng mga programang nagpapaunlad ng mga kawani at bilang focal person ng DILG para sa Lupon sa wikang Filipino. Isang lingkod bayan na patuloy na naglilingkod ng may puso, husay at malasakit. Ginoong Lervy James Neri Fruto. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Fruto. At baka nais nyo po munang batiin ang ating mga kawika at mga nakaabang po sa inyo ngayong hapong ito.
4: Magandang hapon po, Ma'am Ange. Naimbag nga malam kada kayo amin. Maayong hapon sa inyong atanan. Isang malaking pribilehyo po ngayong hapon na makasama ang aking mentor na si ASEC Jo po pagdating po sa mga programa na nagpapaunlad ng aming mga kawani sa DILG, lalong-lalo na po sa paggamit ng wikang Filipino. Nais ko lang pong batiin ng aming mga kasamahan sa Lupon sa wikang Filipino at pwede pong mag-special shoutout na lang sa aking kapatid na si Harty, napakabait na kapatid, at mga kaibigan po na sila Jordan, Karen at Hailin na nanonood po ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon po sa lahat po ng binati ng ating mga panauhin at pagbati po sa kalihim ng DILG kagalang-galang Juanito Victor John Vic C. Remulla Jr. at sa lahat po ng mga opisyal at kawani ng DILG, lalo na yung mga nakasubaybay po sa atin ngayong hapon sa iba't ibang panig ng bansa. At pagbati po kay Ma'am Pinky Jane Esten Matay, ang masigasig din pong tagapamahala ng selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko. Ayan, simulan na po natin yung ating talakayan ngayong hapon tungkol po dito sa paggamit ng Filipino para sa layunin o tunguhing magamit ito sa serbisyo publiko. Asek Jo, kanina nabanggit natin sa ating pagpapakilala na ang DILG po ay nakatanggap noong 2024 ng antas tatlo sa selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko. Gusto po naming malaman kung ano po yung inyong naramdaman sa pagkilalang ito at paano nyo po o paano po ito naka-apekto sa inyo para lalo pang pagbutihin yung mga isinasagawa po ninyong mga programa at inisyatiba po sa DILG, lalo na sa pagpapaunlad po ng wikang Filipino.
3: Una po siguro, gusto ko pong magpasalamat. Gusto namin magpasalamat sa ating komisyon, sa KWF, para po sa pagbibigay ng karangalang ito sa amin pong kagawaran. Alam niyo po, isang malaking karangalan at inspirasyon para sa amin ang pagkilalang ito. Higit pa sa isang parangal, itinuturing namin itong pagkilala sa sama-samang pagsisikap ng mga opisyal at kawani ng DILG na isulong at gamitin ang wikang Filipino sa ating mga programa, komunikasyon at serbisyo. Para sa amin, ang selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ay hindi lamang isang pagkilala sa mga nagawa na natin. Isa rin itong hamon na lalo pa nating pagbutihin ng ating mga ginagawa. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapaunlad ng wika ay isang tuloy-tuloy na proseso at hindi dapat natatapos sa isang pagdiriwang o sa isang buwan lamang. Dahil dito, lalo kaming nahihikayat na palawakin pa ang paggamit ng Filipino sa aming mga opisyal na komunikasyon, IEC materials, yung mga dokumento, formularyo, programa at iba pang pakikipag-ugnayan sa ating mga katuwang at mamamayan. Higit sa lahat, nais nating maging halimbawa ang DILG na ang kahusayan sa serbisyo publiko ay maari nating maipakita hindi lamang sa kung anong ating ginagawa, kundi pati sa kung paano natin ito pinapaliwanag at ipinauunawa sa ating mga kababayan. Kaya ang pagkilalang ito ay hindi katapusan, kundi simula ng mas mataas na antas ng ating commitment sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Patuloy nating gagamitin ang wika bilang tulay upang maging mas malinaw, mas inklusibo at mas makabuluhan ang paglilingkod ng pamahalaan sa bawat Pilipino.
0: Nakakatuwa mga kawika, no, yung binanggit o binahagi sa atin ni Asek Jo na yung simpleng pagkilala ng Komisyon sa Wikang Filipino sa DILG ay hindi doon nagtatapos, bagkus lalo pa po nilang pinagbubuti yung kanilang mga gawain po sa DILG at paggamit nga po ng wikang Filipino. Sir Lervy, kasi baka hindi alam ng mga ating mga ibang nagasubaybay, no? Ginagawad kasi natin ito bilang pinang pagkilala at bilang dahil dun sa pagpapatupad ng EO335, yung paggamit ng Filipino sa serbisyo publiko, sa mga formularyo, sa gabay ng mamamayan na dapat nakasalin sa Filipino, yung mga serbisyong pinagkakaloob po natin ay dapat naiintindihan ng mamamayan. Gusto po naming malaman, Sir Lervy, ibahagi nyo sa amin, ano yung kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa isang kagawaran gaya ng DILG?
4: Opo. Para sa amin po kasi ang DILG po ay isang pamilya po, no, napakalaking pamilya na may mga kawanina nagmumula po sa iba't ibang mga rehiyon at nagre-representa po ng iba't ibang wika. Gaya po sa akin, galing po ako sa lungsod ng Coronadal. Ako po ay pinaghalong Ilocano at Ilonggo. So kami po sa DILG ay talagang isang pamilya na napakarami pong wika, no, na kumbaga nag binubuo po ng pamilya na may iba't ibang pinagmulan. Kaya po para sa amin, mahalaga po ang wikang Filipino dahil isa po itong mahalagang kasangkapan upang mas maging malinaw, mas inklusibo at mas madaling maunawaan po ang komunikasyon ng pamahalaan. Bilang kagawaran po na direktang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at syempre po sa mga komunidad po natin, mahalagang maihatid natin ng ating mga polisiya, mga programa at serbisyo sa wikang higit na nauunawaan po ng ating mga kababayan. Sa madaling salita po, ang wika po para sa amin ay hindi lamang po isang paraan ng pakikipag-usap. Para sa aming puso po sa DILG, ito po ay isang tulay sa mas mahusay at mas makabuluhang paglilingkod sa bayan.
0: Napakaganda ng mensahe na yon na ang wikang Filipino ay tulay sa mas mahusay at mas makabuluhang paglilingkod sa bayan. Asik Jo, pinag-uusapan natin yung paglilingkod sa bayan. Paano naman po isinasabuhay ng DILG o ginagamit ng DILG ang Filipino sa inyong mga opisyal na komunikasyon o kaya naman korespondensya gaya ng nakasaad sa EO335?
3: Ang paggamit po ng Filipino ay sinusulong natin sa pamamagitan ng mga memorandum na ibinibigay sa iba't ibang tanggapan, yung mga liham, programa, presentasyon, information materials, at iba pang angkop na opisyal na komunikasyon. Kabilang dito ang pagsasali ng mahalagang mensahe at dokumento sa Filipino upang maging mas malinaw at madaling maunawaan ng ating mga kawani at mga kababayan. Taon-taon po naglalabas din ang kagawaran ng memorandum na naghihikayat sa lahat ng tanggapan na gamitin ang wikang Filipino sa mga opisyal na transaksyon, komunikasyon, korespondensya, pakikipagtalastasan at mga aktibidad. Hindi lamang po ito tuwing buwan na Agosto o buwan ng wika, kundi sa buong taon. Dahil para sa DILG, ang Filipino ay hindi lamang wika ng selebrasyon. Ito ay wika ng ating araw-araw na paglilingkod.
0: Tama po kayo, Asik Joe. Lalo na sa ating mga taga-subaybay, mahalaga yung sinabi sa atin, binahagi sa atin ni Asik Joe na hindi lang dapat natin inaalala, ginagamit ang wikang Filipino tuwing buwan ng Agosto dahil ito'y buwan ng wika. Ang ganda nung sinabi na araw-araw, no, ginagamit ito sa DILG sa lahat ng komunikasyon na ipinalalabas nito, maging sa mga anunsyo at pabatid sa kanilang mga social media account, no. Bisitahin natin ito dahil makita natin na talagang ginagamit po ito ng DILG. At alam po natin, Sir Lurvy and Asik Jo, no, na napaka, kumbaga, kailangan talaga ng suporta ng administrasyon para maisagawa ang lahat ng mga pagpupunyagi o pagpupursige po natin para sa wikang Filipino. Kaya naman nais naming malaman, Asik Jo, sino po yung mga nangunguna sa pagpapatibay po ng mga programa para sa pagpapaunlad ng wikang Filipino sa DILG?
3: Alinsunod po sa kautosang tagapagpaganap bilang 335, serye ng 1988. Binuo po ng DILG ang lupon sa wikang Filipino sa pamamagitan ng atas pangkagawaran bilang 2024-641 at 2025-229. Ang lupon po ng DILG ay pinangungunahan mismo ng ating kalihim, Secretary Juanito Victor C. Remulla, at katuwang niya si pangalawang kalihim Marlo L. Eringan, kasama ang mga opisyal at kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng DILG Central Office at Regional Offices. Ang lupon po ang nangunguna sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa at gawaing naglalayong palawakin ang paggamit ng Filipino sa kagawaran. Kabilang ang pagsasali ng mga pabatid, brochure, formularyo at iba pang materyales, gayon din ang paggamit ng Filipino sa mga banner, tarpaulin, paskil at iba pang komunikasyong pampubliko. Sa ganitong paraan, ginagawa nating bahagi ng kultura talaga ng DILG ang paggamit at pagpapahalaga sa sariling wika.
0: At hangad po natin, Asik Jo and Sir Lurvy, na sana lahat po ng mga ahensyang pampamahalaan, mga lokal na unit, na sana ay maging o gamitin o gawing hawaran po ang DILG at gamitin din natin ang wikang Filipino sa ating paglilingkod sa bayan. Nabanggit po ni Asik Jo na noong 2024 pa po na itatag ang lupon sa wikang Filipino. Tama, Sir Lurvy, ano?
4: Yes po. Oo. Yes po.
0: Ano po yung mga pangunahing programa ng lupon sa wikang Filipino na naisagawa na po ninyo mula po 2024 hanggang ngayon kasalukuyan, Sir Lurvy?
4: Alam niyo po, ma'am, isa po talaga sa aming pinagpapasalamat po at talagang masasabi naming sikreto ng tagumpay sa programang ito ay ang aktibong papel po ng aming lupon sa wikang Filipino at mga kawanirin po ng aming kagawaran sa mga sa pag-implementa po ng mga programang ito. At kami po sa DILG po ay napakarami rin pong mga gawain sa lupon sa wikang Filipino, kabilang na po sa aming mga pangunahing programa at inisyatiba yung pagsasalin po sa Filipino ng aming mission at vision, yung aming citizens charter po, dahil mahalaga po ito para sa ating mga kliyente na kanilang maunawaan po kung ano ba yung mga proseso at paano po nila makukuha yung mga dokumento o mga serbisyo na para po sa kanila. At para sa ilan po sa mga saling ito, kami din po ay proud na partner po namin ng aming KWF or ang ating KWF, sapagkat kami din po ay nakatanggap ng sertipiko ng kawastuhan mula po sa inyo, ma'am. At isinusulong din po natin, gaya po ng sinabi po ng aking mentor na si Asek Joe, ang paggamit po ng Filipino sa ating mga komunikasyon, yung mga IEC materials po natin, yung ating mga social media. Kaya kung kayo po ay lalong-lalo na po sa mga regional na tanggapan namin, kanilang ginagamit din po from time to time po yung wikang Filipino po sa kanilang mga social media post at kanila pong mga website articles. At kasama din po dito yung taunang pagdiriwang po namin ng buwan ng wika. Aktibo po ang DILG dito. Pag buwan ng Agosto, pinagpaplanuhan po agad kung ano po yung mga aktibidad na talagang magpapaundad po ng ating wika at kung saan ay nagsasagawa rin po tayo ng mga gawaing hindi lamang nagtatampok po ng mga wika kundi nagpapakita rin ng ating kultura at pagkakakilanlan. At ngayong taon po, sa ilalim din po ng pamumuno ng aming mga opisyal, kasama po si Asek Joe at ng Lupon sa Wikang Filipino, tampok po ang Pistang Pinoy at patimpalak sa katutubong sayaw at tanong at sagot, no, tuwing flag ceremony po namin, ma'am, upang higit nating maipamalas ang ating pagmamahal sa sariling atin. Alam ko pong may maidadagdag pa po ang aking mentor na si Asek Joe doon sa ginagawa po
3: kasi
4: namin.
3: Ano, masaya yung ginawa natin nung ano eh, nung Lunes, di ba? Paano ba yun? Kailangan banggitin mo kung ano yung titulo ng kantang, katutubong kanta.
4: Katutubong awit.
3: Kasi alam natin kantahin, pero hindi natin alam kung ano yung titulo niya. Kaya nga, ano, nagkakabiruan doon eh, na kami lang yata na may mga siguro senior citizens na yung nakakaalam ng mga kanta. Kaya ginawa po namin sa DILG yung pagpapatugtog ng ating mga katutubong awitin para po maintindihan at saka malaman din ng ating mga henerasyon ngayon, mga makabagong henerasyon, na maganda pala, magaganda yung ating mga kwento, mga sayaw, lalo na po yung ating katutubong awitin.
4: Ma'am, idagdag ko lang po, speaking of Asek Joe po, maliban po sa kanta, dahil po ang rason po kung bakit din po kami nagpakatutubong sayaw, dahil gaya nga po ng sinabi niya, yung mga kabataan ngayon, hamon po yun sa atin, no? Dahil syempre alam nila yung hip-hop, alam nila yung mga modern na mga TikTok dances, ngunit pagdating po doon sa ating mga katutubong awitin po, medyo challenge po yun, nakita po namin na challenge yun. Kung kaya't hinikayat po talaga kaming mga kabataan nila Asek Joe at ng aming mga opisyal po, na bakit hindi tayo magpapatimpalak ngayon, no, sa katutubong sayaw upang ma-appreciate naman ng ating mga kabataan hindi lamang po yung ating katutubong awitin, kundi maging na rin po yung mga sayaw natin at kung ano po ba yung malalim na kwento sa likod ng mga sayaw at awiting ito. Kaya excited po kami sa aming kulminasyon po sa susunod na linggo.
0: Ayan, pagbati po sa DILG at napakagandang balita po na sinasariwa natin yung ating pagka-Pilipino, lalo na ngayong buwan ng Agosto. Gusto ko nga sanang itanong, Sir Lervie, tungkol naman dun sa lupon sa wikang Filipino, nung binubuo nyo ito sa DILG, ano yung mga hamon na kinaharap ninyo na bago nyo nabuo ito? Kasi paano tinanggap ba agad ng mga opisyal at ng mga kawanina o gagamit na tayo ng wikang Filipino ngayon? Ano yung mga hamon natin, Sir Lervie?
4: Syempre po, yung unang-una po, no, ang syempre nasanay po kasi tayo na sa ating mga komunikasyon ay English po yung ating ginagamit. At syempre, gaya din po siguro ng iba, challenge po talaga, hindi po madali na bigla po nating, kumbaga, bigla po tayong magsusulat ng mga memo, mga liham, gamit po ang mga terminolohiya na gamit ang wikang Filipino sa mga komunikasyong ito. So, yun po yung para sa amin po, yung naging unang challenge. At sabi ko nga po kanina, hindi lang po kasi ang DILG natatagpuan dito sa Luzon. Meron din pong galing sa Visayas at gaya ko po, galing sa Mindanao. Kaya masanay po ako sa Ingles at sa dialektong Hiligaynon o Ilocano. Kaya para sa akin challenge po yung pagsusulat ng wikang Filipino. Ngunit, isa rin nun po yun siguro sa aming pinagpapasalamat. Una po yung aktibo pong partisipasyon ng aming mga leader gaya po ni ASEC Joe, kasi kung hindi po sila huwaran po sa aming mga kawani po sa DILG, syempre hindi din po kami susunod doon sa programang yon. Pangalawa din po, nakita rin po natin yung aktibong partisipasyon ng mga kawani sa sentral at regional na tanggapan. Kung makikita nyo po yung aming mga kinompile po mamano na mga talagang mga accomplishment nila ay parang isang malaking libro na po yung aming na-compile po. Yun po ay patunay lamang ng aktibong pakikibahagi. Hindi man kami perpekto pagdating po sa talagang 100% na pagsasalin sa wikang Filipino, ngunit nakikita po natin yung pagpupursige po ng bawat isa para po para po maging matagumpay sa hamong ito na paunlarin pa natin ang wikang Filipino sa ating mga serbisyo.
0: At napakagandang kilalanin yung mga pagsisikap na ginagawa po ng DILG sa paggamit ng Filipino para sa bilang wika ng serbisyo publiko. At yun nga, no, yung mga hamon na nabanggit ni Sir Lurvy. At alam ko, hamon din, ASEC Joe, kung paano tiyakin na tama, wasto, angkop yung paggamit ng Filipino sa mga dokumento. Kasi gaya ng nasabi ni Sir Lurvy kanina, hindi naman natin talaga natitiyak kung 100% talaga na wasto ito. Pero paano po yung proseso na ginagawa natin sa DILG, ASEC Joe?
3: Paulit-ulit ng pagsusuri. Mahalaga kasi yung masusing pagsusuri. Pagsasalin at pag-i-edit ng mga dokumento bago ito gamitin o ilabas para alam natin na talagang yung konteksto ng mga gusto nating ipaabot talagang sakto doon sa ginagawa natin. At lagi po kaming nakikipag-ugnayan sa Komisyon sa Wikang Filipino para sa mga usaping nangangailangan ng gabay hinggil sa wastong gamit ng wika at terminolohiya. Naalala ko na isang araw, sabi ni ASEC Esther Aldana, sabi niya, meron pa tayong mga terminolohiya na ibinibigay? Meron po, ma'am. Kaya doon, balikan natin yung unang tanong kanina. Hindi madali yung pag... ano namin. Kaya pagsali. Lang, siguro dahil naumpisahan, sunod-sunod na rin, medyo nasasanay na rin. Kaya natutuwa kami kasi hindi na lang yung lupon, hindi na lang yung kami sa HR, pero nakikita mo yung pagbabago sa ibang mga opisina ng DILG. Kaya, sabi nga natin, mahalaga na hindi lamang basta maisalin sa Filipino ang isang dokumento, di ba? Dapat, maging wasto rin ito, malinaw, angkop, sabi ko nga, sa konteksto at madaling maunawaan ng ating target na mambabasa.
0: Kaya napakahalaga, mga kawika, noong partisipasyon at kooperasyon ng lahat, no, ng mga opisyal at mga kawani na mga leader natin para naman maisakatuparan talaga natin yung layunin ng EU335 at syempre yung mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino. At mga kawika, aming mga katuwang na mga ahensya ng pamahalaan sa paggamit ng Filipino, gaya po ng nabanggit ni ASEC Joe, ay bukas po ang KWF ang aming tanggapan para tulungan po kayo, no, na lalo pa nating pagbutihin at lalo pa nating gamitin ng wikang Filipino. At nakatutuwa yung ibinahagi ni ASEC Joe na meron na silang mga nalikom na mga terminolohiya, no, na maaring balikan. Halimbawa, nagsasalin ka ng memorandum, no, babalikan mo, ano bang salin natin dito, no? Nakakatuwa yung ganun, ASEC Joe, na may naka-ready na tayo.
3: Opo.
0: At Sir Lurvy, Total, nabanggit kanina ni Asik Jo no, na nagiging talagang katumag-katuwang tayo ang DILG at KWF. Gusto po naming malaman, para rin sa kabatiran no, ng ating mga kawika ngayong hapong ito, ano po ba yung nagiging papel ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga programang inilulunsad ng DILG?
4: Alam niyo po ma'am, mula noon hanggang ngayon, isa po sa talagang malaking pagpapasalamat namin no, yung talagang aktibong partnership sa pagitan po ng DILG at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Shout out lang po siguro kay la Ma'am Pinky, kay la Kuya JL, talagang lagi po one call away lang po sila tuwing tumatawag po ako sa kanila, tuwing may mga terminolohiya na para sa akin ay parang hindi ko po kayang sagutin, lalong-lalo na po kapag nagtatanong po yung aming mga kasamahan at yung mga usapang technical po or mga terminolohiyang technical, talagang bukas po ang tanggapan ng KWF upang tulungan po kami para doon. At para sa amin po, mahalagang mahalaga pong katawang namin ang KWF sa pagsusulong at pagpapaunlad po ng ating pambansang wika sa pamamagitan po nung inyong mga ibinigay na pamantayan araw-araw na gabay, no? Lalo na ngayong Agosto po, parang araw-araw kausap ko po ang KWF at syempre po yung technical na kaalaman, natitiyak po nating mas matibay ang ating batayan sa paggamit ng Filipino sa mga dokumento, komunikasyon at programa ng kagawaran. Nabanggit ko po kanina na maligayang maligaya po kami o masayang masaya po kami na nakatanggap po ng sertipiko ng kawastuhan mula po sa KWF. Ang ginagawa po kasi namin bilang isa po sa mga proyekto, syempre isinalin po namin sa wikang Filipino yung aming misyon, yung aming bisyon, yung pagkarami-raming gabay ng mamayan o citizens charter po namin. At syempre, maligayang maligaya po kami o masayang masaya po kami dahil ang KWF po ang talagang nag-review nun. At dahil doon po ay nakatanggap po ang aming kagawaran ng sertipiko ng kawastuhan mula po sa KWF. At syempre po, taon-taon din po ito nagpapasalamat din po kami sa KWF dahil kayo po ang aming katuwang sa pag-iimplementa po o pagsasagawa ng mga webinar sa korespondensya official. Naalala ko po noon, hindi lamang webinar, on-site po talaga ay nung nasa Tagaytay po kami noon ay KWF din po yung talagang gumabay po sa amin sa aming pagsasanay. Kaya maraming salamat po KWF.
0: Maraming salamat din po Sir Lervy Asik Jo. At alam nyo kasi mga kawika, baka ang naiisip nyo lang pag sinabi nating may serbisyong pagsasali ng KWF, oo, kami ang nagsasalin, kami yung buong halimbawa nagpasali ng isang ahensya ng pamahalaan, isinasali namin ito. Ngunit, naisin naming ibahagi na kami po ay nagbibigay ng pagsasanay sa pagsasalin. Ngayon, gaya ng ginagawa nila Sir Lervy at ni Asik Jo, sila na yung nagsasalin mismo. At nire-review na lamang ito ng KWF at binibigyan sila ng sertipiko ng kawastuan. At makikita natin dito na itong mga ginagawa nila ay dapat lamang po na sila yung magsalin. Bakit mga kawika? Dahil sila po yung gumagamit, sila yung mas nakauunawa kung tama ba yung pagkakasalin. Dahil dapat mas alam po ni Sir Lervy at ni Asik Jo kung ano yung wika ng DILG. Okay. Kano? At narito po lagi ang Komisyon sa Wikang Filipino para gabayan po no? At lalo pang pagbutihin natin ang ating kasanayan sa pagsasalin. At Asik Jo, hinggil naman po ano, ngayon, lalo na ngayon ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa at napakaraming mga programa, aktibidad at proyekto ng KWF. Paano po o ano po yung mga ginagawa nyo sa DILG para po naman ay maging katuwang din na kami naman po ang hihingi ng tulong sa DILG para kami naman po yung tulungan yung palaganapin natin ang aming mga handog na serbisyo?
3: Sa usaping katuwang ng Komisyon ng Wikang Filipino, malaki po ang papel ng DILG dahil mayroon tayong malawak na network ng mga tanggapan at katuwang na lokal na pamahalaan sa buong bansa. Sabi ko nga po kanina, nandoon po kami mula sa mga lalawigan hanggang sa syudad, sa mga bayan, sa mga barangay, hanggang sa mga purok at sityo. Sa pamamagitan po ng ating mga memorandum circular at iba pang opisyal na komunikasyon na ipapaabot natin sa mga lokal na pamahalaan ang mga programa at aktibidad ng KWF. Sa ganitong paraan, nagiging tulay po kami sa DILG sa pagitan ng pambansang programa para sa wika at ng mga lokal na pamahalaan at komunidad na ating pinaglilingkuran.
0: Maraming salamat po, Asik Jo, sa inyong patuloy na pagsuporta din po sa Komisyon sa Wikang Filipino, sa yung simpleng pag-share, pag-send ng mga aming mga paskil, lalo na po yung aming mga trivia tungkol sa wika, no, napakahalaga po nun para sa amin. Kasi hindi, kung kami lang po, ay hindi po namin kakayanin lamang. Kailangan po talagang magtulungan ng buong pamahalaan, yes, para po mapaunlad natin at mapalaganap ang wikang Filipino. Asik Jo, maraming mga kumakalat ngayon, ano, na mga misinformation at disinformation, at bilang isang ahensya rin na talagang, bilang ang DILG po ay talagang immersed, no, lublub doon sa pagpapabatid, mga anunsyo, no, nasa DILG yan, ay sa panahon po nung social media ngayon, alam natin napakabilis na po ng pagkalat ng informasyon. Paano po nakatutulong yung wikang Filipino para labanan naman itong mga misinformation at disinformation?
3: Malaki po ang maitutulong ng malinaw at madaling maunawa ang Filipino sa paglaban sa misinformation at saka disinformation. Alam nyo kasi, pagka hindi Filipino yung ginagamit mo, maraming interpretasyon na nangyayari. Kaya doon po pumapasok yung mga misinformation na sinasabi natin. Kapag po ang opisyal na impormasyon ng pamahalaan ay naiparating sa wikang nauunawaan ng mamamayan, mas nagiging madali para sa kanila na suriin, ihambing at makilala ang tama at mapagkakatiwala ang impormasyon. Kaya ang paggamit ng Filipino ay hindi lamang usapin ng wika. Ito rin ay bahagi ng information literacy at responsabling pakikilahok ng mamamayan.
0: Ayan, mga kawika, kinakailangan maging responsable din tayo. No, meron din tayong responsibilidad bilang mamamayan, no, dun sa mga pinipili nating mga impormasyon, sa mga binabasa natin. At sabi nga ni Asik Jo, gamitin natin ang wikang Filipino kung nais nating maunawaan tayo ng ating mga kapwa Pilipino. At gaya nga nung nabanggit natin kanina pa natin ginagawa yung promosyon, no, na talagang ang DILG ginagamit ang wikang Filipino sa mga IEC materials nito. Sir Lervy, bakit kaya mahalaga? No, alam ko paulit-ulit na natin tinatanong to, pero gusto kong malaman, ano yung sa panig naman ng DILG, ano yung kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa IEC materials, lalo na po doon sa mga komunidad na nasa GIDAS? Sir Lervy, ibahagi muna natin sa ating mga kawika, ano yung GIDAS?
4: Ma'am, yun po yung geographically isolated and disadvantaged areas, o yun po yung mga kababayan natin na nakatira po sa mga kasuluk-sulukang bahagi po ng ating bansa. Kadamihan po sa mga ito, wala pong internet o mahina po yung wala pong kuryente, ganun po. Kaya nais din po natin silang maabot po ng ating mga programa.
0: Opo, at sabi niyo po sa akin kanina, napakahalaga pong gamitin ang Filipino sa IEC materials. Opo. Bakit po, Sir Lervy, sa panig ng DILG?
4: Opo, para sa amin po, mahalaga pong gamitin ang Filipino sa ating mga IEC materials dahil hindi po sapat na meron lang tayong impormasyon. Ang mahalaga po sa amin ay dapat ito po ay mas nauunawaan po ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga komunidad na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Mahalagang gawing simple po, malinaw at madaling maunawaan ang impormasyon tungkol po sa ating mga programa, sa ating mga serbisyo, sa ating mga polisiya, karapatan at responsibilidad ng mamamayan. Hindi natin nais na ang ating IEC material po ay maging isang dokumento lang na bastang ipinapamahagi lamang. Nais nating maging kasangkapan ito upang ang bawat mamamayan ay makaalam, makaunawa at higit sa lahat makilahok sa programa natin. At dahil po sa huli, ang impormasyon ay nagiging makabuluhan po kung ito po ay nauunawaan, at ang serbisyo ay mas nagiging epektibo po kapag naihahatid sa wikang nauunawaan ng taong ating pinaglilingkuran.
0: Alam po natin, mga kawika, na ang DILG ay isa sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na talagang nakikita, no? Talagang may presensya po sila sa lalawigan, sa mga lungsod, munisipalidad, sa buong bansa. Gaya nga nang nasabi ni Sir Lervy kanina, iba-ibang wika talaga sila eh. Kaya naman napakangganda na napagbubuklod ng Filipino, nagagamit ang wikang Filipino sa mga korespondensya na maaari nilang gamitin bilang isang wika na nauunawaan ng lahat. Kaya naman, Asik Jo, paano po nagiging advantage o kalamangan para sa DILG yung, kumbaga, dahil nakikita po kayo sa buong Pilipinas, paano po nakatutulong yung wikang

0: at iba pang wika ng mga pamayanan. Kaya sa ating pakikipag-ugnayan, ginagamit natin ang Filipino bilang pangunahing tulay sa komunikasyon habang kinikilala at iginagalang natin ang mga lokal na wika kung kinakailangan upang maging mas malinaw at mas epektibo ang ating mensahe. Sa ganitong paraan, ang malawak na network ng DILG ay hindi lamang isang organizational advantage. Sabi nga, ito ay isang pagkakataon upang maging tulay ang kagawaran sa pagitan ng pamahalaan at ng iba't ibang pamayan ng ating pinaglilingkuran.
1: Kaya naman, Asik Joe at Sir Lurvy, nagpapasalamat ang Komisyon sa Wikang Filipino dahil talagang naging katuwang po namin kayo, lalo na ngayong buwan ng wika. Nagpalabas po ng memorandum mismo ang DILG para naman ang lahat ay dumalo at makilahok po sa mga aming mga programa at proyekto, sa aming mga timpalak at gawad ngayong buwan ng wikang pambansa. Sir Lurvy, sa isang maikling payo lang, ano yung maikling payo natin sa ating mga kapwa lingkod bayan na nais simulan itong advokasya ng paggamit ng wikang Filipino sa serbisyo publiko?
2: Opo, ma'am. Ito po ay mula sa aking karanasan. No? Nung ako po ay nagsisimula sa paggamit po ng wikang Filipino, syempre hindi po ito naging madali. Sabi ko nga, sana Ilonggo na lang o sana Ilocano na lang yung aking isusulat. Ano? Ngunit kapag sinanay niyo po ang inyong sarili, marunong po kayong magtanong, marunong po kayong magbasa, at paulit-ulit niyo pong sinasanay ang inyong sarili, hindi man perpekto ang inyong nagagawa, ay unti-unti po ay namumulat kayo sa kagandahan po ng paggamit ng wikang Filipino. Kaya aking hinihikayat din po, no, yung aking mga kasamahang kawani po ng pamahalaan, hindi lamang sa DILG, na talagang pagtibayin po natin yung paggamit ng wikang Filipino. Sabi nga po, no, dapat tayo po yung modelo, no, ng pagmamahal sa ating sariling wika. Kaya simulan po natin sa ating mga sarili, matuto po tayo, at kapag tayo po yung natuto, handa na po tayong magturo din po sa iba. Maraming salamat.
1: At bilang panghuli po, Asik Zo, ano po ang mensahe ng DILG ngayong buwan ng wikang pambansa? Lalo na po pagdating sa wikang Filipino.
0: Yeah. Ang wikang Filipino po ay wika ng pagkakaisa, komunikasyon at paglilingkod. Inuulit-ulit po natin yan magmula pa kanina. Ano? At bilang mga lingkod bayan, gamitin natin ito hindi lamang dahil bahagi ito ng ating kultura at pagkakakilanlan, kundi dahil ito ay isang mabisang kasangkapan upang higit nating mapalapit, mailapit ang pamahalaan sa mamamayan. Nais nating ang komunikasyon ng pamahalaan ay maging malinaw, inklusibo at madaling maunawaan ng bawat Pilipino. Kaya ang ating panawagan ay simple, gamitin, pagyamanin at ipagmalaki natin ang wikang Filipino, sapagkat sa pagpapaunlad ng ating wika, pinauunlad din natin ang paraan ng ating paglilingkod sa bayan.
1: Maraming salamat po sa inyo, Asik Joe at Sir Lurvy, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya upang talakayin po natin ang mahalagang kampanya ng wikang Filipino sa serbisyo publiko. Muli, mga kawika, ang nakapanayam natin ng live sa studio ay ang mga kinatawan ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal o DILG, ang focal person para sa lupon sa wikang Filipino, Ginoong Lurvy James Neri Fruto, at ang kawaksing kalihim para sa pagpapaunlad ng yamang pantao ng DILG, Asik Josephine F. Cabrido Leysa. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din
2: mabuhay
0: po.
2: Din po.
0: Mabuhay ang Komisyon ng Wikang Filipino.
1: Maraming salamat po. Mga kawika, ang oras po natin ay 1:53 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ikadalong po ng Agosto taong 2026. At sa pagpapatuloy ngayong hapon, narito ang matuto po tayo ng wikang senyas.
3: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-sama pagkatuto ng Filipino Sign Language.
4: Ito ang senyas ng impormasyon. Itapat ang kanang kamay sa bandang noo at ang kaliwang kamay sa bandang mata. Pagdikitin ang mga daliri at dahan-dahan itong buksan paharap. Ulitin natin. Itapat ang kanang kamay sa bandang noo at kaliwang kamay sa bandang mata. Pagdikitin ang mga daliri at dahan-dahan itong buksan paharap. Impormasyon.
1: Maraming salamat, kawikang Patrick, at sasabayan po tayo ng ating mga panauhin ngayong hapon upang gawin ang senyas. Sabay-sabay po tayong gawin ang senyas ng salitang impormasyon. Impormasyon.

impormasyon. Muli na naman tayong natuto ng senyas ngayong araw ng Huwebes. At para po sa kabatiran ng lahat, narito ang mga nagugi at gagawaran sa timpalak ng timpalak at gawad ng KWF. Sa naisay ng taon 2026, Mark Anthony S. Angeles, ikatlong gantimpala. Emer Sandy Baldemore, ikalawang gantimpala. Rexon H. Gaston, ang mananaisay ng taon 2026. Ang gawad Carlos Padilla 2026 ay iginagawad kina SK Tagapangulo ng Barangay Osmeña Solano, Natasha Jera E. Erese, Congressman Antonio L. Tino, at Senador Loren B. Legarda. Para naman sa kampeon ng Wika 2026, ipinagkakaloob kina Commissioner Cruz, Commissioner Olikino, Commissioner Aguado, Commissioner Dimson, Commissioner Mendilio, at Commissioner Abdurrahman. At para sa dangal ng Wika 2026, kategoryang individual, Justice Jafar B. Dimeampaw. Para naman sa kategoryang samahan o institusyon, kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Pagbati po sa lahat at magkita-kita po tayo sa Bunyi, KWF Gabi ng Parangal sa 27 ng Agosto 2026. Mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa amin ngayong hapon. At para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow po ang official na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Ako po ang inyong lingkod, kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino, at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes. Maligayang buwan ng wikang pambansa po sa ating lahat. Mga kawika, tara na!

0: Swap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
9: So,
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo sa
11: nag-training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement.
14: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
15: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
15: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
15: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
15: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas sapat pa para matugunan ang national spending ng bansa. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Inihintay ng Malacanang ang panukala ng DepEd para sa school-based approach para sa class resumption ng mga estudyante. Sa gitna ito ng ilang araw ng class suspension dahil sa malalakas at walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may pag-aaral na kayo ng DepEd para sa mas flexible na approach patungkol sa class resumption base na din sa kondisyon ng bawat paaralan at ng komunidad. Nais ani Castro ng DepEd na ang deklarasyon ng suspensyon ng klase ay dedepende sa lokal na sitwasyon sa halip na gawin itong pambuong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa ilalim nito, maaaring magbalik sa face-to-face class.
0: Samantala, later Representative Romualdez isinama sa supplemental counter affidavit ang salaysay ng 26 na dating aides ni Saldico na sumasalungat sa Maleta Boys. Ang buong detalye naman ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Isinama ni later Representative Martin Romualdez sa kanyang supplemental counter affidavit na inihain sa ombudsman ngayong araw ang sinumpaang salaysay ng 25 dating drivers at security aides ni dating Congressman Saldico. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, kusang loob na lumapit ang 25 dating aides upang pasinungalingan ang naunang mga pahayag ng Maleta Boys na kinakatawan ni Attorney Levito Baligod. Isasama rin umano sa supplemental counter affidavit ang bagong salaysay ni Orly Gutensa na nagrekan sa naunan nitong pahayag. Kit ni Fajardo, mulang suhol, pananakot o anumang pangako mula sa kampo ni Romualdez kapalit ng salaysay ng mga dating aides ni Ko. Sinabi niyang noong nakaraang linggo ay sinumite ng mga ito yung kanilang affidavit sa NBI at DOJ pati na rin sa ombudsman. Sa kanilang mga salaysay, itinanggi ng mga dating aid na may naganap na anumang delivery ng pera sa mga politiko o opisyal ng gobyerno kabilang na si Romualdez. Sa halip, hinikayat umano sila sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may inihanda ng affidavit para sa kanila. Ayon kay Fajardo, lumalabas na may mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigo upang idawit si Romualdez sa kaso. Naniniwala naman ang kampo ni Romualdez na sa isang patas na investigasyon ay mapatutunayang walang basihan ang mga akusasyon laban sa late lawmaker. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, 26 na electric co-ops minamonitor ng NEAD dahil sa epekto ng habagat. Ang pag-uulat naman ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Patuloy na minomonitor ng National Electrification Administration o NEA ang nasa 26 na electric cooperative sa 14 na probinsya dahil sa epekto ng malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, 3 electric cooperatives ang nakararanas ng partial power interruption. Kabilang dito ang Batelec 2 sa Batangas, Beneco sa Benguet at Pelco 2 sa Pampanga. Samantala na ibalik ng supply ng kuryente sa lahat ng 200 at 43 apektadong munisipalidad habang nagpapatuloy ang restoration efforts para naman sa natitirang 1,000 consumer connections na wala pa rin kuryente. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Tekson ng inyong naging tagapagbalita.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ngayon po'y ipinagdiriwang natin ano, yung 18th anibersaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. At makakasama natin ngayon ang isang inspiradong kabataang ati mula po sa Boracay na nagtagumpay sa kabila ng mga kahirapan at diskriminasyon. Siya po ay si Riza Tambon, isang benepisyaryo ng 4Ps at nagtapos ng Bachelor of Science in Tourism Management. At ating makakakwentuhan ngayong araw na ito, ano? Para malaman ang kwento ng pagsisikap, pag-asa at tagumpay na nagsilbing inspirasyon po ano, sa maraming kabataan at katutubong Pilipino. Samantala, welcome po sa Radyo Magazine, Ma'am Riza Tambon. Magandang hapon!
1: Magandang hapon, ma'am.
0: Ayan, ano, kumusta naman po kayo, Miss Riza? At congratulations, ano?
1: Thank you, ma'am. Okay lang po.
0: Ayan, magsisimula na kami ng kwentuhan ni Miss Riza, no? Miss Riza, maaari mo bang ikwento, no, ang iyong buhay bilang isang kabataang ati sa Boracay at yung mga, kumbaga eh, yung mga hamon na naranasan mo habang ikaw ay lumalaki?
1: Good afternoon, ma'am. Ako nga pala si Riza Tambon. Bilang isang ati po, no, isang katutubong ati ng Boracay, lumaki po ako sa mahirap na pamilya at naranasan ko na po ang ibang-ibang hamon sa buhay na aking kinakaharap. Mm-mm. Bilang isang ati po is, nang hindi po madali mamuhay sa isang lugar na madaming nanghuhusga sa iyo dahil sa kulay, sa buhok mo, pero may mga pero nakayanan naman po.
0: Mm-mm. Yun naman ang mahalaga doon, ano? Malampasan ang mga panghuhusga, no? At paano ito nakaapekto, no? Itong mga panghuhusga na ito sa iyo, no? Ng mga tao, sabi mo nga, sa pang-diskriminasyon sa kulay, sa buhok, ano? Paano to nakaapekto, no? Sa iyong pag-aaral at kumpiyansa sa sarili?
1: Malaking tulong, ay malaki po ang epekto nito sa aking kumpansya sa sarili. May mga pagkakataong po na anhad po ako ng aking nagda-down po ako, lalo na kapag ako po ay nakakaranas ng discrimination, lalo po sa school. Di naman kasi maiwasan ng mga tao na husgahan ka dahil sa kulay, sa tsura mo, sa buhok, ganun. Pero nalampasan ko po yun sa pamagitan ng ginawa ko po sa inspirasyon para po makapagtapos. Hindi naman po kasi hadlang sa akin na i-ano ko ang pagiging discrimination nila sa akin.
0: Tama yun, ano? Deadmahin mo lang, ano, yung mga discrimination na ibinabato nila sa iyo, ano? Wala itong maitutulong, yes. Bagkos ito'y gamitin mo bilang inspirasyon, ano? At ano naman yung kumbaga pinakamalaking inspirasyon sa iyo, ano, kung bakit sige lang baliwalain ko tong mga diskriminasyon na ito sa akin at ipagpatuloy ko kung ano man yung aking nasimulan?
1: Para sa akin po is hindi naman mahahadlangan yung pagbabati ko sila sa akin para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Bali, binagawa ko na lang inspiration yung kanilang pagbabati ko sila sa akin.
0: Oo.
1: Dahil sa kanila, ano ko yung aking sarili na ipagpatuloy ang pag-aaral para makatulong sa pamilya.
0: Yun ang mahalaga doon, ano? Makatapos ng pag-aaral nang sa ganon, maiahon mo ang pamilya mo, ano, sa kahirapan. At ito, kumbaga, isang sandata ito, ano, para maipamukha sa mga nambabatikos sa'yo, ano, na kaya mo. Hindi dahil sa kulay mo, ano, at sa pagiging isang ati mo. At paano naman ano nakatulong itong 4P's ano itong Pantawid Pamilyang Pilipino program ano sa iyong pamilya at syempre sa iyong pag-aaral?
1: Malaking tulong po ang nabigay ng Pantawid Pamilya dahil po sa kanila is nababawasan po ang aming mga pang-araw-araw sa aming pamilya. At dahil sa purpose po is lahat po kami is nakapag-aral. Diyan po, dahil sa purpose, sila po yung nagagabay sa amin para na bigyan po kami ng suporta na makapagtapos po.
0: Oo, sa tulong ng 4Ps. Sige po, go ahead.
1: Dahil din sa 4Ps nung is, nandyan sila para mag-provide ng aming kailangan. Ang 4Ps po is isa po sa naging dahilan din po ng aming pag-aaral. Dahil sa kanila is araw-araw si mga tumutulong at naibigay.
0: Sa tulong ng 4Ps, eto na, nakatapos na si Ryza ng Bachelor of Science in Tourism Management. Ano po ang naramdaman mo no nang eto na tinatawag ka na, ayan na ang diploma mo, tapos na si Ryza. Anong naramdaman mo?
1: Masaya po dahil sa dati po kasi is ano mula sa elementary hanggang high school nang lagi po ako na ano na judge or na discrimination. Pero dahil sa kanila sa mga tao na musga or na discriminate sa akin is nakapagtapos ako dahil din sa mga tao tumulong. Hindi lang po sayang aking naramdaman dahil hindi lang po ito para sa akin ang tagumpay kundi para sa aking pamilya, sa aking mga guro at sa mga tao yung tumulong at sumuporta sa akin para makapagtapos ng pag-aaral. Ayun. Lalo na po ang ATI community.
0: Ayun, ano, ang ATI community, ano. At sa tingin mo, Ryza, ano, paano nakatulong sa iyo, ano, ang pagiging isang ATI para mas lalo kang maging matatag, ano, at talagang determinadong tapusin ang iyong pag-aaral?
1: Ang pagiging isang ATI po ay naging bahagi po ang aking pagkatao at sa mga lakas ko rin ng pamapatuloy sa mga pagsubok at paghuhusga ng aking naranasan. Natutunan kong maging matatag at maniwala sa aking sariling kakayahan. Sa halip na kinakahiya ko ang aking sarili, pinagmulan, mas pinili kong ipagmalaki ito. Nais kong ipakita na ang pagiging ati ay hindi hadlang sa pagkamit ng mga pangarap sa bawat tagumpay na nakakamit ko dahil dala ko rin ang pagmamalaki para sa aking pamilya at sa aking komunidad.
0: Ayun, ano, napakaganda ng sinabi ni Ryza, no? Hindi hadlang ang pagiging isang ati, ano, para maabot ang kanyang mga pangarap at hindi lang para sa kanya ang kanyang pagtatapos, ano, bilang isang Bachelor of Science in Tourism Management, kundi para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga guro, sa mga tumulong sa kanya at lalong-lalo sa ATI community, ano. At bilang isang ATI, Ryza, no, anong mensahe mo na maibibigay sa mga kabataang katutubo, ano, na katulad mo ay naharap sa mga diskriminasyon at mga hamon ng paghihirap, ano, para makatapos?
1: Para po sa akin, sa kagaya ko katutubong ati, huwag po tayo mawala ng pag-asa na ipapatuloy ang ating pag-aaral. Na, lalo na sa panahon ngayon na mahirap ang ating kinakaharap, huwag po natin kalimutan na ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Lalo na sa ngayon, is maraming taong nanghusga. Gawin po natin silang inspirasyon at ilagay po natin sila sa ating mga ano na dahil sa kanila, napagsikapan natin na makapagtapos dahil sa kanilang mga paghumusga. Hindi porket ati, hindi ka na makapagtapos. Kailangan mong patunayan na ati ka, pero may tiyaga at magsikap ka para makapagtapos at para maabot ang iyong mga pangarap.
0: Ano naman ang mensahe mo, no, Raiza, sa mga humusga sa iyo, no, noong mga panahong ikaw ay nakikipaglaban, ano, para makapagtapos ng pag-aaral?
1: Para sa mga tao ng husga at ng ano po sa akin is, eto na po yung inusgahan nyo na kapag tapos na po ng kolehiyo sa school ng Malay College na pinapangunahan ni Mayor Romy Bautista. Dahil din po sa school na binukas niya na nakapag-aral ako doon, kaya eto na po, nakapagtapos na ako.
0: Oh, edi sorry na lang sila, hindi ba, Raiza? Sa panghuhusga nila.
1: Yes,
0: ayan,
1: sorry
0: lalo,
1: na lang po. Oh, hindi lang po na ako mahusgahan.
0: Oh, oh, lalong nagsikap si Raiza para patunayan sa inyo na hindi hadlang ang pagiging isang ate, ano, para makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon at nakatapos ka na, Raiza, ng pag-aaral, ano, ano naman ang plano mo para sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, at syempre sa iyong sarili?
1: Bilang isang graduate student po ng Tourism Management, nais ko pong gamitin ang aking natutunan upang magkaroon ng maayos na trabaho at makatulong sa aking pamilya. Gusto ko rin masuklian ang mga sakripisyo ng aking mga magulang at sa mga taong tumulong sa akin. Parang naman sa aming komunidad, sa ating community, maraming salamat po dahil isa din silang sandigan ng aking tagumpay ng aking nakamit.
0: Ayun, ano. At bilang pangwakas, ano, dahil 18th anibersaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ano, ano ang nais mong iparating, ano, sa pamahalaan at ganun din sa mga pamilyang kasalukuyang benepisyaryo ng 4PS?
1: Sa pamahalaan po, maraming salamat sa patuloy na suporta sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga batang nagsisikap makapag-aral. Bilang isang benepisyaryo ng 4PS, personal kong naranasan kung paano makatulong ang mga programa ng aming pamilya at sa pag-abot ko sa aking mga pangarap na makapagtapos. Sana po ay mapatuloy niyong suportahan ang mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga pamilya na is makaahon sa kahirapan. Sa mga kasalukuyang benepisyaryo naman po, gamitin niyo ang nang maayos ang tulong na inyong natatanggap at gawin itong suporta upang mapabuti ang inyong buhay. Huwag po nating baliwalain ang mga ito at mawala ng pag-asa at huwag susuko sa mga pagsubok. Ang purpose ay isang tulong, ngunit mahalaga pa rin ang sariling pagsisikap, tiyaga at pagpahalaga sa edukasyon. Ako po ay isang halimbawa na ang pangarap ay maaaring makamit kapag sinabayan ng sipag, tiyaga, suporta ng pamilya at paniniwala sa sarili. Sa 18th anniversary ng 4PS, nais ko pong ipaabot ang aking pasasalamat sa programang naging bahagi ng aking paglalakbay, ang aking pagtatapos sa hindi lamang tagumpay para sa aking sarili, kundi sa aking pamilya at sa ating community. Kundi sana po ay magsilbi itong inspirasyon sa iyo upang inspirasyon sa iba pang kabataang katutubo at patuloy na nangangarap at magsikap para sa kanilang kinabukasan.
0: Ayan, ano, sana maging inspirasyon nyo si Raiza Tambuon na isang ati, ano, ng Boracay, na ito dahil sa diskriminasyon at panghuhusga ng mga tao, ito siya ngayon. Tapos ng Bachelor of Science in Tourism Management at ito na ang kanyang simula ng pag-ahon, sabi nga ni Raiza, no, na dahil sa sipag, tiyaga at tulong. Eh, eto na, magsisimula na siya ng bagong yugto ng kanyang buhay, ano. Good luck, Miss Raiza, no, sa iyong bagong yugto ng buhay mo. At sana ay eto na, maging daan ng pag-ahon mo sa kahirapan, ano. Maraming maraming salamat, Miss Raiza, at maging inspirasyon ka sana ng inyong komunidad, ano, ang Ati ng Boracay. Maraming maraming salamat at congratulations ulit, ano.
1: Thank you po.
0: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
6: Uy anak, kumakain ka na ba?
5: Pakain pa lang, Nay. Dito po, may ulam pang natira.
6: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
5: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
6: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak. Mau-hospital ka niyan.
5: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
6: Naku anak, hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
7: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanurin.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
8: World-class na tanawin. Explore na natin!
10: Love the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Inflex na yan!
8: Radyo Magazine
11: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
14: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Samantala, babatiin lang po muna natin ano, ang ating mga regular listeners and viewers. Sina Romel Livid. Blessed day po. Momshi Marinela sa guests at sa lahat. Hi, Ma'am Marinela from Jose Miguel de la Rosa II. Watching from Santa Maria, Bulacan. Ganon din kay Joseph Alfonso, watching from Malolos Provincial Training Center. Wow! Ganon din, shoutout daw kay Jamaica Agulto ng Santo Niño, Hagonoy, Bulacan. At syempre, kay Madam Cecil, watching from... Saan ka ba ngayon? Sa May Kawayan? Kasama ni Boss Edwin Valenzuela. Ayan, happy watching, ano? Samantala, para sa wise tips ni Nanay, ayan, trangkaso. Parang meron ako niyan, ha? Ito po'y isang karaniwang sakit, ano, sa paghinga na maaaring magdulot ng lagnat, ng ubo, ng sipon, pananakit ng katawan, at panghihina. Pero sa akin, ubo lang. Bagamat kadalasang kusang gumagaling, may mga natural na paraan naman, ano, para maibsan ang mga sintomas at mapabilis ang pakiramdam ng paggaling. So, ano-ano ba yan? Ako, makinig nga ako. Alagaan ang katawan. Magpahinga ng sapat at matulog ng hindi bababa sa 8 oras bawat gabi para mapabilis ang paggaling. O, ayan, ginagawa ko yan. Check! Gumamit ng saline nasal rinse o neti pot para mabawasan ang pagbabara ng ilong. So, wala ko niyan. Lumanghap ng singaw mula sa mainit na paligo or mainit na tubig, ano? Para lumuwag ang sipon at bara sa sinus. ganyan, yung steam, ano, steam bath. Mag-practice ng relaxation techniques tulad ng malalim na paghinga, yoga, o meditasyon, ano, para mabawasan ang stress. Ayan, parang marami ko niyan, stress. Mayaman tayo dyan sa stress. O kaya, magsagawa ng magaang exercise tulad ng paglalakad or stretching. Nako, ang tamad kasi. Hindi makapag-stretching man lang. Eh, maglakad. Umakyat sa hagdanan, di ba? Sa bahay namin, 5th floor. O dito sa office namin, 4th floor. O din 9th floor ang inaakyat ko. Kulang pa bang exercise yon? Mga natural na supplements. Ayan, zinc. Maaaring makatulong sa paggaling. Ang zinc, ano? Elderberry. Maaaring makatulong sa ubo at iba pang sintomas ng trangkaso. Vitamin C. O, ayan. Maaaring makatulong sa pag-boost ng resistensya. Bagamat limitado, ano, ang epekto nito sa sintomas ng trangkaso. At ginseng. Maaaring makatulong sa pagpapababa ng tindi ng mga sintomas. So, ayan, ha, may mga supplements. Excuse me po. Masustansyang pagkain. Kumain ng mas maraming prutas at gulay, lalo na yung mga mayaman sa vitamin C. Bawasan muna, no, yung pagkain ng pulang karne, red meat, itlog, at mga produktong gatas habang nagpapagaling. Uminom ng sabaw or chicken soup para makatulong sa hydration at pagluwag ng sipon. Panay na nga luto ko ng chicken sopas eh. Uminom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. Ayan, nakakarami din ako ng tubig ngayon. Kaya lang kasi pag inom ng tubig, ano, sigurado kasunod CR. Okay lang yun. Uminom ng maraming tubig. Maaari ring uminom ng 100% cranberry juice bilang dagdag na suporta para sa immune system. Ayan, mga fruit juice, ano? Pero yung 100%, ah, hindi yung puro sugar. Eto, kailan ka naman dapat magpatingin sa doktor? Kung nais uminom ng antiviral na gamot, magpatingin agad sa loob ng 48 hours, ano, mula ng magsimula ang sintomas. Kung lumala ang sintomas o tumagal na higit sa 2 linggo, eh magpatingin ka na. Kung kabilang sa high-risk groups tulad ng mga matatanda, buntis, batang wala pang 5 taong gulang o may malalang sakit. At humingi ng agarang lunas kung nakakaranas ng hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Ayan, nagpatingin na nga ako eh. Wala pa din eh. Balik na naman ulit ako. Ano ba yan? Biglang gano'n nagreklamo. Walang katapusan. Ang mga natural po na paraang ito ay maaaring makatulong para maibsan, ano, yung sintomas. Pero hindi nito direktang pinaiikli ang tagal ng trangkaso. Kung malubha or hindi, gumagaling ang kondisyon. Mahalagang kumonsulta, no, sa inyong mga pinagkakatiwala ang doktor. At saka uso eh, no? Eh, ayaw magpahuli sa uso eh. Gusto laging in. Oh, so ayan, kasali ka ngayon. Eh, joke lang. Bawal pong magkasakit ah. Kaya ingat-ingat ah, lalo ngayon may mga pag-ulan-ulan. Kung wala na mga mahalagang gagawin sa labas, eh manatili na lamang po sa loob ng bahay, lalo ta suspended, ano, ang mga klase, 'di ba? Online na lang, so wala nang dapat pang ipaglabas. Manatili ng loob ng bahay. Doon sa iba naman na naka-work from home, ayan. Huwag nang maglakwatsa. Work from home nga eh. Sa mga lalabas naman, siguraduhin may dala kayong payong, kapote, jacket, at iba pang panangano sa ulan kung sakali at may mga pag-ulan pa rin. Buti ngayon parang medyo may araw-araw na eh, no? Pero parang nakikita ko sa likod oh, may mga paghangin-hangin pa. Ingat-ingat po ah! Para iwas sakit, bawal magkasakit. Samantala, ilang paalala po muna tayo.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
20: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
14: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Ito yung mga millennial moms. Bagong panahon, bagong paraan ng pagpapalaki. Etong millennials, ito yung taong 1981 to 1996. So ito yung mga 30 to 45 years old ngayon. Yan. Nagbabago na raw kasi ang paraan ano, ng pagiging magulang kasabay ng pagbabago ng panahon. Ang mga millennial moms ay gumagamit na ng mga mas makabagong paraan ng pagpapalaki ng kanilang mga anak na nakatuon sa komunikasyon, emosyon, teknolohiya at balancing buhay pamilya. So, ano-ano ba itong mga millennial moms na to? Anong pinagkaiba nito? Ano? Sila po yung mas bukas sa komunikasyon. Hindi lamang utos at disiplina, no, ang paraan ng kanilang pagpapalaki. Pinakikinggan din nila ang opinyon ng kanilang mga anak. Ganon din ang damdamin ng kanilang mga anak, ano, binibigyang pansin. Halimbawa, kapag nagkamali ang bata, hindi agad pinapagalitan. Tatanungin muna, ano nangyari? Bakit ito nagawa? O, oh, diba? May pagtatanong. Hindi katulad kasi nung araw, hindi ba? Pag nagkamali, palo. Bangag ang abot mo eh, no? Ngayon, hindi. Tatanungin ka muna, ano nangyari? Bakit? O, diba? May pagkakataong kang ipagtanggol ang iyong sarili. Pinapahalagahan din ang mental health. Mahalaga para sa mga millennial moms ang emosyonal na kalagayan ng kanilang anak. Kapag nalulungkot yung kanilang mga anak dahil sa problema sa paaralan, kinakausap nila ito, ano, at tinutulungan na maunawaan ang kanyang nararamdaman. Hindi binabaliwala. Gumagamit ng teknolohiya sa pagiging magulang. Ginagamit nila ang internet, ang apps, ang social media para matuto tungkol sa parenting. Ayan, inaalam nila, nagsesearch sila, no? Nanonood sila ng mga videos, mga parenting videos, or gumagamit ng mga educational apps, ano, para sa pag-aaral ng pagiging isang magulang. Kumukuha sila dito ng mga tips, ano, kung paano gabayan yung mga anak. Hindi katulad kasi nung araw, hindi ba? Personal lang na personal experience, ano, yung kanilang ginagamit. Ngayon may mga apps, eh, may mga videos na po pwede mong mapanood para makakuha ka ng tips, ano. Mas nakikilahok ang tatay sa pag-aalaga. Ayan, naniniwala sila na parehong responsibilidad ng ama at ng ina ang pagpapalaki ng anak. Hindi katulad nung araw, si tatay, pag sinabing si tatay, siya yung haligi ng tahanan, siya yung nagtatrabaho. At si nanay yung ilaw ng tahanan at siya naman yung nag-aasikaso sa bahay, sa mga anak, ano? Kay nanay lahat. Pero dito, katulong si tatay sa pagpapalaki ng mga anak. Nakatuon sa kalidad ng oras kaysa sa dami ng laruan. Ayan, mas mahalaga ang bonding at mga karanasan kaysa pagbili ng mga kung ano-anong mga bagay-bagay, ano? Like mga laruan. Positibong disiplina ang kanilang ginagamit, ano? Iwas sila sa mga mararahas na parusa at mas pinipili yung pagtuturo at paggabay. Hindi sinisigawan ng bata, hindi pinapalo, kundi tinatanong, kinakausap, at pinapaliwanag kung ano yung mga pagkakamaling nagawa, ano, at kung paano ito dapat itama. Hinihikayat din ang kalayaan at responsibilidad. Tinuturuan yung mga anak na maging independent sa murang edad, ano. Pinag-aayos nila ang limbawa sariling higaan, pagbangon sa umaga, ligpitin yung pinaghigaan. Tinuturuan ng simpleng pagluluto ng kanin sa rice cooker. Di ba? Yung mga tipong ganon. Pag huhugas ng pinagkainan. Ay, di ba? Yung mga simpleng gawain. Para alam nila habang sila'y lumalaki, ano? Sinasama sila, ini-involve sila. Kahit nga sa mga usaping financial, eh, para nauunawaan ng mga bata kung gaano kahalaga, ano? Ang pera. Mas pinapahalagahan din ang work-life balance. Nais nilang maging matagumpay sa trabaho habang may sapat na oras din, ano, para sa pamilya. Naglalaan sila ng oras tuwing weekend. Ayan, lalo't walang pasok sa opisina para sa pamilya, no? Para makapag-bonding. At tinuturuan din ang mga anak tungkol sa pagkakaiba-iba at paggalang. Ayan, itinuturo nila yung respeto sa iba't ibang kultura, pananaw at pinagmulan ng tao. At mas nakatuon, ano, sa paghubog ng kasanayan kaysa mataas na marka. Ayan, hindi nila priority yung matataas na grades, ano? Pero mahalaga pa rin ang pag-aaral. Pero mas binibigyang halaga nila yung pagiging responsable, pagiging malikhain, at pagiging mabuting tao ng mga anak. Halimbawa, hindi man mataas ang grades niya, no? Pero ipinagmamalaki mo kasi mabait, matulungin, at maaasahan ang iyong anak, di ba? Ang mga millennial moms po ay gumagamit ng mas makabagong paraan ng pagpapalaki ng mga anak na nakabatay sa open communication, positibong disiplina, paggamit ng teknolohiya, at pag-aalaga sa emosyonal na kalusugan, nakatutok sa mental health, eh, no? Layunin nilang makapagpalaki ng mga anak na hindi lamang matalino, kundi responsable, masaya, at may malasakit sa kapwa. Samantala,
1: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
21: Bet? Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
22: Ano ba 'to?

0: makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
3: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG
6: Radyo Magazine 1278.
7: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
8: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
9: Marinela, sa Radyo Magazine.
8: Hello din kay Gabby, watching from May Kawayan, at kay Miguel Valenzuela. Ganun din kay Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Ayan, may request siya. Shoutout daw kay Anthony Pimentel. Hopefully daw magkaroon po siya ng appearance minsan sa batang broadcaster. Oh, Jared, narinig mo, may request si Sean. Exclusive interview daw, ah. At dyan sa Gabby's Diner, ano, kina ating Nenet at Kuyang Andy, kina Diche, kay Mylene, kay Michelle, kay Marlon, kay Chef Rica, at Chef Fernan. Mantik nang nakalimutan. Ay, si ano pala, si MJ. Ayan, parang one week na walang pasok, ah. Ah, hindi pala, St. Paul lang pala, ano. Samantala, para sa recipe ni Nanay ngayon, eto, masarap ito, may sabaw, ano? Para sa maulang panahon. Tuliya at kangkong. Mga sangkap po na gagamitin natin. Siyempre, tuliya, tanglad, papaya, hilaw, hiniwa ng pahilis, kangkong, iodized salt. Eto naman po yung paraan ng paggawa ng tuliya at kangkong. Pakuluan ang tuliya sa 8 tasang tubig, ano? Alisin ang laman at itabi, pati yung pinagpakuluan. Pagkatapos, pakuluin ang tanglad sa pinagpakuluan ng tuliya ng 2 minuto. Hanguin ang tanglad. Ilagay ang papaya at laman ng tuliya. Hayaan kumulo sa mahinang apoy hanggang maluto ang papaya. Timplahan ito ng iodized salt at ilagay ang kangkong. Haluin at pakuluan ng 2 minuto. At pagkatapos na ito'y kumulo, so ano pang inaantay nyo? E di kainan na! At sa pamamagitan po ng tuliya at kangkong, tayo unti-unti nang magpapaalam. Ay, nako, happy birthday pala kay Ate Ine dyan sa Cavite.

Ayun naman. Happy, happy birthday, Ate Ine. Kumusta na si Nana Orang? Ayan, shout out din kay Jamaica Agulto ng Santo Niño, Hagonoy, Bulacan. Ayan, naging kaklase daw ni ng kapatid ko si Joseph sa TESDA, no? Eh, hindi naman nanonood. Sabi mo, madadagdagan ng listeners namin. Wala naman eh. Maraming maraming salamat po sa naging panauhi natin, ano, kay Riza Tamboon, 4-piece beneficiary. Ganun din sa ating producer, si Hazel Joy Esguera. Sa ating mga technical engineers, sina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille. At syempre, dyan sa ating Marulas Transmitter. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Nako, long weekend pala. Ingat po ah, sa mga maglalakbay kung saan-saan ah. Maulan.

0: may pananakot, may pagbabanta eh, no? Inggit, inggit yarn. Magkarinigan po tayo ulit sa Monday na, ha? At bukas po ang makakasama nyo ay ang ating golden, ano nga yun? Yung sa senior. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at panunood, ano, dito sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At syempre, ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Nako, hello pala kay Cynthia.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
3: Kabataan, kasama sa usapan.
4: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
9: Sa dudong nagigitan nila.
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
11: Is,
10: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo sa
12: nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
14: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
15: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
15: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
15: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
14: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
15: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
25: PBS Receiver.
24: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278. AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278. AM.

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, 3:03 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang pagkakalikasan.
10: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
11: Green Mindset
10: sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 20, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
10: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website na radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, isearch nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututo ka dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan, maliit at malaking hakbang. Lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, alam nyo ba na mayroon pong makakalikasan at modern sari-sari store sa Baguio City? Pagkwentuhan po natin itong kanilang pagbabalik ng refill culture at pagsusulong po ng zero waste lifestyle. Kaya naman po, virtually, bisitahin po natin itong Tingi Station. Makakasama po natin sa kwentuhan ang co-founder ng Tingi Station na si Ms. Krisha Kaya Kadangen. Magandang hapon, ma'am, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
4: Hello, thank you so much for having me.
9: Yes, ma'am. Thank you din po no, sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po sa amin ngayong hapon at i-share po no, itong kwento at advocacy ng Tingi Station. Kaya naman, ma'am, kwentuhan niyo po kami kung kailan at paano po nagsimula itong konsepto ng Tingi Station.
4: Okay, so, Tingi Station is a family-owned zero-waste refill store here in Baguio City. So, customers can bring their own containers and refill on their products. And we opened the store in January of 2022. But our journey with sustainability really started with our parents, especially our mother. Nung bata kasi kami, siya yung nagmamanage ng waste. And she was the one who really made sure that our waste output as a family stayed really low. And she was one of those people na ano, yung naghuhugas ng Ziploc, ganun, yung she made sure na parang kung pwede pa naman, gagamitin pa, kung pwede i-repair, i-repair pa. So hindi siya yung, she wasn't one of those people na ano agad, top one, tas bili. Like, she wasn't one of those. And when we were younger, nagko-compost na din siya to, para to make sure that our organic waste was wala talaga, wala kaming tinatapon na organic waste. So yung balat ng produce, fruits, vegetables, yun, hindi siya nasasama dun sa kinatapon na ano, na basura. And then, nung ano kasi, she passed in 2019. So, the responsibility of managing our household waste napunta na sa amin ng sisters ko. And we did notice na parang dumami yung trash namin. Like, because when our mother was still alive, ano siya eh. Parang siguro once na kami nagtatapo ng basura as a family of five. Mm-hmm. Then after she passed, parang yung waste output namin, parang almost quadruple. Halos every week na kami nagtatapon. So at the time, nung 2019, we noticed na ayun nga, parang dumami yung waste namin as a household. But at the time, it wasn't really enough for us to change our habits. And then in 2020, ayun yung when the pandemic hit. So we were all, me and my sisters, we were spending more time at home. And that's when we started really evaluating our habits. And that's when we started making a conscious effort to change our ways para mabawasan yung waste namin in our house. And then, so, we started composting again. Kasi when we were younger, yung mom lang talaga namin yung nagko-compost. So, we didn't really know how to do that. So, we started with at-home composting. And then, secondly, we started changing our diet. So, yung processed foods or yung that usually come in packets. For example, yung mga pancit canton and then yung snacks as well, kasi they're not really that healthy, and also yun nga, they come in single use packaging. And then thirdly, we change our shopping habits. So when we go to the market, pinipili talaga namin yung loose na produce na yung titimbang pa, and then we just put them in our own eco bags para ano siya, para less waste din. And then so ayun, after we made all those changes, we still noticed na like, yes, na reduce yung waste, pero for us, parang madami pa din talaga siya. And then, so we audited our waste. Parang we looked at kung ano ba talaga, saan ba talaga nanggagaling yung waste. And we found na galing siya sa items na usually namin binibili, like oatmeal, ganun, yung bigas, yung sugar, kasi yung packaging niya, di ba, it's plastic. And then, so from there, dun na namin naisipan yung mag-start ng zero waste store. Kasi yung concept ng zero waste store, nakikita namin siya overseas sa ibang bansa. So that's when we started to really ideate yung tingin na mag-open a zero waste store that has all these products. And then, yeah, that's how we decided to open Tingi Station. We really had a strong desire to reduce the amount of waste that we were producing and also We wanted a shop that aligned more closely with our values as a family.
9: Mm-hmm. Nakakatawa pong marinig na ito palang Tingi Station ay isang produkto no, ng napakagandang advokasya at napakagandang values ng isang pamilya. At nakakatawa po no, na kahit wala na po yung inyong mami, yung inyong pong nanay, ay talagang ipinagpatuloy nyo po itong kanyang itinuro sa inyo nung kayo po ay bata pa. At mas higit pa dahil nais nyo po no, na hindi lang kayo sa pamilya at nais nyo po no, na yung publiko ay mauna at maintindihan po no, yung kahalagahan ng zero waste at kung paano po nila pwedeng baguhin na pwede po pala no, yung mga araw-araw nating ginagawa at yung mga araw-araw nating mga binibiling produkto ay pwede palang mabawasan yung mga nalilikha po nating mga basura. At sa inyo pong pag-establish nitong Tingi Station, ano po yung pinaka-naging challenge para sa inyo? Nabanggit nyo po nung nagsimula kayo ng pandemic, ano po yung pinaka-naging pagsubok sa inyo sa pag-establish po ng ganitong uri ng negosyo?
4: For us, it was yung supply chain. Kasi of course, we wanted suppliers na parang in line yung values namin. Na, ano din naman, na parang hindi sila waste producer. Ayaw naman namin na parang greenwashing yung dating. So we really had to find like mga local na supplier for our products. Na, kasi for example, one of our suppliers, they allow na pag bili kami in bulk, yung container nila, pag naubos na pwede namin ibalik sa kanila and then they refill it. So hindi siya kailangan bago all the time. So ayun, yung pag-source ng product, I'd say.
9: Mm-hmm. At ma'am, nabanggit niyo po no, na ito yung naging challenge sa inyo. Ngayon naman po, para magkaroon po ng idea yung ating mga kababayan kung ano yung mga produktong pwede pala nilang bilhin ng Tingi at pwede po nilang bilhin na may daladala silang sariling containers at mga lagayan. Ano po yung mga produkto na maaari po nilang makita at mabili po dito sa Tingi Station? No?
4: When we were first starting yung Tingi, kasi we really wanted to cover staples. So, yung mga basic goods like bigas, meron din yun. We have white rice, brown rice, and then red rice. And then we also have brown and white sugar, and then all-purpose flour, mga basic na pantry staples. And then we also have healthy food options, tulad ng quinoa, adlai, chia seeds, and flax seeds. And then, besides that, we also have yung ready-to-eat na snacks, tulad ng nuts, so almond, cashews, pistachios, and then we also have trail mix, granola. And then, ano naman, kasi we have loose leaf teas. Yung kasi conventional na teas, yung nakatibag, di ba, nagli-leach kasi siya ng microplastics into dun sa inuwin mo. So, yung loose leaf tea is a way to avoid that. And then, aside from food naman, meron din kaming mga panlinis tulad ng dishwashing liquid, kitchen and toilet cleaner, and then yung disinfectants. And then, meron din yung panglabal tulad ng yung laundry detergent, Fabcon, and bleach. And then, we also have personal care items. Pwede lang, ano, of organic shampoo, organic conditioner, and then body wash. And then, besides those, we have yung mga eco-friendly na items. For example, yung beeswax wrap. It's an alternative to plastic cling wrap, so pang-cover siya ng food. And then we have compostable sponges. Kasi ba yung traditional sponge, it's plastic. And ayun din, like when you wash your dishes, nagli-leach din siya ng microplastic. So ayun yung compostable sponge na it's made out of plants din siya. And then we have safety razors, and then menstrual cups, and then cloth menstrual pads na. So that's reusable as opposed to yung disposable na menstrual pads. And then, kasi kami, we have 5 dogs, so we wanted to have something for pets. So we also have pet treats, yung freeze-dried na pet treats, and then we have organic pet biscuits. And then we also have upcycled collars for dogs that are made out of denim. And actually, we take requests from our customers minsan. Recently, we added goji berries kasi madaming naghahanap. So, yeah, we do all take requests.
9: Mm-hmm. Talagang almost kompleto na po, no? Yung lahat ng inyong mga pangangailangan sa araw-araw ay pwede nyo pong mabili ng Tingi at pwede po kayong mag-refill dito po sa Tingi Station. At ma'am, ito po ang Tingi Station ay mayroon po dalawang stations. May dalawa po kayong branches. Ito po ba ay sabay nyo pong in-establish?
4: No. So, yung first naming branch, yung sa Mega Tower, it's near Session Row. So, ayun po, parang siguro 1.5 years na kaming in operation, that's when we opened our second branch. Originally, sa Maharlika siya. But ayun, and then after 1 year niya sa Maharlika, minub namin siya sa Kayang. Nasa public market yun, as in nasa Hilltop siya. It's easier to find kasi. So, ayun, parang 1 year, and then yung second branch, 1.5 years later.
9: Mm-hmm. At mama, ito pong risk ninyo no, na mag-establish immediately ng second branch, ito po ba ay sugal lamang o talagang nakita nyo po yung appreciation at yung pagtangkilig po no, ng mga customers dyan sa Baguio City na ini-embrace po nila yung ganitong uri ng lifestyle?
4: Apo, kasi I think when we opened yung second branch sa market, kasi that was one of the comments na na-receive namin from our customers, yung mga regulars, was that, ano siya, parang out of the way sa kanila, na parang kung sana may pwesto kami, like, nearer sa town or near sa public market, parang pwede nilang isabay sa market day nila. So we really did it, kasi it was, yeah, it was also a request from the customers to have a refill station closer dun sa ano nila, yung kung saan talaga sila pumupunta.
9: Mm-hmm. Ito po no, ay nakakatuwang marinig na yung request po no, yung mga feedback po no mula sa inyong mga customers ay talagang inyo po nga pinagbibigyan upang talagang magtuloy-tuloy po no yung ganitong advocacy at ma-reintroduce po natin yung refill culture dito po sa ating bansa. At nababanggit po natin yung feedback. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan sa ilang mga comments, sa feedbacks po ng ating mga customers na nakabisita na po sa ating Tingi Station? At sila po ba ay hindi nagulat na ganito po yung proseso, ganito po yung ini-implement ninyo sa inyong Tingi Stations?
4: So nung una talaga, very curious yung mga tao. Kasi if you look at the store, tinyo po yung glass door and then bulk bins siya. So parang ano sila, like they didn't really understand kung paano yun, kung paano mamimili, kung paano ba yung process. And then since yung first branch namin, sa Mega Tower siya, condo kasi siya. So yung impression kaysa kanila, ay baka ano, baka mahal. Ganun. So, pero yung pag naman na-try na nila, na if they go the first time, and then, part of the business kasi talaga, you have to do like some explaining, parang explaining concept ng store, why are things like this, ano ba yung mission, ganun. So, pag after their first time naman, na parang, pag na-try na nila, pag mas naintindihan na nila kung paano nag-work yung store, kung ano yung concept, kung ano ba yung advocacy behind the store, mas na-appreciate naman na nila, and kasi in addition to reducing packaging waste, by weight kasi yung pagbenta. So, very flexible yung system ng tingin. So, for example, if you just need 20 grams ng sugar, pwedeng yun lang yung bilhin mo. Or if, like, 10 pesos lang ng trail mix yung gusto mong bilhin, pwede din. So, ayun, very flexible talaga siya. And yung, I think yung nakakatuwa na part for me is yung mga customers na parang lead. Yung next time na silang bibili, may dala na silang lalagyan. Mm-hmm. Even though originally wala talaga. So, are really grateful to them na sinusupport nila yung gantong type ng initiative kasi it's a bit more difficult kaysa sa pagbili sa traditional na mga shop. Kasi di ba you have to wash and dry your containers tapos idadala mo pa. So, mas ma-effort naman siya. So, we're very grateful to them. And we're very grateful that they still choose to shop at our store and they choose to shop sustainably even though it takes a bit more work.
9: Mm-hmm. Talagang sa simula po no, parang may hesitation. Pero kapag nasubukan na po nila at naunawaan at naipaliwanag po sa kanila yung napakagandang advokasya nitong mga refill stores so tulad po nitong Tingi Station, ay mas nauunawaan po nila na ito yung mga hakbang na pwede po nilang gawin ng pang-araw-araw. Mama, pwede niyo po ba kaming bigyan ng virtual tour? Paano po ba yung maproseso dito sa Tingi Station? Upon entry po ba ay laging meron pong mag-explain? Pwede po bang sila na yung mag-refill or talagang meron lamang pong designated personnel ang Tingi Station para mag-assist po sa ating customers? So.
4: Yes. So yung Tingi Station kasi staff-assisted talaga siya. So customers aren't allowed to, parang for cleanliness and hygiene natin, they're not allowed to refill their own container. So staff-assisted talaga siya. And ano naman, yung mga kasama namin sa store, sila na din yung employees namin, parang almost since the beginning. So, alam na din naman nila na parang if customers have questions, they're very ready and willing to explain how it works. So, sa tingin kasi, since it's by weight, yung pag may dalang container yung customer, first we put it on the scale and then we tear it. Yun yung tiyatanggal, binabawas yung weight ng container. And then, you refill siya with the products and then we weigh it again. Para yung, tapos yung product, yung weight niya, multiply lang siya by the price per gram. Para yung babayaran lang ng customer ay yung price ng product itself, so not the container. So, yun, that's the basic process. And then, ayun naman, yeah.
9: So yun po, no, talagang meron pong mag-a-assist sa inyo. Meron pong mag-e-explain ng kabuuanan ng advocacy. At masisiguro po, no, na makukuha ninyo yung tabang timbang ng inyo pong mga bibiling produkto, ng mga tinging produkto na inyo pong ipipurchase dahil po tinitimbang muna yung inyo pong mga containers bago po ito lagyan ng inyong mga biniling produkto. At ma'am, ito po ba ay strictly para po, lalo na po doon, no, sa mga first-timers, yung mga mapapadaan lang, mako-curious po sa inyong tingi station, strictly po ba na dapat may dala silang containers o may ino-offer din po kayo ng mga containers na pwede po nilang i-avail para po maka-avail ng products ng tingi station? No?
4: Ah, yes. But at the store naman, we have something called community containers. Yun yung mga donated containers na that are washed and they're sterilized on-site. So, ano siya? Pwede nyo siyang makita ang sinesterilize. They're sterilized by heat and then ozone and then UV sterilization. So, ayun, may containers naman sa store that the customers can purchase. And then we also have paper bags as well in addition to yung community containers.
9: Mm-hmm. At ma'am, so far po, no, ilan yung mga katuwang po, yung mga partner enterprises ninyo na currently po nakadisplay yung kanilang products sa para ma-avail po ng tingi dito sa tingi station, no?
4: Ilan? Like yung mga B2B namin.
9: Mm-hmm.
4: I think it's over, because last time that we checked, no Women's Month, it was about 10 women-owned businesses and then 3 that are not women-owned. So yun, about 13, I'd say.
9: Mm-hmm. At talagang tinitingnan nyo po, no, yung mga enterprises, yung other businesses na nakikipag-partner po sa inyo na well-aligned sa inyo pong advocacy. How about po yung mga nais makipag-partner sa inyo? Paano po yung proseso na sila po, no, ay pwede rin maging partner ng tingi station? No?
4: We're very open naman to partnerships and to, they can just message us on Facebook and then we can start a dialogue from there. Pero when we look at suppliers, kasi, ayun, we look at their background. Kung first of all, kung registered ba sila sa DTI, they are yung usual na yung sa government. Ganun. And then we also check kung in line yung advocacy namin. Of course, kasi yun, we don't want to promote greenwashing, na parang we want to make sure that yung suppliers namin in line talaga sa advocacy din namin. So ayun, demand, we're very open naman. You can just message us on, you know, on Facebook, TikTok and Instagram. It's at Tingi Station everywhere naman.
9: Mm-hmm. So yun po, no, napakabilis po mag-respond at talagang very accessible po, no, para sa inyong mga concerns at inquiries. Ito po ng Tingi Station. At for years po, no, na kayo'y nag-ooperate ito po ng Tingi Station, sa inyong pong observation, ano po yung mga produkto na talagang tinatangkilik o yung mabilis po, no, na nauubos dahil ito po yung madalas binibili ng ating mga customers? So,
4: from what I noticed, yung basic goods talaga. So, bigas, asukal, and then flour. And then, in addition to that, yung ano, mga panglinis. Yung dishwashing. Kasi yung dishwashing kasi naman, it's formulated for sensitive skin. So, wala siyang fragrance, wala siyang coloring. So, okay siya sa skin. Hindi siya yung nakakakate. And then, one of our best sellers na very consistent din naman is yung nuts. Kasi usually, di ba, pag binibili siya sa grocery, parang you can buy it, yung small na packet. Pero ano siya, syempre, mas mahal siya. And then, or yung other choice na bilhin mo siya in bulk na parang na half kilo agad. Ganun. Sa store kasi you can buy worth 100 pesos kung gusto mo lang i-try or if that's what you're in the mood for, pwede siyang ganun. So, yeah, those are our top sellers.
9: Mm-hmm. So yun po, no, para talaga doon sa mga on a budget, yung mga nagtitipid, ito pong pagbabalik natin sa kultura po ng tingi at ito pong pagbabalik din natin ng kultura ng refill, ito po ay magaan na, no, sa ating bulsa at maganda rin po para sa ating kalikasan. At napag-uusapan po natin itong zero waste lifestyle na nais po nating i-embrace ng mas marami pang Pilipino. Any practical tips po, no, kung sila po ay mapapadaan dito sa tingi station, ano po yung sasuggest ninyo na pwedeng unang product na kanilang bilhin at eventually po, no, ay mai-inspire na sila na simula na ti-embrace po talaga itong zero waste lifestyle at yung sustainable living?
4: I think pag mag-a-adopt ng zero waste lifestyle, it's very important to start with where you are and start with kung ano yung madali for you. Kasi and it's very discouraging kasi minsan na parang ay, hirap naman ito, wag na lang ganun. So, for me, I would suggest, for example, yung sponges. Parang it's an easy swap to make kasi ano din naman siya eh. Similar siya sa sponge. Unlike, if I try to tell you na parang, oh, magtala ka ng bote kasi that's a friction point. So my suggestion would be, look at the products you're already buying and then look for something at tinga that you can swap it out for. So ayun, parang swap a compostable sponge for a conventional sponge or pwede din naman. Like floss, ganun yung mga razor, yung mga things na ginagamit mo na that you can swap out quite easily.
9: Mm-hmm. So yun po, no? Dapat talaga pag sinimulan po natin yung zero waste lifestyle, hindi po sa pilitan kung ano yung magaan na para sa atin. Sabi nga po natin, kahit maliit na hakbang, kahit maliit lamang po, no, itong changes na ito, ito po yung magandang simulan. At napakahalaga po ng mindset. Ano po yung pwede nyong maibigay, any suggestion sa pwede po nilang maging mindset upang mas maging makakalikasan at simulan na nga po itong sustainable living?
4: I think pag magsisimula ng sustainable living, you have to keep in mind that you don't have to be perfect. Yun nga, parang tulad ng sabi mo na malilate na hakbang, those are significant na din naman. And as long as you are aware and that you're actively trying to do better and be kinder to the planet and reduce your waste, or, and you are making a consistent effort, I feel like okay na yun. Like you don't have to be too hard on yourself. And then to say we as individual consumers, there's only so much we can do, di ba? Parang at the end of the day, parang corporations pa din naman yung biggest producers of waste. So, yun, yeah, we should not be too hard on ourselves and as long as we are making a consistent effort.
9: Mm-hmm. Yun po, no? Talagang kailangan po natin na maging consistent at naniniwala po tayo na sa lalong madaling panahon ay mas marami po sa atin ang masisimulan na at magiging kabahagi nitong ating zero waste advocacy. At ma'am, para po doon sa mga kababayan natin na madalas bumibisita dyan po, no, sa Baguio City at sa mga residente po mismo ng Baguio, saan po muli makikita, saan po nila pwedeng bisitahin itong Tingi Station? So,
4: Yung physical store namin, currently we have two. Yung isa sa Mega Tower 2, it's near Session Road. Malapit din siya sa Cathedral. And then our second branch is in the public market. Nasa Kayang Hilltop siya. Madaling ispot yung building actually. It's a blue-green building. So second floor na, that's where our second branch is. And then if you want to follow us online, it's Tingi Station on Facebook, Instagram, and TikTok.
9: Mm-hmm. At ma'am, additionally po pala, no, nakita namin na kayo po ay nagpa-participate din sa mga bazaars. Nakita po namin yung mga pop-up stores po ng Tingi Stations. Kwentuhan niyo po kami kung paano po yung experience, ano po yung experience ninyo at baka po may mga future events na pwede po namin abangan itong Tingi Station. No?
4: So one of yung consistent namin na pop-up yung sa Session Road, yung Ecological Waste and Sustainability Fair. That's supported by Councilor Tabanda. So, yun naman. Hindi kasi siya natuloy this month kasi maulan. Pero usually kasi quarterly siya. So, yun, once every 4 months. Or sometimes kung nasasabay siya sa ibang events, it's almost every month siya. Mm-hmm. And then, so, for the pop-ups naman, so of course, it's a different market kasi mostly yung mga tao lang dun. Like, napadaan lang sila. So, mostly wala silang dalang container. So, we have to address, so paper bag talaga sa ganun. Though we did a pop-up yung sa Mount Kamisong. Sa Mount Kamisong kasi it's a closed environment. Mm-hmm. So dun naman, we were able to do yung jars. So yung mga benta namin, nakabote siya and then deposit system siya. So yung bibili nilang product, lalagay namin sa glass jar and then added 10 pesos siya. And then when they return the jar, babalik namin yung 10 pesos nila. So that's the unique thing about pop-ups is that you can really try because it's a different market. So pop-ups. So for ano naman, for upcoming pop-ups, ano kasi, like the weather isn't, hindi siya maganda ngayon. So for now, wala naman. But yeah, if we have an upcoming pop-up, we post naman siya on our social media pages.
9: Mm-hmm. So yun po, no, dapat nyo pong abangan, lalo na po sa mga residents ng Baguio City at sa mga pupunta po, no, sa ating Summer Capital of the Philippines. Baka makita nyo po, no, at matsempohan nyo ito pong mga pop-up stores ng Tingi Station. Muli ma'am, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng kwento at advocacy at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
4: Okay, thank you so much.
9: Muli po atin pong nakapanayama si Ms. Krisha Kaya Kadangan, ang co-founder ng Tingyi Station. Muli po, kung kayo ay naghahanap ng modern na sari-sari store na makakalikasan, pwedeng-pwedeng nyo pong bisitahin itong Tingyi Station. Meron po silang dalawang stations na pwede pong puntahan kung kayo po ay mamamasyal na pupunta ng Baguio City. Yung isa pong Tingyi Station ay matatagpuan po sa second floor ng Rodriguez Building sa May 28 Kayang Street sa May Baguio City. At sa Mega Tower Residences 2 sa Texon Street, dyan na din po sa Baguio. Muli po, napakaganda ng advokasya ng Tingyi Station. Ito pong pagbabalik natin ng kultura ng refill. At syempre po, no, kung kayo ay on a budget, nagtitipid, at mayroon po mga produkto na gusto nyo munang subukan, ito pong Tingyi. Ito nga po, no, yung pangalan din ng Tingyi Station. Ito po yung ilan na sa mga simpleng konsepto na sinimulan na po, no, ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola noon pa. Pero ngayon po, sa ating kasalukuyang panahon, ay dapat po nating maibalik dahil ito po ay talagang makatutulong po, no, para sa ating kalikasan. Muli po, maaari niyong sundan ang social media platforms ng Tingyi Station. Search nyo lamang po, no, yung Tingyi Station. At para po doon sa iba pang enterprises and businesses na aligned ang inyo pong advocacy with Tingyi Station, maaari din po kayong magmensahe sa kanila para sa iba pang katanungan at impormasyon. No? Ang oras po natin, 3:32 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Na naman, pahirapan na naman sa pagpasada.
12: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko pang jeep natin. Bagong karga lang din ang gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
11: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
12: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
11: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
10: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
0: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ha. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Fly PR.
13: 1043, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
16: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
16: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Tamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
22: Kabataan, kasama sa usapan.
23: RG!
24: Radyo Magazine 1278.
7: Set your mind to think green.
25: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
7: Green Mindset.
9: Ang oras po natin, 3:36 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon dahil nga po sa tuloy-tuloy na masamang lagay ng panahon, particular na po no, sa karamihan ng lugar sa atin pong bansa, ito pong paalala ng ating Department of Health na pangalagaan po yung ating kalusugan. At isa nga po sa dapat nating iwasan, ito pong mga malatrangkasong sakit na mayroon pong kasamang ubo at sipon, o yung mga influenza-like illnesses. Ngayon po, no, na hindi maganda ang lagay ng ating panahon, mahalaga po na mapanatili po natin ang magandang estado ng ating kalusugan. Kaya naman po, narito ang mahalagang impormasyon na dapat po nating malaman tungkol sa mga malatrangkasong sakit na may kasamang ubo at sipon mula po sa ating kagawaran ng kalusugan. Ano nga po ba itong mga malatrangkasong sakit na may kasama pong ubo at sipon? Para po sa ating mga ka-green mindset, lagi po nating ipinapaalala yung cleanliness, yung pagsiguro po no, na malinis yung ating mga magkapaligiran, yung ating pong mga tahanan upang maiwasan yung mga sakit na kaugnay po ng panahon ng tag-ulan. Pero ito pong mga influenza-like illnesses na ito, isa rin po ito sa mga dapat po nating bantayan. Ang mga nakahawa pong sakit na sanhi ng iba't ibang uri ng virus o bakterya na nagdudulot po ng infection sa ilong, lalamunan at baga. Ayon po sa World Health Organization, ang influenza-like illnesses ay isa pong impeksyon na may kasamang lagnat na hindi po bababa sa 38 degrees Celsius at ubo na nagsisimula po sa loob ng nakaraang 10 araw. Maaari rin pong makaramdam ng mga sintomas tulad po ng sipon, panghihina, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, pagsusuka, pamamaga ng lalamunan, pagdumi at panginginig. So ito po no, yung mga sintomas na dapat po nating mabantayan upang masiguro po natin kung kinakailangan na ba natin na kumonsulta at humingi po ng payo mula sa ating mga espesyalista. Paano nga ba na ipapasa itong mga malatrangkasong sakit na may kasamang ubo at sipon? Ayon po sa ating Department of Health, maaari po itong mapasa sa droplets na galing po sa ubo o bahing ng taong mayroong sakit. Gayun din po, yung paghawak sa ilong, bibig, mata at mga kontaminadong gamit. So ito po no, ay napapasa sa droplets at yung mga gamit o yung mga bagay po na mayroon pong mga infected na droplets na ito. Kapag ito po yung ating nahawakan at hinawak po natin sa ating mga ilong, bibig at mata, isa rin po ito no, sa mga paraan para po mahawa tayo nitong influenza-like illnesses. Lubos po na nakahahawa ang taong may sakit sa unang 3 hanggang 4 na araw kahit walang sintomas. Kung obserbahan po natin, no, yung lagi nga pong binabanggit na uso yung sakit dahil nga po no, talagang nakakahawa at nagkakahawaan po yung maaaring magkakaklase, magkakatrabaho o yung mga kasama po natin sa ating mga tahanan. Kaya naman po, ano ba ang dapat gawin kung ikaw ay mayroon ng sintomas nitong influenza-like illnesses? Unang-una po, paalala ng ating Department of Health na manatili po sa ating bahay at iwasan na po makisalamuha pa sa ibang mga tao. Umiwas po sa mga taong high risk tulad po ng mga may edad na 65 years old o higit pa, mga taong mayroon pong ibang sakit o yung meron na pong mga sakit tulad po ng diabetes, asthma o sakit sa puso, gayon din po ang pag-iwas sa mga buntis at mga batang 4 na taon pababa. Muli po, no, sila po yung mga high-risk individuals, sila po, no, yung madaling mahawa kung tayo po, no, ay mayroon ng mga sintomas nitong mga influenza-like illnesses po na ito. Kaya mahalaga na talagang i-isolate po natin yung ating sarili upang hindi na po tayo makahawa. Uminom po ng gamot sa lagnat tulad ng paracetamol. Siguraduhin din po na mayroon tayong sapat na pahinga. Yung gaya nga po no, na naging pinapayo ng ating mga doktor na madali daw po tayong magkaroon ng sakit kapag tayo po no, ay kulang sa pahinga. At kapag tayo po ay kulang sa pahinga, dyan na po tayo magkakasakit. At ito po muli no, yung advice sa atin na talagang kailangan po natin na magkaroon ng sapat, magkaroon po ng enough quality rest. Kaya po ito ay malaking tulong upang makarecover po yung ating katawan. Gayun din, ang pag-inom po ng 8 hanggang 10 baso ng tubig at kumain po ng masusustansyang pagkain. Muli po, no, ang nais po nating iwasan yung makahawa at talagang marami po, no, sa ating family members, sa ating mga kaibigan, sa ating po mga katrabaho at kaklase ang mahawa po sa influenza-like illnesses. Kaya mahalaga po na tayo po ay humiwalay, mag-isolate hanggat maaari may natili po sa ating mga tahanan at yung pagsusot po, no, ng face mask at proper hygiene. Iyan po ay talagang malaking tulong. Kung may lagnat na higit sa 40 degrees Celsius, nahihirapang huminga o may iba pang malubhang sintomas, agad na pong magpakonsulta o magtungo sa pinakamalapit na ospital. Muli po, no, ito ay mga sintomas. Pero kung ito pong nararamdaman ninyo, no, ay masyado ng matagal at nararamdaman nyo po, no, na hindi po bumubunti ang inyong pakiramdam, mahalaga po na humingi na po tayo ng payo sa atin pong mga eksperto. At paano po makaiiwas sa mga malalang trangkaso ng sakit na mayroon po kasama kasamang ubo at sipon, paalala po ng ating Department of Health, siguraduhin po na kumpleto ang bakuna ng inyong buong pamilya. Isa po yan, no, sa mga ipinapanukala at sinusulong po ng ating Department of Health. Mahalaga po yung mga bakuna, yung mga vaccine na dapat po ay kumpleto, lalo na po, no, habang tayo ay bata pa. At yung mga vaccine din po, no, na very appropriate para po sa ating mga adults. Ugaliin po ang paghuhugas ng mga kamay at paggamit po ng alcohol at hand sanitizer. Ito po, no, yung proper hygiene, yung tamang paghuhugas ng kamay. Iyan po yung malaking depensa din po natin upang hindi tayo mahawa ng sakit. Umiwas po sa mga masisikip at mataong lugar. Sa panahon po, no, na sinasabi nga po natin na uso yung pagkakaroon ng ubo at sipon, yung pagkakaroon ng trangkaso, yung pag-iwas po sa mga pampublikong lugar, sa mga matataong lugar, iyan po ay malaking tulong din upang hindi po tayo mahawa ng sakit. Siguraduhin ang magandang airflow at ventilasyon. Ito po, no, sa ating mga tahanan, mahalaga po yung proper ventilation, mahalaga po yung magandang sirkulasyon ng hangin upang maiwasan po yung hawaan at syempre po no, para din sa atin kalusugan. Kapag may sakit, magsuot po ng face mask. Muli po no, itong pagsusuot ng face mask ay two-way po no, upang hindi tayo makahawa at hindi rin po tayo mahawa. So sa panahon po na uso yung pagkakaroon ng sakit, kahit wala po tayong nararamdaman, wala po tayong mga sintomas, kung nais po nating proteksyonan yung ating mga sarili, ay magsuot po tayo ng face mask. At syempre, takpan po ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. So ito po no, yung mga simpleng paalala lamang, mga simple pong gabay mula sa ating Department of Health. Pero kung atin po isasabuhay, kung araw-araw po natin gagawin at susundin, ito po ay malaking tulong upang makaiwas po tayo dito sa influenza-like illnesses at maiwasan po no, na magkahawaan po tayo. Muli, ito po ay paalala at gabay mula sa ating Department of Health para po sa ating mga green mindset. Bukod po sa ating isinusulong na pagpapanatili ng kalinisan sa atin pong mga tahanan upang makaiwas sa mga sakit tulad po ng dengue at leptospirosis, itong mga gabay na ito ng ating pong Department of Health para makaiwas din sa mga influenza-like illnesses ay malaking tulong po, lalo na ngayong masama ang lagay ng panahon. Sundan nyo lamang po ang social media platforms ng Department of Health para sa iba pang impormasyon at kaalaman sa pangangalaga ng ating kalusugan. Ang oras po natin, 3:46 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
5: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
23: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
28: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
29: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
30: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Ang tangi kong pag-ibig.
33: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or

0: is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Punching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
7: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos, ilang ulat po muna mula sa ating DENR-NCR patungkol po sa kanilang isinasagawang water quality monitoring. Patuloy po na isinasagawa ng DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Pasig River Coordinating and Management Office ang water quality monitoring sa Pasig River System, kabilang po ang mga minor tributaries nito. Kabilang sa mga minomonitor ang Estero de Maypaho, magkabilang din po ang Estero de Sunog, Apog, Estero de Vitas, Estero de Magdalena, Estero de San Lazaro, Estero de Cabulusan, Estero de la Reina at Estero de Binondo sa lungsod ng Maynila. Isinasagawa pong water quality sampling sa iba't ibang monitoring stations kasama pong field measurements ng dissolved oxygen, pH, temperature, water depth, water velocity at flow direction. Itinatalari ng weather condition, amoy, presensya ng basura at iba pang field observations. Ang nakokolekta pong water samples ay isinusumite sa Environmental Management Bureau NCR Laboratory para sa pagsusuri. Ang tuloy-tuloy na monitoring ay mahalaga sa pagkalap ng datos o tungkol sa kalidad ng tubig sa Pasig River System na nagsisilbi po ng batayan sa pagsusuri at pagtukoy ng mga kinakailangang hakbang para sa patuloy nitong pangangalaga at rehabilitasyon. Muli po, itong mga ganitong hakbang, ito pong mga science-based efforts ng atin pong DENR ay malaking tulong para po sa patuloy na pangangalaga ng ating mga daluyan ng tubig at sa patuloy pong pagsisikap na maibalik po ang ganda at maganda pong kalusugan ng Pasig River. Dito naman po tayo sa ulat mula po sa Radyo Pilipinas Iligan, bagong DNR 10 Region 10 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station, opisyal ng binindisyonan, inilantad at kinomisyon sa lungsod ng Cagayan de Oro. Mula po sa Radyo Pilipinas Iligan, may pag-ulat si Dandy Macarambon.
8: Radyo Magazine. Report.
9: Opisyal ng binindisyonan, inilantad at kinomisyon ang bagong DENR Region 10 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station sa lungsod ng Cagayan de Oro, kamakalawa Agosto 18, pinagunahan ni Environmental Management Bureau 10 Regional Director Engineer Dennis Celestial, MGB 10 Regional Director Rodante Felina at DENR 10 Assistant Regional Director for Management Services Virgilino Alima, na siyang kumatawan kay Regional Executive Director Ronald Gadot. Dinaluhan din ng mga partner institution at pamahalaang lokal. Ayon sa EMB10, higit pa ito sa isang pirasong ekipo, ang monitoring station ay nangangahulugang

0: sa pagbibigay ng tama at mas maasahang datos, magpapaibayo sa paggawa ng mga desisyong pangkapaligiran at mas malawak na proteksyon sa mga komunidad para magkaiwas at mapigilan ang polusyon mula sa hangin. Sa gabay ng siyensya, datos bilang pundasyon para sa malinis na hangin, patuloy ang ahensya sa pagbabantay, pamamahala at pangangalaga ng hangin na ating nalalanghap para sa mas malusog, luntian at sustainableng Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report. Set your mind to think green. Green mindset, pairali natin.
2: At sa punto pong ito ay pansamantala na rin po tayong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng Tingi Station kasama na po ang kanilang co-founder na si Miss Krisha Kaya Kadangen. Muli po para sa ating mga kababayan na bibisita at sa mga residente po ng Baguio City, suportahan po natin itong pagbabalik ng refill culture. Ito pong tingi, yung pagsuporta po natin sa pagbili ng mga tingi para din po no sa ating budget at syempre po no itong mga ganitong hakbang hindi lamang po malaking tulong para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito rin po no ay malaking tulong para sa ating kalikasan. Muli po, sundan nyo na din po ang social media platforms ng Tingi Station. No? Masasalamatan din po natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Unga, Basam Reyes, Menesual Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayong din po ang ating magkasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Marna Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ang Iskultura kasama ng inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
11: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
13: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan.
4: Ano bang mga dapat kong gawin?
13: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
13: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
13: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
13: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278. AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
4: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
1: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Kamara, titiyakin ang sapat na pondo para sa Mental Health at Child Protection Program sa 2027 budget. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Sisiguruhin ng Kamara ang pagpapatuloy sa 2027 National Budget ng mga programa para sa mental health at proteksyon ng mga estudyante kasunod ng tumitinding pangamba sa karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Vice Chair ng House Committee on Appropriations, lalong kailangan maipagpatuloy ang naturo mga programa matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Kaya naman sa susunod na budget briefing, aalamin anya nila kung gaano nakalaki ang nagamit ng DepEd sa mga pondong inilaan para sa mga programang ito at kung ilan na sa mga target na personnel ang aktual na na-hire. Sa ilalim ng 2026 budget, 2.37 billion pesos ang inilaan para sa school-based mental health program ng DepEd. Kabilang dito, yung 10,000 na school counselor associate positions. Mayroon ding 89.9 billion na budget para naman sa child protection program na nakatuon sa pagprotekta sa mga mag-aaral laban sa pang-aabuso. Mahalagaan niya magiging utilization rate ng kasalukuyang pondo sa pagtukoy kung kailangan pandagdagan ng alokasyon para sa 2027 habang tinitiyak na magpapatuloy ang school-based mental health program. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Bureau of Corrections nagpaalala sa kanilang mga tauhan ng safety protocols para sa issued firearms. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
3: Naglabas ng direktiba ang Bureau of Corrections na nagpapaalala sa mga Bucor personnel na maging responsable sa pagtatago at pangangalaga ng kanilang mga baril o armas na inissue ng gobyerno. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril ng ilang estudyante tulad ng sa Zamboanga City kung saan ang ginamit na baril ay mula sa isang kaanak na may issued firearms mula sa pamahalaan. Base sa memorandum, ang pagtitiyak na ligtas ang mga armas ay kabilang sa tungkulin ng isang tauhan ng Bucor. Dapat ito ay secured at hindi makukuha o maahawakan ng mga hindi otorisadong individual, lalo na ng mga bata at minor de edad. Dapat din hindi ito napapabayaan o nilalagay sa mga lugar kung saan ang mga miyembro ng pamilya, katrabaho o bisita ay maaari itong makuha. Kung dadalhin man ito sa bahay, ay dapat nasa isang ligtas na storage facility, maaaring nasa gun safe o lockbox na nakakandado sa pader o sa sahig ang armas, pero dapat kaya nitong iwasan ng anumang forced entry at hindi madaling makita. Kung may key combination naman, hindi ito dapat malaman ng mga hindi otorisadong sibilyan. Huwag din iiwanan ng susi ng gun safe sa mga drawer, lamesa, cabinet at iba pang lugar na makukuha ng mga bisita o kaanak. Gate naman ni Bucor Chief Director General Gregorio Katapang Jr., dapat pairali ng pagiging responsable at disiplina sa pagsasagawa ng safety protocols. Anumang kapabayaan ay maaaring magresulta sa aksidente at pagkawala pa ng buhay ng ilang individual. May kaakibat din itong kasong kriminal sa mga nasa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, premature campaign ipinaliwanag ng isang abogado. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
4: Nagbigay ng maikling paliwanag ang isang abogado sa mga dapat tandaan para sa 2026 barangay at sanggunian kabataan election na inaasang gaganapin sa November 2, 2026. Ayon kay Attorney Ariel Linton, maaaring maging premature campaign kapag nakapag-file na ng Certificate of Candidacy ang tatakbo sa eleksyon at mga kampanya ito habang tumutulong. Yan ay kung hindi pa nagsisimula ang campaign period. Batay sa Comelec Resolution 11177, September 28 hanggang October 5 ang filing ng COC sa barangay at SK election, habang October 22 hanggang October 31, 2026 naman ang opisyal na campaign period. Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platform sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Sa entertainment scene, updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family?
6: tala kayang makakalikasan.
7: Anything under the sun.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
20: Tamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Ang liw na kwentuhan!
20: Kabataan, kasama sa usapan.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa radyomagazine@gmail.com. At para naman sa aming official mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre niyong may da-download at maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. And mga ka-friendly, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine dito po sa ating website. Sa magazine na category ay maaari niyo pong mabasa at mabalikan ang ilan sa mga kwento po ng ating mga naging panauhin sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong umaaraw na ang ating panahon. Sana unti-unti na po tayo nakakabangon sa mga naranasan nating pag-ulan sa mga nakalipas pong araw. And of course, marami siguro sa atin ang unti-unti na rin lumalabas sa kanilang mga tahanan. And meron pa rin naman, of course, yung mga may pasok pa rin ngayong araw sa mga opisina. And mostly, no, kanselado yung klase sa mga paaralan. Ingat-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa mga lubog pa rin sa baha. Ay iwasan po natin ang lumusong para maiwasan ng sakit na leptospirosis. At syempre, uso na rin po ngayon ang ubot sipon. Ingat-ingat mga ka-frenny! Umulan umaraw, tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Kahit pa ngayong linggo po ay mostly ay kanselado yung ating mga pasok, pero inaabangan din po natin ang ilan sa mga event ngayong buwan ng Agosto. Mostly pa rin, of course, yung iba naman po ay nagkansela rin ang kanilang mga kaganapan. Pero syempre, hindi pa rin tayo magpapahuli sa mga dapat pa po nating abangan. Isa na nga po dito ang naganap na Return to the Popular Drawing the Filipino Imagination Exhibit. Actually, ito ay tapos na. Pero nagpapasalamat po ang National Commission for Culture and the Arts sa mga dumalo dito sa exhibit na ito, na kung saan kasama po natin ang Filipino Heritage Festival, Samahang Cartoonista ng Pilipinas, at ang Lennon Group. Kung saan dito po ay ating ipinagdiwang ang centennial birth anniversary ni Larry Alcala. Alam niyo mga ka-friendly, parang nabanggit na rin natin or naikwento na rin natin dito sa ating programa ang ating national artist na si Larry Alcala. Na kung saan siya po ay isang sikat na cartoonist at illustrator dito po sa ating bansa. Isa po siya sa mga hinahangaan natin pagdating sa pag-sketch. And tulad nga na nabanggit natin na cartoonist, na yung mga nakikita natin na Filipino version ng cartoon. Yan, ilan po sa ating nakikita natin na ginawa ni Mr. Larry Alcala. Ito po'y ginanap sa Metropolitan Theater. Sana sa mga susunod pa pong exhibition, ano, lalong-lalo na dedicated sa ating mga national artist, ay supportahan po natin. And abangan po natin ito mostly sa official website and social media pages ng NCCA. Samantala, mga ka-friendly, kahapon, August 19 ay atin pong ipinagdiwang ang 148th araw ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Kung saan ito po'y ginanap sa dambana ni Quezon sa Quezon Memorial Circle. Dito po yan sa Quezon City. Kasama nga po natin dito ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan o yung National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Ganon din ang Presidential Car Museum, kung saan ay hinighlight po natin dito yung sasakyang ginamit noon ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Siyempre, iniimbitahan na din po natin ang ating mga kababayan. Pwede nyo pong mabisita itong museo ni Quezon. Ganon din yung kanyang bahay dito sa Quezon Memorial Circle at ang Presidential Car Museum. Dito po yan sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Meron lamang din na paunawa ang Quezon City Government, kung saan maraming nalito actually yung kahapon. Ano ba yung celebration kahapon? Hindi po Quezon City Day, Quezon Day. Magkaiba po yun, ha? Kung saan ang Quezon Day ang official po na tawag sa holiday natin tuwing August 19, kung saan ipinagdiriwang po natin ang ito yung ipinagdiriwang din sa Quezon Province at Aurora Province, and ganoon din dito sa Quezon City. Of course, ito po ay bilang pag-alala sa kaarawan ni dati Pangulong Manuel L. Quezon. Samantala, ang Quezon City Day naman, ang tawag sa founding anniversary ng ating lungsod dito sa Quezon, na ginugunita tuwing October 12 naman po yan. So magkaiba po yan, ha? Ang Quezon City Day po ay tuwing October 12. Dito yan, of course, Quezon City, from the word itself, Quezon City Day. So kahapon po ay Quezon Day. Pero syempre, balikan din natin, sino nga ba si dating Pangulong Manuel L. Quezon? Diba mostly, ang pagkakakilala natin sa kanya ay ang unang pangulo ng Commonwealth era dito po sa ating bansa. Of course, syempre, unang pangulo nga po siya ng pamalang Commonwealth at itinuring na ama ng wikang pambansa. Kung saan ipinagdiriwang po natin tuwing buwan ng Agosto, ang buwan ng wikang pambansa mula sa pangunguna din ng Komisyon sa Wikang Filipino. Na kung saan na dahil po sa kanya ay nagpahayag siya ng Tagalog bilang batayan ng ating wikang pambansa ng Pilipinas. Siya rin ang unang pangulong Pilipino na nagtumira dito po sa Malacanang at nanungkulan habang nasa Estados Unidos dahil sa pananakop po yan ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isinilang po si dati Pangulong Quezon sa Baler or Tayabas sa Aurora ngayon na tinatawag natin. Nako saan, bukod din sa pagiging dating pangulo ay nagsilbi din po siyang gobernador at naging majority floor leader din po siya sa ating Senado at si Sherry Osmeña ang naging speaker ng kapulungan during that time. Naging resident commissioner din siya sa Kongreso ng Estados Unidos at itinuturing na tagumpay niya ang pagpapatibay sa batas Jones. Ayan, nakikita po natin, no, hina-highlight din natin simula kahapon pa itong naging kanyang sasakyan. Actually, nung pumunta tayo dito sa Presidential Car Museum, ito po ay replika na lamang. Yung mga makikita po ninyong mga sasakyan dito sa Presidential Car Museum, mga replika na po yan. Meron pa rin naman mga original na parts. Pero mostly po sa mga nagtatanong, no, wala na po yung makina. Sa pagkakatanda ko, na nakapanayam natin si Sir Ismael dito sa Presidential Car Museum, wala na po itong makina. So hindi na po ito aandar. Sana po, no, mabisita po ninyo itong mga museo natin. Actually, marami na po kayong kumbaga matutuhog sa isang araw sa pagbisita nyo po dito sa Quezon Memorial Circle. And of course, ito pong pagdiriwang na ito ay mula sa panguna ng National Historical Commission of the Philippines. Kung saan ay nakiisa din po dito ang tanghalang Quezon City University Choral at dance troupe na nagpamalas ng kanilang talento sa nasabing programa. Nagpahatid din ng mensahe ang kaanak ni dating Pangulong Quezon na si Binibining Yael Buencamino Borromeo. Alam nyo, mga ka-friendly, yan din sa isa o ilan sa mga hinahangad natin, no, dito sa ating programa. Ang makapanaya, makakwentuhan natin yung mga kaanak, mga relatives na ating mga naging bayani o di kaya naman yung mga naging dating pangulo ng ating bansa. Yung mga nagbigay pagkilala dito po sa ating bansa. Tulad na lamang, no, recently ay nakapanayam naman natin yung mula sa Balay Hamoy Museum. So di ba yung mga ganun, no? So actually, marirealize din natin sa mga ancestral house. Usually naman yung mga kaanak ng mga may-ari ng ancestral house na yung nangangalaga sa mga ganun. So sa mga susunod na pagkakataon, sana maimbitahan natin sila dito sa ating programa. Samantala, ito naman, dumako tayo dito sa National Museum of the Philippines, kung saan matagumpay po na isinagawa ng National Museum of the Philippines Fine Arts Division ang Drawn to Heritage on Location Sketching Activity na dinaluhan ng nasa 52 kalahok. Ito po'y ginanap pa nitong Mayo. Pero recently lamang ito na-share sa atin ng NMP na nakakamangha po na... Ito yung mga talagang nakakamangha. Actually, asa ako mga ka-friendly personally, namamangha ko sa mga talento ng ating mga kababayan, yung kaya mag-sketch on the spot. Kung ano yung mga nakikita nila, kaya nilang gawan yun na sarili nilang interpretation. Tapos lalong-lalo na, of course, kapag meron ng tinatawag na shadowing, di ba? Kung sakaling wala kayong kulay na ilalagay, di kaya naman kung meron man, kaya nyong mag on the spot din ng painting. Yung paghahalo-halo, naku, hinahangaan po natin yan. Dito nga po sa programang ito, idinisenyo upang itampok ang mga likhang sining na matatagpuan sa National Museum of Fine Arts at hikayatin ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa mga koleksyon nito. Sa pamamagitan po ng pagmamasid at pagguhit, layunin ng programa na paigtingin ang pagtutulungan sa loob ng pamayanang pansining upang itaguyod ang sining at kultura dito po sa ating bansa. Taos-puso namang nagpapasalamat ang National Museum of the Philippines sa Urban Sketchers Manila sa lahat ng mga kalahok at sa mga sumuporta na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa ng programang ito. At ako, napaka unique no ng itong activity na ito na kung saan ito pa'y open for public. Of course, sa mga binahayaan ng talento pagdating sa pagdodrawing. Kayo ba mga ka-frenny? Natatandaan nyo pa ba kung ano yung mga una nyong ginuhit during kayo ay nag-aaral? Lalo-lalo na no, nung mga elementary, high school na ko. Parang hindi mabubuo ang inyong school year nang walang sandamakmak na drawing or sketches sa inyong mga canvas. Pero ito, binigyang daan din ng NMP na buksan ang kanilang mga pinto para sa ating mga sketchers at ipamalas ang kanilang galing. Tulad nga ng sabi ko, no, yan yung mga kinaigitan talaga nating talento, yung bagmasid pa lamang. Tapos yun na yung pwede mong iguhit. Tapos mamamangha ka pa kapag nilagyan na nila yan ng kulay, ng shadowing na tinatawag. Kasi mga ka-friendly, parang na-share ko na rin yan dito sa ating programa. Isa po yan sa kahinaan ko, yung paglalagay na ng kulay. Okay na ako sa pagdadrawing eh, okay na. Kaso kapag naglagay na tayo ng kulay, parang for me, nag-iiba na tuloy yung interpretation. Parang for me lang naman. Parang tuloy pumapangit na yung itsura niya. Kaya sana, yan yung mga ilan sa dapat nating matutunan sa other time. And of course, sana mas marami pa po dito sa, actually 52 participants ang sumali. Marami na po yan, pero sana mas marami pa pong mga kabataan, mga kababayan Pilipino natin ang makilahok sa nasabing activity mula sa National Museum of the Philippines. Samantala, mula pa rin sa NMP, ay inahandog po ng NMP itong kanilang ibinabalik yung mobile museum boxes. Kung saan ito po isang kakaibang paglalakbay na puno ng pagkatuto at pagtuklas. Kung saan paparating na po itong mobile museum box, Sierra Madre, na may dalang mga kwento ng saribuhay, kalikasan, at yamang kultura ng mga komunidad mula sa Sierra Madre. Ayon nga po sa NMP, buksan ang bawat kahon, tuklasin ang bawat kaalaman, at maranasan ng museo saan man kayo naroroon. Alam niyo mga ka-friend, parang nakita ko yung ilan sa mga litrato nitong mobile museum. Para siyang suitcase. Tapos siguro meron silang ilang artifacts doon na ilalagay. Tapos kunyari kung maibitahan niyo po ang NMP sa inyong mga lungsod, sa inyong mga paaralan para dito sa kanilang mobile museum box. So yun nga, nakalagay siya sa isang suitcase yung ilang mga artifacts na itatampok po ng National Museum of the Philippines. Ito, i-search natin. Actually, yan yung isa sa inaabangan natin mula sa National Museum of the Philippines. Kasi kung sakali man, hindi po kayo makakapunta sa kanilang mga museo, yung mismong NMP na po ang magdadala ng ilang mga artifacts na kanila pong ibinabahagi sa kanilang mga museo. Ito, abangan po natin itong mobile museum box sa Liwasang Rizal, sa Manila, sa PUP Santa Mesa, sa Infanta Quezon, General Nacar Quezon, Real Quezon, sa Tondo Manila, Barangay Payatas, Quezon City, PUP Santa Rosa Laguna, PUP Santa Maria Bulacan, NMP Complex sa Manila at sa PUP muli Santa Mesa, Manila. Ayan, siguro, no, kung may mga interesado din, pwede tayo mag-inquire sa NMP para sa kanilang mobile museum box. Ilan pa lamang yan sa ating mga kwento ngayong hapon. Marami pa po akong inihanda sa inyo. Samahan po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Pagpapakita ng kaugalian.
5: Paano po?
4: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
6: kahit kailan
4: o saan man, samahang bayanihan
6: dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong Frenny Maru Merylose Rosero. Samantala, ito, dagdag ko lamang, related pa rin po ito sa ating pag-diriwang sa ika-148 anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ito'y mula pa rin sa Presidential Car Museum, kung saan ang lekturang pinamagatang Justice and Friendship for All, Quezon's Diplomatic Initiatives and Its Relevance to Contemporary Philippine Foreign Policy ay opisyal po nagaganapin bukas August 21, 2026 sa Conference Hall o Conference Room ng Presidential Car Museum Quezon Memorial Circle. Dito po yan sa Elliptical Road, Quezon City, sa ganap na ika-alauna po yan ng hapon. Sa mga nakapagpatala, hintayin ang opisyal na email para sa mga karagdagang impormasyon. Mari nyo rin pong bisitahin ang official Facebook page po ng Presidential Car Museum. Search nyo lamang NHCP Presidential Car Museum. Yung mga museo po ng NHCP, usually po ay pag-isa, kung kayo po ay isa-search nyo po sila, ay unahin nyo po yung pangalang NHCP, then yung kanilang museo. Samantala, eto, dumako naman tayo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa kanilang ASEAN Food and Culture Fair. O, yung nakakatuwa naman, no, na halo-halo ng agency po ang nakikisa dito sa ating ASEAN. Kung saan na actually mga ka-friendly, ngayon pong Agosto rin ay pinagdiriwang po kasi natin itong ASEAN Month mula po sa pangunguna ng NCCA. Parang maalala ko, no, meron din po dito sa DNR na silang ASEAN, parang ASEAN Fair. Ngayon naman ito sa DSWD, kung saan nagningning itong lobby ng DSWD Central Office sa mga kulay, lasa at tradisyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, habang nakikibahagi po ang mga Executive at Management Committee ng DSWD, mga kawani at ang ASEAN Center for Biodiversity sa ASEAN Food and Culture Fair. Sa pamamagitan nga po ng mga cultural booth na kumakatawan sa mga bansang kasapi ng ASEAN, ipinapakita ng mga kalahok na grupo ang mga pambansang simbolo ng mga kilalang pook, traditional na kasuotan na tela, mga artifact na cultural, mga destinasyong panturismo at syempre ang mga tunay na pagkain at inumin na pawang hango sa tema ng taong ito na Navigating Our Future Together. Higit pa sa pagtatanghal ng kultura at pagkain, ipinagdiriwang ng fair ang mga pagkakaiba-iba na naglalapit sa ASEAN sa isa't isa at nagsisilbing paalala na bagaman nagmula tayo sa mga magkakaibang kultura, iisa ang rehiyon, kinabukasan at paglalakbay ng ating tinatahak ng sama-sama. Ang ASEAN Food and Culture Fair, ito pala, ay hanggang ngayong araw na lamang po, August 20. Kaya halina at danasin ang mga tanawin, lasa at kwento ng ASEAN dito po sa DSWD Central Office. Naku, maraming salamat ano, sa DSWD. Ganun din yung sa mga iba pa po nating mga kaibigang ahensya dito po sa ating pamalaan na nakikisa po sa pagdiriwang po natin ng ASEAN Month. Kasi no, nakakatuwa na even yung iba, kasi hindi lang NCCA, hindi lang yung mga talagang kaakibat or kapatid nating mga ahensya related sa ating culture ang nakikisa, of course, dito. Eh, ganun din lahat po ng ating mga government agencies. Nauna nga na nga rin dito yung DNR and ngayon naman ang DSWD. So, maraming salamat po. And kung sakaling may mga oras pa kayo at malapit lang kayo dito sa DSWD, ay pumarina na. Pumunta na po kayo dito sa kanilang ASEAN Culture, ano nga yun? ASEAN Food and Culture Fair. Samantala, para naman din sa mga nag-aabang na mga pwedeng mapanood sa mga sinehan. Alam mo na ba kung meron tayong tanong dito? Alam mo na ba kung anong kayang gawin ng isang babae? Ngayon pong buwan ng kasaysayan ating balikan. Kilalanin at ipagdiwang ang mahalagang papel na ginampanan ng mga kababaihan sa ating kasaysayan sa isang special at libreng screening ng SISA ni June Robles Lana ngayong August 27 sa Gateway Cineplex 18 Cinema 17 sa ganap na alas 7 ng gabi. Kasama si Professor Lara Del Mundo, isang historiador na naging parte ng pagbuo ng SISA. Magkakaroon din ng isang talkback session sa dulo ng screening. Na layunin nga palawakin ang ating kaalaman hindi lamang sa mundo ng SISA, ngunit sa ating sariling bayan. Para sa mga nais sa makapanood nito, i-follow ang official na Facebook at Instagram account ng Screen QC at mag-screenshot na gagamitin ito or mag-screenshot kung saan ito pa'y gagamitin sa inyong registration form. Iscan ang QR code o i-click ang link na nakalagay sa comment section sa official poster nitong SISA. Puna ng registration form at submit ang inyong mga detalye at hintayin ang kanilang opisyal na konfirmasyon sa pamagitan ng email. Makukumpirma lamang ang inyong slot kapag nakatanggap po kayo ng confirmation email mula po sa kanila. At paalala, ang confirmation ay ipapadala lamang sa pamamagitan ng email. Mag-register na at sama-sama nating tunghayan ang misteryosong mundo ng SISA hatid ng The Idea First Company. Tandaan, ito po ay free admission at free seating ang screening na ito. Kaya naman, limited slots lamang ang maaaring makapunan po dito. Sa darating na August 27, alas 7 po yan ng gabi. Ang pelikulang ito ay rated PG. Ang mga dadalong 12 years old pababa ay kinakailangang may kasamang isang nakatatanda sa buong screening. Sa mga ganitong limited edition no, ng mga pelikula na maaaring mapanood, sana masuportahan po natin. At kasi minsan talaga hindi rin po natin alam kung kailan po ulit natin sila or ito mapapanood. Kasi yung iba naman no, actually ito naman, bukod dito sa SISA, congratulate na rin po natin yung mga tawag dito, yung mga participant dito sa katatapos lamang po na Cinemalaya 22 na may tayong Real Reflections. Kung saan dito rin po sa ating programa nakapanayam natin yung mga writers behind na kasama po dito sa Cinemalaya, yung Runo. Sana po no, yung mga nakapanood po sa ilan sa mga pelikula dito ay nag-enjoy and sana sa susunod na Cinemalaya next year muli magkita-kita tayo ay masuportahan po natin. Actually yung iba no, ang nakakatuwa naman na talagang kinukompleto lahat talaga kung kakayanin naman no, ng budget of course and time, why not? Maganda rin yung parang movie hopping ka, no, na after one movie, then another, talagang iba-ibang story at sa pelikula ang inyong mapapanood. Kaya maraming salamat sa mga sumuporta and magkita-kita muli tayo sa susunod na taon ng Cinemalaya. Samantala, ito naman ay mula sa DOSC-PTRI. Kung saan mas pinapalakas ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ang industriya ng paghahabi dito po sa Ilocos Norte sa pamamagitan ng pamamahagi ng 8 modified handloom weaving machines sa mga local weavers po rito. Wow! Nakakatuwa na of course, kapag may mga ganitong kaganapan po, ibig sabihin, hindi pa rin namamatay itong ating kultura ng paghahabi. Kasi ibig sabihin din po nito ay patuloy po nating binubuhay ito at sinusuportahan yung ating mga local weavers. Ayon po sa DOSC-PTRI, gamit ang bagong weaving machines, mas mapapabilis ang paggawa ng inabel at iba pang lokal na hinabing produkto habang nananatili ang traditional na disenyo at craftsmanship ng mga Ilocano. Bukod sa pagpapataas ng produksyon, inaasahang makatutulong ang programa sa pagpapaunla ng kabuhayan ng mga manghahabi at pagpapanatili ng tradisyonal na paghahabi bilang bahagi po ng kultura at livelihood ng Ilocos Norte. Kaya sana po, no, suportahan po natin ang ating mga local weavers sa pamagitan po ng, of course, pagsuporta sa ating mga gawa nila, mga handicrafts, yung mga produkto po nila na gawa dito sa paghahabi. Usually naman, hindi lang po yan mga damit. Kasi baka naman isipin nyo, mostly ito yung damit. Siguro, mas lawakan pa natin ang imaginations. Yung iba ay gumagawa ng patterns sa pamamagitan po ng paghahabi. Then, pwede nila ito ilagay sa mga iba pa pong mga local handicrafts tulad ng bag. Pwede rin po yung ilan sa mga pamaypay. Diba ganun po ka-creative ang ating mga kababayan na hindi lamang mga damit ang pwede nating magawa dito po sa paghahabi, kundi marami pa pong iba. And sana po, no, alam niyo mga ka-friend, yan po yung nilolook forward natin. Na sana ay maranasan din po natin makapaghabi, hindi lang kahit buo or malaking layer ng tela yung magawa natin, pero sana, no, kahit matry man lang natin itong makagamit ng mga handloom weaving machines na tinatawag. And sana, ano, supportahan din po natin itong DOST-PTRI na mas marami pa po din sanang mas mabigyan na mga, actually ito, di ba, nabanggit nga natin, modern na to, modern or modified handloom weaving machine ang kanilang naibahagi. Samantala, atin pong tanggapin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Marawi. Makulay na float parade at tampok sa pagsisimula ng Marawi 86th Charter Day. Ang buong ulat, ito po ay mula kay Johania Yusof.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Sinimulan na ng pamahalang lungsod ng Marawi ang pagdiriwang ng 86th Charter Day nito sa pamamagitan ng makulay na float parade na nilahukan ng 5 distrito mula sa iba't ibang barangays ng Marawi. Tampok sa mga float ang mayamang kultura at kasaysayan ng Marawi na nagsilbing pambungad sa serye ng mga aktibidad para sa 5 araw na selebrasyon na tatagal hanggang August 23, 2026. Sa kanyang mensahe sa pagbubukas ng selebrasyon, binigyang diin ni City Mayor Sharif Zain Lanto Gandamra ang iba't ibang aktibidad na inihanda ng lokal ng pamahalaan para sa mga residente ng Marawi.

0: City of Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Okay, class. Recess. Break time.
6: Yay! Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
5: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
6: Achy! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
8: Teacher?
5: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
12: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura.
13: Maraming salamat sa isang oras sa ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Franny Julius Ungab, Franny Marichal Malimban, Franny Sam Reyes, Franny Rona Esperanza, Franny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako pong inyong nakasama ang inyong Franny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura!
2: Eskultura! Eskultura!

0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine, 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan.
11: 66 Information,
13: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: 6 oras, ganap ng 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome sa isa na namang pagtatanghal po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. 1278 kHz sa AM Radio. Ako po si Tony P. Makakasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapon, ngayong gabi. Gaya po ng dati, puno ng magagandang musika. At syempre, puno rin ng mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Ito pong ating palatuntunan. Kaya naman samahan niyo po kami. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy niyo lang yan. Pero hayaan niyo lang kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: Sa lagay po ng ating panahon, tuluyan ng humina at naging isang low pressure area na lamang itong si Neneng at lumabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang pinakasentro po nitong LPA, ang dating si Neneng, e nariyan po sa layong 480 kilometers north of Itbayat, Batanes. Sa labas na po yan ng ating PAR. At sa ngayon daw halos hindi ito gumagalaw, no? Apektado pa rin ng habagat ang atin pong bansa, ang Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao. Daranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dala ng southwest monsoon o ito nga pong habagat. Tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Bahagyang magiging maulap hanggang maulap ang ating papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa southwest monsoon pa rin. Nalalabing bahagi po ng ating bansa, bahagyang magiging maulap hanggang maulap ang papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Ngayong araw, pinakamataas na temperaturang naitala po dyan sa PAGASA Weather Station sa Science Garden Diliman dito sa Quezon City. 31.7 degrees Celsius kanina pong alas 2 ng hapon. Pinakamalamig, 24.4 degrees Celsius alas 2 kaninang umaga. At maya-maya lang po, 6:16 p.m. lulubog ang haring araw. Babalik po yan bukas ng umaga, 5:43.

0: letters and souvenirs.
1: At ngayon po narito na ang ating balitaan dito sa ating letters and souvenirs.

Sa ating pangunahing balita ngayong hapon, bilang ng nasawi dahil sa Luis Maymay at Habagat, umabot na raw po sa 29. At unang-unang nga sa ating mga balita ngayong hapon, umakyat na sa 29 itong bilang ng mga nasawi o namatay dahil sa pinagsamang epekto ng tropical cyclones Luis at Maymay, gayon din itong southwest monsoon o Habagat. Ayon po sa Office of Civil Defense o OCD, batay sa kanilang pinakahuling datos hanggang alas 6 ng umaga ngayong Huwebes, na itala ang mga nasawi sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Pinakamaraming fatalities ang naitala sa Benguet na umabot sa 15. Kabilang dito ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok. Meron ding naitalang nasawi sa La Union, Rizal, Batangas, Quezon, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Ayon pa sa OCD, hindi lamang pagbaha ang naging dahilan ng mga pagkamatay. Kabilang sa mga naiulat na sanhi ang landslide, rockslide, pagkalunod, malalakas na agos ng tubig, pagbagsak ng puno, pagkakuryente at aksidente sa sasakyan. Bukod dito, meron ding naitalang 19 na sugatan at 3 naman ang naiulat na nawawala. Patuloy naman ang assessment ng pamahalaan sa lawak ng pinsala sa mga lugar na naapektuhan. Batay sa OCD, umabot sa 6,516,451 individuals o higit sa 1.8 million families ang naapektuhan ng sama ng panahon sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Sa ngayon, may higit 47,000 na katao o halos 14,000 pamilya ang nananatili pa sa mga evacuation center. Samantala, umabot naman sa 2,108 bahay ang napinsala, kabilang ang mga partially at totally damaged. Sinabi naman ng pamahalaan na nagpapatuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan. Samantala, sa musika, dito po sa ating Letters and Souvenirs.

0: sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Text Scams. OPLAN Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
13: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
7: Tugtugang chill.
2: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring. Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
15: Meron na po tayong 22 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon at patuloy kayong nakasubaybay, nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. At bago pa sa ating musika, narito po ang pagpapatuloy muna ng ating balitaan sa Radyo Magazine.

Kasabay ng pinsala sa mga komunidad ng nagdaang mga sama ng panahon, malaking epekto rin ang iniwan ng mga sama ng panahon na ito sa sektor ng agrikultura. Ayon po sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.73 billion pesos ang kabuuang pinsala at pagkalugi sa agrikultura dahil sa epekto ng habagat. Mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at itong Tropical Depression Neneng. Apektado ang mga sakahan at fishery areas sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Sa assessment ng DA Regional Offices, higit 40,954 hectares ng agricultural areas ang naapektuhan. Umabot naman sa 43,220 metric tons ang production losses. Pinakamalaki ang naging epekto sa sektor ng palay. Ang rice sector lamang ay nagtala ng halos 974.82 million pesos na halaga ng pinsala. Sinundan yan ng high-value crops na umabot sa 540.11 million pesos. Kasama sa mga naapektuhang pananim ang gulay, spices, legumes, kalamansi, durian, lanzones, mangustin, papaya, rambutan, watermelon, saging, root crops at ornamental plants. Bukod dito, naapektuhan din ang mais na nagkaroon ng pinsalang aabot sa 85.33 million pesos. Ang livestock sector na umabot sa 14.85 million pesos. Fisheries at aquatic resources na may 9.26 million pesos na halaga ng pinsala. Ayon sa DA, may 50,277 magsasaka ang direktang naapektuhan ng kalamidad. Para naman makatulong sa kanilang pagwawi, maaari silang makatanggap ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay. Mayroon din nila ang loan assistance hanggang 25,000 sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Twenty-five and a half minutes, makalipas po alas 5 ng hapon, sa ating musika sa Letters and Souvenirs.

0: letters and souvenirs.
1: Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, sa iba pang balita, nakatakdang madagdagan ang mga pumping station sa Metro Manila. Ito bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon ng pamahalaan sa problema ng pagbaha. Sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng 13 karagdagang pumping stations na inaasahang matatapos sa katapusan ng taong ito o sa unang bahagi ng susunod na taon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos niyang inspeksyonin ang Tripa de Gallina Pumping Station sa Pasay City. Ayon sa Pangulo, kailangan ng mga bagong pasilidad dahil sa epekto ng climate change at patuloy na pagtaas ng dami ng ulan na dinaranas ng ating bansa. Ayon naman kay MMDA Chairman Roman Duarte, apat sa mga ito ang itatayo mula sa simula habang ang iba ay pagpapalawak o upgrade ng mga kasalukuyang pasilidad. Sinabi rin ng Pangulo na isinusulong ng pamahalaan ang waste-to-energy projects bilang isa pang hakbang upang tugunan ang problema naman sa basura. Ayon sa Pangulo, sinisimulan na ng Department of Energy ang auction para sa mga naturang proyekto. Meron na po tayong 30.5 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Tayo magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
6: Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
8: RG
9: Radyo Magazine 1278.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
14: Huwag i-click ang link.
15: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Pilipinas.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
22: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
23: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
22: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
24: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
22: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
25: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
22: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
24: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
25: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
14: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
17: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

Kayo po'y nakatutok pa rin dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Samantala sa ating namang balitaan. Sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na walang kasabwat ang estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang grade 9 student ang nagplano at nagsagawa ng pag-atake ng mag-isa. Ayon pa sa kalihim, walang aktibong grupo na kasamang suspect sa insidente. Dalawang estudyante ang nasawi sa insidente kabilang ang mismong suspect. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police. Sinusuri ng mga investigador ang cellphone at iba pang personal na gamit ng estudyante upang malaman ang kanyang mga naging aktibidad online bago, habang at pagkatapos ng insidente. Tinitingnan din ng mga otoridad kung may mga naunang babala, banta o indikasyon na maaaring makatulong upang malaman kung ano ang nagtulak sa suspect na dalhin ang baril sa paaralan. Sa kaugnay na balita, kasunod ng nangyaring pamamaril, muling inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panawagan na pag-aralan ng limitasyon sa paggamit ng social media ng mga batang wala pang 16 na taong gulang. Ayon sa Senador, kailangan tingnan ang posibleng epekto ng social media, internet at violent games sa pag-uugali ng kabataan. Sinabi rin niya na dapat balikan ang mga batas tungkol sa responsableng pag-iingat ng baril matapos lumabas na ang armas na ginamit sa insidente ay pag-aari ng ama ng suspect.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
11: Secret! Baka agawin mo.
12: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
11: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
11: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
10: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
11: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @RadyoMagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @RadyoMagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
23: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
24: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at

0: 1278 AM.
1: Meron lamang po tayo siyam na minuto bago ang alas 6 ng hapon ng gabi. Dulong bahagi na ng ating letters and souvenirs. Dito pa rin sa Radyo Magazine 1278 sa inyong AM radio. At sa dulo pa ng ating balitaan, muling nagbuga ng abo ang Canlaon Volcano kaninang umaga. At ayon sa Feebox, nangyari ang ash emission dakong alas 5.24 ng umaga. Nakitaan ang grayish plume na umabot sa humigit-kumulang 200 meters mula sa summit crater bago pa gumapang pababa patungong silangan. Nananatili ang alert level 2 sa naturang bulkan na ibig sabihin nagkaroon ng increased unrest. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan.

sa huli nating balita. Alam ba ninyong higit isang buwang dami ng ulan daw ang naitala sa Metro Manila? Ito ay sa loob lamang ng ilang araw. Yan ay dahil po sa habagat o yung southwest monsoon. Kinumpirma po ng PAGASA na dahil sa walang humpay na buhos ng habagat o southwest monsoon, lumagpas na ng higit 100% yung level ng ulan sa kalakhang Maynila kumpara sa normal nitong average. Base sa datos ng PAGASA dyan po sa Science Garden Station sa Diliman, Quezon City, ang normal na ulan para sa buong buwan ng Agosto nasa 568.5 millimeters lamang, ngunit dahil sa patuloy na pananalasa ng habagat, umakyat daw yan sa nakalululang 1,143.3 millimeters. Ibig sabihin lumagpas pa sa doble sa inaasahang buwan ng ulan para nga po ngayong August. At ayon dito kay PAGASA Assistant Weather Services Chief Chris Perez, ang tuloy-tuloy na pagbuhos na ito ang pangunahing sanhi kung bakit umapaw ang mga ilog at nagdulot ng malawakang pagbaha dun sa mga low-lying areas o mabababang lugar. Katunayan, itong Lunes lamang, August 17, nakapagtala ng matinding 201.7 millimeters na buhos ng ulan sa loob lamang ng 5 oras. Sa kabila po niyan, may magandang balita ang PAGASA, bagamat may 3 bagyo ang nagpaigting sa habagat nitong mga nakaraang araw, unti-unting ang humihina yung impluensya ng mga ito. Inaasahan ang bagyang pagbaba ng bigat ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang po dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Bagamat nananatili pa rin itong maulap na may pabugso-bugsong pag-ulan.

0: forget I love you.
1: Kasabay po ng awiting yan, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin diyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela at syempre pa maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio. Kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungad. Thank you rin, Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat.

0: Rajov Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Rajov Magazine 1278 AM.

0: Nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
1: Noong natutunan ko po yung paggawa.
2: Sino nagturo
1: sa? Nag-training po kami sa DOST.
2: Sa DOST din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
4: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Layo ng prosecution na ipresenta si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Inatasa ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos. Inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang half a billion pesos sa security officer ng OVP na si Colonel La Chica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas.
6: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan. Para tugunan ang pagbahang nararanasan tuwing maulan ang panahon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon mismo ang isang pumping station sa Pasay City. Pagdaragdag ng mga pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila, tiniyak ng Pangulo. Mga ahensya ng pamahalaan, patuloy ang agarang pagkilos para maghatid ng tulong at serbisyo sa mga komunidad na apektado ng habagat. Maaliwalas na panahon, naramdaman na sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa matapos bahagyang humina ang epekto ng habagat. Kung iyan ay magtutuloy-tuloy na, tutukan! Senado, nagsagawa ng pagdinig higil sa nangyaring shooting incident sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. DILG, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno, pinalalakas pa ang koordinasyon para imbestigahan ang naturang insidente. At mga produktong mula sa Camarines Sur, tampok sa isang trade fair sa Metro Manila.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City ang mahakbang ng gobyerno sa pagtugon sa baha.
3: Target din ng pamahalaan ang paglalagay ng mga karagdagang pumping station sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero paano at gaano kalaki nga ba ang naitutulong ng paglalagay ng pumping stations para maibsan ang pagbaha? Alamin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mula sa mga gamit sa palikuran hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, itong mga nahaharang sa mga trash rake ng Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Araw-araw, humigit kumulang 8 cubic meters ng basura ang nahahakot dito. Sa dami ng nakukuhang kalat, nabiro pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang makabuo ng isang bahay mula sa mga ito. Gayunman, hindi ito ipagkikibit-balikat lamang, lalo't bumababaan niya ang efficiency o effectiveness ng mga pump kapag bumabara ang basura, kahit pamaayos at gumagana ang mga ito.
5: Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. Pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema.
4: Dahil sa banta ng lumalalang pag-ulan dulot ng climate change, hindi lang sa paghahakot ng basura nagtatapos ang aksyon ng pamahalaan. Upang mas mapalakas pa ang kakayahang humarap sa pagbaha, nakatakdang magdagdag ang gobyerno ng 13 bagong pumping stations sa loob at paligid ng Metro Manila.
5: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
6: Yes, 13
5: additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
4: Kasabay nito, isinusulong din ng pamahalaan ang waste to energy project upang direktang mapakinabangan ang basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa mga daluyan ng tubig.
5: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. Yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
4: Mahalaga ang papel ng mga pumping station sa kaligtasan ng mga komunidad. Gumagana ito tulad ng isang malaking pump na nag-aalis ng naipong tubig baha. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, ang tubig mula sa mga kalye at estero ay dumadaloy patungo sa mga drainage channel at catch basin ng pumping station. Kapag umabot na sa itinakdang antas ng tubig, otomatikong umaandar ang malalakas na motor nito upang higupin at itulak ang tubig baha palabas patungong ilog o dagat.
5: So lahat ng tubig, pag tumaas na yan, ibig sabihin, pumapasok na yung tubig, pinipilit natin mailabas sa Parañaque River to Manila Bay para yung mga lumulubog na area, yung mababa, papunta na rito yung tubig.
4: Sa ngayon, gumagana ang 73 pumping station sa Metro Manila ayon sa MMDA.
6: Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
2: Umaaksyon na ang pamahalaan sa mga basurang nakabara sa waterways na nagiging dahilan ng pagbaha. Kung saan puspusan ng paglilinis at pagdedeploy ng MMDA at DPWH sa mga mobile pumping sa mababang lugar sa Metro Manila, nabilis na mabilis bahain. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Dahil sa mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, umaapaw ang tubig sa mga drainage system kaya binabaha ang ilang lugar, lalo na ang mga flood-prone areas. Dito nasubukan ng ilang pumping station sa Metro Manila na naging malaking tulong sa pagpapababa ng tubig baha. Nakaposisyon na rin ang ilang mobile pumps ng MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mas mapabilis ang pag-agos ng tubig patungo sa pinakamalapit na daluyan ng tubig o drainage outfall. Kasalukuyang nakakalat ang mobile pumps ng ahensya sa Acacia Estate sa Taguig, E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Rojas Boulevard sa Maynila, sa Sucat, Parañaque City, Magallanes sa Makati City, Tumana sa Marikina at May Paho sa Caloocan City. Ipinag-utos ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa Flood Control and Sewerage Management Office ang paglalagay ng mga mobile pumps sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para paghandaan ang banta ng matinding pag-ulan at pagbaha. Samantala, malaking sagabal naman ang mga basurang bumabara sa mga waterway para mas mapabilis bumaba ang mga pagbaha. Isa ang Talayan Creek sa Quezon City sa mga nagbarang waterway nitong nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Iba't ibang basura ang bumara kaya naman hindi naging maayos ang daloy ng tubig na nagdulot ng pagbaha. Dahil sa paglilinis at pag-alis ng mga basura ng DPWH at Quezon City LGU sa Talayan Creek, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking malinis sa mga waterway para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga estero, creek, kanal at ilog para mas mapabilis ang paghupa ng baha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nakabarang basurang hindi nabubulok gaya ng plastic ang isa sa mga dahilan ng pagbaha. Kaya target ngayong taon ng Extended Producer Responsibility Law ang pagbabawas o pag-recover ng 60% na plastic packaging waste sa malalaking kumpanya. Yan ang ulat ni Crazel Pardilia.
8: Ang maladagat na basurang dinatnan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Baclaran River sa Parañaque City nakaraang linggo. Ito na ngayon, matapos linisin ang MMDA at makapaghakot ng tone-toneladang basura na karamihan ay plastic.
9: Pero hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang paglilinis o pangongolekta ng basura, partikular na yung mga supot o plastic na pinaglagyan ng mga produkto na gawa ng mga manufacturer. Alinsunod kasi sa Extended Producer Responsibility Law, ngayong 2026, obligasyon ng malalaking kumpanya na bawasan o i-recover ang 60% ng kanilang mga plastic packaging waste.
10: Kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
8: Hanggang 20 milyong piso ang multa sa paglabag sa EPR law. Nasa 155 kumpanya na ang inisyuha ng show cause order dahil sa hindi pagsunod dito. Kabilang dyan ang pangongolekta ng mga plastic na basura, pagre-recycle o paglilipat nito sa mga paraan na hindi napupunta sa kapaligiran. Pwede rin magsagawa ng buyback o pagbili ng ginamit na plastic waste. Hindi kailangan parehong brand ang ma-recover basta kadubas ng uri o dami ng plastic waste na kanilang nilikha. Sabi ng Malacanang, marami na rin umanong sumusunod sa EPR law.
10: Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatap ng target 2026, 60% at 2028, 80%.
8: Sa kabila niyan, abinado ang palasyo. Kailangan pang bantayang maigi ang pagtupad ng malalaking negosyo sa EPR Law. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Nakataas na ang Code White Alert ng Department of Health of DOH at pinaking din ang kagawaran ng pagbubantay sa posibleng pagtaas ng leptospirosis case. Dahil sa mga naitalang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang PCO Undersecretary Claire Castro tinitiyak ng pamahalaan na mananatiling operational ang mga pasilidad ng Health Department. Gayun din ang sapat na medical supply sa mga apektadong Centers for Health Development. Nakahanda rin ng mayigit 3 milyong doxycycline na capsule sa DOH Central Office. Inaksyon na lang DPWH sa ilalim ng Oplan kontrabaha ang tulay sa isang barangay sa Luwag City na napag-alamang hindi lang basura ang nakabara kundi maging ang mga water lily. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Luwag.
11: Sa dami at kapal ng mga water lily, halos bumara na ito sa tulay na yan dito sa barangay Kawakan, Luwag City. Kaya ang mga mangingisda rito, nahihirapan daw gamitin ang kanilang mga lambat tuwing napupuno ng water lily ang ilog.
12: Sabi dito, sir, yung kasi pag dumadami dito, sir, yung mga water lily, hindi kami makalambat, maka... Ano, sir, kaya... Mabuti naman kung makatanggal mga water release.
11: At para mapawi rin ang pangamba ng mga residente na bahain sila dahil sa bumabarang water release sa mga daloyan ng tubig, nagpadala ng mga bakho ang Department of Public Works and Highways para linisin ng ilog.
13: Kapag hindi malinis yan, ang bilis lumaki mga yan, mga water release. Tapos galing pa sa mga ibang barangay, papunta dito sa amin, talagang matatrapik dyan sa tulay yung mga water release.
11: Ang clearing operations na yan ng DPWH ay bahagi lamang ng Oplan kontrabaha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtitiyak ng Luwag City LGU, paigtingin pa nila ang paglilinis sa mga daloyan ng tubig at mga ilog, lalo't water lily ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa sentro ng Luwag noong kasagsagan ng Bagyong Quiapo.
14: Creek ng Pila, Kasili, Kakaban, punong-puno ng water lily. So dapat days or weeks before, maglinis na tayo ng mga water lily para yung outlet doon ng tubig tuloy-tuloy. Yun ang nangyari kasi dito, kaya hindi lumabas ng tubig yun sa barangay 2 dahil doon.
11: Ang agarang aksyon na yan ng DPWH ay para maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan dahil sa pagbaha tuwing masama ang panahon at may bagyo. Mula rito sa Luwag City, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinaigting pa ng Benguet Provincial Government ang paghahatid ng tulong sa mga magsasakang apektado ng sama ng panahon. Kabilang din sa mga naabot ng tulong ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
15: Patuloy ang monitoring ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat, kabilang ang lawak ng pinsala sa agrikultura. Ayon kay Vice Governor Mary Rose Fong Juanquepas, tuloy ang ayuda sa mga magsasaka at pinaghahandaan ang mga hakbang para higit pang mapalawig ang tulong sa mga ito. Binabantayan din ang presyo at supply ng Highland vegetables habang tinututukan ang mga posibleng tulong sa mga magsasakang nawalan ng ani upang makapagsimula muli.
16: Iti may isang nga ipopropose na ikatuloy-tuloy lata iti pagtulong iti farmers. Actually, awan pa iti may isang bulan nga kahit ito tayo, iti fuel assistance crisis, iti naduma-duma mga farmers tayo. Ito'y 13 nga munisipyo. Adamot lang iti tulong tayo nga madama nga nakabinbin niya as an ordinance kuma. Nga numabalin katulungan tayo dagito'y dagigay nga pang kaslang added value itinatnatang tayo.
15: Pinaghahandaan din ng pamahalaang panalawigan ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon sa pamahalaan, paraan, hinihintay muna ang damage assessment and needs analysis bago ito ay deklara. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon at pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente.
16: Siguro nung malpas to DI assessment, kitang tayo dyan recovery plan nga, aramidang tayo tapno, maging long-term ti planning tayo. Han lang nga, dyan taktang typhoon, tapno ustumot at ipapanan dyan nabati nga dyan 5%. From the 5%, the 30% nga quick refund fund niya, reserve fund. Nga no once nga na-declare the state of calamity, mabalin nga mausar.
15: Samantala, ilang lugar sa Benguet ang nakaranas ng baha, landslide at pinsala sa mga kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bukod sa mga magsasaka, tututukan din ang mga pamilyang nasira ang kabahayan at kabuhayan. Gayun din ang mga komunidad na apektado ng pagkasira ng mga daan. Patuloy ang koordinasyon ng mga LGU at disaster response offices sa pagtatala ng pinsala at pangangailangan sa bawat lugar. Kapag naaprubahan ng state of calamity, inaasahang mapapabilis ang paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at recovery. Hinihikayat naman ang mga residente na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide. Jezreel K. Tapizar, para sa bayan.
2: Ininspeksyon mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension na makatutulong para gumaan ang daloy ng mga sakyan sa lungsod. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
17: Patuloy na dumadami ang mga sasakyang dumadaan sa Gusa Intersection sa Cagayan de Oro City, lalo na ang galing sa Puerto, Bugo at Tagaluan na patungo sa sentro ng lungsod. Dahil dito, araw-araw na nararanasan ng mga motorista ang matinding trapiko. Kabilang sa mga apektado, ang mahigit 5 taon na delivery driver na si Rinante. Anya, apektado ng mahabang biyahe ang kanyang booking at delivery. Kaya umaasa siya na makakatulong ang patuloy na konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road, lalo na sa Puerto Gusa section.
18: Okay talaga kasi may opsyon ka na sa dadaanan mo. Pag dito ka, tuloy-tuloy lang yung takbo mo. Kaso pag andun ka, tulad ngayon na doon lahat, siksikan talaga kayo sa traffic.
17: Malaki rin ang maitutulong ng Coastal Road para kay Daylinda, isang residente sa Barangay Gusa, lalo na sa panahon ng medical emergency dahil mahalaga ang mas mabilis na daan upang agad makarating sa ospital.
19: Ay, ang laki ho talaga. Ang laki-laki. Kaya kasi, kung dyan ka sa highway, grabe, heavy traffic talaga kung hindi magkakaroon ng mga diversion.
17: Upang mapabilis ang proyekto, nagsagawa ng ocular inspection nitong Huwebes, Agosto 20, si DPWH Secretary Vince Tizon sa Puerto Gusa Section ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension Phase 2 kasama ang mga lokal na opisyal. Aktibo ang mga heavy equipment sa earth filling at iba pang earthworks kasabay ng paghahanda sa puerto para sa koneksyon sa National Highway. Ayon kay Secretary Vince Tizon, sisikapin ng DPWH na matapos ang nasabing coastal road sa taong 2027 upang magamit ito ng mga motorista sa Cagayan de Oro.
20: And so, ang important pa uuhitin ko, no? Kailangan talaga we have to do all these projects because our people desperately need them kasi hirap na yung mga kababayan natin sa traffic. Yes. Especially for Cagayan de Oro, now which is the center of Northern Mindanao. Eh talagang kailangan, we have to prioritize it. And
17: ang Cagayan de Oro Coastal Road, Puerto Gusa Section ay 4-lane concrete bypass road na magdurugtong sa Barangay Puerto at Gusa na may haba na umigit kumulang 9 kilometro. Kabilang dito ang viaduct at mga bridge component na may kabuuang haba ng 6,530 linear meters. Layunin itong maging alternatibong daraanan at makatulong sa pagluwag ng trapiko sa National Road. Batay sa Project Status Report, nasa 36.29 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto.
20: So now I came here because I was happy to report to Kong there is already 600 million now, including 20 million that was just released for this coastal road. No, so itong bridge na ito, with that, matatapos na natin ito.
0: So we thank you, Secretary Vince, okay, to having the Eastern Interior Road be funded locally. And that will be easier and faster to finish. And lastly, we thank Secretary Vince, he saw, almost natapos na. Ang one span na lang sa Tulay mismo, but we still have the access road. That is the Barangay Makabalan to Barangay Puntod Bridge. He has promised to give funds to finish that.
17: Ang Cagayan de Oro Coastal Road Project ay kabilang sa mga prioridad na infrastructure project ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Build Better More o BBM program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
2: Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na nasa maayos na kalagayan ang mga pangunahing dam sa bansa sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan dala ng habagat. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, malaki na ang tinaas ng water level ng Pantabangan at Magat Dam na makatutulong sa pagpatubig sa mga sakahan sa mga susunod na buwan. Sinabi pa ni Guillen na regular na minomonitor ng ahensya ang mga dam kabilang water level at kanilang physical na kalagayan. Kasabay nito, patuloy sila sa pag-develop ng mga irrigation and dam projects kabilang mga proyektong layong palakasin ng irrigation, flood control at climate resilience ng mga magsasaka.
21: Again, ang priority po ng ating presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po, yung nakaraan po na pagpag-ulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura.
3: Lubusin niyo na po ang mas maaraw at tuyong panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil magpapatuloy yan hanggang this weekend. Nariyan pa rin ang habagat pero hindi na gaanong nagpaparamdam sa ngayon maliban na lamang sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantalang tuluyan ng humina sa low pressure area ang dating bagyong Neneng at nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Habang ang tropical storm naman ang mas binabantayan natin narito sa Dagat Pasipiko na papalapit sa Philippine Area of Responsibility ay hindi na rin nakikitang magla-landfall sa bansa. Tatawagin niyang bagyong Obet sakaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo o sa Lunes sa border ng hilagang silangang bahagi ng PAR. At ito namang low pressure area na nasa Dagat Pasipiko pa rin ay isang potential bagyo pero tuluyan din niyang malulusaw sa mga susunod na araw. Bukas, fair weather sa malaking bahagi ng bansa o sa Luzon, Gitna at Katimugang Luzon. Sana naman ang maulap at posibleng maulang panahon sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao dala ng habagat. Magpapatuloy din ang good weather condition sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. May tsansa pa rin ng localized thunderstorm o panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na niya.
2: At susunod, Senado nagsagawa ng pagdinig para imbestigahan ang nangyaring shooting incident sa loob ng isang paralan sa Zamboanga City.
3: At silipin ang mga produktong mula sa Camarines Sur na ibinida at dinala mismo sa isang trade fair sa Metro Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. 4-hour next food crawl.
1: Kung ako lang mag-isa to, walang serving spoon to.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: Tikman natin. Kaya masyado maraming sinasabi, Josh.
0: It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
1: Nasaan ako, ma'am? Ang tarap naman pala
2: nung... Nalimutan mo yung pangalo mo, ha?
0: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Kasunod ng insidente ng pamaril sa isang paralan sa Sambuanga City, siniguro ni DILG Secretary John Vic Remulla na ligtas na muli ang lungsod matapos ang kanyang pagbisita roon kasama ang pambansang pulisya. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
1: Let me assure you, Sambuanga is safe. Again, let me assure you, Sambuanga is safe. And we keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly.
2: Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang nangyaring pamamaril ng isang grade 8 student ng Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawa ang namatay. Ginawa ni Remulla ang pahayag kasunod ng pagbisita niya kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Hindi away sa relihiyon ang punot dulo ng krimen. Katunayan, ayon kay Secretary Remulla, magkakilala ang pamilya ng shooter at ng biktima. Sinabi rin ng kalihim na mag-isang kumilos ang shooter at walang tumulong dito.
1: The police report will come out in due time, but the facts remain that as far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do.
2: Umaasa ang PNP sa mga digital evidence para matukoy ang dahilan ng pamamaril ng estudyante, lalo pat sabi ng DILG, technology clash ang nakikita nilang dahilan sa krimen.
1: We're here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well, so it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
2: Kasabay sa sinagawang pagbisita ni Nartatis at Remulla sa Zamboanga City kanina ding sinilip ang takbo ng investigasyon ng Binoong Special Investigation Task Group o SITG. At bagamat may mga motibo ng sinusundan ang mga otoridad, kanila pa rin daw sinisilip lahat ng posibleng anggulo na pinagmulan ng trahedya. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lasigas, para sa Bayan.
0: Matapos ang naging insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City, sinimulan na ng Senado ang investigasyon para rito. Nais naman ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platform. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
3: Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard.
4: Yan ang lumabas sa initial investigation ng Zamboanga City Police Office kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan dalawang estudyante ang nasawi at dalawa pa ang nasugatan. Ayon kay Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police Office, pumasok ang estudyante sa pamamagitan ng school ramp kung saan walang nakatalagang school personnel.
3: Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan niya, na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya naglaan at naidala niya yung bag na kung saan nandun po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pag-baril po.
4: Ang ginamit na baril ay pagmamay-ari ng ama ng estudyante. Nakasalukuy na rin inaalam ang pananagutan sa batas. Patuloy namang inaalam ang motibo ng estudyante habang naisumite na sa forensic examination ang kanya mga gadget. Nilino na Ateneo de Zamboanga ng naturang ramp ay para sa persons with disabilities at may mga injury. Sapat-anya ang kanilang security personnel at may mga nakatalaga rin bantay sa bawat palapag ng gusali.
5: They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories, Madam Chair.
4: Batay din sa record ng paaralan, ang estudyante ay nagtapos bilang valedictorian ng grade school sa parehong eskwelahan. Nagbibigay na ng psychosocial intervention ng pamunuan para sa mga mag-aaral at teaching staff bukod pa sa pagpapaigting ng seguridad sa buong campus. Samantala, tinanggal nga sa Facebook ang livestream video ng insidente at inirekomenda rin i-block ang website kung saan makikita pa ito. Nakatakdang makipagpulong sa susunod na linggo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Meta, ang parent company ng Facebook. Nais ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platforms.
6: So if we have jurisdiction over these platforms, we can probably get some attribution to whatever ends, whether if it's a citizen here in the Philippines, we can prosecute. If it's somewhere, and in most cases, Madam Chair, madalas to mga to foreigners po, at saka mga taga-ibang bansa, maybe we can strengthen our partnership and probably our MLATs also with other countries, Madam Chair.
4: Naniniwala rin silang malaki ang matutulong ng intelligence funds para mapigilan ang mga katulad ng insidente ng karasan. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Mas pinagtibay pa ang koordinasyon ng Zamboanga City Police Office, Bureau of Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagpapatuloy na investigasyon sa insidente ng pamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Inangulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
7: Pinatitibay ng Zamboanga City Police Office at Bureau of Customs ang kanilang koordinasyon kaugnay ng patuloy na investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyal ng Zamboanga PNP, LGU at Bureau of Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng komunikasyon, pagbabahagi ng impormasyon at pagtutulungan ng PNP, BOC, Local Government Unit at iba pang kaukulang ahensya. Nananawagan naman si Cabinet Secretary Benher Abalos sa publiko na itigil ang pagpapalaganap ng fake news kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADSU noong August 18. Sa pagbisita ni Abalos sa ADSU campus, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagbabahagi lamang ng beripikado at opisyal na impormasyon. Ayon sa kalihim, hindi nakatutulong sa komunidad ang pagpapalaganap ng maling balita lalo na sa panahon ng ganitong insidente. Para sa mas ligtas na mga paaralan, ibinahagi ni Education Secretary Sonny Angara ang mga security measures na ipinatutupad ng Department of Education. Binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara ang mahalagang papel ng mga guro at magulang sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mag-aaral at magpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Bilang hakbang, pinaiting ng Department of Education ang mga programa sa mental health sa buong bansa, kabilang ang pagde-deploy ng school counselor associates at pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa mga komunidad. Layunin nitong mapalakas ang pagtugon sa mga crisis at maagang matukoy ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong.
8: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards. Mr. Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
7: Kasalukuyang nasa Negros Island Region, si Secretary Angara upang personal na suriin at kamustahin ang pagpapatupad ng school safety measures. Sinusuri rin ng kalihim ang mga programa ng DepEd para sa pagpapaunlad ng learning facilities sa mga paaralan.
0: Layo ng hakbang ng Department of Education na matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga guro, estudyante at mga school personnel. Tricia Aragon para sa Bayan. Personal na nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang paaralan sa Zamboanga City para suriin ang kalagayan at mga pangangailangan ng mga estudyante, guro at komunidad na apektado ng nangyaring pamamaril kamakailan. Isa na rin sa tinututukan ng kagawaran ang emotional well-being ng mga apektado dahil sa insidente. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
9: Sa pagbisita sa Zamboanga City ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad niyang inalam ang pangangailangan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng Ateneo de Zamboanga University community na apektado ng nangyaring shooting incident. Nagpaabot din ang ahensya ng paunang cash assistance sa pamilya ng biktimang sugatan sa insidente. Ayon kay Gatchalian, hindi lamang ang mga nagtamo ng pisikal na sugat ang itinuturing na apektado kundi ang buong school community.
10: when I say naging biktima, hindi lang yung may physical injuries, kundi yung buong komunidad. Yan ang priority ng ating Pangulo, kaya pinatasan niya ako. Dahil yung buong komunidad sa ganitong mga pagkakataon, kaya namin ituring na yung buong komunidad ay naging biktima. Dahil ang puso ng isang komunidad, yung paaralan.
9: Kabilang sa tututukan ng DSWD ang emotional well-being ng mga apektado sa pamamagitan ng psychosocial support at trauma-informed care. 8 estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological first aid mula sa mga mental health professional ng DSWD Field Office 9. Layo nito na magbigay ng ligtas na espasyo para maproseso ng mga estudyante ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang tromang idinulot ng insidente.
10: Yung mga social worker namin, may training sila on trauma-informed care. Sisiguraduhin natin na kung sino ang may pangangailangan, gagawin natin yon. At this point in time kasi, importante sa amin yung emotional well-being ng bawat mamamayan ng Ateneo community.
9: Iniulat din ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community. Samantala, nanawagan si Gatchalian sa publiko na iwasang mag-post o magbahagi ng mga litrato, personal na impormasyon at hindi beripikadong kwento tungkol sa mga batang sangkot sa insidente.
10: Yung nagpo-post tayo unauthorized ng mga litrato, yung mga kuro-kuro na hindi naman validated at hindi from official sources, nakaka-damage yan eh. Kung hindi makatao, kundi may mga nalalabag na tayong karapatang pangtao o karapatan ng mga kabataan.
9: Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: At sa pagkakataon pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, magandang gabi po. Dayan Kirer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
11: Dayan, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybayan ng programa.
0: Right, Asik Dumlao, kaugnay po sa nangyaring shooting incident. Ano pong unang intervention o hakbang na ginawa po ng DSWD para tulungan po yung mga guro, estudyante at ilang pang naapektuhan ng naturang insidente, Asik?
11: Well, Dayan, immediately after the incident, nag-reach out ang ating mga pawani sa DSWD 9 dito po sa Ateneo community. So, ipresenta po sa pamunuan ng paaralan yung iba't ibang mga programs and services na maaari pong makatulong sa recovery, healing process ng lahat ng mga individual na naapektuhan o nakawitness very sad incident. And ngayon din po, kahapon, nagtungo nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Sambuanga City at nabinit niya buong family ng wounded student room sa hospital. And nagbigay po tayo ng initial na financial assistance, but more than that, we have offered and committed to provide aftercare services not only to the student, but also to her classmates. Kasi yan po, hinihingi po niya. And after the hospital visit, natungo rin po tayo sa Ateneo main campus. At doon nga po namin natin ang mga officials and representatives of the school. At kami pagtulungan po tayo para nga sa pagbubuo o pagsasagawa ng trauma-informed care para sa lahat po ng kasama o doon sa school community. Hindi lamang po ano yung mga biktima, hindi lamang po yung mga teachers, but everyone, in fact, sa buong Sambuanga City, because siyempre, this is an incident that has really affected them. So yun po yung ating pong napagkasunduan, and in fact, Dayan, yung ating pong mga trained social workers, train sila on trauma-informed care, ay magtutungo na nga po sa Sambuanga sa next week para i-capacitate din yung mga teachers and yung mga guidance counselors na makaka-assist din sa isasagawa natin na mga healing sessions for everyone.
0: Mm-hmm. Alright, so clearly nag-provide po tayo ng mental health support and sabi niyo nga rin po even financial assistance. Now, Asik Dumlao, doon naman po ang payo naman po ng DSWD. Sa publiko, kaugnay po dun sa mga nagpapakalat naman po ma'am ng video, photo content online, kaugnay po ng nangyaring insidente.
11: Well, yes, Dayan. I'd like to take this opportunity to kindly appeal to the public, lalong-lalo na po yung nagpapakalat, nag-republish, nag-amplify ng mga photos, video of this very sad incident. Alam nyo po, hindi nakakatulong sa mga pamilya, sa community, hindi nakaka-contribute sa kanilang healing process, yung nagre-traumatize sila by seeing the incident. And likewise, ano, yung lagi nating tatandaan yung special management of children na involved in this incident. Huwag po sana natin propose yung kanilang pong mga pangalan, yung kanilang pong mga litrato, especially if unauthorized. Kasi po meron din tayong mga batas na kinakailangan po mga sundin. So, to protect also their privacy, to uphold also yung confidentiality of information, and of course, to protect our children. Let us refrain and be more cautious in publishing these materials. Kaya pag-iusap po natin, pairalin po natin ang compassion. Tulungan po natin sila sa kanilang pong pag-ilong in this very difficult situation.
0: Asik Dumlao, ano naman po yung inyong pinakamalagang mensahe dun po sa mga estudyante, maging sa mga magulang, at sa publiko na rin po na hanggang ngayon, nangangamba pa rin po pagkatapos po ng naturang insidente?
11: Yes, actually, no, Dayan, ito nga yung pinapakiusap natin na sana nga huwag na pong pinapublish yung mga unverified information kasi maaring magkaroon ng copycats and maaring makapagpadala pa ng impormasyon na hindi tama. At sabi ko nga kanina, hindi makakatulong sa pag-ilong ng ating kababayan sa Zamboanga City. So ang pag-iusap po natin, and of course the assurance that we wanted to give is that nakaalalay po ang DSWD para makipagtulungan sa paaralan, sa community, para pabigyan po natin ng sapat na assistance ito po ating mga kababayan po dyan na sumasailalim sa pagtupod, pagkabahala, and of course, na-traumatize dahil nga po sa pangyayari.
0: Wala, Asik Dumlao, sa iba naman pong usapin, tungkol naman po sa mga naapektuhan ng baha at landslide, dulot po ng mga bagyo at maging ng habagat. Ano pong pinakauling assessment po ng DSWD sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan po, Asik?
11: Kanina, Dayan, nagtungo tayo sa Bulacan, particularly in Hagonoy and Kalumpit. And alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na lahat ng mga pamilyang apektado ng sama ng panahon ay magbigyan po ng narahapan at sapat na tulong. Nagtungo nga po si Secretary Rex Gatchalian at nakipagpulong sa mga local chief executives para matukoy pa natin yung karagdagang assistance na maaari nating maipahatid. But of course, you've already provided food pack and food items and financial assistance, especially to those na talaga namang naapektuhan na ang kanilang livelihood dahil sa ilang linggo na po na pagbabaha. So nakita po natin sa Bulacan and likewise no, in Pampanga when we were there the other day, nakita natin na kinakailangan pang suportahan ang mga LGUs and open the resources para masustain natin yung response and humanitarian assistance.
0: Mm-hmm. Well, Asik Dumlao, bukod po dito sa agarang tulong na inyo pong ipinadala doon po sa mga affected na mga residente, in the long term naman po, pagdating po sa kabuhayan po ng mga pamilyang naapektuhan po dahil sa baha, ano po ang tugon po ng DSWD po dito na?
11: Yes, actually, ito nga po yung pinag-uusapan natin with the local chief executives, ano? While, of course, there are some solutions being introduced already by other government agencies with respect to the flooding incident. Kami naman po sa DSWD, we're focused on the social welfare aspect. Kaya patuloy tayo na nag-provide ng food and food items. But as we enter, of course, ano, yung recovery phase, we're looking at the provision of additional interventions, subject, of course, to prevailing guidelines and the program implementation para
0: ang ikinusten. Alright. Well, mensahe na lamang po sa ating po mga kababayan na apektado pa rin po itong nagdaang mga bagyo at ito pong habagat, Asik.
11: Well, Dayan, alam mo, nasa mahigit 920 million pesos worth of assistance na ang naipahatid ng DSWD as of 6 a.m. this morning. Naipahatid yan ang ginabibilangan ng mahigit 1.4 billion ng mga family food packs already distributed. Of course, There's also non-food items and financial assistance. And magpapatuloy po ang TSW sa pamamahagi po niya. Kaya ang lagi po natin paalala sa ating mga kabayan, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan para po maayos and orderly distribution of food and non-food items. Again, ang GSW po ay nag-o-offend ang resources ng mga lupang government units. But the distribution of the pain ay ibinibigay po natin sa mga lupang government units sa makipag-ugnayan po sa kanila. And for any other concerns naman po, ESWT can be reached or may be reached through our official communication platform that DSW serves sa Facebook para pa po sa karagdagang impormasyon hindi ang pinapagkapag po nating mga programs and services.
0: Walang datot, maraming salamat po sa inyong panahon. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Salamat po. Samantala, sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng 2.228 billion pesos na tax evasion case ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ito ay dahil sa umano'y hindi pagdedeklara ng tamang kita at value-added tax, gayon din sa hindi pagre-remit ng final withholding taxes. Sakop ng investigasyon ang taxable years 2021 hanggang 2023. Ang naturang aksyon ay bahagi ng patuloy na Run After Tax Evaders Program ng BIR para labanan ng tax evasion at matiyak ang patas ng pagbabayad ng buwis. Nakapagbigay na ng kampo ni dating House Speaker Martin Wades ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Dito iginiit ng legal counsel ni Wades na walang naging transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Representative Wades. Yan ang ulat ni Bel Custodio.

0: pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan bilang quote, missing link, end quote, na siya raw mag-uugnay kay Representative Romualdez sa kaso.
1: Ayon sa legal counsel ni Romualdez, mahalaga ang mga affidavit dahil ilan sa 25 dating driver at aide ni Co ay binanggit sa mga naunang testimonya kaugnay ng mga sinasabing cash delivery. Ngunit itinanggi mismo ng mga ito na nangyari ang mga nasabing insidente.
2: Some of them were named as drivers' companions, di ba? Pero sa kanila mismo, dinedenay nila. So ano na ngayon yung credibility ng isang statement, halimbawa ng remaining Marines, na kasama namin si ganitong driver, X and Y, sa ganitong delivery, when X and Y is actually saying na hindi nangyari yun. So may correlation po yung mga affidavits.
1: Sinabi ni Fajardo na ilan sa mga lumagda sa affidavit ang umano'y nilapitan at inalok ng pinansyal na gantimpala para sumali sa investigasyon sa sinasabing 18 bagman. Iginit ni Fajardo na walang suhulan sa pag-urong sa naunang pahayag ni Gutesa at ng 25 dating driver at security aide si Zaldico.
0: Aside from itong kwentong, sabihin na natin kwentong kotsero, no, na salaysay, ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project. Ang parang umiikot lang ang kwento sa the fact na he was Speaker of the House when Zaldico was Appropriations Chair. Pagkaganon po ang siyorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi bycam ito, di po ba? Pati ang executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience.
1: Ayon kay Fajardo, bahagi lamang ng preliminary investigation ng paghahain ng counter-affidavit at hindi pa nangangahulugang nagsampa ang korte ng kaso o napatunayang may sala ang sinuman. Umaasa ang kampo ni Romualdez sa isang patas sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Samantala, ikinabahala ng Malacanang ang umano'y gawa-gawang kwento at false witnesses para manira ng tao, kaugnay ng pag-urong ni Gutesa sa kanyang naunang salaysay. Ayon pa sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa destabilisasyon.
3: Nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So hindi po dapat ito manaig, lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr.
1: Hinikayat ng palasyo ang publiko na huwag mapasilaw sa alok ng pera kapalit ang paninira sa isang tao. Umapela rin ang Malacanang sa mga taong may alam sa totoong nangyari na lumantad ang makipag-ugnayan sa mga investigating body upang matukoy ang dapat panagutin.
3: Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
1: Vel Custodio, para sa Bayan.
4: Nakatakdang isagawa ng Public Relations Society of the Philippines ang 33rd National PR Congress sa darating na September 17 at 18 sa Soler Resort North sa Quezon City sa temang Steward the Story, From Clout to Legacy. Target ng National PR Congress na pagsamasamahin ng communication and public relations professionals mula sa gobyerno, pribatong sektor, akademya at civil society para sa pakubuluhang talakayan at pagbabahagi ng pamamaraan sa strategic communication at

0: papel ng mga communicator sa mga paghubog ng mga naratibo at pagbuo ng tiwala ng publiko. Para sa mga nais dumalo na public information officer at communication officer mula sa mga ahensya ng gobyerno, maaaring mag-register sa link na nakita nyo sa inyong mga TV screen.
1: Ibinida sa trade fair na isinagawa ng Department of Trade and Industry sa Metro Manila ang mga produkto mula sa Camarines Sur. Kung ano-ano yan, salipin sa ulat ni Carlo Candelaria.
2: Mula sa mga pagkain at inumin hanggang sa furniture, handicrafts, wearables at iba pang produktong gawa ng mga lokal na negosyante sa Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang mga produkto ng lalawigan sa Feria de Camarines Goes to Siang. Layunin ng trade fair na mapalawak ang market reach ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Camarines Sur at maikonekta ang mga ito sa mas maraming consumers, potential buyers at business partners.
3: Nakaka-amaze kasi hindi pa kami officially open, pero talagang yung mga tao, bumibili na talaga. And I think it just proves na talagang yung mga products ng Camsur are really competitive. Not only in the domestic market, but also in the global market.
2: Kasama sa mga produkto ang mga processed food, banana chips, sweets, cacao products, natural honey, at fruit wines. Tampok din ang mga produktong gawa sa pili.
4: I saw the potential of pili as the indigenous product of Bicol. My product is all pili based, no? I try to uplift the level of pili.
5: Tampok din dito sa Feria de Camarines, itong mga kilalang ulam mula sa Bicol region na nakagarapon. Gaya nitong sinantolan, laing at Bicol Express. At ngayon, syempre, titikman natin yan. Ano? Kumuha tayo ng Bicol Express. Bicol Express ba ito, Kuya? May mga pa-free taste sila dito. Ayan. At syempre, pag galing Bicol, talagang maanghang at very creamy dahil sa gata.
2: Hindi lang pagkain, kundi meron ding mga furniture, home decor, handicrafts, tela at damit na gawa ng mga artisan at negosyante mula sa lalawigan.
6: Masaya at nabigyan kami ng pagkakataon makalumabas yung aming produkto dito sa Manila.
2: Pagkakataon ito na makilala at matikman ang mga produktong galing mismo sa Camarines Sur.
3: Please come and support Feria de Camarines featuring La Vida Coco here sa Shangri-La. We're starting today, August 20, pero nandito po kami until Sunday, August 23. So sana po supportaran natin yung ating mga kababayan dito sa Metro Manila, mga Uragan products.
2: Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
0: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga!
10: Trending issues na pinag-uusapan!
11: Mga programang aabangan!
12: Agahan hanggang hapunan!
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas!
17: Radyo! Publiko!
16: Radyo Pilipinas!
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
2: Sa bumuhay ko dito nila. Sisi Maniling
3: Baga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
1: sino nagturo sa
4: training po kami sa DOST.
1: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Sa proyektong ito, hindi lang natin dinadala yung transportasyon ng mga produktong agrikultural. Hindi lang natin pinadala yung koneksyon ng magsasaka at ng merkado. Binigyan din natin ng pag-asa yung mga tao na ang pamahalaan na ito.
10: Itong road infrastructure project na ito, matagal na talaga yung inaasahan ng province of Samar, particularly in the municipality of San Jose. This will not only reduce poverty incidents, but inevitably, parang masusolve natin dito yung problema in terms of insurgency.
11: This, the access to fast to market road access to our indigenous communities.
9: Finally po, 6.5 years aming hinintay at sa panahon ni Secretary Kiko Laurel at Presidente Bongbong Marcos na tumuloy ito. Maraming salamat. Kung alam niyo lang po ang nararamdaman ko, hindi lang ang manalagawin. Sana marami pa po kayo matulog.

0: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted area. Maintenance subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos at pangangalaga ng canals. 2,800 pesos kada canal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang ani. Para makaklaim ng subsidy, ang IA ay dapat rehistrado. May Irrigation Management Transfer Contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWR, FT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyong ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.
1: Yung Philippine Space Week na to, yung satellite image, is a big satin tool sa Department of Agriculture, especially monitoring yung mga crop stages, pest and diseases, at they can already determine kung saan daw yung maraming fishing area. At the same time, yung mga drought area, we can identify them so that we can plan ahead, then we can call the attention of our regional counterparts na to call their attention na, oh, etong area mo, medyo hindi maganda yung signature niya sa satellite.
2: Apo, bali dito sa GeoAgri po, dito po natin makikita yung mga, ang mga na-construct na pong FMR para hindi po magkaroon ng duplication.

0: option. Then, sa mga onion naman po, sa other crops, so sa GeoAgri, dito natin makikita ano po yung mga may malaking production po na pwedeng lagyan natin ng FMR para magkaroon po siya ng malaking road influence area po.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 7 minutos ngayon bahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Maraming natutuwa, nakaranas na ho sila ng pagsikat ng araw kahapon. Maraming magtuloy-tuloy na ho yan. At matindi naman ho talaga yung bigwas ho ng sama ng panahon, ng bagyo, ng habagat. Binga ho ay 100% sobra-sobra. Kalabisan ho ng ibinuhos na ulan ng isang buwan ng Agosto. Grabe talaga ano ho. Sabay ba naman bagyo, habagat? O kaminsan tatlo pa yung bagyo nakaantabay at nakalulutang-lutang sa paligid natin eh. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Manyo po kami hanggang ikanin po naman ang umaga sa usapang agrikultura. Siyempre mamaya ng konti, tatanggap po tayo ng mga report galing sa mga laliwigan. Pagka tayo sabay-sabay napapainggan sa latunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, kasama pa rin natin ng DWC ASM Pidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Hindi po naman dyan sa may pati ng Cagayan. Dyan naman ang DWCJ. Ay, good morning kay Governor Ed Aglipay. Siyempre, kasabay na rin natin binabati si General Tom Lanchon. Joen, kamasa ka na? Kamasa ang iyong pagtatanim ngayon? Ha? Abala ka na sa pagtatanim, ha? Ganon din kay Parang Lando Marquez ng ELTA po naman. Ingat po lamang sa mga motorista natin na maluwag pa ang kalye natin. Wala na rin ho mga tubig ba? Humuba na ho lahat dyan. O dapat tayo talagang marami tayong dapat matutunan sa mga pagbahang yan. Ano ho? Kamat marami na hong ginawa ng mga pamamaraan para mapaganda po at mapabilis ang talo ng mga bahabang yan. Malawak yung mga drainage system. Basura pa rin ho ang talagang pumipicture eh. Pagkamat magiging mabilis na ho yung paghupa, may halong bagal. Diyan nga yung mga tambak ng basura na iimbak at naiipon. Nagpapabagal at nagpapabaha po din sa mga area. Yan ang dapat talaga mag-siguro eh, maghigpit. Ating pamahalaan, atasan ng lahat ng LGU, kung dapat gawin, kahit hindi nagawain ko nilang dapat nagampanin, bigyan parusa at patawan ng mga LGU na yan. Ayang lang yung pagiging ama nila ng bayan, hindi lang magagawain ko na dapat, magtulong-tulong ang bayan, mas po tayo sa mas malaking sakuna, mas maraming problema na iniiwasan natin sana pare-pareho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
2: Pilipinas. Ako pa rin po naman ang inyong lingkod, Kahiro, Hero Ilustre Robrigado. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. E sa matatabang kung nating mangisda, tigusuya kay nanay, tatay, kay lola, kay lola, nakatutungko sa ating giyan this morning. Ay bagsak po ang farm gate at wholesale prices ng mga gulay. Ang mga training po sa Benguet, algaya po ng La Trinidad at BAPTC. Yan po ay dahil po naman sa matinding oversupply. Sabay-sabay ho kasi yung ano eh, mag-deliver ho ng gulay sa mga trading post. Ha. Paano nga yung bagyong sama na panahon, pinipilit na nilang anihin. Inanina, sabay-sabay. Tumanda na yung kalye, lalo dumami pa yung mga truck na nagpunta ko doon sa mga trading post. Dalawang gabi, dalawang araw na nakatengga sila ron. Kailan na doon yung mga gulay, basa. Katapos nakatengga pa ng ganong karaming araw, pagdating na ho doon sa pinakaunahan para tingnan yung klase ng gulay, asira na, bumaba na ang kalidad eh. Talaga ho yun eh. Ikinarga ho sa truck, nabasa yung gulay. Nakaroon ho ng deterioration. Ang samalugi na lamang ating mga magsasaka. Ah, dahil po sa matinding oversupply, kawalan po ng mamimilit bagamat mataas o nag-spike naman ang retail prices ito pagdating ko sa mga palengke. Bagyo pa nga lang, tumaas na eh. At trading post, ang baba. Pagdating sa Baguio, sa paligid sa Baguio, bago bilang ha. Asan na eh? Alo pa dito sa Metro Manila. Bumiyahin ng malayo. Ayon po sa magkakasunod na bagyot-habagyot na yan, ay nagkasabay-sabay ho yung ani at bumahap ang supply ng gulay. And yun, nagdulot ho ng mahahabang pila sa mga trading center kung kahit maraming magsasaka dyan po naman sa tuplay. Ang napilit na ho magtapon na lamang ng mga repolyo at carrots. Dahil sa sobrang babang presyo, ano ho, hindi na ho pumapantay sa kanilang pamasahe. Kaya mo nga naman, magbabayad ka pa ng gasolina, ng tao, ng krudo, tapos pagdating sa trading po, si bagsak presyo, ang mangyayari. Nagawa talaga nila, binabagsak na lang nila sakaling madadaanan. Pagkaganyan, dapat na meron silang pwedeng tawagan na pwedeng sumalo. Ano ho? Pwedeng tumulog dyan ng gobyerno. Kaya ginawa naman ng gobyerno, nagpadala rin nun ng mga truck, ano ho? Para ikangay makaon at madala ho sa mga kadiwa outlets sa nationwide. Mga sobrang gulay na yan para po naman hindi masayang at hindi matapon. Kahit pa paano'y may kita pa rin. Hindi mga magsasaka sa mga lugar na yan, ano ho?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pingay kabaligtad lang po sa trading po si. Oh, taas ang bentahan sa mga retail store sa Baguio, public market. Dahil sa pinsala ng ulan. Luna dito sa Metro Manila, malayong biyahe po yan. Ngayon mga daan, mahirap. Bukas na lahat, yun na dagdagan ho yung mga bumabiyahe ng mga truck papuntang Divisoria ng Balintawag. Pagdating nito sa atin, ito na naman ang presyo ng gulay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal po ang pikon sa kalsada. Pakiusap lang. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, ano ho? Ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayon? Pista official ngayon ho. Ninoy Aquino Day ngayon. Ninoy Aquino Day ho ngayon. Kaya wala hong pasok. Iho work from home. Hanggang walang pasok, sasama ng panahon sa habagat o mga bagyo. Tagang pista official po nationwide ho ngayon, ano ho, deklara, ano na ho yan, nasa batas ho yan. Ay, sa lagay ng ating panahon ngayon pong 21, kaninang base sa report ng Pag-asa, sa loob po ng 24 oras, ay, hindi na din sa atin. Isa pang hiwalay pong low pressure area naman sa labas ng PAR na mayroon ding medium suns. Ang maging bagyo po naman. Ito si mga sinasabing severe tropical storm na Southdale, patuloy pa rin binabantayan sa labas ng PAR at wala po namang direktang epekto naman dito sa ating bansa. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ho ng bahagyang maulap at hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. May mga isolated thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Mas mababa pa na ho yung chance na malawakan pag-ulan ho, kumpara naman nakalipas sa araw. Yun naman. Ngunit posible pa rin ang biglang pagbaha sa oras ng matinding localized thunderstorms. Area naman ng Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Lapayaw ay inaasahan po ang maulap na kalapapawirin. May kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Dahil pa rin po naman sa epekto ng southwest monsoon o habagat, babala po ng pag-asa. Ang posibleng flash floods o landslide po naman, at kung minsan may malalakas na pag-boost po naman ng ulan. Era po ng Visayas at Mindanao. Nung makakalipas, bagyo sa atin, pero saka na mainit. Pangkalahatang maganda at mainit na panahon. Ngayon, sa East Mindanao. Para na sila sa maghapon kayo pa man, i-chance pa rin po ang mga panandali ang pag-ulan sa pagdasapit ng hapon o gabi dahil po naman sa mga localized thunderstorms. Ang kondisyon ng ating karagatan at hangin po naman for the northwestern zone, katamtaman sa kung minsan malakas na hangin mula po sa Timog Kalnuran, mga baybay po ay magiging katamtaman hanggang sa may kabagsikan. Nasabing moderate to rough coastal waters. Malalaming bahagi ng bansa, mahina hanggang sa katamtamang hangin. Bagyang may kanakasan ng alon o slight to moderate areas po naman. Ngati nga sa ating mga kapitbahay, kabihera-bihera, hindi kayo yung straight driving, ano ho? Gilid-gilid lang muna tayo, ho? Gilid-gilid lang. Where na? 15-30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ang ating manibela.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, 24 minuto makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chubel, pa ikalabit lang, baka tutulog-tulog bubongs-bungas. Delikado ho yun. Gap tayo ng report. Ito, ay kulang-kulang 2 billion na. Anabos ho yung pinsala at napagkalugi sa agrikultura. Oo. Mga magsasaka sa Negros, nabigdato po ng RSSI. Nalalayan na ho ng DSWD. Buti, di pa nagmamahal ang asukal natin. Ba? Mababa pa rin. Kami na din ang detalye ng mga balitang yan, Simbarian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka at landowners sa Negros na apektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation. Itong Webes, muling namahagi ang DSWD sa Negros Island ng emergency cash transfer sa mga apektadong magsasaka sa Negros Occidental at Negros Oriental. Nasa kabuuang 2,800 magsasaka ang nakatanggap ng mahigit 10,000 piso ayuda sa Himamaylan City, habang 73 magsasaka naman sa Himalalud ang tumanggap ng kaparehong halaga. Patuloy rin ang pamahagi ng ECT sa iba pang lugar sa Negros, kabila ang Pamplona at ang Mabinay. Layan ng cash aid na maibsan ang epekto ng RSSI infestations kabuhayan ng mga magsasaka. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Eh, maraming salamat, Marian Bastasa. Thank you, thank you, thank you. Natin 16 minuto kami tibay makalipas ang 5 na madaling araw. Eh, maluwag ang kalit. Medyo maganda ng panahon ng kamahagya. Ano, sana magtuloy-tuloy na huyan. Amin ang naimbak na labada si Mrs. Ano ho. Biyernes na ngayon, Sabado, Linggo. Eh, di ba? Magandang pagkakataon para maglaba-laba naman tayo. Ano ho? Bukas kami nasa Batis, ano, nakatapis, nagbibis-bis. Ayan. Punta tayo sa tawi-tawi. Awat Bayan, makikinabang program. Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisaryo. Diyan po naman sa Tawi-Tawi. Aminho natin ang mga detalye ng balita. Nakatutok naman si Laila Sherin Lami, Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Pinagunahan ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi sa pamumuno ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium, Bungao, Tawi-Tawi. Nasa 6 na barangay na may kabuuang 900 benepisyaryo mula sa bayan ng Bungao ang tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Kabilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa vulnerableng sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Laila, ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. Ay, ganun din niya kasi holiday, ano ho. Wala rin silang pasok dyan. Tawi-Tawi Provincial Government, ano ho. At meron pa rin nung paalala at pinaghahandang Presidente Hurihan, partikular sa mga mangingisda ho natin. At maglalayag po sa karagatan ho ng Solo at Tawi-Tawi na mag-ingat sa mga localized thunderstorms sa biglang pag-ulan na maring magdulot po ng katamtamang hanggang sa malalakas po naman na mga pag-alon. Ingat po, ingat. Salamat. Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: 150 magsasaka naman ang niyog. Lumag po sa Coco Week Techno Forum Batch 1 sa Zamboanga City. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsama-sama ang 150 mga magsasaka ng niyog mula sa lungsod ng Zamboanga sa Coco Week Techno Forum Batch 1 para sa isang makabuluhang palitan ng impormasyon tungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ang mga talakayan ay nagdampok na mga programa at serbisyo mula sa Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture Regional Field Office 9, Department of Trade and Industry, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9, Commission on Higher Education, Bureau of Animal Industry, Philippine Crops Insurance Corporation, at Technical Education and Skills Development Authority na nagbibigay sa mga magsasaka ng praktikal na paraan upang kumonekta sa mga institusyong maaaring sumuporta sa kanilang mga pangangailangan. Naglagay rin ang isang IEC booth sa ginanap na forum kung saan maaaring kumuha at mag-uwi ang mga magsasaka na mga materyales sa Information, Education and Communication o IEC para sa karagdagang sanggunian o referensya. Sa pamamagitan ng pamamaraang nakasentro sa magsasaka, nakatulong ang pagpupulong na pag-ugnayin ang impormasyon at aksyon at hinigayat nito ang mas malaking pakikilahok sa mga programang naglalayong pataasin ang ani ng niyugan at napalakasin ang kita ng mga magsasaka. para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Ay, merong nahuling nasa 3.7 milyong sumagal-sigal surin, ho? Tatlong suspect ang naaresto. Sam-sam-sam lang mga poslit na sigrilo, dalawang magkakaibaling operasyon. Ang driver na huli si Imelda Zamboanga Sibugay may dalawang 2.29 milyong halaga na sigarilyo. Siya naman, 1.43. Nalakas ang loob niyo, ho. Update sa Adso Shooting, just incident. Yung nangyari ho dyan sa ano, ho. Sa Zamboanga University. Yung dito kayo, no. Ambo Mayor Kramer Olaso. Ilang minuto na edad na yung suspect na gumamit ng armas ng tatay niya, officer pa ng ano, of custom. Nagpabot na rin ho ng kahandaan ng DSWD na magbigay po ng psychosocial support sa mga pamilya ho ng dalawang nasabing estudyante sa mga apektadong komunidad. Thank you, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 11 minuto na kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Morning lang at happy listening kay General Andre Dizon. Oh, nandiyan kay General na kaisip, nanding pase. I'm salamat sa pagtutok. Nga meron mamaya ng konti, meron pa iba. PCIB call, ayot ng mga coconut farmer na magparehistro po naman sa NCFRS. Amin natin ang detalye, nandiyan po naman si Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinatayat ng Philippine Coconut Authority o PCAB Call ang mga coconut farmers sa riyon na magparehistro sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS upang magkaroon sila ng pagkakataong makapag-avail ng iba't ibang programa sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP alinsunod sa Republic Act No. 11524. Ayon kay PCAB Call Regional Manager 2 Dennis Andres, sa kanyang pakikipagpanayam sa Good Morning Bicolandia, tinatayang mahigit 360,000 na coconut farmer ang nasa buong Bicol, ngunit higit 170,000 pa lamang ang nakarehistro sa NCFRS. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ang mga hindi pa nakapagpaparehistro na magpatala, kabilang ang mga landowner, tenant at farm worker. Binahagi rin ni Andres na mahalaga ang pagpaparehistro dahil magiging daan ng NCFRS upang magkaroon ng pagkakataon ng mga coconut farmers na makinabang sa mga programang inilaan para sa sektor. Ipiniliwanag ni Andres na ang CFIDP ay binubuo ng hindi bababa sa 15 programa kabilang ang social protection, insurance at crop insurance, scholarship, health and medical programs, intercropping para sa kakao at kape, livestock raising, mga training mula sa Department of Trade and Industry o DTI at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at iba pang programa. Dahil dito, muling hinikayat ni Andres ang mga coconut farmers sa Bicol na magparehistro sa NCFRS sa pamamagitan ng pagbisita sa regional at provincial offices ng PCA at maaari ring pumunta sa konseho ng kanilang barangay dahil katuwang-an niya ito ng ahensya sa pagtatala. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, albay. Ano niya kaya si Boss Manny Luzon? Ano? Ay, ingat po sa mga motorista pa rin. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang bigon sa kalsada, ha? Siyempre, dyan sa albay, wala ding klase, walang pasok. Ano ho? Trabaho, ganun din. Nagpalabaso ang dole ng isang patakaran kung saan patutupad ang no work, no pay. Yung mga papasok sa trabaho ngayon, nakatatanggap po na karagdagang 30% sa kanilang basic wage. Patuloy ang mahigpit ang pagbabantay ng P-Box dyan po sa mayang volcano, ho, observatory, sa aktibidad po ng vulkan. Pinapalalahanan pa rin po ang publiko na iwasan pagpasok sa permanent danger zone upang maiwasan po bigla ang pagpuga, gas o kaya po naman ay abo. Walang nakataas na heavy rainfall warning sa Bicol Region. Araw, base na rin po sa pagtaya ng pag-asa. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Salmay. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Wala sa Bicolandia, tako tayo ng Pangasinan. 5.72 milyong pisong mechanical dryer. Pinagkaloob po naman sa Gabaldon, Nueva Ecija para suporta ng pagbili ng palay. May detalye naman dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lalawakin na ng lokal na pamahalaan ng Gabaldon ang pagbili ng Sariwa at bagong anim palay mula sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng bagong 5.72 milyon piso mechanical dryer na pinagkaloob ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dumating ang naturang makinarya sa bagong sikat Gabaldon at kasalukuyang isinasaayos para sa nalalapit nitong operasyon. May kapasidad itong magpatuyo ng hanggang 6 na metric tons o humigit kumulang 120 kaba ng palay na may bigat na 50 kilograms bawat sako kada salang. Sa tulong ng bagong pasilidad, mas mapapalawak pa ng Municipal Agriculture Office ang Bitulok Rice Selling Program kung saan hindi na lamang tuyong palay mabibili ng lokal na pamahalaan, kundi pati na rin ang mga basa o preskong anim palay na magsasaka. Naisa katuparang proyekto sa pamuno ni Mayor Jovi Mata, Vice Mayor Victorino Sabino at ng buong sangguniang bayan. Katuwang ang MAO sa panguna ni Municipal Agriculturist Florenda Sumawang. Ang mga magsasaka at mamayan ay naanya na i-follow ang mga official na Facebook page ng Gabaldon Municipal Agriculture Office at Gabaldon Municipality para sa mga susunod na anunsyo ukol sa official na schedule at pagsisimula na operasyon ng naturang mechanical dryer. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Happy listening sa mga nakatutok sa Tayog Pangasinan, sa Gutierrez and Potente Family, rin po sa Abalos Family, ano ho. At yung pamamahagi ng tulong dyan sa Tayog Pangasinan, nakatakda pa rin po yung sinusunod na distribusyon ng tulong sa pinamang barangay, ay po dyan sa mga Santo Domingo, Magallanes, Lawak, Barangubong, Barangubong, at Guzon. Sa mga susunod na araw, tiyaking may pag-unayin sa inyo mga barangay official para po naman sa mga detalye. Maraming salamat, Tayog Pangasinan. Thank you!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Mula Pangasinan, dako tayo ng Ilocos Norte. Institute Footer Fishing Boat na ibigay po sa mga mangingita sa Badok, Ilocos Norte. Tok tayo sa detalye. At dyan naman si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit 100 na mangingisda ang makikinabang sa 62-footer fiberglass reinforced plastic FRP handline na fishing boat at livelihood assistance na bigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa bayan ng Badok, Ilocos Norte. Ayon kay BIFA Regional Director Remily Lachica, ang mga tulong na ito ay layuning mapalagas ang kabuhayan ng mga fisherfolk at food security sa pamamagitan ng pangingisda. Maliban sa 62-footer boat, kasamang ibinigay ang 6 na 15 footer FRP motorized catcher boats, 15 sets ng tuna handline fishing gear at mayroon ding training sa boat operations, mechanics, fish handling at catch reporting. Nagbigay pa ang BIFAR ng dalawang 24 footer FRP motorized fishing boats at safety equipment sa mga benepisyaryo mula sa bayan ng Badok at Paway, Ilocos Norte. Mayroon pang 150,000 tilapia fingerlings para sa bayan ng Pinili at tatlong cooking structures sa mga gumagawa ng asin sa bayan ng Badok at Paway. Subalit sinabi ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba na mayroon pa sanang tulong para naman sa mga mangiisda at gumagawa ng asin sa bayan ng Curimao dahil isa ring coastal town ng lalawigan, bagay naman na tiniyak ng BIFAR na susunod na ang mga tulong sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Lawag. At dyan o, nagsagawa ang DPW sa paglilinis sa mga water lily na nakabara sa mga tulay. Hindi ko lang sa may barangay Kaawakan. Durot naman ang kapalitagan, presidente natin dyan sa nangangambang bayin dahil po sa mga pag-ulan na yan. Kamay kailan lang, pinangunahan po ni Mayor James Brian Alcide. Pamamahagi po ng mga metal detector sa mga pampublikong pribadong institusyon sa lungsod. Bang ito po ay para mas mapatibay pa ang seguridad dyan sa nasabing lugar. Thank you. Maraming salamat, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Dalawang Guinness World Record. Targetong makamit naman para sa industriya ng abaka dyan sa Catanduanes. Pinuha natin ang buong detalye ng balita. Nakatutok naman si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinusulong sa sangguniang panlalawigan ang pagtatala ng Catanduanes ng dalawang Guinness World Records na may kaugnayan sa industriya ng abaka. Inihain acting PBM Adrian Torcelino kasama sina board member Joy Tamayo at Aida Janela ang resolusyon na naglalayong pangunahan ng provincial governor ang paghahanda para sa record attempts. Target ng lalawigan ang record para sa pinakamaraming abaka fiber strippers na sabay-sabay na naghahagot ng abaka at pinakamataas na kabuang timbang ng abaka fiber na mahahagot sa loob ng isang araw. Layunin itong higit na maitaguyod sa pandaigdigang entablado ang Catanduanes bilang Abaca Capital of the Philippines at maipakita ang husay ng mga Catanduanon sa industriya. Iminungkahi rin ang paglalaan ng pondo para sa pagpaplano, dokumentasyon, promotions, logistics at iba pang gastusin sa record attempts. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Vera Catanduanes. May mga nasa batong processed meat products dyan sa may Belacan ho. Pasok po sa temporary ban. Ang mahigpit na binabantayan po ng Ferac Municipal Police Station at ng Provincial Local Government Unit ang mga entry point dyan po naman sa isla. Ang hakbang na yan ay sundo na rin po sa Executive Order No. 59, Series of 2026, para ho maprotektahan ang livestock industry laban po naman sa African Swine Fever. Countdown lang daw sa Pandan Catanduan siya makatutok ngayon ho. Pardulasa, De Queros, Rabago, Alcantara, Robregado Family. Maraming salamat ang lang sa Jal Family. Thank you. Good morning sa mga taga-Panda. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pagbabalik po ang Usapang Agrikultura. Ingat pa rin po tayo sa ating pagmamaneho. Masarap po talagang matulog. Eh, malamig. Diba, naalis mainit na. Pakiramdam lang, mainit na rin. Ano? Kana maghapong ito, mainit hanggang bukas sa hanggang linggo. Paglabat, baka pagpatuyo naman. Okay, babalik po kami. Ilan muna mahalagang paalala. Walang kalasan, walang iwanan. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig natin o inalala na. Pero matatawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
12: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
13: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
11: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
14: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Shoutout lang. Happy birthday muna kila Noel Posadas, Roosevelt Caloy, Abogado Rigor. Ganun din kay Danny Agoncillo, kay Colonel Ed Aquino. Kamusta ka na, Colonel Ed Aquino, dyan sa Laguna? Time no look, ha? Ito ni General Senator Ping Lacson, General Twiggy Subia. Ano ba yung mga brother natin yan? Pabada din kay Vanny Siso. Ganun din kay Kuyang Armando Aguilar. Armando, happy birthday. And then, anniversary naman nito kay Paring Leo Obligar. Birthday sila ni FPJ Fernando Po Jr. Maraw, sabi ang birthday nila, FPJ, nagpupunta sa bahay ni Kaleo. Kaleo, madalas ko rin kasama ito ng araw with ano Super Cup. Tubal mo sila, kamusta na, Kachito? Okay, happy birthday pa rin kay Jack Orense. Then kay Ninyo Agapay, advance happy birthday. Happy listening din kay Paring Rene Orense. Ayun. Meron po tayong mga kaugnayan. Ato din daw kay Ganghan Juji. Kay Beltran Family sa Santa Cruz, Laguna. O sige, mamaya mga babatiin pa natin, ho. Ay, kasama po natin si Regional Director Roberto Abrera ng BIFAR under Department of Agriculture. Pag-usapan ho natin sa production. Ano ho, ah? Bakit nga ba tayo na archipelago tayo, eh, di ba? Napapaligiran tayo ng tubig. Ano? Eh, bakit nag-aangkat pa rin? Oh, bakit nag-aangkat pa rin? Ano ba ginagawa sa ngayon? Ano ba, may mga dalawang batas na lumulutang ho dyan. Pag-usapan natin yan, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Director Roberto Abrera, sir. Magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, sir. Kamusta ka na?
20: Umaga po sa inyo, kahiro. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa buong bansa. Sa ating Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas.
2: Honest. Sir, Director, kamusta ka na? Ang ganda naman, ang ngiti mo. Parang sarap ng bangon mo. Ha? Parang masarap ang agahan. Sa panahon natin, nandiyan, asan ho kayo ngayon?
20: Ay, sir, location natin. Dumating tayo kagabi dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Ganda naman po yung panahon dito. Apa.
2: Okay. Kahiro na lamang po, Director. Kahiro na lang. Parang nagkakapilan tayo dyan sa harapan ng bahay mo. Yan, parang ganyan.
20: Yes,
2: usapan nga ho natin ng salt production. Ano ba ang dapat nating ipaunawa sa taong bayan pagka pag-uusapan ng salt production? Alam naman natin, tayo pa isang archipelago, pero nag-i-import pa rin tayo ng salt eh. Meron mga batas na lumutang na dapat yung mga salt ay dapat nahaluan ng iodized. Pero iba nagreklamo kasi yung mga makina mahal, hindi kakayanin. Kaya ordinaryong salt, mukhang welcome na naman. Kamusta na ho ba? Ano na ho bang tinatakbo nito? Ano bang dapat nating malaman?
20: Yeah, Kahiro, ganito po yun. Yung ating Republic Act 11985 na kwan po ito, eh, of course, enacted sa panahon na ni President Bongbong Marcos. Ito po yung Philippine Salt Industry Development Act. Na dito po ay mandated na yung DEB par na po ang nangungunang ahensya para sa ating salt industry development. Kung ikukumpara natin po, yung mga nakalipas na panahon ay parang hindi po malinaw eh kung anong ahensya, kung DOH, kung DENR, or DTI. At pumasok pa rin po ang salt iodization noong mga nakalipas na panahon.
2: Anga.
20: Na parang kahit na hindi, alam naman natin ang salt po ay napakalawak ang gamit nito. At kahit na nga inire-require noon yung mga nakalipas na panahon na i-iodize lahat eh. Kaya parang tumabang yung interest ng ating mga kababayan, yung mag-aasin. Dahil nga, siyempre, it requires major investment kung kailangan po talaga ay iodization talaga lahat.
2: Hindi matatawaran yung industriyang ito ano ng asin, ng salt. Kasi nga, dyan nagsimula yung terminong salary, yung salarium. Katandaan ko, dyan nagsimula ho yung terminong salary, yung salarium, doon kinuha yun. Kasi yung asinong araw, napaka-importante yung commodity nito. Talagang, ang benta niyan, talagang tinututukan at pinakakitaan ng gusto. Dito sa atin sa Pilipinas, marami pa bang lugar dito na may mga paggawaan ng asin at kamusta naman ang kalidad dito?
20: Yeah, kahiro ganito, alam niyo naman ang asin ay biblical at sa ating mga Pilipino eh pag New Year kailangan puno ng bigas, asin sa katubig ang ating mga lalagyan, di ba? Napaka-kuan po 'yan, napakahalaga talaga ng asin.
2: Baka nilalagay niya direct sa mga pintuan ng bahay bago ka pumasok sa katerbang asin. Ano ba yun? Pangaalis ba ng mga bad spirit, ng mga omen-omen? Ano ba yun?
20: Totoo yun, Kahiro. At ako nga, alam niyo naman, kami din sa Palawan, itibo tayo ng Palawan. Eh, kahit na walang ilaw, walang tubig, basta may asin, eh, hindi tayo makakain ng sinigang na walang asin. Eh. Talagang hindi masarap. Eh. Kahit na walang ilaw, walang tubig, basta may asin yung ating ulam, masaya na.
2: Pero doon siya, dati, yung batas, sabi nga, dapat nire-require na dapat iodized. Matindi ang kampanya nung araw dyan eh. Hindi, natatandaan ko yan na parang mga ano yan eh, mga late 90s yata yan eh. Mid-90s ano?
20: Secretary Plavier pa yun. Oh, secretary natin sa
2: dati Pangulong Fidel Ramos.
20: Tama po yun, no? Fidel Sol, saka yun.
2: Sol, kaya may Fidel Sol eh. Bakit hindi ito nagtuloy-tuloy? Bagamat isinabatas ho yan, ano ho naging problemang nakita ron? Tapos kung may mga dapat mang i-correct, ano yung dapat nating i-apply?
20: Yeah, kahirap. Kaya yun po yung nakita ng ating bagong batas, yung 11985. Alam natin, malawak po yung maraming gamit ang asin, in short. Hmm. Okay, nangunguna na po diyan, siyempre, yung sa ating pagkain, culinary, mga food additives natin. Then, napaka-konektado yun sa fisheries eh. Wala tayong masarap na bagoong, patis, or mga daing kung walang asin.
2: Pati sa paggawa ng yelo, kailangan ng asin.
20: Ah. Tama po yun. At actually, yung mga yelo nga na ginagamit sa ating crispy, sinahaluan yun ng asin para matagal malusaw. Mga ganun po. At kahiro, maliban pa doon sa ating pagkain, sa fisheries industry, malaki rin ang gamit nito sa ating coconut fertilization. Related din yun sa ating usapang agrikultura, sa ating mga Philippine Coconut Authority, sa ating mga magninyog. Alam na alam ko po yun eh, yung nyog na malayo sa dagat, ay nangangailangan ng 2 kilong asin every year. So, we have that inventory of standing coconut trees na malayo sa dagat. With that number, imumultiply natin ng 2 kilos per year, ay mapoproject pa natin yung pangangailangan din ng asin. Kasi ang asin po, according to PCA, nagpapadami ng bunga, nagpapakapal ng meat para sa kopra at nagpapatamis ng sabaw. Di ba ho ba? Pag yung puno ng nyug doon sa malapit sa dagat, matamis po yung sabaw eh.
2: Oh.
20: At idagdag pa natin sa ating livestock sector. Actually, may nakagis na natin, yung ating tatay, may ilan tayong ulong baka na gano'n, inaalagaan. Pagkakain ng damo, kailangan didila mo na doon sa asin bago uminom ng tubig. So, ganun din po, napakahalaga sa ating livestock industry ang asin. Kaya maraming gamit ang asin, kahiro, mariban pa sa iba't ibang klase ng industry.
2: May mga tanong na pumapasok, Director Roberto Abrera, sir. Ano, paano ito makakahingi ng tulong yung mga lokal na mag-aasin o yung mga kooperatiba? Anong mga dapat nilang gawin? Anong sino dapat puntahan?
20: Napakaganda pong tanong yan, kahiro. Doon na po yan, napapaloob yung ating mga lahat na mga support and incentives ng ating pamahalaan sa ating bagong batas na ito pong 11985. Mangyari pong paki-download na lang at paki-basa at or mangyaring pumasyal po sa ating mga opisina ng BIFAR sa inyong mga lugar, sa inyong mga rehiyon. Nakalagay po doon. At lalo na po, piniprepare natin yung mga organized group, yung ating kooperatiba, na maka-avail ng mga incentives. Kasi nga po, talagang nasabi niyo po, patuloy pa rin tayong nag-i-import doon na
2: Australia, nabawasan na po yan. Australia?
20: Apo, sa Australia, doon sa Vietnam, ganun. Ano bang pinagkaiba ng dagat doon sa atin dito, Pilipinas?
2: Ang ano nga lang apo. Siguro doon, Director, ano, sabi nila, mas mura yung mga imported. Ngayon, yung mga bansang yan, malalaking makinary ang ginagamit nila eh, di ba? Sa malalawak na lupain, mga industrial scale, mura yung kanilang paggawa, di ba? Ito sa atin sa Pilipinas, umaasa pa rin daw tayo sa seasonal o traditional na paraan na apektado naman ang ulan. Yung ba talaga ang mga kadahilanan?
20: Pwedeng tama kayo, kahiro, pero tayo naman po ay hindi na rin natin, tinitignan na rin natin po yun, yung sa ating roadmap, yung production ng salt, even rainy season, other than tayo po kasi ay solar dependent pa ngayon. Pero po sa ating roadmap ay tinitignan na rin po yan. Pero katunayan po ay traditional na mga livelihood kwan po natin yan, yung mga traditional way of producing salt. Other than solar, yung iba, yung mga nilalaga, mga ganun po yun. So, sa tingin ko po, parehas ngayon, napakalaki na rin ang ating production sa Mimaropa. Tayo po yung leading salt producer, producing region ngayon. Almost mga 75% po ng ating production ngayon ay nanggagaling na po sa Mimaropa to a tune of 150,000 metric tons. Kasi ngayon pong 2026, sa ating solar salt production lang, close to 200,000 metric tons na po yung ating na-produce.
2: Pero yearly ba meron tayong target na dapat ma-produce sa direktora?
20: Opo, may target po tayo. Siyempre, ang target po natin ay dapat matugunan natin yung ating pangangailangan ng iba-ibang industriya ng ating bansa. Yung target natin po ay dapat madoble natin yung projected natin po ay mga 600,000 metric tons para matugunan itong sinasabi ko sa fisheries, sa livestock, sa Philippine, sa ating mga coconut at sa iba pang industry. So ngayon po ay almost yung kwan po ay mga 200,000 plus po ay napoproduce natin na po.
2: May tanong dito, Director. Ano daw ho ba ang mas best gamitin? Ano ho? Rock salt? Mga pinong-pinong mga asin na akala mo asukal na? Ano bang mas higit na mas magandang gamitin?
20: Ay sa akin po yung rock salt. Mas magandang natural yun. Kasi yung iodized, of course, kinupa natin din po yan kasi prescribed naman po yan ng DOST, ng ating mga food expert na kailangan din po. Lalo na, siyempre, yung pagkain natin, yung ginagamit sa pagkain. Pero yung ginagamit naman sa industry, sa coconut fertilization, ay hindi na rin po dapat nating i-iodize, Kahiro.
2: Sa aspeto naman po ng panahon at kapaligiran, anumang klase ng negosyo talagang naaapektuhan, anong klaseng kapanahon, anong klaseng kapaligiran meron tayo? Paano po naaapektuhan ng climate change yung panahon po ng mga mag-aasin? At anong epekto ng El Niño, La Niña sa produksyon?
20: Aba, of course, kung solar dependent tayo, yung La Niña ay hindi po favorable sa soil production. El Niño po yung yung kwa natin, doon po pumapasok yung soil production dahil solar dependent tayo. Pero po, katulad nga po ng ating lalawigan, ng Occidental Mindoro, may tatlo tayong, almost yung Occidental Mindoro po ay talagang maliban ngayon sa mayroon na tayong mga 2,000 hectares na nadidibot po for soil production during summertime. Mayroon pa tayong mga potential areas for expansion. At dito po, Kahiro, yung sa Salt Council, National Salt Council, of course, ang ating chairperson ay ang ating butihing di-secretary, Secretary Kiko Laurel, at ang vice chair po ay ang DTI, ang Department of Trade and Industry, diyan din po yung DOST. So ito po ay multi-agency na dapat nagkakatulong-tulong ha. At katunayan, kami nga sa Mindoro ngayon ay kuminsan hinihirapan ng ibenta rin ang aming salt eh. O, kaya siguro po yung titignan natin pa dito yung logistical support from Mindoro to Visayas to Mindanao in Tuluson, yung transport cost. Kasi may mga, siyempre alam naman natin, hindi lang sa salt, kuminsan kahit na sa ibang commodities, dahil nga sa transport system natin, parang kinukuhan pa rin nila na mas mag-import dahil nga by bulk, diyan sa Metro Manila. So ito pa yung mga bagay-bagay na dapat natin din sigurong matignan, Kahiro.
2: Dahil na rin sa takbo ng panahon at pabago-bago nating galaw dito sa mundo, unti-unti na pong nababawasan yung mga tradisyonal na mag-aasin sa Pilipinas. Eh dyan na lamang, dati Las Piñas lang, hindi ka nalalayo, may asin ka na. Yung mga salt belt sa Bulacan, yung Cavite, kasama na Las Piñas, eh ginawa na hong subdivision eh. O may baha pa.
20: tama pa yung Kahiro, pero siguro doon talagang kami sa Mimaropa, papasok po talaga doon. Ganito po yung pa natin, ginagawa natin, nagkakaroon nga na tayo.
2: Pati ba sa Mindanao meron ng gumagawa ng asin ngayon, Director? Sorry lang ha. Pati sa Mindanao meron ha?
20: Apo, sa Region 10, Cagayan de Oro, papasok din po yan. May kwani po tayo sa Zamboanga Peninsula. Apo, kasi ang hinahabol natin dito po sana ay maging self-sufficient tayo sa salt sa buong bansa na hindi na tayo talaga mag-import.
2: Okay, meron ako interesting tanong dito. Ako din, nadidinig ko ito madalas eh. Ano ho yung tinatawag na asin tibuok? Bakit naging sikat yung asin tibuok na yan? Ano ba yan? Ano bang nasa likod yan? May alamat ba yan?
20: Ay, na naririnig natin po yan. Pero parang sa Visayas po yan, Bohol.
2: Parang traditional na asin sa Bohol yata galing, ano?
20: Papa, parang nilalaga eh, yung parang matigas. Yung
2: bunot na, sinasabi, binababad, yung pagbabad daw ho ng bunot ng nyog sa tubig dagat, tapos sinusunog, tsaka pinapakulo sa aboy yung sa isang palayok.
20: Papa, Kahiro, actually, kinuha natin din yung, binubuhay natin din yung mga traditional practices by region. Mangyari nga, may mga kami, may mga salt exhibit. At bubuhay natin yan. Mayroon tayong, sa Pangasinan, may natayo na tayong salt center. Pero dito sa Mindoro, dapat na kami na nga po yung major salt producing province region. Magtatayo rin tayo ng parang museum
2: ganun,
20: ng
2: mga ganun. Salt. Apo, teka, at, kung, may tanong lang dito bago tayo magpaalam, Director, ano? Yung asukal, sabi nila, nasasamahan ko minsan daw ng peke. As in ba natin, pinag-uusapan, napapasukan din ng peke?
20: Ay, wala pa naman tayong na gano'n, Kahiro, except na talagang may pumapasok pa rin imported. Pero tayo naman ay talagang determinado na talagang yung sa pangunguna po ng aming national director, Director Elizer Salilit, at ni Yusip Dros Bayate, ating Yusip for Fisheries, ay talaga pong tinututukan po natin ito na maging self-sufficient na ang ating bansa mga 5 years from now onward.
2: Director Roberto Abrera, unang pagkakataon natin nagkaugnayan, nagkanaig sa impapawid, marami pong salamat sa maasing paliwanag. Pwede mo nang balikan yung zumba mo, balikan mo na yung paborito mong breakfast, buran mo na ng asin para higit na mas masarap. Kaya maraming salamat. Ingat ka ha. Happy weekend. Thank you po.
20: Matamang salamat kayo. Matamang
2: salamat. Masalamat. Ingat po kayo sa Director Roberto Abrera ng Palawan. Ano? Sa Palawan siya. May maropa. Thank you, sir.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pangasinan yun. As hindi nyo, Pangasinan. Good morning kay Caro Sentoso ng Sinag. Sa next week, makausap natin si Gasento ho. Babala, talagang tataas na ho ang presyo ng mga bilihin natin sa palengke sa mga susunod pa mga araw. Kaya na kaming oras, ha? Masakit man sa aming kalooban. Happy weekend na lamang. Ay, araw ng Sabado, Labada Day. Boy, nakatapis at nagbipis-bis sa batis. Ano ho? Alam nila Roger Cruz, Jamarer Parrier, Rolly Bumatayo, Mike Buqueron, Marian Milios, Ida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Mapanin po natin si Sam Reyes, Marisol Malimbang, Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Sangalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo, Hero Ilustre ng Brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matweed, tama, hindi mo ginawa. Nuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. O isang paraiso. Ay, minsan pa. Huwag ko tayong basta-basang naniniwala sa fake news, ho. Huwag ko tayong magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
5: She's,
3: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo
6: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
5: Sa DOST.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang na mga kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
3: Headlines.
0: Libu-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga nakatanggap na ng food at financial assistance mula sa pamahalaan.
3: Headlines.
0: Problema sa basura, talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos nagpabot ng pakikiramay sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
3: Headlines.
0: Cabinet Secretary Benhar Abalos nanawagan sa publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news hinggil sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News.

0: Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, August 21, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot na sa 29 ang kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, kabilang sa mga sanhi ng pagkamatay, ang pagkakuryente, pagkalunod sa baha at pagkadagan ng gumuhong lupa, gusali at mga punong kahoy. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang tatlong individual na naiulat na nawawala. Umabot na rin sa 19 ang bilang ng mga nasugatan sa iba't ibang insidente.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, umabot na sa 6.5 million o katumbas ng 1.8 million families ang naapektuhan ng mga kalamidad sa 11 rehiyon. Patuloy naman ang sinasagawang pagdugon at pagmamonitor sa mga apektadong lugar. Lumobo naman sa 4.66 billion pesos ang pinsala sa imprastruktura, habang 1.42 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Patuloy pang tinatasa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Minomonitor ngayon ang epekto ng habagat kasabay ng pagbabantay sa panibagong sama ng panahon na maaring magdulot ng karagdagang panganib.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga ang nakatanggap ng food at financial assistance mula sa pamahalaan. Ito'y bilang bahagi ng disaster response sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nang mahigit sa 11,000 family food packs sa mga apektadong komunidad. Naglaan din ang ahensya ng financial assistance para sa mga pamilyang nasira ang mga tahanan dahil sa mga kalamidad. Bukod dito, nagdagdag ang DSWD ng relief supply sa Ilocos Region upang matiyak ang mabilis na pagdating ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naglaan ang Department of Agriculture na mga intervention para sa mga magsasaka at mangingislang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon at mga bagyo. Kabilang dito ang mahigit sa 210.93 billion pesos na halaga ng agrikultural na inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong sektor. Naglaan din ang National Food Authority o NFA ng 3,600 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nakatakdang tumanggap ng mahigit sa 35.67 billion pesos na indemnification ang lahat o ang mahigit sa 5,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon pa sa DA, maaaring makakuha ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan ng mga kwalipikadong biktima sa ilalim ng Sure Loan Program. Patuloy din ang DA sa pag-atid ng logistical support, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagmamanman sa presyo ng at supply ng mga pangunahing agricultural commodities.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Diniyak ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga benepisyo para sa mga posibleng tamaan ng leptospirosis. Ito'y sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat sa Pulong Balitan sa Pasig City. Sinabi ng bagong PhilHealth President at CEO Beverly Ho na triple na ang rate ng inpatient para sa kaso ng leptospirosis o umabot na sa 63,000 pesos at kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pang tumaas ang rate ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas na anyang coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na huwag sanang lumalang sitwasyon at hindi ito magamit ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi rin ni Ho na kasama na ang doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth.
2: So under the Yakap Gamot Program and your Yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no? Yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the Yakap Gamot Program.
1: Si PhilHealth President and CEO Beverly Ho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Problema sa basura. Talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yung buwin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang ayusin talaga ang problema sa basura. Sabi ng Pangulo, bagamat may mga interventions para matigilan ang pagbaha gaya ng pumping stations, ay problema naman kung mababarhan ito ng mga basura. Kahit umaandar at malakas ang takbo ng mga pumping stations, sa maaaring madiskaril ang mga ito ay sa punong ekotibo kung papasukan ng basura na itinapon kung saan-saan hanggang sa anurin at umipit sa mga pumps. Ang biro nga daw, sabi ng Pangulo, ay maaari na magpuno ng mga gamit sa bahay bunsod ng kung ano-anong mga tinatapon sa kung saan-saan. Pero naan yung kitchen o kitchen sink, mattress at kung ano-ano para pa pwede bumara sa mga water pumps. Isa ang suliranin ito na kailangang masolusyonan na kung saan ay inilarawan mismo ng presidente na critical na ang problema sa basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyang bababa, hindi na masyado maganda takbo.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspection sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak ang kahanda nito sa pagpump ng mas malaking volume ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, maayos at malakas ang operasyon ng pumping station. Ngunit naapektuhan ang efficiency nito dahil sa malaking dami o sa malaking volume ng basurang pumapasok sa pasilidad. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng mas maayos at environment-friendly na pamamahala ng basura. Kabilang dito, ang composting para sa organic waste at waste-to-energy programs para sa iba-ibang uri ng basura. Kasabay nito, plano ng pamahalaan na magdagdag ng mga pumping station sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang mapalakas ang flood control capacity ng rehiyon. Target naman na may patayo at mapatakbong 13 bagong pumping stations pagsapit ng katapusan ng taon o sa unang bahagi ng susunod na taon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Personal na pinabot ni Cabinet Secretary Ben Arabalos ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University. Ito'y dahil sa insidente ng pamamaril sa paaralan noong Martes. Pinuntahan ni Cabinet Secretary Ben Arabalos ang pamilya ng mga biktima ng nangyaring pamamaril. Binisita rin ni Abalos ang universidad upang makausap ang school administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng nasabing insidente. Kaugnay nito, nanawagan ang Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ng investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon pa sa kalihim, kailangang makamit ng pamilya ng mga biktima ang hustisya sa lalong madaling panahon. Anya, kailangan ng matukoy ang mga pagbabago upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigtingin ni Abalo sa mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na content sa social media.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Handa ang Department of Justice na tanggapin kung meron ng magsasampa ng reklamo kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng law enforcement agencies habang hindi nila isinasaysantabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Paliwanag pa ng kalihim, nakitang elemento ng terorismo dahil sa layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nanawagan naman si Bida sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak, lalo na ang mga ginagawa at pinapanood online. Nananawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga marahas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinuna ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minuto ang live streaming sa Facebook ng pamamaril bago ito na takedown. Ayon kay Paraiso, 5 minuto pa lang ng pamamaril nang malaman ng CICC ang live streaming ng pamamaril ay agad na nila itong tinawag sa Meta na siya nangangasiwa sa Facebook para ma-takedown ang video. Pero inabot pa ng 9 minuto bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Yet ni Ontiveros, matagal na ang 14 minutes at marami na rin nakagamit ng video at nireshare ito o pinapakalat pa. Kaugnay nito, narawagan si Paraiso sa mga nakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapatakedown. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat magkusang Meta o gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malacanang nagbabala sa mga kumpanya na papatawan sila ng 1,000,000 pisong halaga ng multa kapag hindi sila makakasunod sa regulasyon kaugnay sa kanilang plastic waste. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tibang binabantayan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates upang matiyak ang compliance. Ito ang siniguro ni Communications Under Secretary Claire Castro kasunod ng mga pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng mga naipong basura na karaniwang kinabibilangan ng plastic packaging. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Ayon kay Castro, ang DENR nakapag-issue na ng 155 show-cost order sa enterprises na kinakitaan ng hindi pagtupad sa kanilang EPR obligations. Nitong 2024 anyang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastic, 56.33% naman para sa flexible plastic na mas mataas sa legal target na 40%. Babala ng palasyo, mayroong milyong pisong halaga ng multa ang naghihintay para sa mga hindi makakatalima sa itinatakda ng batas.
8: 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagahina ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Itong kinumpirma ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel at ang spokesperson ni Romualdez na opisyal lang inihain ang mga abogado ng kongresistang supplemental counter-affidavit kahapon ng hapon. Anyang nasabing dokumento ay may humigit kumulang 50 pahina at may kasamang affidavit. Kabilang ditong sworn statements ng 25 dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Gayun din ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Matatanda ang naglunsad ng preliminary investigation, ang ombudsman kaugnay ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez na sinasangkot sa manumalyang flood control project. Gayun naman ni Romualdez na ang daniyang harapin ang investigasyon. Ngunit din niya na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Pinaubaya na rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development sa pag-recant o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Matatandang si Gutesa ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at nag-aatid ng mga flood control kickback sa ilang mga politiko. Si Senator Panfilo Lacson ang namuno noon sa nasabing komite.
9: Kaso na po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin na statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? E mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung dadaan po sa Blue Ribbon, nakita naman ninyo, nag-imbestiga kami ngayon, yung mga testigo umaatras isa-isa, di ba?
1: Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hindi na kinagulat ni Senator Ping Lacson ang paglarekant ni dating Marine Orly Gutesa sa mga nauna nitong pahayag tungkol sa umano'y paghatid ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Lacson. Matagal lang naitala sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na coached witness si Gutesa ni Senator Dante Marcoleta. Naganapan niyang coaching sa pagdinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang tila pag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga sasabihin ito. Pinunto rin ng senador na sunod-sunod na ang pagbaliktad ng ilang tinawag niyang maleta boys. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi rin ni Lacson ang kaso ni Gutesa at iba pang mga maleta boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna lang sinabi ni Senator Lacson na may Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Senator Marcoleta at nanatili doon ng halos 30 minuto bago humarap sa Blue Ribbon Hearing.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mambabatas mula sa Maynila, sinusulong ang pagrepaso sa charter ng Metro Manila Development Authority para masolusyunan ng baha, basura at traffic. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinulok ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang Kongreso na tuluyang baguhin o i-overhaul ang 31 years charter ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa mambabatas, malawak ang responsibilidad ng MMDA sa mga problema sa trapiko, pagbaha at basura sa Metro Manila, ngunit nananatiling magulo at hati-hati ang kapangyarihan sa pagitan ng ahensya, mga lokal na pamahalaan at national government. Ipinunto ni Chua ang Republic Act No. 7924 kung saan itinakda sa Section 2 ang planning, monitoring, coordination at supervisory functions ng MMDA, ngunit binabanggit din ang pagrespeto sa autonomy ng mga LGU sa purely local matters. Sa ilalim ng RE 7924, ang MMDA ang may hawak ng flood control at drainage system, subalit sa Section 9, ipinapahintulot naman ang mga proyekto ay ipatutupad ng LGU, Pambansang Ahensya o MMDA mismo. Binigyan din ng mambabatas ang overlapping ng tungkulin sa solid waste management. Pati ang pamamahala sa trapiko ay ipinagkakaloob sa MMDA, ngunit ang mga pangunahing kalsada, pampublikong ruta at terminal ay hawak pa rin ng iba't ibang LGUs. Dagdag pa ng Manila Solon, ang mas malinaw ngayon, kailangan ng Metro Manila ng isang malakas na institusyong tututok sa mga problemang hindi kayang ma-resolba ng ilang mga lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Planong modernization ng Bureau of Immigration, pinagpapasalamat ng ahensya sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Yan pong balita natin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinasalamatan ng Bureau of Immigration o BI ang Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC matapos isama sa pangunahing legislative agenda ng 20th Congress ang modernisasyon ng kanilang ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, mahalagang mapalitan na ang Philippine Immigration Act of 1940 na 86 na taon nang umiiral at hindi na umano sapat sa kasalukuyang hamon sa border security. Ayon kay Viado, kailangan ng mas makabagong batas para tugunan ng human trafficking, illegal recruitment, foreign fugitives, transnational crime at mabilis na paggalaw ng mga biyahero sa mga international borders. Inaasahang palalakasin ng panukalang modernisasyon ang border security, immigration enforcement, mga patakaran paggamit ng makabagong teknolohiya. Nakasaad din sa legislative agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay sa BI ng mas malinaw at makabagong legal framework para sa pangasiwa ng immigration. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Surveys ng Okta Research at Social Weather Stations gagamiting batayan ng Department of Social Welfare sa pagpapalakas pa ng mga programa kontra kagutuman at kahirapan. Yan ang report natin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang resulta ng mga survey ng Okta Research at ng SWS para higit pang mapahusay ang mga programa para sa mga mahihirap at vulnerable sector. Kasunod ito ng lumabas na resulta ng second quarter 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research Group kung saan tumaas sa 39% ang self-rated poverty at 21% ang nagsabing nakaraan sila ng gutom. Iba naman ang nagresulta ng second quarter survey ng SWS kung saan bumaba sa 49% ang self-rated poverty habang bumaba rin sa 36% ang self-rated food poverty. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, maaaring magkaibang resulta ng natulang surveys dahil magkaiba rin ang respondents at methodology ng dalawang survey. Sa kabila niyan, mahalaga umanong batayan pa rin ito para makita ang kasalukuyang lagay ng mga Pilipino at matukoy kung paano pa mapagbubuti ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno. Pagtitiyak ng DSWD, patuloy nitong palalakasin ang mga programa para sa mga pamilyang nangangailangan, kabilang na ang Walang Gutong Program na nakatuon sa pagtugon sa food poverty at hunger. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Finance, bukas sa panukalang VATU, value-added tax removal, basta may kapalit na kita. Yan ang report sa atin ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Bukas ang report na na-final sa panukala na alisan ng VAT ang pangunahing produkto bilang dagdag na ayuda sa mga Pilipinong patuloy na nahihirapan sa mataas sa presyo ng bilihin. Sa interpelasyon ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa budget briefing, binanggit niya ang mga panukala na alisin ng VAT sa pagkain, kuryente, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Tugon naman ni Finance Secretary Frederick Wu, hindi siya tutol sa pagtanggal na anumang buwis basta't may matutukoy na kapalit ng papagkukunan ng kita ng gobyerno. Anigo, kailangan pondohan ng pamahalaan ang 7.2 trillion na panukalang 2027 budget. Kaya dapat timbangin ang epekto ng anumang tax removal sa pondo para sa mga serbisyong pampubliko. Wala rin pagtutol ang DOF sa panukalang 2 taong suspensyon ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ayon kay Go, kung magpasa ang Kongreso ng batas para ipagpaliban ang pagpapatupad ng RP VARA, susunod, ipapatupad ito ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Flagship trade fair ng Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry sa isang kilalang mall sa Metro Manila para sa mas malawak na merkado ng local micro, small and medium enterprises o MSMEs. Yan ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Formal nang binuksan ang Feria de Camarines Trade Fair nitong Huwebes. Tampok ang iba't ibang lokal na produkto ng lalawigan ng Camarines Sur. Nidalaho ka nito ng 55 micro, small and medium enterprises o MSMEs na alok ang kanilang mga paninda gaya ng pagkain, damit at handicrafts galing Bicol. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang flagship provincial trade fair nito na sinimulan noong 2022. Highlight ng trade fair ang sari-saring coconut-based products na tinutulungang mapalago sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay DTI Regional Operations Group Assistant Secretary Leonila Baluyot, tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga coconut farmer at entrepreneur sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa upang mapalakas ang kanilang kabuhayan gamit ang modernong teknolohiya. Narito ang kanyang pahayag.
15: But our goal is not simply global recognition. We want our cocopreneurs to find buyers, expand their business, earn more, and create more jobs.
14: Bukas sa publiko ang Feria de Camarines Trade Fair sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong hanggang sa Linggo, August 23. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Food streets sa Metro Manila, tinututukan ng DOT-NCR para isulong ang culinary tourism nang bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito report ni Hazel Esguera.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Ginawala ang pagkain kapag pinag-uusapan ang turismo. Ayon sa Department of Tourism National Capital Region, nananatiling isa sa mga hinahanap-hanap ng mga turista sa Metro Manila ang mga pagkaing sumasalamin sa kultura ng bawat lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOT-NCROIC Regional Director Catherine Agustin, kabilang sa kanilang binubuo ang food strip map na layong tukuyin ang Metro Manila food streets para isama sa mga inaalok na tour.
17: Nagsishift na ang preferences ng ating travelers at mga bisita, experiential travel. Kaya marami na ngayon sa ibang lungsod ang may tinatawag na food street, identify and validate the food streets. Magawa rin ang DOT-NCR ng food maps and PIAS culinary tourism streets.
16: Kabilang sa dinarayong food streets ang Binondo, Maginhawa, Muntinlupa at Malabon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman, si Bayong Dagat, Vietnam, iminungkahing bawasan ang mga krimeng may parusang kamatayan bilang pagbabago sa criminal code ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inilain ang pamahalaan ng Vietnam sa National Assembly ang panukalang baguhin ang criminal code at alisin ang parusang kamatayan para sa anim na krimen. Kabilang dito ang drug trafficking, panggagahasa sa mga minor de edad, riot o kaguluhan, crimes against humanity, war crimes at isang uri ng terorismo laban sa pamahalaan. Sinabi ni Public Security Minister Long Tam Quang na kung ma-approve apat na kriminal lamang ang maaaring patawan ng death penalty sa ilalim ng panukala. Ang pagtataksil sa bayan, pagpaslang, terorismo at illegal na paggawa ng narcotics. Ayon pa sa opisyal, layunin ng pagbabago na iayon ng batas ng Vietnam sa mga pandaigdigang pagbabago sa criminal justice at mapalakas ang kooperasyon nito sa ibang bansa. Inaasa ang pagdedebatehan ito ng National Assembly bago isagawa ang botohan sa Oktubre at kung maaprubahan ay maaari itong ipatupad sa March 2027. Gayunman, may ilang grupo ng Human Rights Watch na nagpahayag ng pangamba sa ibang bahagi ng panukala na maaaring magdagdag ng parusa sa ilang krimen laban sa Estado. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas, Sports.
1: Second half ng Formula 1 2026 season, arangkada na ngayong weekend para sa Dutch Grand Prix. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Matapos ang traditional summer break, balik karera na ulit ang 2026 Formula 1 season na tatanghalin sa Zandvoort Circuit para sa Dutch Grand Prix this weekend. Inaasahan ng mga Dutch fans ang magiging magandang performance ng hometown hero na si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Bagamat malaking tanong kung makakasabay ang dating four-time world champion sa pace ng Mercedes, Ferrari at reigning two-time champions McLaren. Target naman ni championship leader Kimi Antonelli na mapalawig ang kanyang lamang sa table kontra sa mga karibal na si Lewis Hamilton, George Russell at reigning champion Lando Norris. Nakatakda ang main race ng Dutch Grand Prix sa darating na linggo, 9 p.m. Philippine Time. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng servisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung servisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
22: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas!
0: Radyo! Publiko. Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2 agad pinatupad ang buy and save operations para sa mga madaling mabulok na aning gulay ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Darito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dina.
3: Agad kumilos ang DA Regional Field Office 2 sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Experiment Station o NVES. Katuwang ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT sa pagsasagwa ng buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay na hindi na kayang tanggapin sa trading center. Ito ay matapos ilan sa mamalaking bagsakan sana ng mga gulay ay apektado ng pagbaha o kaya hirap sa pag-deliver ng mga produkto dahil sa patuloy na pag-uulan. Mismo si Regional Executive Director Rosemary Aquino ang nagsagwa ng agarang monitoring sa kasalukuyang status sa pinakmalaking agricultural terminal sa Lambakayan. At sa kanyang inspeksyon ay agarang ipinatupad ang buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay lalo na yung madaling masira dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Kabilang sa mga apektadong produkto ang Chinese cabbage, wonbok at kamatis. Kaugnay nito, magiging bahagi na ng regular monitoring ng DA Region 2 ang buy and save operations katuwang ang NVAT. Samantala, agad na binili ng DA Region 2 ang 1,200 kilos ng Chinese cabbage at 63 crates ng kamatis bilang bahagi ng buy and save operations. Ang mga nabiling gulay ay ilalako sa Kadiwa sa DA sa San Gabriel, Tuguegarao City upang maibenta at mapakinabangan sa halip na masayang. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Peace and order sa Pangasinan na nananatiling stable sa kabila ng mga naitalang threat incidents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ricky.
5: Nananatiling pangkalahatang matatag at manageable ang peace and order situation sa Pangasinan sa kabila ng mga naitalang threat incidents ayon sa Pangasinan Police Provincial Office o PPO. Batay kay Police Major Aileen P. Katugas, Chief ng Public Information Section ng Pangasinan PPO, 15 threat incidents na ang naitala ngayong 2026 at pawang napatunayang peking banta o hoax. Gayunman, sinabi ni Katugas na patuloy ang monitoring, police visibility at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinauukulang ahensya upang matugunan ang anumang umuusbong na banta. Tiniyak din ng opisyal na seryosong tinutugunan ng Pangasinan PPO ang bawat impormasyong may kaugnayan sa banta. Hinimok naman ng publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng PNP ang anumang kahinahinalang usapan o impormasyong makikita, mababasa o maririnig. Nanawagan din si Katugas sa mga magulang at guardian na maging aktibong bahagi ng buhay at mga gawain ng kanilang mga anak. Mahalaga aniya ang bukas na komunikasyon sa tahanan upang maagapan ang mga impluensyang maaaring magtulak sa mga kabataan sa maling pagpapasya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit sa 600,000 pisong ayuda na ipamahagi na sa 260,000 farmers and fisher folks sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Gary Carl Carillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Gary.
8: Umabot na sa mahigit 600 million pesos ang cash assistance na naipamahagi ng Department of Agriculture Bicol sa dinatoyang 260,000 ng mga magsasaka at mangingisda sa Bicol Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program ngayong taon. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Gorin, nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 pesos na ayuda na makatutulong sa kanilang operasyon at produksyon lalo na sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Bukod sa cash assistance, patuloy din ang DA Bicol sa pamamahagi ng farm inputs, farm machinery at livestock assistance sa mga asosasyon at sektor na lubhang naapektuhan ng habagat sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Guarina na naghahanda na rin ang DA Bicol sa posibleng epekto ng El Nino na ayon sa pagtataya ng pag-asa ay maaaring maranasan sa pagitan ng Oktubre at Disyembre. Ang mga programa at paghahandang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang food security, suportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan at tiyaking may agarang tulong ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng gastusin, kalamidad at iba pang hamon sa kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lalawigan ng Catanduanes, nagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng live hogs at pork products Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Daritong report ni Juris De La Rosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Juris.
7: Nagpatupad ang Provincial Government of Catanduanes ng temporary ban sa pagpasok ng mga buhay na baboy sa riwa o frozen na karne ng baboy at iba pang pork byproducts sa lalawigan bilang hakbang laban sa posibleng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Nakasad ito sa Executive Order No. 59 Series of 2026 na inilabas ni Governor Patrick Alain T. Azanza nitong August 19 at epektibo agad hanggang sa ito bawiin. Batay sa kautusan, matapos makumpirma ang ASF cases sa Iriga City noong July 28 at sa Naga City at Nabo Camarines Sur noong August 5 to 7, paiigdingin ang pagbabantay sa mga pangunahing entry point ng lalawigan. Kabilang dito ang Virac Seaport and Airport, San Andres Seaport at Bisliga Subport. Magkakaroon din ng checkpoints upang mamonitor ang pagpasok at pagalaw ng mga baboy at pork products. Pangungunahan ng Provincial Veterinary Office ang quarantine at monitoring katuwang ang mga Municipal Agriculture Office, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang mga mahaharang na shipment ay maaaring ibalik sa pinanggalingan, kumpiskahin o itapon alinsunod sa quarantine rules. Samantala, hinihikayat ang publiko, lalo na ang mga hog raisers at traders, na agad i-report sa mga otoridad ang kahinahinalang pagpasok ng mga baboy at pork products sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Limang empleyado ng Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sheila.
9: Kiso sumitay para sa confirmatory test ang resulta ng drug test sa limang empleyado ng Cebu City Hall na nagpositibo di umano sa paggamit ng ilegal na droga. May kabuuang 330 na mga empleyado ng City Hall ang isinilalim sa drug testing nitong Miyerkules na isinagawa sa Cebu City Sports Center. Sa nasabing bilang, 268 na mga empleyado ay mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office or CCDRRMO, 49 mula sa Cebu City Sports Center or CCSC at 13 mga empleyado mula sa tanggapan ni City Councilor Dave Tumulak. Sa 5 na sinasabing nagpositibo, 3 dito ay mga tauhan ng CCDRRMO at 2 ay mga tauhan ng CCSC. Pinangunahan ng pamulaang panglungsod ng Cebu ang drug testing sa pamamagitan ng Cebu City Office for Substance Abuse Prevention or COSAP at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Regional Office 7. Ayon kay Councilor Tumulak, iimbestigahan muna ang mga empleyadong nagpositibo at ipapadala ang resulta sa Human Resource and Development Office para sa pagtukoy ng kanilang employment status. Ibinunyag din niya na kapag napag-alaman na gumagamit talaga ng ilegal na droga ang nasabing mga empleyado, tutulungan sila ng lungsod para sa kanilang rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DSWD sa Negros Island Region na bahagi naman ang halos 30 milyong pisong tulong sa mga magsasaka at landowners na apektado ng Red Striped Soft Scale Insect Infestation. Diyan po sa Himamaylan City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Marian.
10: Umabot sa higit 29.9 milyon pesos ang kabuuang halaga ng cash assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program para sa mga magsasaka at landowners na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa unang araw ng payout, nasa 2,898 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda bilang suporta sa mga kwalipikadong magsasaka at landowners na nakaranas ng epekto ng naturang infestation. Isinagawa ang pamamahagi ng cash assistance sa Congressman Agustin M. Gatoslao Memorial Center kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 10,325 pesos. Ang ECT assistance ay bahagi ng mga hakbang ng DSWD-NIR upang matulungan ang mga individual at pamilyang naapektuhan ng RSSI infestation, partikular ang mga magsasaka at landowners na nangangailangan ng agarang tulong pinansyal. Saklaw ng programa ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island Region bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng RSSI infestation sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tatlong araw na Environmental Summit and Investment Forum sinagawa sa Isabela de Basilan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Justin.
11: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan ang Extended Producer Responsibility o EPR Environmental Summit at Investment Forum sa Natulang Lungsod. Nagtipon sa tatlong araw na aktibidad ang iba't ibang ehensya ng pamahalaan, mga kaunin ng pamahalang lokal, mga kinatawan mula sa pribadong sektor, mga investor, development partners at ibang stakeholders. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng inobasyon, partnerships at investment upang pagtibay ng wastong pamamahala sa basura at magtataguyod ang environmental sustainability. Ayon kay Isabela City Mayor City Janet Rabin Hataman, nagsibing mahalagang yugto sa kasaysayan ng Western Mindanao Naturang Summit dahil isinusulong nito ang inklusibong sirkular na ekonomiya. Naging matagumpay ang inisyatiba sa pakipagtulungan ng Mineral Development Authority of Minda, Environmental Management Bureau EMB Region 9 at ng European Union Philippines Green Economy Partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: CareNet at pinakaunang PESOG Conference isinagawa ng DMW Caraga para sa reintegration ng mga OFW. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni May Diaz.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: May.
12: Pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga ang pakikipagtulungan sa mga Public Employment Service Office o PESO sa buong rehiyon at sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang matatag at pangmatagalang suporta para sa mga overseas Filipino workers o OFW at kanilang mga pamilya. Idinaos ang National Reintegration Network of Caraga o CareNet at ang First Regional Public Employment Service Office Conference 2026 nitong August 19 to 20 sa Balangay Hotel and Convention Center sa Butuan City. Dinaluhan ito ng 64 na PESO manager at 16 na mga partner agencies sa buong rehiyon. Nakatuon ang aktibidad sa pagpapalakas ng koordinasyon sa mga stakeholder, pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa at pagbibigay ng mas tumutugong serbisyo para sa mga umuuwing OFW na nagnanais magtayo ng matatag na kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Binigyan din ni DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara ang kahalagahan ng matibay na pakikipagtulungan sa paglikha ng mas maraming oportunidad tungo sa matatag na reintegrasyon para sa mga migranteng Pilipino at kanilang mga pamilya. Isa sa mga tampok na bahagi ng conference ay ang Kabalikat Awards, isang parangal para sa mga pangunahing katuwang ng DMW Caraga. Kabilang sa mga pinarangalan ang Radyo Pilipinas Butuan na kinilala sa ilalim ng kategoryang dangal. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 2.5 milyong pisong halaga ng lawa at binhi projects pinagkaloob sa 5 asosasyon sa Davao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Naritong balitang hatid ni Kate Lakihon Lau.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Kate.
13: 5 community associations sa Duali, Davao del Norte ang tumanggap ng mga project site na nagkakahalaga ng kabuuang 2.5 milyon pesos mula sa DSWD Field Office 11 bilang bahagi ng Project Lawa at Binhi. Formal na sinagawa ang turnover bago lamang kung saanting 510,000 pesos ang inilaan para sa bawat recipient association. Layunin ng mga proyekto na mapabuti ang access sa tubig para sa mga gawain pang agrikultura at masuportahan ang sustainable food production sa mga komunidad. Bahagi ang Project Lawa at Binhi ng mga programa ng DSWD para matulungan ang vulnerable communities na makaangkop sa mga epekto ng climate change at matugunan ang food insecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para

0: 6 dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, August 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
5: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaras po tayo ng moderate traffic. Dito na po yan sa may tramo. Hanggang dito na po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalapas po natin dyan, maluwag na po hanggang dito na po yan sa may Jocno Boulevard. Ang ating naman pong northbound po ng EDSA, from dito po sa may Jocno Boulevard to Monumento po, light traffic pa rin po tayo. Then dito naman po sa may C5, maluwag pa rin naman po, bawat panig natin ang ating northbound and southbound. And then ang ating naman pong commonwealth area ay napakaluwag pa rin. And then paalala po natin sa ating mga motorista, wala po tayong number coding ngayon dahil po ngayon ay Ninoy Aquino Day, it's a holiday. Kaya paalala na lang din po, ingat po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadahan ay maluwag. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
3: Rogent!
5: Yes, sir.
3: Okay, walang magdamag, hindi na umulan, ano? So wala nang mga areas na may tubig, ha? Tubig
5: wala
3: baha?
5: Wala naman po. Wala po.
3: Okay, at dahil ngayon ay pista official, suspended ang number coding ngayong araw na ito ng Friday.
5: Yes po.
3: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent. Thank you. Good morning, Rogent Mutok, mga kaibigan. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang alert status naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, binaba na po sa blue dahil sa bumubuting kalagayan ng panahon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
6: Masalang magandang umaga, nagbaba na ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos ang sunod-sunod ng mga pag-ulandala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababa na sa blue mula sa alert sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang kanilang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Maliwanag ng NDRRMC, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na rin ang operational requirements ng mga National Response Cluster. Kainman, nananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan, gayon din sa pagpapalitan ng mga impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone systems sa bansa. para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Jennifer Gulmatico, good morning. Thank you sa panonood. Ganun din si Sean Kyle Flores mula sa Angeles City, Pampanga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, tayo po'y makikibalita naman direkta mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Makikibalita tayo tungkol dito sa waste to energy, 'di ba? Waste to energy campaign. Yung basura itatransform sa enerhiya. Of course, may mga nangangailangan ho ng mga facilities 'yan. Tayo ay makikibalita mamaya mula sa Energy Regulatory Commission. And of course, hingi rin tayo ng update dito po sa pinatutupad na no disconnection sa kuryente. Extended yun ay hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 15 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, makipag-ugnayan muna tayo sa Energy Regulatory Commission, ERC. Ang ating pong makakausap ngayong umaga ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, si Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig.
3: Yes, sir. Nako, pag-usapan nga natin itong waste to energy process. Ano? Well, nito hong nagdaang mga bagyo at yung paghataw ng ulan na dulot ng habagat ano, dito sa ating bansa. Nakita, lumitaw na isa sa mga dahilan ng pagbaha ay yung pagbabara ng mga daluyan ng tubig dahil sa matinding volume ng basura. At ngayon po mga basura. Kaibigan, opo, ngayon po attorney, ay talagang pinapalakas ng pamahalaan ng kampanya at maging ang investment para dun sa waste to energy facilities. Please give us an update tungkol dito sa panig po ng ating Energy Regulatory Commission, Attorney Juan, sir.
9: Oo, sa panig ng Energy Regulatory Commission, ginawa na natin yung mandato natin na itakda yung gear o yung reserve price. Ito yung magsisilbing ceiling, basihan ng magiging presyuhan doon sa tataguyod na auction ng Department of Energy pagdating doon sa mga gusto magsipagtayo ng plantang waste to energy.
3: Okay, ibig sabihin, magtatayo ng mga planta, waste to energy, pero sa kasalukuyan, meron ang binabanggit kayo na may price ceiling tungkol dito.
9: Oo, may price ceiling yan. Oo. Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
3: Mm-hmm. Okay, para na rin lubusang mga unawaan ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon, ano? Itong konsepto na ito, itong proseso na ito, waste to energy. So waste, halimbawa yung mga basura na yan, itatransform yan para maging enerhiya na magagamit din natin sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa enerhiya. Paano more or less in general terms o in layman's term ang proseso ng ganito pag sinabing waste to energy, Attorney Juan Sir?
9: Yung halimbawa konbensyonal na mga planta natin tulad ng coal plants,
3: opo,
9: ito ay sumusunog ng panggatong at ang ginagamit na panggatong ay coal or uling.
3: Yes.
9: Pagdating dun sa mga waste to energy, ang imbis na panggatong mo ay uling, ang gagamitin mo na panggatong ay yung mga basura. Kaya ito ay makatutulong doon sa problema natin sa solid waste management. At ito ay makapagbibigay pa sa atin ng kuryente.
3: Ayun. Ini-imagine ko tuloy, Attorney Juan, pag sinabing ang pinaka panggatong nito ay basura. So nangangailangan ito halimbawa ng malawak din na pasilidad dahil itatransport halimbawa yung basura from, let's say, a landfill going to this particular facility para itong gawing fuel, ano ho. So this will require probably isang balawak na pasilidad para makapag-operate na maayos, sir?
9: Oo, ang mga pasilidad na ito, malamang ito ay ilolocate din malapit na dyan sa ating mga landfill para maikli na lang ang ibibiyahe ng mga basura. At ito'y makababawas din doon sa volume naman na ating itinatapon o inilalagay dyan sa mga landfill. Kaya magtatagal din ang kanilang buhay. Kumbaga, hindi ka agad mapupuno yung mga landfill dahil yung ibang basura dito ay magagamit na para lumikha ng kuryente.
3: Mm-hmm. Opo. At syempre, pag pinag-uusapan natin yung basura, meron tayong mga biodegradable, merong mga non-biodegradable, meron pang mga hazardous na tinatawagan ho. Meron mo bang mga specific na uri ng basura na magagamit para sa mga facilities na ito? Like, yung bang mga plastic at mga kahalintulad nito ay kasama doon sa magagamit bilang panggatong, Attorney Juan, sir?
9: Oh, ang tingin ko naman dito bilang pulisya din ng gobyerno batay doon sa umiiral na batas ay kailangan unahin pa rin yung recycling. Yung mga material na pwedeng magamit muli, ito dapat ay nire-recycle.
3: Opo.
9: Pero meron talaga tayo mga ibang basura na hindi naman ma-recycle. At ito ang punteriya ng ating mga waste to energy plants. Karaniwan, ito rin ang ginagawa sa ibang bansa. Yung mga hindi ma-recycle,
3: opo,
9: na mga basura nila, yun ang inuuna dito sa pag ta-transform ito bilang basura papunta kuryente.
3: Opo. Yung nababanggit nyo, halimbawa ng mga recyclable materials, halimbawa yung mga plastic, di ba? Mga PET bottles, plastic, at iba pa. Pwedeng i-recycle yan at gawing ano, di ba? Mga plastic na balde, timba, even yung mga upuan, di ba?
9: Oo, oo. At yung hindi talaga ma-dispose through recycling and other means, ito ang talagang maganda na magamit para dyan sa ating mga waste to energy plants.
3: Okay. Ngayon, syempre, kung nandiyan na yung proseso, malinaw na kung paano yung proseso, basura, gagawing panggatong para makalikha ng enerhiya. yung volume naman, halimbawa, gaano kalaking volume ng kuryente ang maaring malikha ng isang waste to energy facility na pinag-uusapan natin, halimbawa, Attorney Sir?
9: Ang Department of Energy nagtakda ng 400 megawatts na target para doon sa unang round na special round ng waste to energy auction. So tinataya ng Department of Energy na yung available natin na potential para makalikha ng kuryente ay higit pa dyan sa 400 na yan. Pero uunahin muna yung 400 na target,
3: okay,
9: na ang mga planta ay dapat magsipagtayo at by 2029 ay dapat ay sila ay nakakapag-ooperate na.
3: 2029. So, ganong kaikling panahon, ika nga, dapat in place na itong buong sistema na ito, Attorney Juan Sir, ano ha?
9: Oo, ang target nga ay sa 2028, dapat yung electromechanical na component itong mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun, ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos, ang mga waste-to-energy plant na kanyang dineklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente ay maisakatuparan.
3: Mm-hmm. Okay, siyempre, dahil ito'y kuryente, commodity pa rin ito, paano po halimbawa papasok ang Energy Regulatory Commission sa pagre-regulate ng kuryente na na-degenerate nitong mga waste-to-energy facilities, Attorney Juan, sir?
9: Oo, sila, matapos na sila ay mabigyan ng kontrata mula sa Department of Energy kung sila ay magsisipagpanalo doon sa auction, sila ay magtatayo na ng kanilang planta. At bago naman sila mag-operate commercially, kinakailangan na kumuha sila ng lisensya o yung tinatawag natin Certificate of Compliance mula sa ERC.
3: Mm-hmm.
9: At itong Certificate of Compliance na ito ay magpapatunay na sila ay may financial at technical na kapabilidad upang patakbuhin yung kanilang mga planta nang naaayon sa ating mga umiiral na batas.
3: Okay. Ngayon, di andyan na yung facilities, mayroong kuryente na mapoproduce at merong pamamaraan para ma-regulate, ika nga, ang, let's say, ang lawak ng, o ang volume ng kuryente at yung distribution. Sa aspeto naman po ng rate o presyuhan, halimbawa, pagka ba may itong energy generated from waste, may kakaibang presyuhan po ito o rate kung sakasakali base sa mga pag-aaral ninyo, sir?
9: Oo. Kakaiba lang dahil may ibang cost structure yung,
3: yes,
9: ating mga waste-to-energy plants. Opo. Dahil sila ay kakailanganin mo ng kapital para itayo yung planta mismo.
3: Mm.
9: At pag-operate nito, kakailanganin mo rin gumastos para naman masiguro na madadala yung basura at ito'y masutunog dito sa mga plantang ito. Kaya ang lahat ng ito ay tinake into account natin sa pagtatakda ng reserve price. Pero kung ano ang ipapanalo nila na presyo, yun ang dapat na masingil lang nila. Ang kagandahan sa waste to energy plant, ito ay hindi intermittent. Kumbaga, pwede siyang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7. Kaya pagdating naman sa pagbibigay niya ng kuryente, may kasiguruhan na dapat ay nariyan siya upang makapagbigay ng kuryente. Hindi tulad ng ibang mga intermittent na kapag halimbawa naggabi na, wala na tayong maaasahan mula doon sa solar plant.
3: Okay, so yun, solar plant. Syempre. Pero ito, ika nga, dahil hindi intermittent po pwedeng mag-operate theoretically 24 hours a day, Attorney Juan Sir, ano ha?
9: Oo, 24 hours a day. Kaya during the time na may peak tayo doon sa demand,
3: yes,
9: halimbawa,
3: yes,
9: ay doon sa early evening, sila ay nariyan upang magbigay ng kuryente. So makakatulong sila upang maibsan yung pangangailangan sa kuryente dahil nariyan sila palagi.
3: Opo. Meron na ba more or less estimate kung gaano kalaking porsyento ng pangangailangan sa enerhiya o sa kuryente ng ating bansa o let's say sa isang particular na metropolis ang kayang i-produce ng mga waste to energy facilities, Attorney Juan Sir?
9: Sa ngayon ang estimate ay hindi bababa ng 400. dahil nga ito na rin ang itinatlang target ng Department of Energy. Pero siyempre ang pag-aaral niyan ay kakailangan niyo pang i-validate.
3: Yes,
9: at nagsisimula pa lang, first round pa lang naman itong itinakda ng Department of Energy na target na 400 megawatts. So nakasisiguro ako na may higit pa dyan ang maaaring potential natin.
3: Mm-hmm. At base dito sa mga binabanggit niyo, Attorney Juan, ultimately mukhang magiging malaking bagay ito sa pagkakaloob ng mas affordable at reliable na energy source sa ating mga Filipino consumers.
9: Oo, makakadagdag yan doon sa ating mga sources at madadiversify natin yung mga pinagkukunan natin ng kuryente. Ito'y magiging first sa ating bansa na mga planta na waste to energy. Marami na rin mga bansa sa ibang ibang dapo ay mayroon ng mga in-adapt na ganyan. At tayo for the first time ay magkakaroon na rin sa susunod ng ilang taon.
3: Okay. Well, Attorney Juan, maiba naman ako ng konti. Ano? Yung no disconnection sa mga consumer ng kuryente. I understand ito, di ba? Una, dapat matatapos na yan ng buwan ng Agosto. Pero base sa pinalabas na kalatas ng ating Energy Regulatory Commission, ito ay may extend until October this year. Update lamang po sa aspetong yan, Attorney Juan, please.
9: Oo, pagdating doon sa suspension ng pangungulekta ng GEA allowance, ito ay pinalawig pa ng komisyon hanggang Disyembre dahil nakita naman natin na mayroon pang sapat na pondo o balanse doon sa pondong yan na pambayad doon sa mga renewable plants na entitled ng kabayaran mula dyan sa pondong yan.
3: Opo. Pero dito po, halimbawa sa mga consumer, yung mga household, mga factories at iba pa na hindi nakakabayad ng kanilang monthly bill sa kuryente, ito po ay hanggang kailan na yung no disconnection notice? Hanggang Oktubre po ba ito, sir?
9: Oo, hanggang Oktubre. At pinag-aaralan ng komisyon kung ito'y i-extend pa. At dahil kailangan din naman na balansehin natin yung sitwasyon naman pagdating sa mga utilities, dahil marami na rin ng mga utilities ang dumadaing na bumaba ang kanilang collection efficiency at nakaka-affecto na ito sa kanilang operasyon. Gayunpaman, tinitingnan pa rin natin na magkaroon tayo ng relief, lalo na dun sa ating mga household consumers. Kaya't ang pinag-aaralan ng komisyon ngayon upang balansehin naman yung kanyang pagdidesisyon sa bagay na ito,
3: opo,
9: ay kung ang pagpapalawig ay naka-focus doon sa ating mga residential consumers na lang. Nang sa ganun, ay ma-encourage naman natin na magbayad na rin on time yung ating mga malalaking consumers. Nang sa ganun, ay hindi na naman mahirapan yung ating mga distribution utilities sa kanilang operasyon.
3: So ibig sabihin, ang kasalukuyang kasama sa mga pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission ay yung posibleng extension pa ng walang disconnection sa kuryente pero para sa mga household consumer na lamang po ito, Attorney Sir.
9: Opo, tama po yun, Sir Alan.
3: Ayun. Tapos meron pang distinction yun eh. Ang mga residential consumer na ang konsumo sa kuryente kada buwan ay ano, ay tawag dito yung 200 kilowatt hour below. Yung pagbabayad nila ay pupwede rin na staggered as arranged with the provider, halimbawa, o the electric cooperative, sir?
9: Oo, pinapayagan pa rin natin yan, yung pag-uutay-utay ng ating mga 200 kilowatt hours and below na residential consumers. Para talagang kung mahirapan pa sila magbayad ng kanilang bill, although wala naman na disconnection, ay mabayaran nila paunti-unti.
3: Mm-mm. Ibig sabihin, pwedeng i-stagger, halimbawa kung 200 kilowatt hour ang consumption para sa isang particular na buwan, yun ay pwede nilang bayaran ng pautay-utay.
9: Oo, tama.
3: Okay. Now, attorney, meron nag-text dito at nagtatanong, pag ang konsumo raw nila ay above 200 kilowatt hour a month, no? Pero sumapit na yung kasalukuyang deadline na Oktubre, halimbawa, ayan, ano, paano ang magiging terms of payment nila dun sa electricity provider nila, sir?
9: Oo, kapag ka naman na lumampas na, pagdating sa no disconnection, sa ngayon, umiiral pa yung no disconnection policy.
3: Mm-hmm.
9: Pero pagka yun namang ano, pwede naman sila makipag-usap pa rin sa kanilang utility. Dahil kung ang kanilang staggering ay mapapayagan naman, ay yun ang iiral. Kasi ang amin naman ay kung ano yung general rule o kalahatan. Pero hindi naman ito pinagbabawalan na yung mga consumers at mga utilities ay mag-ayos kung meron silang gustong mas magandang arrangement or terms sa bayaran.
3: Ayun. So, ibig sabihin, kung halimbawa, si consumer X, pupwede siyang lumapit mismo doon sa electric cooperative o doon sa electricity company na nagsaservisyo sa kanilang lugar at makipag-usap kung ano ang magiging terms of payment nila after the deadline ng walang disconnection ng katapusan ng Oktubre. Ganun
9: oo,
3: po yun.
9: Oo. Yun na lang ang ating maipapayo sa kanila na makipag-usap sa kanilang utility para magkaayos kung paano maisesettle yung mga ganyang hindi nabayaran o kakailanganin pa ng mas malawak na mas mahabang panahon upang mabayaran.
3: Ayun, okay. Nako, Attorney Juan, sir, salamat na marami ha, sa mga updates, sa mga impormasyon, at sa mga paglilinaw mula po sa inyo sa Energy Regulatory Commission, sir.
9: Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Alan.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Saturnino Juan.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Rick Laba, Kitapawansi. Nung wala pa ang ELG, yung business permit. Mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos ay siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 37 minutes makalipas pong 7 AM. Narito muna ang update mula sa Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy po sila sa augmentation ng mga food pack sa mga apektadong lugar o sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang detalye, hatid sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
14: Alan, patuloy ang pagpapadala ng relief supplies ng Department of Social Welfare and Development habang nararanasan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang epekto nito ngang magkakasunod na bagyo at pati na ng habagat. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay ay tuloy-tuloy na idinidispatch itong mga family food packs bilang augmentation support sa mga DSWD field offices na nangangailangan ng karagdagang relief supplies. Ang mga food packs ay ipinapadala nga sa DSWD field office sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Calabarzon at Mimaropa para mapalakas ang kanilang stockpile at matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad. Batay naman sa pinakahuling update ng DSWD ay umabot na sa 1.4 na milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at pati na ng habagat. Bukod pa riyan, yung nasa higit 13,000 non-food items at 21,000 ready-to-eat food boxes. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development. Hatid sa atin ni Marian Bastasa. 39 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program.
7: mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 42 minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Baka kausap natin ang Boses mula po sa DSWD. Ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
17: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
3: Opo, makikibalita lang kami. Latest po sa patuloy na pagtugon ng ating DSWD sa pangangailangan po ng mga kababayan nating naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at matinding pagulan dulot ng habagat na.
17: Oo, Alan. Nagpapatuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Luis, Maymay at ng Southwest Monsoon. Sa katunayan, Alan, umabot na sa mahigit 1.5 million family food packs yung ating pong naipamahagi bilang augmentation support sa iba't ibang mga local government units. The amount of humanitarian assistance extended by the DSWD has already reached more than a billion pesos. And yan nga po ibinubuo ng mga family food packs, mga ready-to-eat food boxes, gayon din yung mga non-food items. And of course, yung financial assistance na atin na pong naipahatid sa mga pamilyang naapektuhan. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagtugon sa mga request ng mga local government units.
3: Opo.
17: Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na maagap at sapat ang tulong na naipapaabot natin.
3: Ayun. At ito po, halimbawa, yung binabanggit nyo yung replenishment para dun sa mga supplies na nagamit na down to the LGU level, mga hanggang dun sa mga cities, municipalities, and down to the barangay, yung pagre-replenish ay tuloy-tuloy pa rin. Ika nga, Asa Kairin, ma'am.
17: Oo, tama, Alan. As we continue with our disaster response operations, araw-araw pa rin na nagpro-produce ng goods yung Luzon Disaster Resource Center at the Visayas Disaster Resource Center. And all the goods that we produce are brought to all our warehouses para ma-replenish po yung mga nagamit natin and to really sustain our relief efforts and to make sure that the department and the government as a whole is ready to respond to any eventualities.
3: Ayun. Yung pong ang pagpapadala ng replenishment sa iba't ibang panig ng bansa, hindi naman ho naapektuhan itong nagdaang mga pagulan at pagbaha in some areas, Asek?
17: Alan, hindi naman naantala. In fact, kahapon nandun tayo sa Hagonoy and Kalumpit, Bulacan. At
3: opo,
17: mataas pa rin ano, yung tubig baha sa mga ilang areas ng mga bayan na yon. But we were able to send goods from our warehouse and gayon din yung ating nakita dun sa Makabebe at Bacolor, Pampanga when we were there the other day. So kami naman po, dahil nakapreposition yung goods sa aming pong mga warehouses and these are readily accessible by the local government units.
3: Okay. At isa sa, of course, naging very prominent na serbisyo rin ay itong inyong mga dinideploy na walang gutom kitchen in areas na higit na kinakailangan, serving freshly cooked and hot and nutritious meals doon sa mga, let's say, sa mga evacuees at mga kahalintulad na sitwasyon, Asek.
17: Oo, Alan. Ang bawat rehiyon o ang bawat field office ay meron pong mga mobile kitchen. At yan ay isa sa mga specialized disaster equipment of the DSWD. While we have our walang gutom kitchens, these are located in Pasay City, in Cebu City, and in Zamboanga City, ito naman yung nagsuserve ano, ng meals sa mga individuals who are experiencing involuntary hunger. Sa mga evacuation centers, meron din tayong dinideploy na mga mobile kitchen para makapagpahatid nga ng masarap, masusustansya at warm foods for internally displaced persons. So, bahagi yan ng ating pong isinasagawang humanitarian assistance and disaster response operations.
3: Opo, at itong nagmamando sa mga kitchens na ito are properly trained, halimbawa na mag-prepare ng pagkain, mga masustansyang pagkain na asek.
17: Well, yes, that's correct. So, mailalim sila sa pag-sasanay. Meron din mga standards and protocols na sinusunod. Not only dyan sa mga mobile kitchen natin,
3: opo,
17: but more so doon sa ating pong mga walang gutom kitchen because may mga volunteers din tayo, ano, ng mga nutritionists, mga dietitians, and all of them have been capacitated. I mean, referring to our staff, ano, our staff have been capacitated to serve food that are healthy and nutritious to individuals nga who are experiencing involuntary hunger. And sabi ko nga, Alan, nasusunod yung mga pamantayan sa food handling para matiyak ano, na masustansya, malinis at ligtas yung mga pagkain na inihahain po natin.
3: Opo. Asek Irene, on another matter, dito ho sa survey ng Social Weather Station sa nitong Hunyo 2026, bumaba sa 36% ang mga pamilyang nakaranas ng food insecurity. Ito'y we understand mula sa dating 42%, down to 36% na lamang ang survey sinagawa noong Hunyo, pero ito po ay noong Marso. I understand, Asek Irene, your reactions tungkol dito.
17: Well, of course, Alan, tayo ay nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagigain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this drives the department or this, kumbaga, this fuels our motivation and our commitment to continue implementing the programs that really inure to the benefit of the poor, the vulnerable, and the marginalized.
3: Mm-hmm.
17: And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red vests, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, by the end of the when we reach 2028 ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
3: Ayun. Okay, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates mula sa ating Department of Social Welfare and Development na.
17: Maraming salamat din, Adam. Magandang umaga po.
3: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, yung mga nagtatanong, kahapon ng pahapon na, ganda lang sikat ng araw, di ba? Yung ibang area sinasabi buong magdamag, hindi umulan sa kanila. Eh ngayon, nangungumusta sila, ano raw magiging kalagayan ng panahon? Ngayon, pati yung itong darating na weekend, syempre ha? Alamin ho natin, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
18: Rancho Pilipinas Weather!
3: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning!
19: Yes po, good morning po sa ating mga takasubaybay sa Radyo Pilipinas. Inasan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at sa Cagayan. So bahagyang humina yung mga pag-ulan na dulot ng habagat, pero sa Metro Manila na lalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas tayo ng generally improving weather conditions. Maaliwalas na panahon na may chance ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil ang ulat.
3: Dan!
19: Ah, yes po, sir.
3: Makibalita lang ako doon sa ilang mga cyclones na aliligid sa Philippine Area of Responsibility.
19: Opo, so sa kasalukuyan may binabantay nga po tayong bagyo sa labas ng ating park. Huling namatan kaninang madaling araw, 2,735 kilometers silangan ng Luzon. So sa mga susunod na araw, posible itong lumapit dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan posible nitong hatakin yung ating habagat. So possibly starting Monday onwards ay makaranas muli po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon including Metro Manila.
3: Mm-hmm. At ito ba ay papasok pa o may chance na makapasok sa Philippine Area of Responsibility itong binabanggit mong ito?
19: Posible pong dumaplis dito sa PAR pero mananatiling malayo ito sa ating bansa at walang magiging epekto sa panahon. Pero yun nga po, dahil posible itong hatakin yung habagat, ay makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon early next week.
3: Opo, at kung sakaling ito ay dumaplis o makapasok within the Philippine Area of Responsibility, ito itatawaging?
19: Obet po, Obet ang ating susunod.
3: Bagyong Obet, ayun. Okay, Dan, salamat na marami ha, sa mga update mula sa Bagansa Forecasting Center.
19: Thank you, friend. Good morning.
3: Thank you. Good morning, John Villamil. Direkta mula sa Pag-asa.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Bye-bye time na ho kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong umaga ito ng Friday, August 21 na, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Miss Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ganon din si Glory Faye Bagon at si Ellen Buena, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Munti ko na masabi, Millions. Milios at si Mark Bokiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. You know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: So,
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
3: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa?
8: Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST rin.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
14: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
1: Magazine
6: 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
23: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
22: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher